0: May dahil nga gahon ka itong tanan. Hay ra gumanda itong programa, Journey Gospel Hour. Kibahan ninyo rin yung kubos nga tagapaghambay makaroon nga agahon, Pastor Philip Roldan Alfaro. Senior Pastor, Journey Church, Calibo. Happy Sunday everyone! Praise the Lord, nakabalik kuman kita sa kahanginan. Agapit-chapit sang buwan, nawa kita nakaprograma. Pero God is good, God is great all the time. Ibigin niyo kami sa isang oras nga programa ko dayang istasyon. Magadaga kami sa kahanginan na nanungod sa paghigugma ko atong Ginoo. Good morning sa tanan nga mga taga Journey Church sa Philippines. Ag sa tanan nga mga kibahan naton sa Journey Church Calibo. Happy Sunday ka itong tanan. Maman sa mga nag-monitor at nagpamantaw live sa aton nga cable television. Happy Sunday. Nasa may Islat Boracay, good morning. Mga amigo naton una nga mga kapastoran. Maman sa mga nagpamati sa aton mga karadyohan, makaroon nga agahon sa 88.5 Todo Radyo Calibo. Happy Happy Sunday ka itong tanan. Adlaw yung Domingo, adlaw yung pagpamagandong naton. Adlaw yung pag-ato sa mga kasimbahanan.
1: It's time for solos.
0: Adlaw yung pagpangamuyog, pagpasagamat.
1: Oh yeah.
0: Nga kabayro Ginoo, magataok atot proteksyon, magahagong, magaprovide ko atong kinangan sa adlaw-adlaw. Kabay, ibhan kita sa aton mga endeavors in life.
1: Let's give it up for keys.
0: Aga kabayro Ginoo, or maga baka maayo ka ito. Good morning kay Pastor Christopher Acabo. Thank you for watching.

Praise the Lord, diretsuhon kita sa aton nga buhaton makaranga agahon. Before kita mag-aumpisa, magpasalamat anay kita sa aton makaako. Paagi sa pagdayaw, pagsimba kana, paagi sa mga langit ng nakalantahon. Are you ready, Mark? Give us some beat there, come on! Buksan natin datong tagipos na nagpanghuna-huna. Adlaw'y Domingo, adlaw'y pagpamarandong. Mag-worship kita, magpasalamat sa Ginoo, paagi sa mga kalantahon. Agdaya, Hayharad, Journey Church, Music Department. Paagi sa aton nga Journey Church Philippines Music Team. Pamatayan natin din mga kalantahon.

sa iyo, Panginoon, for another Sunday na ibinigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon. Sino po dito'y nagpapasalamat ka na ikaw ay nandito, nakapagpuri, nakasamba sa ating Panginoon? Amen po ba? Amen. Pwede po bang humanap kayo ng tatlong tao? Kamayan niyo yan at sabihin niyo, masaya ako kasi nandito ka. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Meron po tayong mga bagong

0: praise the Lord, aga salamat sa doing mga kagantahon, aga kabay nga dahing adlaw nga Domingo, natawaan naman ka mo itpagpadumdom, no? Adlaw it Domingo, adlaw itpagpamarandong naton, adlaw itpagpasalamat. Aga salamat kid sa doing mga kagantahon, aga aton anay nga ginatamyo it good morning, no? Nasa may Isabela City, no? Si Kuya Dens Kuyop. No, thank you for watching. Ag of course, una man sa may Tagaytay City, no? Ra akon nga amigo ag partner sa ministry, no, si Engineer Antonio Palmon Beltran, no. Ag of course, una sa mga taga AP Beltran Surveying Services, no. Iya sa may Capitol Site, Rwanda nga opisina. Ag good morning una kay Ate She. Ag makara nga gahon sa pagpadayo naton ko aton nga buhaton, imo nga niro magadaga it word of encouragement, makara nga gahon wat iba si Reverend Dennis Ogalisco, ro mission head it Journey Church Philippines. Pamatayan natin.
1: Ang topic natin ngayon is standing together. Okay, sabihin niyo nga po, standing together. Napansin niyo po ba yung poster? No, yung pinaka okay, standing together, pero ang picture po ay nakaluhod at nagpe-pray. Alam niyo ba mga kapatid, no, meron po ako nabasang isang quotation. Sabi po, those who kneel down in prayer will be able to stand the test of time. Ulitin ko, those who kneel down in prayer will be able to stand the test of time. Yung mga tao daw marunong lumuhod sa panalangin, sila daw po mga kapatid yung makatatayo. Okay? Yung bang posture natin kapag ho tayo nasa harapan ng Diyos, with our humility, with our acceptance na hindi natin kaya, yun yung pinakagustong-gusto ng Panginoon. Alam mo, kinakailangan aminin mo na hindi mo kaya. Aminin mo, kapatid, na may kulang sa'yo. Aminin mo, kapatid, higit sa lahat, kailangan mo ang Diyos. Amen? Pwede nyo bang sabihin, I need you, Lord. Sige, lakasan natin. Sabi mo, I need you, Lord. Especially when you are at the end, no, of the cliff. No, at the end, di ba, ng, sabi natin, at the end ng street, at the end ng lahat ng mga solusyon mo, ginawa mo na lahat, yun yung pinakagustong gusto ng Panginoon. Alam mo, kahit na unbeliever, naalala ko, mayroon isang testimony na isang gumagawa po, mga kapatid, sa building, no? Patong-patong, ano ba yung tawag doon? Yung pinagpapatong-patong na bakal. Ayan, scaffoldings. Tinima mga kapatid, ano, ang taas ng scaffoldings, okay, nasa fifth floor, tapos bigla siyang nahulog. Okay? Alam niyo po ba, kahit ito ay manginginom, okay, no? Okay, no? Kahit na ito ay nambababae, okay? Pero nung moments na yun, nung nahulog siya, sumigaw siya ng, Panginoon, tulungan mo ko! Okay, no? Alam mo, something happened. Bigla po siyang sumabit, no, yung paa niya sumabit mga kapatid doon sa nakalawit pang tubo. Hindi siya tuluyang bumagsak. Kasi alam niyo, gustong-gusto ng Panginoon yung ating total dependency sa Kanya. Amen po ba? No? Kasi minsan, nakakalimutan natin dumepende sa Diyos kasi dumidiskarte na tayo sa sarili nating paraan. Tama po ba? No? Kaya po, yung pinakita kong picture sa inyo mga kapatid, no, standing together, ang ibig sabihin, ang background po niya mga kapatid is, we're going to kneel down together before the Lord. Amen po ba mga kapatid? Diba? Every great and mighty move of God, sabi diyan, is the byproduct of earnest prayer. Tanin ko kayo, gusto niyo bang gumalaw ang Diyos? Mahina. Gusto niyo bang gumalaw ang Diyos sa buhay mo? Gusto mo bang gumalaw ang Diyos sa iyong pamilya? Gusto mo bang gumalaw ang Diyos sa simbahan? Di ba? every move of God is the byproduct of earnest prayer. Yun ang lagi, mga kapatid, yung pundasyon ng lahat ng galaw ng Diyos ay nagmula dun sa masidhing pananalangin. Kamusta po ang prayer life natin? Tanay mo ay katabi mo. Kamusta prayer life mo? Nagpe-pray ka pa ba talaga? Diba? Kasi alam niyo, mga kapatid, ito po ay individual. Individual life natin kay Lord. Amen po ba? No? Kaya kung gusto mong gumalaw si Lord, kamustahin mo yung prayer life mo. Another one, sabi diyan, almost all historic event of revival has the foundation of powerful prayer. Lahat ng revival, kahit balikan mo, even from the Old Testament, even the life of Jesus, even the life of the man of God whom God used in the Old Testament, laging ang pundasyon nila ang tindi ng prayer. Amen po ba? Na makikita mo gumagalaw ang Diyos sa mga taong mapanalanginin. Alam niyo ba, God is no respecter of any person. Kahit bata ka, kaya kang galawan ng Diyos. Kaya kang gawa ng Panginoon ng mga supernatural work, supernatural miracle of God. Bata ka pa lang, pwede mo na ma-experience yun. Because God is no respecter of any person. Ayoko sisiryosohin mo siya. Amen po ba, mga kapatid? No? At alam nyo, when God is about to do great and mighty works, God would always call for a man to lead. Napansin nyo? Pag may gagawin ng Diyos, lagi yang may tinatawag. Obserbahan nyo sa Biblia. Pag may gagawin ng Diyos, when God is about to do, God is calling for a man to lead. Amen. May tinatawag talaga si Lord. At alam nyo, when God calls for a man, He always puts someone along to help. Laging merong katuwang. So we're going to talk about Joshua, the leader appointed by God after the death of Moses. Alam na alam po natin ito sa mga nagbabasa ng Bible. Okay? Una, sabi dito, Joshua witnessed the great leadership of Moses. Kasi si Joshua nandun na. And Moses is a great leader. Bakit po? No? Bili mo, pinamalaan niya ang halos 3 milyong tao. So si Joshua witnessed that great leadership of Moses. Joshua witnessed the powerful display of God in the life of Moses. Totoo naman yun. Kasi si Joshua was on the side habang si Moses is performing a great display of God's power. Tama po ba? Eh lalong-lalo na nung nahati yung, di ba? Dead Sea. Yung Red Sea. Amen? Ang daming miracle yung 10 deadly plagues. Na-witness ni Joshua yan. Pangatlo, Joshua witnessed also the stubborn heart of the Israelite people. Okay. Yes, nakita niya yung leadership ni Moses, yung mga display. Pero alam mo, na-witness niya rin kung gaano katigas ng ulo ng Israelita. Hello? Pero nga ako nakita ang picture ni Moses ay talagang nagmukhang sobrang tanda na. Okay. Pero at least hindi siya nakalbo. Okay. Ha? So yung buhok niya lang, mga kapatid, parang hindi na nagsusuklay. Okay? Mahaba yung bigote. Diba? Pero hindi nakalbo. Tigas ng ulo ng mga Israelita. Reklamo ng reklamo. No wonder why, mga kapatid, no, nung bumalik si Joshua sa kanyang leadership, antindi nung encouragement ng Diyos. Amen? Diba? Ang hirap palitan ang isang Moses. Kaya makikita natin dito, mga kapatid, yung three encouragement of God to Joshua. Okay, madali lang naman ito. Number one, mga kapatid, basahin natin. Ano yung encouragement number one? Be strong and courageous. Lakasan naman natin. 1, 2, 3, go. Be strong and courageous. Diyan po sa Joshua chapter 1, tatlong beses binanggit yan. At ito yung una. Sabi niya sa verse 6, let's read. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. So unang encouragement po ng Diyos kay Joshua, mga kapatid, is all about leadership. Sabi niya, maging matapang ka, okay? Maging matatag ka sa iyong pangunguna. Kasi being a leader, mga kapatid, kinakailangan talaga na ikaw ay matapang at matatag. Di ba? Sa lahat sa inyo na nangangarap maging leader, mga kapatid, no? Masarap maging leader, pero mahirap din. Hello? Di ba? Kasi yung iba susuko na, pero ikaw hindi ka dapat sumuko. Minsan sa vision, matatagpuan mo yung sarili mo, ikaw na lang. Parang ako na lang ata ang nagsasagwan. Di ba? Kasi na kaya yung mga kasama ko, nagsasagwan pa ba? Di ba? Ganun ang leader. Kaya sabi ng Panginoon, be strong and courageous. Second encouragement, basahin natin. Ano sabi po? Let's read again. Lakasan natin. 1, 2, 3, go. Okay. Yun lang naman na sinabi ng Diyos. Okay? Inulit niya. Be strong and courageous. Sabi niya sa verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. And do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Sa pangalawang encouragement po ng Diyos kay Joshua, sabi niya, be strong and courageous not just in your leadership, but also in your obedience. Kinakailangan, mga kapatid, maging matapang ka sa pagsunod. Why? Along the way kasi pwede kang mag-sway. Ang mahirap kapag kayong leader na ang umayaw. Ako, mahirap yun. Ikaw ang leader eh. Amen? Kaya yung obedience, importante. Hanggang sa dulo. Amen. I pray in Jesus' name, di ba? Na lahat tayo, hanggang dulo, susunod tayo sa Panginoon. Walang mawawala. Di ba yung walang magsasabi nung ayoko nang magpastor? Walang ganun. Amen? Di ba? So, sabi ng Panginoon, maging matatag ka sa pagsunod. Kasi minsan, alam nyo, matetest yung obedience natin. Tama po ba? Minsan, pwede tayong mag-compromise. At pangatlo, palagay nyo ano yung pangatlo? Okay, ano? Okay, basahin natin. Be strong and courageous. Pangatlong beses. At alam niyo sa Biblia, kapag kao pa ulit-ulit, lalong-lalo na tatlong beses binanggit, ibig sabihin, it is of high importance. Mahalaga talaga tong mensahe na ito kay Joshua. Talagang pinapakadiin ng Diyos sa kanya. Be strong and courageous. Sa pangatlo, anong sabi po? Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Pangatlo, mga kapatid, that Joshua need to be strong and courageous for the vision. Sabihin nyo nga po, vision. Okay? Kasi po ang vision ng Diyos kay Joshua, ihatid ang Israel sa lupang pangako. Amen po ba? Di ba? Ngayon mga kapatid, Journey Church, sa atin ibinigay ang vision ng Project Inheritance para sa buong Journey Church. Amen po ba? Okay? At hindi tayo papayag. Can I hear amen? Na ito'y sinimulan natin tapos aatras tayo. Hello? Ha? Parang wala na ata akong kasama doon. Okay? Kasi yung vision, binigay ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos kay Joshua, magpakatatag ka Joshua. Kasi ihahatid mo ang Israel sa lupang pangako. Amen. Tayo mga pastor, ito ha. Ang panawagan natin bilang pastor. Di ba? Mula sa Egypt, na bilanggo ang Israel, tinawag ng Diyos si Moses para ilabas. Okay? Ang Egypt is a place of not enough. Sabi nyo nga po, not enough. Ngayon, dinala sila sa wilderness. Wilderness is a place of enough. Sapat lang. Pero hindi pa rin yun ang panawagan ng Diyos. Ang panawagan ng Diyos dahil ng Israel sa Promised Land, sa Canaan. Ano yung Canaan? A place of more than enough. Yun yung nagiging sukatan ng isang lingkod ng Panginoon sa kanyang nasasakupan. Hindi pa pwede mga kapatid na naging miyembro kayo ng church, mahirap ka, tapos after 10 years, mahirap ka pa rin. May mali. Naintindihan niyo po? Kaya kami po, ako, kagalakan ko na kung kami ay nananalangin ng bagong bahay niyo, ng bagong sasakyan ninyo, nung mga negosyo ninyo, yung umuulad ang inyong buhay, yung mga kabataan na kakatapos ng pag-aaral, kagalakan namin na maikasal kayo ng tamang panahon, hindi dahil nabuntis lang. Alam niyo, ganun po ang panawagan ng isang pastor na makita niya yung kanyang kongregasyon na nararating yung panawagan at plano ng Diyos. Amen? Kaya gusto ng Panginoon mga kapatid na mapagpala ang buhay mo. Amen po ba? Kaya natutuwa tayo pag may gumagraduate, yan no? Pag kami nakakapasa sa board exam, kagalakan natin yun kasi that is what God calls us to do. Amen po. So hindi pwede yung may mali. Di ba kaya nung unang-unang kong sampa dito eh, di ba? Sinabi ko na sa kongregasyon, may mali sa paglilingkod natin kung hindi natin mararanasan yung kasaganaan ng Diyos. Diba kasi ang sabi ng Biblia, Job 36:11, if you obey and serve, hindi lang serve, dapat may obedience. Amen. Diba? Hindi pwede yung serve tayo ng serve, hindi naman tayo nag-o-obey. Tama po ba? Amen. So the vision is to bring the Israelite to the Promised Land. Kaya po, kagalakan namin yon mga kabataan. Pinagpe-pray ko kayo na kayo ay makagraduate. Matapos ka ng pag-aaral. Amen po ba? Ma-achieve mo yung success. Kasi your success is also my success. Ibig sabihin, naging makabuluhan yung pagpapastor. Amen po ba, mga kapatid? Okay? Now, tingnan natin, meron kasing 3 major calling si Joshua. Kaya matindi yung encouragement sa kanya. Alam nyo, pagka meron kang gagawing matindi sa kaharian ng Panginoon, matindi rin po yung pangako ng Diyos sa'yo. Para siyempre, matindi rin ang labanan. Tama? No?
0: Praise the Lord, aga salamat sa ding mensahe, aga kabayro Ginoo ro magapakamaayo, no? Aga sunod yuman nga pagbalik nato, no, sa ding programa naton Journey Gospel Hour, no? Mabatian naton to part 2 kun dayang mensahe nga ging paabot katon. And I hope natawa na mo kamo it pag-challenge, no? Hamon sa diyan nga bagay nga atong gintunan, no? Kaangay sa kabuhi ni Diyos ba, no? Aga makita naton do hamon o challenge ka na, no? Be courageous, no? Pinaka-importante nga aspekto sa kabuhi naton, especially sa makarang panahon, no? Nga rubawat isa katon ay nagapangatubang sa iba-ibang mga obstacles in life nga atong ginatubang, no? Aga wa nga ni pinilian, no? Tananhay pwede, no? Nga makaranas it mga pagtilaw sa kabuhi nga wa natong gina gauman. Pero rohamon, no? Sa bawat isa katon maging mapag-on kita sa anuman nga mga challenges ag pagtilaw sa kabuhi naton. Aga kabay nga dahil nga mensahe ay maging buhi, no? At testimony, no? Sa bawat isa katon. Aga sa pagpadayo naton, aton anay nga tamyawon it good morning, no? Si Pastor Aga Malayas, no? Una sa may Metro Manila, no? Aga salamat kid, no? Sa pagpamati ag pagmonitor sa dayong programa naton, Journey Gospel Hour. Maman si Gab, no? Sartega, no? Thank you for watching. Si Pastor Jeffrey Fermino, no? Thank you for watching. And of course, sa tanan ng mga taga Church of Christ, no? Tangalan, no? Thank you for watching sa dayong programa naton, Journey Gospel Hour. Aga good morning man, no? Sa aton nga amigo, no? Dating kagawad at barangay estansya, former kagawad Hill Reyes, no? Thank you for watching. And of course, sa anang mabuot nga asawa, si Ma'am Rosani Reyes. Good morning man, no? Sa aton nga nakibahan nga pastoro na sa may Antique, no? Happy anniversary advance, no? Na kay Pastor Gary Ducalios at Journey Church Barbasa Antique, no? Sabay nga maging masinadyahon, nag-successful do inyong paghiwaton nga anniversary sa pag-abuton nga October 18, no? Good morning man kay Pastor Boy Angel o nasa may Buruanga, Aklan, no? O aton nga amigo na nga pastor at Assemblies of God Church, no? Kay Pastor Boy Angel, good morning. Ag sa bilog nga congregation o na. Good morning man, no? Kay Ma'am Gemma Ramos. Good morning pagid, no? Kay Pastor Jess Magno, no? Umayad gid nga agahon kimo, aga tinapaton nga tamyawon. Good morning kay Rindy C. Mahagdoy. Thank you sa pagpamati sa dayong programa naton, Journey Gospel Hour. Of course, good morning, no, kay Pastor Christopher Acabo o nasa may Kamansi, no, Mansia, no? Sa mga taga Church of Christ, Kamansi, no, Mansia una, good morning. Kay good morning pagid, no, sa kay Bro Ruben ano nga nira? Lacerna, no? Thank you for watching. Pasensya ka, kalipat yung kita. Praise God, no? Kabay nga Ruginoo, permi mag-iba katon, mag-pakamaayo katon. Lubos-lubosan nga anay naton do, mga pagtamyaw naton, tungod nga nga pilang ka-Domingo, no? Nga, wa kita nakaprograma sa dayan nga aton nga regular program it Journey Gospel Hour. Kay Ma'am Analisa Quadernal, no, thank you for watching. Kay La Labs Arlene, no, thank you for watching. Aton mga ginatamyaw it good morning, no, si Bro James Villanueva it Kalibo PNP, no, thank you for watching. Si Pastor Lito Peren, no, thank you for watching sa ating programa naton Journey Gospel Hour. Sa aton nga mga kibahan, no, sa Journey Church Kalibo, no, 9 o'clock ro aton nga pagpanimbahon ag sa sunod nga buwan, no, iyong kita adto sa atong transition ag may mga bag-o kita nga mga programa, no, nga gina-introduce sa aton nga iglesia, no. So nag-start do aton nga pagpanimbahon alas 9 imedya hanggang 11:30 through adlaw, no. Ag siguro sa sunod nga tong buwan, ito Nobyembre, no, may aton nga daywang ka service, no, sa first service naton ay para sa mga kabataan naton, youth service naton, ag sa second service ay regular service naton para sa mga adult, no. So i-pray naton, no, kabayero Ginoo mag-bless at magpakamaayo katon a good tayo yon da aton nga buhaton, no, sa pagpanerbisyo sa aton nga Ginoo. Ag sa mga nagapangutana, no, kabi-ime nag-chatabi si Makita ro Journey Church Kalibo, Makita ro Journey Church Kalibo sa second floor it Hotel Metro, igagamang sa may Tuting Reyes Street, no, do Hotel Metro. So una sa lobby, no, may aton unang signboard. Ag pwede ka mo mag-inquire sa front desk, no, ag ituro nanda ka mo, no, sa aton nga ano nga nera sa aton nga fellowship center na sa second floor it Hotel Metro, no. So nag-umpisa kita at 9:30, no, ag nagatapos kita at 11:30. So sa sunod nga buwan it Nobyembre ay daywang ka service yung kita, no. So may youth service sa gahon, and then the second service natin 10 o'clock ay iya sa mga regular service natin nga adult, no. Sa mga nagapangutana ag nagachat ka to, no, kung siin Makita to Journey Church Kalibo. Ag aton man nga gina inform, no, ro aton nga mga kibahan sa Aklan Churches Ministerial Movement, no, or ECMI, ro aton nga Bless the Pastor hay sa pag-abuton nga December 14, no, iya sa Aklan Training Center sa Old Busuang, no, man siya. Old Busuang Kalibo, Aklan. Pasensya git. No, aga sa aton nga mga kibahan, no, gustong mag early registered bukas ro aton nga pag pre-registered temprano, no, agod maakomodar kita tanan, no. Inquire nga mong kita sa aton nga finance committee, no, Pastor Noli Unayan, no, kung may mga gina-query ka mo or pwede ka mong mag inform o tumawag sa aton nga secretary, no, kay Pastora Faith Di Mateo. Ag sigamat gid, no, sa atong mga kibahan, no, sa Aklan Churches Ministerial Movement Incorporated, no, nga ro aton nga third year na pangatlong dagon nyo naton nga Bless the Pastor ay sa December 14. So pwede ninyong bakantihan do inyong mga kalendaryo agod maka-join kamo ag maka-attend sa doing nga event naton. Ag makarang agahon before kita mag-end, no, maghahayad ani ako sa bilog nga kanon song, no, kanon gospel song, no. Ag and I hope nga naka-prepare na, no, akong uwahe atong hugtagaton, no, kung sa atong nga partner iya kung okay yun. Aga praise God, aga salamat gid, no, sa bawat isa katon, aga salamat man nga ro Ginoo perming magpakamaayog, magabless katon, no. Tama ra kay ino aton nga word of encouragement, no. Permi naton ipangamuyo ro Ginoo, no. Aga magapangamuyo kita kana, no, sa adlaw-adlaw nga tanan, no, tungod nga ni hambag ani prayer changes things, no. So i-pray naton do atong nasyong Pilipinas do kalinong agpaghidait, ipangamuyo man naton do bawat isa katon. Pamatian naton day nga kahintahon bago kita magatapos.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamaayo sa nagaisanan nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri natin pakaisturihan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sining kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Solweta. Pakaisturihan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imon, Jonel. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang, nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo ng mga Pilipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, dili na kita sa ngaa, gatubo ang cancer sa imutinay.
1: Okay.
2: Inaaton ngin topiko, kag paano na dili makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kapay pakampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton sila. Muni ang natawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinaka

0: the lungkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents gatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay tana. Kung naka DTX 500 ka, ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May gatawag nga ang palaya extract nga gapanubosin mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa gatawag nga Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga gatawag natong mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Rasulia Hanta. Ha? Hing kapamati ko sa GP gapon. May nakasulod. May dala armas. Nga bata. Nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man. O kumbaga, may ada bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sa kontra sa lawas na.
1: May intercept
0: na yun. Amunan ang topic ko ta karon.
1: Sige. Alright. Sige. Engineer, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na. It starts with cellular mutation.
2: Okay. Sa cells. Ganyan.
1: Again, the most basic structure sa lawas. Why na iban? It's cells.
2: Okay.
1: Ang pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic.
2: Mm-hmm.
1: Cellular. You are made up of around trillions of cells.
2: Okay.
1: Ang imputinae are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell.
2: Okay.
1: Kailan na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kung gulang na.
2: Okay.
1: Kung gulang na.
2: Uh-huh.
1: Pinatawag na
2: natural cell death.
1: Natural cell death or apoptosis. Mm. Mapatay siya. Siya mismo.
2: Kung mature din siya.
1: Oo, okay. Gulang na.
2: Okay.
1: At hindi na masampuslan.
2: Oo.
1: Halimbawa siya na your skin.
2: Okay.
1: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashid off, pababaw, kakakakas. Ngayon
2: okay.
1: Mo buling.
2: Okay.
1: Ngayon mo buling. Ang imo naman nga ibang nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells.
2: Mm-hmm.
1: That's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
2: 120 days.
1: Now, your intestinal cells works the same. Tabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay siya kung lingon.
2: Okay.
1: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko silingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya, okay?
2: Okay.
1: Mabguba na siya, ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe si engineer.
2: Nagatingwa mabuhi, ha?
1: Hindi siya gusto mapatay.
2: Uh-huh.
1: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi komo nga hindi siya gusto mapatay, siya ang nagadamo.
2: Nagamistastasize.
1: Bailangan na, it's a different topic. Dito
2: okay.
1: Na yung nag-proliferate, gadamo.
2: Gamultiply siya.
1: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iyang mga neighbor,
2: okay.
1: Mga bago niya nga cells.
2: Okay, healthy na yan.
1: Healthy. Mm. Siya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
2: Okay.
1: So nagadamo sa nga nagadamo, kikaroon ang imuon sa immune system, iyan ang kudalan.
2: Okay.
1: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna nga tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
2: Okay.
1: Doon na putos, kagay mo siya bukol.
2: Okay.
1: Anong ginay mo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong atabo? Naga bukol.
2: Okay.
1: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant,
2: okay.
1: Sa kagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same man ako kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, nga hindi siya maglapta. Same sa cancer.
2: Mm.
1: That's why game mo siya bukol.
2: Okay.
1: Now, question. Nga, nagamango ang cellula. Una, base genetic mo.
2: Mm-hmm.
1: But silingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
2: Mm-hmm.
1: Base, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
2: History, gidya.
1: Cancer.
2: Uh-huh.
1: That's why kung canceron ang pamilya,
2: may prone.
1: Likely. May aragi ganito kilala, engineer nga, kung mga mamana,

0: usar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka na gainom.
1: Uh-huh.
0: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos ka, very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
0: Nahaklo mo na, magkakanser ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo, uyat, magka problema ka.
1: Mga external factor na yan.
0: External factors. Or imo ginakaon.
1: Uh-huh.
0: Nakaon ka sa mga processed food.
1: Uh-huh.
0: So, sige, maningang, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX 500. Nga, protector sa cellula.
1: Okay, okay.
0: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
0: Tidamo-damo the cells. That's why, need tadamo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why nagit budget? We did na twice a day. Di why nagit once a day? Supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm.
0: Ang atong pangontra sa cancer, utan. Nga sakit imutian. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit yan ko, dok. Mambal ang doktor. Pilay mo edad. Yadok 50 sobra. Again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
1: prostate
0: PSA. Prostate specific antigen. Kedra nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama, makagpapa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay. Check.
0: Anong, gainom ka? Yung sir, gainom ko, beer, kag whiskey. Ano nakadugay niya? Mga 30 anos na akong check.
1: Okay.
0: Yung kasi karilyo ka? Yung sir, wait. Check. Yung pala kaong kakarni? Plakaong kakarni? Huwag ka kaunutan? Yung dok, plakaong kakarni? Check.
1: Nag-contribute?
0: Huwag ka ka-exercise? Uh-huh. Wala. Hindi. Tanan nga mga precursor for cancers, ara.
2: May pamangkot ang doktor nga wala na implant ni Sir TP.
0: Ano?
2: May multiple sex partner ka kaysa prostate, it's either you overuse it or you don't use it.
1: Okay.
2: Hindi na mag-veer away sa colorectal cancer. Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, ang pinakanami, gitong utan. Utan. Nga ang utan, what besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuni ang ga-aksang scrub, amuni ang ga-tinlo sang imo tinai para magbato tanan, pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
0: So sige, utan, DTX 500 is the best
1: okay.
0: for cell mutation. About sa detection sang lawas kung may
2: accommodating kay Sir JP.
0: Yes. Mm-hmm. Oo, gusto ko hindi masayang imong again research. So engineer, sa atong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with mitase, and utan.
1: So, see you. Nga nagatulog, ang hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
0: Wala man.
1: Wala.
0: Doon pa rin yung problema magamba si Boy nga, nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulog ko diyon sa inyo. Kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina or 8?
0: Amo na daw. Kulang, 5 lang.
1: 5? Sige.
2: So yan, tas abong, no, paano mo lang mag-react ang atong immune system when it comes, when it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa buong, no? Nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan, sa sulod,
1: sa
2: eskulahan. Nga abala, wala na-check sa gwardiya. Nga abala, nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
2: Tingin rasonan ng usually nga, tamaan ka damo, bisya sa sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
2: Hindi namon may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
2: That's why makalusot gigisa. So, there is, mismo, sa entrance sa palang sa eskulahan, may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas na makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri,

0: gapila estudyante mo, bag checking.
1: That is good. Delayed lang, pero ma-maintain ang safety. Kaya ang main problem gini, what does, anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Ang mga dapat i-check gid, no? Pusbo nga adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga bala, pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
0: So dapat sir boy medyo intelligent, maalam nga aton mga selula, kag active sir boy.
1: Of course engineer, ang number one gidaya, ano klase nga selula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Ito gwagja man. Isa lang po serabi sa shin. Waiting, di ko naman anugap. Kung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod. Paano bala? Paano?
0: Hindi pala sir boy nga naka-memory na ni tanan?
1: Hindi.
0: Hindi pa?
1: Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
0: At yun ko na ang bago.
1: Ang bago.
0: Pero ang mga daan niya may memory na nasa?
1: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
0: Okay.
1: Ay, wala pa memory ang imo tapos sinigani ni ang imo immune system.
0: Okay, stand corrected. Okay.
1: Ang ubrahon ni Gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is, ang ini nga mga virus, kag ini mga bacteria nga kasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, or ano man dang ila panit ni na, gasten na dayon signal sa aton immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
0: So, okay.
1: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa na kasulod.
0: Okay.
1: Katuanan nila dayon ang site kung di ay nakasulod to siya, might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
0: Amo tingnan, sir boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal.
1: Hindi.
0: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense pa?
1: Pagsulod pa lang nila, mismo, kumbaga, may dalanan nila yung abaho.
0: Mm-hmm.
1: Kung if pinakasimple yun, mga form, may ari na nila yung mga chemical signals.
0: Okay.
1: Nga ma-detect dayon sa immune system, okay, sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang imo macrophages kag imo neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders na ina. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duhay niya gambal nga tulog sa uya ubra.
0: Okay. Duhay
1: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang due type pa lang, kung hindi man nadamo ang nasulod sa imo, kagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
0: Okay.
1: Mismo pagsulod pa lang mismo sang mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate immune system, ang invaders, masulod na ang imo secondary and more efficient nga dipinsa sa lawas mo. Amo na ni ang inatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya, which is your T cells and your B cells and your memory cells. No?
0: Okay.
1: Ini, amo na nagkasulod yung general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay, kilala ko ni siya.
0: Mm-hmm.
1: Ay, may ari ko din, may ari ko din.
0: May antidote na ko din.
1: May antidote ko din, may armas ko din para siya. Or mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ay, kuhain nyo ko bi sample?
0: Oo.
1: Ha? Kuhaan na sang kinatawag dendritic cells. Makuha na sa sample. O, ari, yari siya, amunin siya, paano ni siya patsyon? Amuna ka. Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lainda kung magdamo na. Kay kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system. Or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, hypertensive ka, you're fighting cancer, hindi nakasarang ang immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo yan, sobra-sobra ka damo na,
0: overwhelm
1: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong unang na dipinsa? Pahila naton ka.
0: Okay.
1: Ay, pa-increase.
0: Inflammation pa gid.
1: That is, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kaya, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
0: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
1: It's a defense mechanism. That's why, ang ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo kaya bata, kung ginakubahan ng bata, ay makonvulsyon.
0: Okay.
1: Pero kung medyo may edad-edad ka na, ay pailanata na. Pabatuan ang lawas. Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Dito pala kasulod ang D3-bio da. D3-bio, when you say labot, kung pigaw, immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3-bio yaw ay da ilabot. Why may say ganit, tulukon niya malang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo, pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3-bio, nga ginihimo sang lawas sa sang ginatawag nga monolurine, monocaprilline, and monocaprine, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas, no? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sa natural remedy. Remember again, just a reminder, D3-bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yaway natural ya. Himo niya sa nature kay alin niya sa cold pressed extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3-bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa aton lawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagawa pag ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin sa medium chain fatty acids. That's so, what
0: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3-bio makabulig sa aton mga selula kung kaisa nga aton nga autoimmune Sir Boy bla ng autoimmune disease. Do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam, kundi gina-ignore niya na lang ining mga kontra Sir Boy.
1: Ang autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo gina-attack niya. Remember, your immune system are soldier cells. Armado ni. Kung sino man makita nila nga sila nga feeling nila
0: kontra.
1: Ha? Kung nagbuang na
0: ng
1: immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3-bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka-D3-bio. Kung sa tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang armas, sang ginatawag ng mga mikrobyo para matap na dayon kung ikaw naka-D3-bio.
0: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3-bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-aatubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3 bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
1: amo maning gatap na sa mga mikrobyo nga gatuga sa gitawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
0: Ang paputi.
1: Papaya extract nga gapaputi si imo skin. May anak pag ginatawag nga skin whitening amplifier, key rich in vitamin C, key may guava extract. With basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level, and of course, dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles. Ginapataas mas ang vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
0: Sige, sige. No? Pero kada agaya, ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga pi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kapi, ha, nagkakapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy. Labi na ginang aton nga intestine. Ha? Kinanglan, mga pi kita, D-Tex Coffee Mix. Kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber, nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
0: Nami pagini siya kay nami ang aroma.
1: Mm-hmm.
0: Ha, Sir Boy?
1: Ang pinaka-importante gid may DSE ang ginatawag nga DTX Coffee Mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha? Natinloan pa yung mo chan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha? Mag DTX Coffee Mix kakapi ka na aga, detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha, mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ergothionine ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. The basically ini nga antioxidant nga da sa DTX Premium Coffee ang buhi pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha, ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ay amo na ni siya, amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no, so you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no. So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kung sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee. Diretsyon ta na ni kung gusto mo yung nami. Ah, nami ang imumut taga agaga you home ka, ay isni ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore forming probiotics. Ngway ni kapatay sa init sang tubig sang imo kape, kag sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production. Ang serotonin, melatonin, ang yatawag nga dopamine, gali, kasaka na, ha? Kung ikaw naka-pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, gusto mo yung i-repopulate, ibalik niya ang natural flora sa imo gut. Remember, your gut is really important, ha? Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to drive not only your brain but your gut is in charge of your metabolism, your digestion and everything. Anong gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore forming probiotics para you get the full benefits. Kung ini nga gitawag nga Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together, ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin B's, and pinaka-importante sa nana, nami ang ginatawag nga pag-usap sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-klinika Spore Biotics every day.
0: Tama na, no? Kinanglan ta nga atong nga gut, ara ng mga maayo nga mga kuan mo nga mga bacteria, good bacteria ara sa atong nga gut. Dapat pakan-on man ini, Sir Boy, sining aton nga mga klinika Spore Biotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo?
1: in front of the second gate sang paglaom stage no. So hindi kay maglipat adlaw-adlaw, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C sa ginatawag yung mga trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kay tangkululan na mag D3 Bio.
0: Salamat
1: sa... Ako si Boy Zueta Gambal, good morning and God bless.
0: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rony Albao. I-Albao mo. Salamat! Kagmayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ika. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Canibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: pagibig ay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Spirit Times, kaya ang programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong itubin sa Afgan at sa iba pang parte tatong nasyon. Spirit Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktividad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon ay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Agmakaroon, hayra ro inyong mga angkorman.

0: Lupang hinirang perlas ng silanganan, katawhan una sa tanan. Kawaman aton karang partner, amatya late, nang silibrar kahapon. By the way, sa kinandan sa aton mga amigo na sa kabukiran, padaos-do sa aton nga baybayon, may dad nga gahon ng kinyo tanan. Gabay pa nga ro aton karang panyimpo ay nakatauman ka aton karait bugna. Sa mga amigo, tayo sa may porsyon, balite. Panuang ko nakatayang manuna. Ay kabay pa nga makabalik kita, no? Sa mga friends na tunay sa may pagtuit, Hamindan, Kapis. Nakawarang man kita sa ato na yung mga kabats una. Ag sa mga amigo, tanay sa komunidad. Pilang dagon man kita nga wakahag. So, si Amat, kali sa pag-abibar ka ito, na? Nagatutok yun sa damang karun. Sa mga friends man ni Tantan, ay late mo ko, nagsilibrar, abi kahapon to, ito anak, karang anibersaryo sa pilang dagona na sa pagpanerbisyo man. Aga, siyempre, no, may mga konsekwensya, kung naman kasakit ring ugo, ay pasin mo kaabot, makarang agahon. So, sa mga migo taman sa may porsyon, it ibahay, baon din ako mo maisa-isa ka na, kay Kapudong una, ag sa aton nga, the farmer, no, kay friends una sa may area karait bugtong bato sa mga amigo na kay sa kaibahan ni Jobert na Tinorio sa aton anay nga Kabayan Action Group agarong mga amigo taman sa may porsyon karait poblasyon ibahay kumusta lang kinyo tanan sa makaroon nabing tiyempo nga ra ay may inahit man kita ron nga mga ginatanaw-tanaw ng aktibidades it pihak nga grupo nga ra kung mga nagtaliwan pagid nga to nga mga inadlaw itanan lang abi karahay ginasilibrar mananda pati iro death anniversary ni Che Guevara o picha Jess ba to o tama o nuwibi ag Jess handa karang nagkuhan eh nag pulong-pulong umandaaton karang mga kabataan kabay pang may matarong kumukurikong hibuog. Nagbago na itong nalita lakayan, daton karang mga, kuano, mga balita regarding sa kakatabo man sa insurreksyon. Atong karang suporta sa aton karang padayon nga pakipag away legal sa grupo nga right, mga Chinese government troops no? Nga nag-aagaw sa aton karang West Philippine Sea ay aton lang anay karang padumdumon ato mga amigo na sa New People's Army nga nagapadayon na aton karang gobyerno sa pagbaton sa mga nagapanaog nagiya man sa aton karang area karait Panay Island kung hindi man aton maabot do area karait Negros ay nakikita na ito nagnasusundan nga pipila na lang gid anda karang mga elemento o niyan isa nakarap focus andang koleksyon mga sa legal lang doon nagpanaog kara nagtao kara it suporta kanda alin iya sa sentro it banwa nga nagapadagaman kanda kara it anda itong makaon sa kabukiran. By the way yan eh randa kara mga lideres no aton kara nga aklanon man kilaga gid naton. Buhi pa man imaura, kabay pa makauli imaura, kung bukon mo sa liso ra mauli, iya mo mauli ra sa may New Washington. Hopefully ay makauli man imaura it buhi. Hindi magpareha sana nga itong asawang na disgrasya sa inkwentro sa area karait central na Panay. Agro niya ni, doon may mga gintawan it assignment makaroon. Oktubre yun lang, wapit lang, may 1 month pa kamu karang ning preparasyon para sa inyo karang may plano nga mag-immersion sa November 30. Juan Gidray, anibersaryo it kabataang makabayan. Bati naton to sa aton karang mga Maya, sa aton karang mga amigo man na sa grupo manandaron nga naghotot gidsanda nga may mapasaka nga mga kabataan. Kung hindi gid man mahalin sa eskwelahan ay siyempre masyado makaroon nga massive ratong information dissemination nga pagtapna sa anda karang ginaubra karang recruitment hindi man ginaton 100% pero usually karay ro mga sa kabataan naton sa eskwelahan na hindi man doon ba siguro magpundo sa pag-eskwela kung hindi nandagid madaga ay ginatanaw naton karang pagpadumdum naton always sa kahanginan ay makabulig ra bisan sang kire, no, bisan sang dangaw kang abibaga nga raton karang mga kabataan nga ginahilo nanda nga magsaka sa kabukiran kapingin sa mga slum areas, sa mga urban poor o yaman sa mga pamilya nga right mga manguma, ay magiyahan aton nga hindi ra magsunod. Sang kire na lang gidabi mga katodor aton karang mga amigo sa bukid nga bukod paras ka to nga platon by platon ay makita mo sa kada area. May mga lugar nga nakita mo sa dato sa sangka porsyon it Libakaw mo nagaagi ay dati ano ginabalita for mga past 5 years no. May una nga tigya sa Sintaro counting kato anay ron mga tong chimpo gapos sa pagto itapas. May una man karang di kato man makita sa may area it Antique iba man nga grupo especially sa may Halin sa Leon pagto to sa may Igbaras. Pero sa makaron, diyan sa abo nga nagtabo, namatay randang lideres, abo nga nagsurrender openly, abo nga nagsurrender covertly o tago. Ginadudahan yung nandaranda karang mga kapamilya man nga naging ahente man it gobyerno, ag abo man karang naglaylo tungod sa mga abong dahilan, may nagnabdos, may una mga nagmasakit. May una matungod dyan sa may mga tama kara, hindi on ka bilhot o na balian to sa kabukiran. Agroibagid kara, higit pangayaw gin sa partido nga magpahuway. So, na istorya ko may yan, iba karang, kung nagtaliwan nga lang, nga inadlaw, na istorya natin, iba karang nagpaganaog, nga anay dati aktibo sa karsada, especially sa Karapatan, ag sa Kilusang Mayo 1 sa Panay Island. Ay masgin pa ano nanda pasugabi nanda makaon nga mag-asawa nga magpatawhay ay hindi un makita sa media hindi man mapansin sa piyak na grupo basara anda karang gaong ay kapahuway uta kami gusto man namon magbalik sa amon karang pamilya ramong unga ay giskwila gusto man namon maubayan galing may una pagig man nagpabilin siguro nang isip ray wanted yun man na kami. O siguro ay nahuya man karang bawion da anda karang mga ginbuhian nga hagambagon sa anda karang sigka pareho sa kabukiran. Nga mauna pa sa panaog sa anda karang gitutunan ay una sa nagapabilin or rupax nga may kwarta. May kwarta sa naginapaabot, ginasaligan. Although nagsangkiri makaroon, nukoleksyon karang ni Ruben Lorca. Mayroon nag-extorsyon na naiyakaton ka to. Dahil ubakas pangayo eh, sa probinsya Tacloban, no? Dahil nagapadaga, itsugat, nanaman abi ay, nanaman kalang alalay eh, sa probinsya nato na ay, alalay man ay congressman. Ay, alinon mo, kung maroon gilang kunamat, kung mabuhi, gidmat araw komunista, nga raw mga NPA, nga raw kung may mga politikos likod. So, nagapadayon, daton ka na nga paggagas kanda, kuha na itong ginauntati, ginpangkasuhan na sanda magkaroon. As of now, although may una sang kiri nga mga diferensya, may mga ginaaligar kita kara or napamatudan or ginaproban man kara it sigado nga kunaibans, it aton karang akusado, agro aton man kara mismong una sa sugod man doon it DOJ, ay para malikaw rumalis siya, ay ginhalin. No? Makaroon na aton karang kaso, update ang naton kinyo ginhalin nyo taro aton karang nga hearing ito sa kwan do court ito sa Negros ginhalin ta sa may San Carlos no? Para at least ay makatanaw kitang bukot wa baga it bias sa atong pananawan so, sa aton karang do yung ginausoy ng hostisya so dagagan man gihapon sa paggagas naton kara sa it atong gobyerno no? Kaya ako mamba na akong paggagas naton doon dahil yan ako witness man ako karay sa bilog kita sa primary witness sa raya ngarang kaso no? Gahutuhot din kita nga mapanindugan mapadayon bisan may isang kiri kitang kuba ang isga na itong buot karay piktado mo na itong pamilya nga panindugan rin pagkontra sa terorismo ang ratong karaka ginbuian nga pangako sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nga siyempre, voluntaryo na itong dang dugang ron, abi, nga pamatuod nga ratong gobyerno karahay dapat masuportahan it mga katawhan sa kausa sa pagkontra sa aton karang, raya nga ginatubang kontra sa terorismo. So, as of now, ginauman nato, no? Do mga nabilin pang remnants sa bukas ro aton karang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ro aton karang local government, ro especially the ALG sa pagbaton sa mga may plano. Agto ang kamo sa may plano nga mag-surrender nga katapo it New People's Army sa bilog nga Pilipinas ra. Yabi hindi na kon mahamba nga neat and clean gidro aklan ay abong aklanon nga NPA. Huwag sanda iya sa Aklan, pero una sanda sa area it, Panay Island. May sambay ko ni Kaina, no? Araton ka lang, sa bilog sa pinakamataas, siguro imulang karubuhi eh. Kundi rin mo makauli sa Liso, pwede mo makauli sa New Washington. Ang kababata, kumanda eh. Iyaman di ka rin sa huyaw-huyaw, takon sa inyo mo makaroon to. Dati, nakikita ko parang gabaligya it, chicken, ano na, chicken pit, no, kaya taga mingko ano ba yung raw, mingko ginprito ng mga manok, may sa chicken joy, sa jalibit, about chicken joy, chicken pit nga ron, o kaya ron nga, ano nga ron, kung isaw pang ginagaha, nanda, or gabaligya, manyanit balot, ikaw makakulihin, na-discovery man naton, haus kadungan lang man kami kara, pagsugod naton sa armed forces, ay naduga man mo yung sa clan, nag-separate ways kami kara, 1, 2, 3, 4, sa bilog ro agto to sa ibang paksyon mga makaron hay nagbalik mas government ro tatlo na bilin gid sa NPA ang kakuha agto kita sa aton karang armed forces and nagsipak kita ay dugaan kita tamur sa anda karang gid pang ubraman ang dugaan kita it believe and so far hay wong kami nagkilita it matawai kita man do na galing ay gagirian ay kita man ka last na akong kita kay kuan nga ra, kay Gudi, to sa kuan eh, sa may bumbu, or sa may tubang it, bumbu radius, klibo. Si Aldrin, yan ako nakita sa may post marketing sa Iloilo City. Sa bagyaan nga ron it, may plasuli tagay, kuan ginto eh, dinagyang. May timing man tong siguro parehas na mong aywanan na mong armas sa counter. Ay parehas kami nagagan doon ay magsig-usoy man ka among bag. Iyawan makita talagas kaya iwan na ito sa dakpan kung si nagsuot sanda. So hopefully nga makapanaog sanda ra, makabalik. May pila umang dagon. Kung nagsugod sanda ko 2001, nag-apply mo ko to eh. So more than ano gon, 24 no? 24, 25 years yun. Andang karang dagagan it pag kamang-kamang una sa kabukiran. O pulir, andang karang pamilya ay matawag sa natuman. O, hindi ako magpating wat komunikasyon eh. Kapadaga pa ganit kwarta, pa-eskwila ganito nga. In fact, katong bagyo nga tong Yolanda, uli pa ganit mo is andang panimagay sa may kalatutse o sa bilog sa ako nyo nung ipangasambit. Ang nagdaga pa it yero sanda karang bagay para repair dan ng bubungan istorya ko kasi nanay nagtatay ng pamalibat kung kita't mahimo ay doon yung tanang naging padayon ako malang ginabalik tanaw ko malang raro mga tao nga rang kaibahan sa atong nakikita nga dapat ay manaogon agro iba pa ron nga wow to sa atong panahon bukod manamot katalirungan nga nagsayaka sa kabukiran nga halin iya sa aton karang probinsya. Eh so far ay kwanda eh, dayaro, pagambago niya ni naton nga sikreto o biranda karang pagpang-recruit. Okay, so yaw kita sa aton karang talakayan, no? Ro, uman nga pagpatay, it mga katapo nga right New People's Army sa may Southern Front, igto sa may barangay Yaw-Yaw sa Purok Uno, Kupitsa Utso nga to. Lugar na ito, Kawayan, ha? Probinsya ito, Negros Occidental. Purok Uno, Barangay Yaw-Yaw, Kawayan, Negros Occidental. Ito ako hasayin sa lugar nga rin. Upitsa 4, maging patay o mansandara nga sangka manguma nga ginbaril nandara ag unyan ron wat kaguoy rang agin bugat kabuhi ag nagsustiner na it abo nga tamat bala tungod yani sa dayon nga natabo ay namatay Masakit man ang hambago, no? O anda bikarang rason ha matandarang inpatay ay kuno ay nang rape nag-ubright saga na sa komunidad. So raya ra anot na aton karang atanawon nga talakayon na haman nga bisan matuod, binatuod rin nyo rong andang pagsugod sa pagtaot hustisya in pangayo man ganda o andang voluntaryo nga ginubra ay mahambag naton nga may illegal, immoral, bukod ita sa etikal nga pamaagi nga dapat hay sundon danda karang patakaran kung una sanda sa komunidad. Nagbago na tonton dalakayon partner, yaw nag-abot raton karang wagit nagpalibak raton karang si Sarge Nita, no?
1: Alin ay partner hay pag-abot sa may katunga-tunga iya sa may boundary at altabas ay mabsant ang ngayit ko ano? Gasolina?
0: Ay na, nasing ko mating nagpanood. So, nakabot ka to sa may kwan ay. Nagbuwag kita ko siyang adlaw. Nakabot ka to sa may ano aning barangay di karon yon pag to it sa may talon?
1: Oo.
0: Ay ko si Kampoy.
1: Ay, wa kita kita ay to.
0: O, sa bilog pa naton galiron nga kwan si Edgar Kampoy. Siyempre anak akong pagkaintindi ka na anak karon nga pamilya gahangad man doon si tatay na kin
1: yes.
0: Makauli sa anda ay bisan matuod nga agambagon tang NPA ron ay ama gihapon doon so pinapangamuyo na aton partner no, sa mag-edad yung manabito eh hopefully makapanaog imaw ya sa aton karang sa bakit gobyerno ag maibalik imaw sa normal na nakarang pangabuhi.
1: Mm-hmm.
0: Partner si imo kali karang pahabol sa greeting sa ato na talaga yung tinduna ro ray nga rang uman nga pagpanghalit it New People's Army sa Puruk Uno.
1: Mm-hmm.
0: Barangay Yaw-Yaw ba inagod ako karang pero ni kato
1: grabe ang
0: biray Kawayan Negros Occidental partner. Mm-hmm. Tamyawan ay ato na nga manog sponsor sa kape.
1: Siyempre partner na unang yung kente Inday Pertarilo na bara kay Antinabs ag siyempre kay Master Sergeant Clay na bara kay Tatay Nabs una ag siyempre siya na mga unang kapamati mga sa itong programa kay Nikki Pearl Nicole Faith ag sa dangkit kay guman ko nga si Bibi Maro. Ag siyempre partner basi malipat kita sa ato mga amigo ya sa may Dumlog, New Washington ha. Ag sa may portion ni Tambak sa may poblasyon ni Washington ya kay Sir Andy Norada ag kay Sir Oscar Chudusio ha ag pamati permi ag siyempre basi malipat kita kay Sir Victor de la Tonga. Ag permi kita pa man si Sir Victor nga ginusoy katon haman man what man nakamusa si programa.
0: What abi kita gatabok di karakon amat gara si ano pagid gali aton gara nga ning gatao katon permit tagaba. What abi kat mi gatabok kon sa may batan ay kun amat tay mabuhay ro tabok it baruto ay.
1: Mga 30 minutos sa nabi no kung
0: oo ay yala ta kami gaagi sa may altabas.
1: Ay kung libuton man ber partner from batan going to Kalibo ay medya may isang oras pa taron.
0: Kung makasakay ka tingagi sa Baruto,
1: ay okay ta.
0: Dasig ta. Abot mo sa Washington, 20 minutes, iakot sa Libo eh. Huwag ani 20.
1: Wow, mapit lang eh. Nga nasa 15, halin sa Pierre Gron. Ag siyempre kay Major Swalog, no, sa i-issue Makato ROTC unit. Kay Major Candelario, o Commandant, ita Altabas ROTC unit. Kay Sir Herman Baltasar, kay Ma'am Jane Makabales, kay Sir Margil Villanueva, kay Nubiray, ita Napukasya. Ha, sa atong friends, una sa Napukasya. Kay Sir Jobert, the Farmer Tenorio. Bawa, kamusta na
0: eh. Kaya na, huwag tawa, magparamdam si Per Jobert. Basi po kung ano to, nadainan na nga to nga sa...
1: Sike?
0: Sike ba?
1: Awa, madyam may anang ginasikaso partner. Siyempre, sa ikaw may magpaldin ni pamilya. Oh. May pamilya man. Oo, ay medya balita ko ay ginasikaso man na si Mrs. Nana.
0: Oh, ay, ho, galing. Mm-hmm. Galing galito sa ospital.
1: Yes. Ag kay Boss Eddie the Farmer, ha? Aro partners in crime ni Sir Jobert nga na. Eh, kamusta ba anda ka ng mga tanong una? Ha?
0: Ay, nag-uwan-ugan ko pilang arang adlaw. Ay, kamay pa nga makapanano mo sa Marguso. Ay. Manami kita partner, magkaon it Marguso nga libre, no?
1: Ay, siyempre ka na, may ilat araw.
0: Pero kamudlay, tagaligala
1: ka. Kamudlay,
0: tara. Ayawan ka din galit, bunyan.
1: Maintenance.
0: May maintenance ito, puno. Yes. Pasukay, ityapok, nga bugaan, ita halimunon.
1: Mm-hmm. Kay Ma'am Bisigbel Sigobia sa President, Kabayan Action Group, Ibay Chapter. Kay Ma'am Maricartanyuan, kay Sir Daris, kay Ma'am Rosalie, Sir Magnot, Sir Rile, kay Sir Aurel, kay Boss Rami, kay Ex-Cap Odong, kay Sir Jelry, Sir Gary, Sir Richard, Sir Bato, Sir Junior, Sir Junjun Oliveros, kay Sir Sinti, Sir Lloyd, Sir Silongco, at siyempre kay Sir Warren Mangilog. At basi malibad kita partner, unang kapamati sa itong programa kaya kay Auntie Maylin, ha? Placido, ag kay Maisel, ag kay Marjeline Placido, ag siyempre kay Junicio Placido nga kay Kayuli, ag siyempre sa anang amigo man karanga si Uncle Samuel Francisco.
0: Nag-agtong mm. Matakanda ko naman doon.
1: Yes.
0: Nag, from time to time, may nag-bisita kita kandaki.
1: Mm-mm.
0: Kay Kap man gani sa Sugnod.
1: Yes, okay, Kap Randy. Ag sa Kabayan Action Group, Boracay Chapter, una kay Sir Jerry Lee Manso. Sa Kabayan Action Group, Malay Chapter, sa Misambiray. Kabayan Action Group, Buruanga Chapter, kay Chairman Ray Barrientos. Kay Atong, kay Chief Bongbong, kay Boy Boy. Kay Toto, kay Binji, ah, kay Ganggang.
0: Ibat ang Binji, Rona?
1: Ah, ibat ang Binji, partner.
0: May kilala, tabi kitang Binji, ang ungas.
1: Abot na rin partner. Oo. Bukont at Manakaw, ra?
0: Ah, bukont ah.
1: Bukont ah. Oo. Kay Ganggang, kay Uncle George Valentin, ha? Kay Boss Rio na, ang pamatay sa itong programa. Kay Nang Geraldine, ag kay nung ipi si Rizzo, sa si Rizzo Pamilyo na, sa may barangay Kawayan, New Washington, ag siyempre sa atong Kawayan Vendors Bayanihan Association. Una man gapon malukit sa barangay Kawayan, New Washington. Kay Nay Liling, kay Nay Sining, kay Auntie Nining, kay Mami Lawrence, kay Uncle Al, ag siyempre kay Auntie Bibian, una sa atong mga sponsor from USA. Ha? Ag siyempre kay Sergeant Boy Rodiano, ha? Kay Sergeant Fernando Rodiano. Musa na si Sergeant Boy Rodiano nga ra, medyo busy kita mi mora eh.
0: Pa ubra to tundo ko.
1: Oh, wa medyo busy ta oh, mahabar anang live kara ka to ito kung abora nang hauman.
0: Ha? Pamanday man imo.
1: Mhm. Aga ubra nang partner nit mga pugo. Na kung may gusto mag-order kay Boy Rodiano man ami anang ko nga mga sandoko kutsilyo. Ha? Mga siyaw aga mga panghiwa bang partnero. Katayom,
0: mm-hmm.
1: Ag matibay git, ag intisigan ng musgansang ay gaangkit ah. Puto ganit na naro, dos nga to.
0: Oh.
1: Kay Uncle Rex sa may Tambuan, ag kay Tinyinti Madarang, una magapon sa may barangay Tambuan, Malinaw. Ag siyempre sa atong Facebook Live, kay Sir Adrian Ken, ha? Basi malipat kita. Ag siyempre partner, likewise, gapon sa atong mga listeners, unang especially sa mga mga kabataan nga ra, nga gapamati eh. Actually, may nakahistorya ako ng partner sa yaman sa kalibong ay kamo tagi manaser uga radyo na sa kada Domingo.
0: Oh.
1: Lila kita muna kami magpinamati kinyo ay siyempre katagbu ano ko no ugaling hay may nabubuman ko no sandang ideya nga aron yung tagi man makaraser sa mag recruit ay online yuta
0: ay mga may rapol yan ikaw partner
1: aba
0: may rapol sa basta nakatutok ka di ka sa andang aron nga edok sa online
1: oo.
0: May rapol, may gadaog yung cellphone, may gadaog yung load. Ay, ayos pa ba
1: ko? Pwede manandaan ako, imitahin ko ang partner dahil sa asul pa ko, cute eh.
0: Ha? Acute ko, tingin ba
1: po? Acute, ay although medyo gaguwang-guwang man kita nga ra. Pero nasa sa asul pa dahil...
0: About 8.35.
1: Wa pa, wa
0: pa. Okay. According sa anda karang libro ha, sa randang consideration sa kabataan is 13 to 35 years old.
1: Ay, asul pa.
0: Pero sa aton, abing National Youth Commission, sa Youth Building Act kita aton karang 8044 doon kung mm-hmm. Sa RA 8044
1: mm-hmm.
0: Ay 15 to 30
1: mm-hmm. So, asul gapon ako
0: asaya nero aton karang SK mga magugang kung makaroon partner
1: uh-huh.
0: So, na sobrahan yun na sobra 40 siguro edad
1: mungkin ay SK sobra 40
0: ay o sobra sa kagugangon
1: mm-hmm.
0: Ay halin sa 15 sa ita 30 daywan ang nabutuhan.
1: Yes.
0: O, oh. Sa SK ag sa regular doon nga voting.
1: Yes. So ag sa itong Facebook Live partners mga comment section na ito kay Sir Andy Norada good AM Sarge Malan and Sarge Nathan sa diin ha kamusta sa diin sa sinyo guro kita kara partner pasi ginainabangan kita si Sir Andy nga ra
0: huwag manabi kita kakita o kay bisita
1: busy kita ang bigita pero makachansa sir ha. Oh, basi mga chance kami ay side ka man may iba pa aming lugar nga sa Fortunate Aklay.
0: Abaw okay kay tatay abi kuno hindi yung wa kita kaagit uman sa may New Washington.
1: Mm.
0: Ay kun gadali kami ag may kinapitan kami sipre may side ka man tay nga may iagtunan kami nga sa may area Karataltabas. May kinatika-tika man kita una ron.
1: Mm.
0: Dati ito kami nga pinopo sa may pagto it western side. Hay makaw iyang kami sa eastern.
1: Yes.
0: Sa iya na mo nakikita ratong amigo eh.
1: Mm-hmm.
0: Pati pati kani sa libakaw no partner gag to imaw.
1: Ah ba?
0: O gadaga ka panupod ba tawad grocery ag bugas.
1: Oh.
0: Ay ato na si Ose Awon doon ato. Imaw bigo bang atong support? Ay support na no mat.
1: Ay kilaga ko. Nga isip ko ni kung sino mako basi mong gadagan mo rat SP.
0: Basi may mga plan mata sa in preparation sa anda karang party list siguro ron. Dahil na simple yung pangumpanya, partner. So, partner, no? May atod pang taga
1: Mayaw. May pa kay Sir Nimisio Rimbulat, no? Shout out kaming taga Ibaw Liso. Thank you. Bawa oh, kay Sir Nimisio Rimbulat.
0: Kung man kita di ka, no? Kasakiri na lang si Mintohon, itanda karong kasada.
1: Ay, mga pit lang gid, no? Ginapangamoy yung may tower nga kabay mga madiritsyo.
0: Kung namin na nga shortcutan.
1: Katawahay.
0: Kaliputos nga raw.
1: Katawahay kami mga motor-motor kapartner mo, dyan iwas ka sa mga disgust, siya manami rin karoon dahil walos mga dagong sakyan nga gaagi.
0: Huwag pangingiwas ka sa LTO, ah pangingiwas sa LTO. Ay, sa... Hindi ka maagi, no? Hindi ka maagi.
1: Pwede, pwede sa mga checkpoint. Pwede,
0: pwede. Tsaka di ka lang kita gaagi kung daga kita at motor nga wa na restore.
1: Oo. Kay Sir Arbitore, ha? Manami taron kapin na tinakawan mo ag tinugang daga manok bao nami ta magkaon ay may tangad pa ay huron ana kita nga pare sa biro tinugang ara ro manok kapaya ag rutangad ag siyempre ko may malunggay o dahon sili
0: ugat niyo go sa kere nga kata
1: ay bas adobo tara
0: pero dai na ay go figo pin matagda sa bao. Thank you gali sa ano nga to ha, sa king sponsor kabi it
1: yes
0: rupa. So oh, nami kita gahigo partner it manok kung libre.
1: Ay syempre, oh, bisan sayon man kita magadto basta libre ganami
0: kita. Ay ano pa ba native bro, ako nakita ko tong naisip pa kung may bayad din yung abulay gahigo pa.
1: Ay basta kung may bayad diri sang hiwa lang.
0: Oh, may libre ta ay mucha sandukon mo tanan no.
1: Ay.
0: Oh. Magbayad gid mataro manuga.
1: Ay syempre, all the way from Maayon Capiz ko no to eh. Oh,
0: may gid mataro atong manuga ay.
1: Mm-hmm.
0: Eh, by the way, happy listening lang galing na kay, ano, kay sa Greenland Builders, ha? Sa Pito. Ito pa siguro siya, nasa Boracay, eh.
1: Nag-a-concent na karo.
0: Gangoy-angoy pa ito.
1: Basi ng bakasyon.
0: And, of course, sa aton mga amigo man sa, kwan, sa taga-DPWH. Thank you. Salamat pa lang kita kakilita, para. Kay Mark Ace Bautista.
1: kay SP.
0: Oo, SP. Kamusta lang kinyo na. Kay Capnel Candelario sa poblasyon. Ay, agaw tagala sir na gali ah sa aton una nga sa prok 1 ag prok size. Hopefully ay ano aton una nga bulldozer ha, kopirargang ay sakri mo lang una pag nasibinto ay balik galing kita at parking. Nag-extra bi kita to partner sa anda karang ginaubrang kasada.
1: Aga bubisita
0: ka na. Naman kita, nag-tuk-tuk mong kita, nag-negosyar kita, nga-pwede ay mabawas-bawasan na itong mga bubungan, may isdog na itong haligi, matransfer na itong bomba, ang makukutputan na itong karang pathway para makaagir na itong karang
1: silikon. Drainage, para drainage para partner.
0: O sa pagto sa drainage.
1: Yes, so. Ay, so, kung ito ka partner, may duda ko nag-tika-tika o nataganing aswang, wa mata.
0: Wa man wa dati to nag-agto-agto imaw pero ako nga kilaga tagkilaga mo kilaga na nagkilaga man imo partner amigo ta kami
1: ah ambud lang mi partner kung hi hutikan yung manimot mga ang ginawa ba
0: hindi siguro ay may mga masot buot ay
1: ay madali man partner pag ngadto ka ito always ka madala it injection nga may ano era kat pangpanam pangpamanhid
0: pangpamanhid
1: oh ag siyempre hindi ka magkalipat it gunting. Hadlock kita rin mong gapit lang.
0: Ah, hindi ko siguro mong gapit ko. Basi puko na mong to.
1: Ah, hiday na. Hiday na.
0: Kailangan din na ito pagliba ko sa kangina. Basi mahambag mo. Grabe mo. Gahipos man ako ya. Wa man ako katabing kinyo.
1: Ano man na pre. Medyo ginang personal mo. Matama na. Wa. Amigo man natin mo.
0: Sa aton galing nga mga contract no. Aton nga lang partner nga ito yung kwan. Insurance kay Ina.
1: Yes. So.
0: Nabalitaan natin to. Kupitsa City nagpagawa its statement to Andrea Guerrero spokesperson it NP Armando Sumayang Jr. Kaman sa Southwest Negros Guerrilla Front naghambag imong randa karang pagpatay kay Natoy hay makatarungan so no kanda ha taginhambago ba kay ina karang ginpatay nanda ito sa may area kara it barangay Yauya o sa may prok 1 Kawayan Negros Occidental kupitsa 4 nga suno sanda karang aligasyon hay ginsintensyahan it People's Court. Eh, sino ba na ng korte ka, partner?
1: SPL? People's Court? Sino man? Ay, aban ron?
0: Magtiyog ka, abig to, pangutanon mo ro, sino man na ng korte? Ba't kapitan ka ra? Take note ha, di ba, may ginpatay man itong kagawad?
1: Yes.
0: Tagla tong supporter it, di yun nga, NTFL Cup. Supporter it, raya nga rang APIS. Kagrupo man gyapon doon da, Jeffrey Celis, no? Nga rana ta katong handuman ay mabuligan ra na karang kasimanwa na makaago man itang mga barangay development project. Ay raya guman, oh. Nga pagguwa guman sa Dakara, itanda karong karang hostisya para sa banwa, pagi sa pagpatay, direkta, abiron, ng kang garo justice, randa karang ginubra, jumping into a decision without correct due process. Ay, siyempre, anda ka taro kong pamatian ka na. Kung ginaligar ta ng puno abi ginrape, tama man doon ubukon, pero sa mata ka rin husgado, kung atong sundon, ginarlayi, itaton ka rin makatarungan ng republika, ay
1: medyo dapat process. Ay
0: may proseso nga makahambay ka. May proseso nga maka-attend ka. Ay, kung sintensyahan ka nga wa ka ga-attend, okay lang kung tama, permission da. Ay paano kung saga? Paano kung aligasyon tanan ag sa kamatuoran galing na personal datong tao. May masakit man doon sa pamilya at kinpatay. Okay, granting raya. Na maaring tama sanda, sandang ginhamba na may rape na natabo. Ro akusasyon, ro preparasyon, bagat anda karang pag-imbisiga, eh, naging tama rana karang ending. Ay, ano rana gusto ka partner nga ipakita? Bisa mo may pananawan, ano gusto na karang ipakita para sa isang komunidad.
1: Pero, siyempre, ang dagi na pagkita nga, una, gapon sanda, may persa.
0: May persa.
1: Mabaskog, garo niya, ang dagi na, kabos na suporta sa masa.
0: Siyempre, kung ako, ako'y pamantawon, partner, nagkakriar sa natkahadlok.
1: Yes, so, of course.
0: Ay, kung kakriar ka katkahadlok sa isang lugar, gusto na mo, nga patihon ka. Okay lang, kung di mo karang Pinoyino, ay tanan matarong ron, nga nag-rear kat kahadlok para sa bukot makatarungan, nag-rear kat kahadlok sa mga nag-aubrat saga, ay paano kung ka-rear kat kahadlok sa wata na ilang gusporta kayo mo? Abay, halimbawa ko, dito magtao kayo mo't bugas, ambawon mo tanang, ah, ikaw, wakati ka suporta ka ako, na isaga ron, ay matlukan ako rin kayo mo. Maroon, abay, ay tama ba ka? Sa imo pananawan, tama ba garon?
1: Sa gitaron, eh, may right kita kung sino itong suporta ng hindi.
0: So, doon na akong linya ang ginatanaw. Kung dayar o gairal sa sangka lugar, nataburay sa aklan, ha? Natabura. Di ba, may kaistorya kita to sa kabukiran, pagto to sa may boundary it malinaw, ibahay. Nga, manami man ako una, sir. Nga, mahambang ni mo kung ikaw karahay, normal imong kaisipan, ha? Kung ikaw man ay sangka unga, o sang ka binatilyo, makakahambal ka nga, ay siga, tama na raw, ginapati, tama na. Kali kung tatay ko, tinggali man na, nagapangabuhi ka, ag tanan ay nakadepende sa desisyon at NPA, ay makahambal ka nga, ginhugtan ka ting sa liyog, pari sabi man na, gusto mo man panaog sa banwa, tawan ka timot oras kung hinunong ka mabalik. Ag kung hindi ka makabalik, ag idudahan ka, timo, may kaistorya ka timong iba to. O sa pagduda, ag iman na, ay ano lang, tama na ka rin. Hindi ta kita ka rin makipag-istorya sa atong mga parente. That's the reason man na ka itong what nabilin nga tao iya sa kabukiran, nagpanaog ka na sa sentro at banwa. Ulihi ko takin balikan man na ramong lugar nga rin. Nagkakuprat ang mga dati iya ka rin NPA o nagkapakaon sa NPA ko suporta sa NPA. So amon man ang mga niyog ka to, ramong mga
1: tanong,
0: kapaka, amon mga tanong, may
1: kasapatan,
0: na, makasapatan, it ibang tao.
1: Yes.
0: Nga, opportunista,
1: sip-sip.
0: Sip-sip. Ay kami man nga lang gusto namong maging malinong, kapatid, at kami sa patakarat gobyerno, gusto mo namon nga matuman among handong, nga makaswila, among maunga, ay hindi tapili. So, raya nga ra.

0: sa unang pamaagi ay naging ano, naging objektibo ro pagpati nanda sa NPA tungod sa mga isyu di karon it kakugangan it pagpanerbisyo sa it gobyerno opinion gid sa pagpanupod partner it kagugtaan. Pero ko ulihi taghatauan yo jug taro iba ay katukunta siyempre kung ako NGO no, kung NGO gid man abisyon non government organization NPA nga raan and the rest of his of their legal organization ay hindi na ko mangayo. Siyempre, atong bully ganit, upliftment at kabuhi siyang katawo eh. Like the government, kakanda kita kara it community support program. Pagkatapos na ito, tao ka down, bahala akong kamo. Panamiyon ninyo, alalayan namun kamo. Pero kung hindi ron mag-prosper, hey, huwag man kami kinyo kapanukot. Namun nga ang panumdom, may konsekwensya ron, basi hindi yung kamo kauman. Hala taga kinatabo, partner, ito. Pag once nga makaposisyon yung sagugta rin yung mga tao, nga kuno abigin buligan it ang dakarang legal, especially ang dakarang September 21 movement. Kailangan mo siguro si Pader Gore. Kaguoy man kayo si Pader Gore ka to, yung gamit man anong pangagan. Rocky MP, kilusang magbubukid ng Pilipinas. Ito pa siguro si Pilipin. Ito ako nakita mo si Pilipin. Hilihing ra.
1: Wow,
0: tama. Wow, tama. Wow, tama. Wow, mabatian doon eh. Iba pagiging ito nga mga grupong associated sa raya nga rin nga NPA. Ay uli na nanabatyagan nga sir na ubrat ang manakaming katasan may amunt akara palmi mananga monthly dios may amunt ang manakara nga kontribusyon nga need namon nga itao after manang makaani kami o gabayad pa man mana kami kara it simpre mingko gratis lang ron sa amon karang abogado nga kuno abi nagapadayon sa amon nga rang kaso ag akibot ang mana kami sir may ginsingit ang mga tawo nga tawuan man amot parte sa among hibuo nga hugta. Ag later on napansin nanda nga wa taga sugot or NPA nga i-split program randa karang hugta. Di ba may kita ka man gawon split program ro atong mga kloa. Hayroin do katoro do sakon katong nakita igto. Do ino naging resulta it anda karang pagsuporta. Now tagamat amat yo kuno sa natbugag. May mga tawo nga gapanindugan nga dapat bumugag unsan dai. Kato na umpisahan naumpisahan ang dang maintindihan do postisya nga gustong matabuit NPA. Pag sumuway ka, patay ka. Hay, kita nyo kung mako nun, matamot kulong, di ka nga mukahamba, nga kung yuok ka mo, yung galikramo ka mo, yung hugot yun.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Ay, gusto niya abim ako na instant noodles eh. Now, it goes on and on. Wa pa kita na sugod sa armed forces eh. Malala ka to. Agulihin nga rin na pahaganhaga naton pero wagid imaw na duga tungod yani nga. Pero na sa bilog sa nagabuhi kanda, politician nga una man sa lokal. So, naton karapirming nga ginapaintindi sa tao, no? Dahil nga rin nga pag-interbinar, pag-intra sa pagtaot hustisya kuno abi, it NPA sa sangka lugar, kabay pa hindi magbalik sa aklan, ay bukong tarat dahil yan eh, gusto nanda nga maging makatarungan, rong tanan, kundi maging matarong ra ng pag-exister para sa daro matuman. Hindi mo lang kasimple. Ay, i-evaluate na ito na, wasa na naila ang resundo tao ay gobyerno? Wasa na naila nga makita itawo nga gobyerno ay may pamaagi nga ana? Wasa na nakita ang rotawo ay maintindihan na daro ro justisya nga ginausoy ay may proseso? Bukod sa proseso it na daya nga rang patyon mo tadirekta. Pwede ba siguro na rin dinako para ipakulong? O anda lang abit to nga, oh, umako ka ito ha, mag-plead guilty ka, may siya mapati pa ako partner. Nga ang bago nandang, sige, taong ka na mo chance ha, mag-talk to police, mag-plead guilty ka. Masa, masi mapalakpak ako. Ay, kung mag-talk ito ro, matodro ako sa, sir, mag-plead guilty ko tako, pakulong ako, eh, isa o, maako ako, nga ako ka nag-ubra. Hindi, kulong patay mo to. Kaya naman abing tao, may pagbago man da. Hindi man natin mahambag, ito nga makasasaga kahit sa pagabuton, makakit pagbago. Maliba na lang yun siguro kung doon lang imong gusto. Pero tanan may chance eh. Although kita gani, no? Bisan may kaaway kita, kinabunuyayaw natin iya. O, kinapahimtan ta pang yagson. O, kinayahangkat pa natin da. Kung bisan sing kita magkita. Pero at the end of the day, we'll always speak sa bagatyagon bilang tao. Ano ron? Do chance nga pwedeng itao it gobyerno tungod may layi para di karon sa ginatawag naton karang hustisya. Ay hustisya man para kana nga magbago. So hindi kita kahamba nga, oy,

0: nawa taman na imuya isin tinsyanta naga patay kun dun ay naila kita mo karoyon ay tama ang rogan bago nit mga mangin agamon katong kung iya magdominar do NP iwa at kulungan da malimpyo taman na kita karatanan ay sana hadlok ron o ay balik kita sa uno gira guman ah kung may isog matap suko saka balik kita sa da isdagom kita spokin ay facts na lang ang agakatabo. And that's the deeper reason why we always contradict the reason, the ideology, stand of the CPP in PNDEP. Partner?
1: Aga idugang ko pa, partner, no? Ro, sarili na tabo nga pagpatay, ha? Nga kung sa sinya ginkumpirma ita Kawayan Municipal Police Station, ro, pag inukpanan, ita alas 5, quarantine agahon ita October 4 ina ano niya sa may barangay Yawyaw sa may Purok Uno agaro raya kanu nga rang farmer ay ginakilala nga si alias Natoy agaro niya ni naka sustain imo ra ita abo nga inigon bala nga nagresulta sa anang immediate nga kamatayan
0: kita mo to picture gagapaon mo to sa may Uman naga so mo na wag iti siguro nagpugot ka na hindi ka to.
1: Actually partner, kumadumduman ni mo ha, ignore sa negosyo. Pero iya sa aklan na kumadumduman ni mo na ikatong mga nagkatabo ha. Especially rayang may taong na akiki mo. Kami pa kung wag agasuporta sa NPA ha. Pro-government ka, ba ikaw kapitan wag agasuporta sa NPA, di ka magtao. Ay dumduman mo taga kapitan sa may barangay Taihawan Leso. Kasi late kapitan nga si Aguirre nga kung sa sinya niya ay ging istorya imaw ita NPA nga magsuporta kaya kamon ay rusabat ani Kap Aguirre nga to hindi taman ako yet aman ako sa simpe ako man ay gobyerno ay representante ako at gobyerno tapos magsuporta ako at NPA ako may kapamanabalikan sa ulihi karon. So what imo nagsuport agaro niya ni ging traitor imaw ita NPA nga ra. Imo man sa ano sa agumahan anda.
0: Di ba gitagin patay man nga tong ni Kunchara ni Tato sa
1: yes sa may Madalag.
0: Madalag. Oh, di same man to.
1: Nasinto sa Palipyason.
0: Binuno na to. Binaril na binuno naman.
1: Always ang partner basta NPA kato ya sa aklan ha. Ro andang pinaka ano tawag signature or mark nanda sa crime scene ay binaril kagon. Kung bukot binuno inabo ay ging laslasan ng liog.
0: Sa tuwak. Ya, taga-aton ni Karanga. Pinaka-pulso.
1: Yes.
0: O kaya sa lima, partner, Karanga. Nakita ko niya, ginpatay na dayan, ang ginpugano. Pagkabaril, binugan dayan niya.
1: Ay, surbol.
0: Surbol. Tagkapitan niya tong ginpatay sa may bagtik. Bagtik, ano? Basta sa unahan, patbagtik. Sa may area it na Negros Occidental. Saka lugar di karon ay Manduhuyo sa Manhuyod. Atong atong ginpadupa na imaw sa Barangay Hall. Tapos ay sunod ka tong adadla inadlaw ay wa sa nagasugot ka first kagawad ng suporta to sa kapitan sa ano sa gasuporta sa NPA ay pinatay imaw. Kwanto ay August 30. Kwan gito linggo na buwan ng wika. Noon lang kami sa unahan, magapit na tong kampo, di ka to? Kwanto? Igturo taga 15 IB that time eh. Saan dato ro nag-responde? At the same man nga method, pagkabaril ka na, ginbuno imutpunyong sa may lilog.
1: Moman, aga yaman sa may barangay San Ramon Malinaw, may nanay partner. Same gapon. Pero mangunguma ay huwag kasuporta sa NPA ay gadto sa nang umahan agahon pa kuno eh yung baril sa likod ang ginabo
0: katorong mga chimpo ang baskog
1: yes kato
0: gduyo na naging dahilan man nga haman it abo nga pamilya anay katong wow nagsuporta sa pila paid out sanda
1: yes sa nga kagaduwa ang senaryo agaro niya kinapartner na sa imong hinambang ato sa kabukiran nga minatod aron dahil may isang kamagugang akong istorya no nga hamba ko kanugon ama ko ninyong gugta sa bukid to ha, mga nasa 36 to 40 hectares na ka to ha. Ay, kanugod naman ko noon. Ay, giiwanan ta ninyo. Ay, manato to. Di bali lahat ha. Ginakinubaan. Tami man ako ay inabalik-balikan. Tami man nandaro ako nga daywang kakuan. Ano ra? Unga. Ay, roo nga nga to ay nasa 14 partner. 14 anyos. Pero 14 ka to sa bukid ay baskog utaro tuhod, gaulok do ta.
0: Gakwat utaro oh, sinako.
1: Sinako ta.
0: Ga mag 17, 16, 17, gasawa gun.
1: Oo, oh, oo, oh, horon.
0: Ga, may akilagat ang katong. Ama ko na, wakabati mo it, 30 gali, no? Ning, mo unga ay makaraw tara edad. Ay batap, ang gasawa mo na, 14.
1: Ag, ito sa bukid ay, noybi, noybi hasta 10 anyos, ay gatugo niyo ta. Naiwan na yun sa nang mga igmangod ka ng ginikanan, siyempre sa umat aron. Ah. Agro niya ni Randang Nakuban ay gamilig-balik. Ag, ro, chimpo ko nung dati tuhok balaha partner. Rin kita ko nung ginakadlokan, anda. Rock balaha po nung aray, anda ko nung record ko nung dati iya sa may mga nabukid ng porsyon ay kapinang rape, kapamatay. O, ag kaulihan ay rin pa yung mga rin nagbuhos. Ah. Pag hindi ka magsunod, san hindi ka magpati ka, hindi ka magsuporta, ay patyon ka, sugaan ang ding bagay. Pati ikaw, dila ka ito sa sugod, ay maling kagit. Na, naog lang gid man kami sa, simil sa data, Gron.
0: Doon man, charuin man ang habatean, kato ka na ilula, na yung tagiya sa may San Ramon, bagalin. May mga dahilan man kato nga matagpaganaog sa nga. Anyway, partner, no? Iyang kita sa punto, nga lang, kailan ng minuto, so. Ato nabi ka ng bagatyagon bilang, nagasuporta sa ELCAC, nagasuporta sa pagkontra sa komunismo. May ano ray, may kaangtanan da sa ideolohiya. May kaangtanan da sa panindugan, nagatuhoy sa socio-economic at cultural activities si taton karang komunidad. Nga raya ro pinaka-target, nga exploit o samaron o gamiton yung propaganda sa kaguba man ni taton karang gobyerno. Gro mga gaubra karay, ray, ginahambag naton pirmi nga. Hindi nyo man mabatyagan, hindi nyo man makita, oh, wa man ninyo na istorya, pero sigurado kaming buhi rin ang organisasyon, do CPP and PNDEP, nga nagahugat yung itsansa nga makabalik, nagahugat yung itsansa nga makagamit, itsang ka istorya, sang ka panaysayon, sang ka hitabo, para maging relevant yung mansanda sa kasaysayan ni Pilipinas. Agrayar wa nakita na ila nga magbalik pa iya sa promesa taggan nga sobra gun 15 anyos nga aton ginabantayan partner sa insurgency free nga probinsya. Aton nga ginapanindugan nga raya nga rahay kinangan suportahan it tanan nga mabuot nga ban nga ano nga katawhan itaklanon no? Sa banwahanon nga pakipagsuko naton sa raya nga ra nga kaibahan it kausa nga ra sa anti-terrorism. Sa hagambagon nga nagapati kita nga hindi kita kabuo it hustisya kung atong patihan karay o na yung mga komunista.
1: So,
0: sa umando, kabataan, nga ginatina aton pirmi partner na ginahambag, no? Nga magapadayon it kausan aton nga kontra sa terorismo, kontra sa CPP and PNDF. Ay kabay pa, na ubayan it Ginoo. Andarang maintindihan nga regalay obligasyon sa aton karang probinsya partner.
1: Yes, so agaro niya sa partner sa umay ginapadumdum ko mga ginikanan, no, especially ro may mga inunga ang raga edad ita 3C pa taas, especially kung madya bukon ba ta mayadro may una bi partner mostly sa na recruit ito sa Elliot Negros ay broken family agro iba kara mga inunga ang tao may mga problema sa pamilya eh nga kulang sa pansin but pamilya ay kung sa sinya ni ay nahagaran it barkada nga be ma sunod ya mag atin man kita sa teach in hasta kolehi eh. Nag-INP uta nabugtaw na ta kuno ang kaisipan nga gabuy sa nakarunot armas ag hindi yung kapanaog dahil ginahadlok awas kung manaog kuno sa naigtay dakpon kuno sa pulis dakpon army torturon para magsugid ag patyon rin taro ginahilo it INP ito sa kanda si babaw eh siyempre nagka-trauma taro mga inunga ito ay rin ginarimay ginatanong ro mga barkada ito yung mga inunga especially ro mga organisasyon nga ginasuod
0: nga organisasyon nga nagataot libre
1: nagataot libre ingawa kami libre
0: may bugas may grocery may invitation pa ron
1: may
0: film showing pa partner ay tatanawa basi ko may mga ismo kang hibatihan di karon
1: na basta pag may ikto sa topiko nga taro ginabaliktad ko na tatsulok, kahiro yun doon. Doon yun doon, saan daw yun doon?
0: O, diba? kapangumpanya at sikrito,
1: mm.
0: ay maano kita, magduda kita, magutana mm. kita, magunsiho kita kung sino o sandara.
1: Yes.
0: Kapin paro organisasyon nga nag-agto kinyo, iwan na ilang sa Iran, kapitan.
1: Ah, aron sandara.
0: Patay ka.
1: Sandagi doon. Oh. Ay, dumdumay ko yun sa may bakaw partner, naglibot sa nag, pang-recruit sa nasa grupo, ita mga mangingisda.
0: Oh.
1: Yung, pangayuan it, kung ano, kagawad it ID, what, ginakuan, oh, turo.
0: Pakilaga?
1: Ano man rin yung papinga, ginapapirman, wa matiding, wa gasabat, ag tumalikod, ag pumanaw, doon, sandaron.
0: Di ba, inubra man andaron sa kwan, sa may pinamukan?
1: Pinamukan, sandaron.
0: Oh, yung asinton.
1: Gapapirma kinyo, ita membership, pero wa matiding.
0: Muman sa may hawili, inubra man andaron.
1: Mm, mga sindikato ah.
0: Eh, may partner, mga oras, no? Salamat kisa itong mm-hmm. tagpagamati makawin sa radio todo sa edisyon nga partner it October 11, 2026. Ano sa iba, partner? Pasisok
1: yes.
0: kita.
1: Oh.
0: Mm. Sa uman, kami rin nyo karang mga amigo sa Kanginan, Sarge Nathan.
1: Sarge Malan.
0: Mayad-ayad nga agahon.
2: Mga kasimanwa, inyong kabatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Times.

0: Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it daoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billionaire Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Island One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, Agos Menya Avenue Calibo, at sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. At sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ang manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: intra na! Sang Del Pilan yung promo. Magkatsasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Southone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansa Sumabis na kasudyante. Kadagabi upod ko sa pagpula kagpagtuon ang Southone Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen kag-glutathione.
1: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: sa ngalan sa kamay, sa ngalan kag sa Espiritu Santo. Amen. Kamay nga do grasya, itato niya Ginoong Hesus Kristo, do gugmay Dios nga may agrupag pagigabilit balaan niya Espiritu, mangin una kunta kinyo tanan, mga igmangod namon kay Kristo.
1: Kagyara man sa imo.
0: May niya gahon mga igmangod namon kay Kristo, makaroon ay Oktobre 11, anyo 2026. Siyempre, adlaw nga Domingo. Salamat sa Diyos, adlaw nga Domingo. Magamitan na yung magkita kung mapuhingit ato niya mga nga Diyos. Kaya naging makaroon ginapabantala o ginabantala sa mga santos nga misa sa bilog nga kalibutan. Ginapabugay na turun nga alin sa St. Peter Square, sa St. Paul's Basilica, sa Vatican City, hasta ron sa pinakakubos nga kapilya, konsiman nga barangay, iya sa Nasyong Pilipinas. Mabatian nato na pagi sa ato mga kaparian, do mga pung mga mensahe aton nga mahal nga Dios nga kinahanglan naton para makaambit na maambit naton ro kabuhi nga uwait katapusan. Gina-celebrate makaron sa ika 28 nga nga Domingo sa aton nga liturgical calendar daton nga simbahan Romano Katoliko unday nga Indigenous People's Sunday extreme Poverty Day. Igado yung matikita gali makaroon git, no? Siguro antes do tanan, ako dato ay mangita ko sa angay kita nga magbaton ka mga bugay ang grasya ko aton nga mga Diyos. Makaroon niya adlaw. Pag-isara yung programa, Divine Mercy sa Kabuhi. Liyoko naton si Brad Paeng sa pagpamuno o katon kung dahil nga isyang kasahit pag hinusog anamat ang version in flock of the Divine Mercy. Ngayon magsunod niyo kita. Pagigbayan kita, magsunod kita sa una-una at sa tagpilsoon, bro, palihog.
1: O Ginoo, kabugat gid ruakon niya mga daga, rukabudlay it pagpangabuhi, rukapubrihon, ru mga kautangan, agro mga handom nga hindi kugid maabot. Raya tanan ru adlaw-adlaw nga mga bagay, nga ginapasan ko sa akong abaga. Ruakon niya mga bagatian, agro nagabalik-balik ko nga mga masakit. Ru mga nina, nga tuga kumagamu nga pagsinagayo sa akong panimagay. Sa akon niya mga kahilapit, ag sa lugar ko akon nga trabaho. Agraya ro mga duga nga kalbaryo ko akon niya kabuhi. Pero gabaw karatanan Ginoo, imauro ni na agaob nga tuga ko akong pagpagayo imo. Ginauhaw ro akon niya kagag ko imong presensya. Agwagi ditbisan anong nga butang ro makabuoy karanga kauhaw, iwas yamang o imong may gugmaon na pagbaton kakon sa imong asabak. Ginakukuki mo Ginoo, maging pabungoy-bungoyan ko ro imong pagpanawag. Ginlalis ko ro imong mga sugo, agin talikdan ko ro imong pagigugma. Inosoy ko ro kalipay, sa guwa ko imong agandong, aggayom it kasubo, ro akong nakita. Inbagay ko ro akong mga handom, sa guwa ko imong mga plano. Agbisan pa nga naabot ko raya nga kadalagan, huwa kugid maagom, rumatuod niya kalipay. Nagkasaga ako kimo o Ginoo, yabaw sa mga saga, nga ginhimo ko, kontra sa ibang mga tao, o mga saga, kontra sa akon niya kagal. Maguhi ka kakon Ginoo, sabi nga ko, haksa ako, bato na ako ituman sa imong panimagay. Kung hindi mo ako mabaton bilang sangkaunga, bato na ako bilang isagang kaulipon. O Ginoo, bisan o lipon. Basta'y mo akong ginabaton, bisan o lipon. Basta'y mo akong ginaangkon, bisan o lipon. Basta baon ako it ginapangayo.
0: Kabay nga mag-uwi ka to na Diyos nga mga gaom sa katanan at sa pagpatawad na ako ato niya mga saga. Kabay nga giyahan o daghugin na kita sa kabuhi nga wait kitapusan.
1: Amen.
0: Kung tandaan mo ang amon mga sala o Ginoo, sino bala ang makalikaw? Apang sa imo may kapatawaran, kagbangod sina, ginatahod ka. O Ginoo, nagapangabay kami sa imo nga ang imo, grasya sang mag-una. Grasya mag-una ka mag-upod sa amon. Agod matapos na mo singhimpit ang mga pangamuyo, kagbuhat nga amon ginsuguran, bangod sa imo. Pagi kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan niya mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Para sa ato niya, Liturgy of the Word, liturgya sang mga pulong, ato niya niya umbisan yun na pagbasa para katuntanan. O na yung unang bugasawan niya makaroon ay igataon natin do, ay yunan kay Brad Binor para sa bilog nga kalibutan bro, basa para kamon do, unang bugasawan.
2: Ang pagbasagikan sa libro ni Isaias nga propeta. Sa bukid sang Sion, ang Ginoo sang mga ngaway, mag-aaman sang isa ka bangkete para sa tanan niya mga kapungsuran sang kalibutan. Isa ka bangkete sang labing manamit nga pagkaon, kag sang labing maayo nga bino. Diri pagapanaso niya ang galom sang kasubo, nga nagalikop sang tanan niya mga kapungsuran. Ang Ginoo nga gamhanan magadula sang kamatayon sa walay katapusan. Pagapahiran niya ang mga luha sa mga mata sang tagsa-tagsa kagkuhaon niya ang kahuyan nga ginantos ang iya mga tawo sa bugos nga kalibutan. Ang Ginoo gid amo ang naghambal. Kon manabo ini ang tagsa-tagsa magasiling. Siya amo ang amon Diyos. Nagsalig kami sa iya, kag ginluwas niya kami. Siya amo ang Ginoo. Nagsalig kami sa iya, kag karon nagakasadya kami, kag nagakalipay, tungod kay ginluwas niya kami. Ang Ginoo mag-aapin sang bukid sang Sion. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
0: Salamat bro. Ang bakar para sa atin niya salmo sa pagsabat o kalantahon sa pagsabat. Makigbahin din kita. Maigmangod naman kay Kristo. Palihog sa pagpamuno sa manibird pa yung bro.
1: Salmo sa pagsabat. Ang imo balay mangin akon puloyan sa walay katubtuban.
0: Ang imo balay mangin akon puloyan sa walay katubtuban.
1: Ang Ginoo amo ang akon manugbantay, yara ang tanan niya kinahanglan ko. Iya ko ginapapahuway sa mga latagon, may malagtong ngaylamon. Pag iya ko ginatuytuyan sa mga linaw sang matinaw nga tubig, kaginhatagan niya ako sing bagko nga kusog. Sabat.
0: Ang imo balay mangin akon puluyan sa walay katugtuban.
1: Gintuytuyan niya ako sa husto nga dalan, suno sa iya ginsaad, bisan pa sa pa mag-agi ako sa dalan nga tama kadulom, hindi gid ako mahadlok. O Ginoo, kay ikaw nagaupod sa akon, ang imo baston kag ang imo sungkod, nagaapin sa akon. Sabat.
0: Ang imo balay mangin akon puluyan sa ulay katugtuban.
1: Ginbutangan mo ako sa lamisa sing madamo nga pagkaon. Sa diin makita nako sang tanan ko nga mga kaaway. Ginisuan mo ako sing lana ang akon ulo sa pag-abi-abi sa akon. Kagin paawas mo ang akon kupa. Sabat.
0: Ang imo balay mangin akon puluyan sa ulay katugtuban.
1: Sa pagkamatuod, ang imo kaayo kagugma, mangin akon samtang nagakabuhi pa ako. Kang ang imo balay mangin akon puloyan sa walay katubtuban katapusan nga sabat.
0: Ang imo balay mangin akon puloyan sa walay katubtuban. Siya mangin bro. Para sa aton niya kay wang buhasan madayadra no ay ginambay gara ni St. Paul nga pagang akong Diyos sa iya bugan ng amanggad pagi kay Kristo Jesus maghahatag sa inyo sang tanan ninyo ng mga kinanglanon pagi kay Sekretarensis basa para katundanan do kay wang buhasan paliyog.
3: Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga Filipos. Mga utod, nahibaluan ko ang pagpangabuhi nga pigado kag ang pagpangabuhi nga bugana. Natun-an ko ini tanan, agod nga sa bisan diin kag sa bisan ano nga kahimtangan, kontento ako bisan busog ako ukon gutom. Bisan sa kabuganaan ukon sa kapigaduhan. Makasarang ako sa pag-atubang sang tanan nga kahimtangan paagi sa gahom nga ginhatag sa akon ni Kristo. Pero kaayo gid sa inyo kay ginbuligan ninyo ako sa akon mga palaligban. Kag ang akon Dios sa iya bugana nga manggad paagi kay Kristo Jesus magahatag sa inyo sang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. Sa aton Dios kag amay ihatag ang pagdayaw sa wala sing katubtuban, kabay pa. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos.
3: Aleluya, aleluya. Ang amay sang atong Ginoong Hesukristo, nagahatag sang kapawa sa inyo. Agud inyo mahibaluan kung ano ang paglaom sang iya pagtawag sa inyo. Aleluya, aleluya.
0: Ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo suno kay San Mateo.
3: Himaya sa imo, O Ginoo.
0: Si Jesus naghambaliwat sa mga tawo paagi sa mga palaangiran. Ang ginharian sang langit kangay sa isa ka hari nga naghanda sang isa ka punsyon sa kasal sang iya anak nga lalaki. Ginpadala niya ang iya mga sulugoon sa pagtawag sa mga inagda sa punsyon. Pero ang mga inagda hindi magkadto. Gani ginsiguro, ginsugo niya ang iban niya ng mga sulugoon kag ginsingganan. Singganan ninyo ang mga inagda nga akon punsyon, handa na. Ang akon mga baka kag mga tinday nga pinatambok na ihaw na. Kag ang tanan, handa na. Gani karikamu kag mamunsyon. Pero ang mga inagda wala magsapak kag naglakat sila. Ang isa sa iya uma, ang isa sa iya barigyaan, samtang ang iban nga mga inagda nagdakop, nagbunal kag nagpatay sa mga sulugoon. Ang hari na akigid, gani ginpadala niya ang iya mga soldado sa pagpamatay sa mga nagpatay sang iya mga sulugoon. Kag sa pagsunog sang ila banwa dayon gintawag niya ang iya mga sulugoon kag ginsingganan. Ang akon punsyon sa kasal handa na. Ugaling ang mga inagda indi takos karon kadto kamo sa mga dalan kag agdahan ninyo sa punsyon ang tanan nga inyo makita. Gani ang mga sulugoon nagkadto sa mga dalan kag gintipon nila ang tanan nga ila nakita. Malain kag maayo, kag ang kalan-an sa punsyon na puno sang mga inagda. Nagsulod ang hari sa pagtanaw sa mga inagda, kag nakita niyang isa katawo nga wala makasuksok sang bayo para sa punsyon. Kinpamangkot siya sang hari, abyan nga nakasulod kadri nga wala makasuksok sang bayo para sa punsyon, pero wala siya magsabat. Dayon ang hari nagsugo sa mga sulugoon, gapusan ninyo ang iya kamot kag tiil kag ihaboy siya sa kadudulman sa guwa. Dito maghaybi siya kag magabagrot sang iya mga ngipon kag sa katapusan si Jesus nagsiling kay madamo ang mga ginagda pero pila lamang ang mga ginpili. Mangigbangon namo kay Kristo, dumayday niya balita at kagawasan ko ato niya Ginoo.
3: Dayawon ka o Ginoong Heso Kristo.
0: Kabayan sa pagbasa at santos nga ang ebanghelyo mapatawad kita nando ato niya mga saga.
3: Amen.
0: So man, may niya gawon sa mga late tuners, welcome sa programa Divine Mercy sa Kabuhi. Kinambangin niya natong daga programa right ato niya mga ka Diyos para katuntanan, kumbaga pares ko sa ebanghelyo, ang palanggiran ay para ra sa tanan. Amen? Amen. So, para sa tanan. Tanan kita, kamo nga kapamati, kami man nga mga ya sa announcers booth at todo tila radio, ay tanan kita ay instrumento at ato nga mga ginyos para matuman itana maruan ng mga kabubuton. Amen?
3: Amen.
0: Siguro, kung balikan na ito ng Ebanghelyo, pang-apat yung Domingo, no? Apat yung Domingo nga tanan do anang Ebanghelyo aton nga Ginoo Hesus Kristo ay paagi sa palanggiran, paagi sa parables, paagi sa mga halimbawa. Amen?
3: Amen.
0: Kung nagtaliwan nga itong Domingo, ano nga ni katuro panggid? Julipat ako sa Angiri para sa ano nga nito? Oo. Ano nga nito panggid kito? Kung nagtaliwan na bing ito ay magpatawad. Kung nagtaliwan nga Domingo ay nablanggo ako makaroon na. Oo. Ano nga nito? I-review na itong daton nga.
2: Buhat.
0: Oo.
2: Sa kwento bro?
3: Ano?
2: Talamnan.
0: Ha?
2: Talamnan.
0: Ah, taging nagpangangay.
2: Palibot.
3: Taging pamatay ro anang gin. Padaga nga sulugoon.
0: Sulugoon. Gani, haging kuragan na lata.
3: Amen.
0: Talaga, ubasan, haging pabayaan na lata. Amen.
3: Amen.
0: Ay kung natong balikan da ito Changkiri agrodaya makaron nga ra nga palanggiran ay mga ginambon na kon nga sa akon ang personal ha masa tanan ay do palanggiran ni Ginoo nga kung nagtaliwang nga rang inadlaw ay tanan ay propesiya.
3: Amen.
0: Dahil propesiya ay maghalin sa mga Diyos di ko ganin nato magkita ro misteryo baga kung mga pugong itaton nga mga Diyos nagkatabo sa makaron nga panahon. Amen. Sa first reading di kara ito na ay plaster ka ito ni Brad Binor di ba ay gina may address kara sa Ginoo ay di ba imoro ano ani hari imaw it mga hangaway.
3: Hangaway.
0: Amen.
2: Amen.
0: Maroon nga sa pilang edition na ito niya programa ginaba na ito nga haman palangga it Ginoo na palangga kita it mga Diyos to mga Israelites. Amen.
3: Amen.
0: Palangga, tapos makaroon ay ginagamit na sa pagkapakig-away. Amen?
3: Amen?
0: Puro gira-girat ang mga involved do Israel, di ba? Amen? Pero mga nga ni ginaba natin nga, maski may ideya kita bilang tao, ay Ginoo nga mga nakasahid kong tanan ko anang mga tinutuyo. Amen? Kung na ginaba natin, pwede sa spiritual aspect rin, pwede man nga sa religious aspect. Amen?
3: Amen.
0: Oh, pero kung aton nga ni nga balikan, no? Luday nga nga ang marunton nga ni nga ginabuha nato masamiron nga kung busy pat aron mga Israelites sa pag sunod yung kabuton nito itong mga Diyos pag isa ang pag-away ay marunton nga dahil nga dapat kita nga mga hintil ay magtinguhagin hamba ni St. Paul nga kita't anaro magpasanjog kita ro magpaligon kung ato nyo pagtuo. Amen?
3: Amen.
0: O, mahimo nga ni, eventually, mag-abot kita sa puntong buko niya itatato niya kaugalingon natong ihigugmaon, kundi ihigugmaon natong atong isigkatawo. Ag higugmaon natong do atong mahal nga Diyos. Amen? Amen. Ayan sa first reading, grabe ro hambalit mga tao, grabe ro pagtuo tao. Tungod kay ginlawas niya kami, ang Ginoo mag-aapin sang bukid, sang siyon, amo pang manami nga mga o siya ang among Diyos, nagasalig kami sa iya, kag ginluwas niya kami. Siya mo ang Ginoo. Mga maroon na kung tara itong mga dagamiton makaroon, no? Amen?
2: Amen.
0: Magaling sa Ebanghelyo nga, kung itong pamangandungan, balikan na ito sa Ebanghelyo, eh. Padayon niya po nga nag-aagda, para itong nga mahal nga Diyos. Sa akin, paangkit na naras sa punsyon, itasal. Diba? Amen?
2: Amen.
0: Ako nagtaliwan nito ay, ng mga binugan ay nag-ambo mga kami nga umpisan sa pagsimba. Ha? Ay, kusang Domingo, nag-ambo mo dyan ako nga bago rong tanan ay bago kita magsimba kung di natin masarangan ay di karangin kita sa kwanan ay sa paghinuso at sa pagpaubos. Amen?
2: Amen.
0: Ay kung aton nga kung atong tawan it katumanan tro ginaman na natong karang propesya pagi sa pagangiran atong nga mga Diyos ay mihingan da ko santos nga misa. Diba bro? Bro Benor, no? Mihingan da ko santos nga misa. Nga kung sa sin ay hagos ginaagda kita.
3: Amen.
0: Ginaagda kita kada adlaw nga Domingo. Umpisa nga nit Martes to nasa Sabado sa Domingo. Kung may himuang, diba?
3: Amen.
0: O, pero hambagan ni Dikara sa Ebanghelyo. Pero mga inagda, wala magsapak kag naglakat sila. Ang isa sa iya uma, ang isa sa iya baligyan. Samtang ang iban nga mga inagda, nagdakop, nagbunal, kag naputay sa mga salugon. Pwede pa nga ni dugangan dahit. Ang iba nagkado sa beach, ang iba nagkado sa mall. Diba? Amen?
3: Amen.
0: Oo. Ang iba nagkado sa birthday. Diba? Amen?
3: Amen.
0: Pasibukon pa katot. Oras, ano, panahon it mga celebration, mga birthday. Nga, apat mall siguro ka to, no? Nga diba ka? Wah butang ni Jesus do nga halimbawa mapaangkit, di ba? Amen?
3: Amen.
0: Oo. So, ano ro aton nga halimbawa, no? Ano ro aton nga mangin pugos kung magsimba kita? Ano man do aton nga mangin matabo ka doon kung hindi kita magsimba? Hindi ba ro katumanan ko patumanan o pamatuo dito ato niya Ginoo kung kita ay nagahigugmaon ka na ay hindi ba rin pagtuman ko anang sugo?
3: Amen.
0: Amen?
3: Amen.
0: Ay ipabasa natin kay Esther Garin. Esther Garin, kalit-kalitan tayo. Iyay mo eh. Dasig yung magbuga di Biblia. Hararo sugo ay. Unang Korinto 11:6 23-26 sugo rin Ginoo. Hambar at Ginoo. Pugong ray Diyos. Amen?
3: Amen.
0: Raya ay sinuwatan ni San Pablo ra, pero basahon taman ni Luna, kung baga ay ginhambagin ni Kristo ra, ni Ginoo Jesus. Pag-ibasasis. Unang Korinto 11, versikulo 23-26.
3: Kay ginbaton ko halin sa Ginoo, ang pagtulunan nga ginpalinton ko man sa inyo, nga si Ginoong Jesus, sang gabi nga gintugyan siya, nagkuha sing tinapay, nagpasalamat sa Diyos, nagpamihak-pihak sini kag nagsiling. Ini amo ang akon lawas para sa inyo, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amo man niya bagay, ginkuha niya ang kupa sa tapos ang panihapon kag nagsiling. Ini nga kupa amo ang bag-o nga kasugtanan sang Diyos nga ginsilyuhan sang akon dugo. Sa inyo pag-inom sini, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Kay sa tagsa kation nga nagakaon kamo sini nga tinapay, kag nagainom sini nga kupa, ginawali ninyo ang kamatayon sang Ginoo, tubtob nga mag-abot siya.
0: Mm. So, isyang katumanon imo, amen?
3: Amen.
0: Parang nga niro nga, kinahanggit isyang katawo, bago imo maordinan ay kinanganay ano nga nimo, gasun sa seminaryo, gato ni mo ti, ano, theology, sa sugun iit pila nga ni, 12 anyos, rupin na ka manubo, di ba? Amen?
3: Amen.
0: Di ba ni, mga pare, na kami yung naghamba nga, may hinaabi man na rakong, may hinaabi man ng IQ ay 14 anyos man ako, kung naman may 18 anyos, kung naman, siyempre, kasi dayway mo kung mapadayin mo kung hindi mo. So, bukod ni bukod basta nga sacrifice ato niya, isang katawo, no?
3: Amen.
0: Bago magpare, amen?
3: Amen.
0: So, sino nga obra ko raya nga rin ginbasa ni Sister Karen? Di ba ato mga kaparihan nga silibre santo sa misa?
3: Amen. Amen. Amen.
0: Ay, kung aton nga pamagandungan, no? Kung iliteral na ito na yung ebanghelyo, sino nga katabo mo karon sa kalibutan da? Amen?
3: Amen.
0: Sino naka-experience ka rin nga naka-aton gini mo it na yung rin nga punsyon ito sa Bukidichyon? Di ba? Wa man, di ba? Amen?
3: Amen.
0: Ganay, kung aton da nga i-actualize sa makaron, ay nagkatabura ay sa Santos Kamisa sa aton mga simbahan. Amen?
3: Amen.
0: Pasinsyang runa sa mga aton yung mga ikmangoron nga wag-attend, no? May ibang matasandang pamaagi. sa pagsimba sa aton niya Ginoo. Amen?
3: Amen.
0: Pero sa simbahan Romano-Katoliko, siya rin ang pag-celebrate Santos ng Misa. Ay isang pagtuman, buko niya man kung ano, ay para nga makahagad kita, para makailis kita ba namin iambong, kung birthday natin o gusto natin magsimba, buko niya tara, para makaambit kita kung rin manamit nga mga nga pagkaon. Amen?
3: Amen.
0: Ito sa punsyon, unang Santos nga Misa, ano pinakamanamit niya pagkaon? Rugawas ag dugo, kato niya Ginoo, pag isa sakramento, it, pagkalawat. Amen?
3: Amen.
0: Mga ginamba namun ko na, nga ro, aton nga ginaambit nga ro nga sagrado nga usya pagi sa consecration, di natin explica ro consecration, mahabaw tabi ro eh. Ay aton mismo karon nga ginaambit, ay ro, gawas og dugo, aton nga Ginoo, pagi sa usya mismo.
3: Amen.
0: Nga una man doon nga balaan nga espiritu, ang siyempre paro, anong pagka-Diyos mismo kung ato niya Ginoo Hesus Kristo. Amen?
3: Amen.
0: Ang sa inyo kita karon, kung divine mercy kang matuod, kung tanda pa natin doon, ako tanda ko pa, 20 years ako, ginaturo ka ato noon ito, nga rugamisa it ana, rugamisa, ga-celebrate misa, kung bukon it, ga-the Father, ay si Lord Jesus.
3: Amen.
0: Rato nga rin mga kaparihan ay in persona Christi, sanda yung ro, sanda ruga ato bangka doon, sanda atong hababatian, pero ro, actual kita ang gamisa, ay the Father.
3: Amen.
0: O si Lord Jesus. Amen?
3: Amen.
0: Iba bro, may mga pictures pa ni karon nga, kita nga sa iran nga, sa Santos nga misa, ay una si Mama Mary, una ro mga santo. Amen?
3: Amen.
0: So, kung ma-picturize na doon, ay, kung kita ron, punsyon kita, di ba? Amen?
2: Amen.
0: Kita man na doon kung may magsimba man ng isang gatos bilog, dayong gatos bilog, yes, kalibo katedral, limbawa man na. O, ay kung na, synchronized na, bilog ng Pilipinas, bilog ng kalibutan. Amen?
3: Amen.
0: Minilyon do gasimba, milyon do ginkangay, tato nga Ginoo para sa rin nga ron nga anang bangkete. Agin na ron sa first reading ay. Amen?
3: Amen. Amen.
0: So, di karangani natin magkita nga, pero kinangin basahon kin naton do first reading, second reading, agud ta maintindihan naton do kahugan it ebanghelyo. Amen.
3: Amen.
0: Ay ro may uliro katapusan niya buhay ni Jesus digara sa ebanghelyo kay madamo ang mga ginagda. Pero pila lamang ang mga ginpili. May di kara medyo masakit pangani di kara nga nagrengin pagwa gid nga nga siyang katawo. Ha?
2: Gingapos.
0: Ay, dahil makaroon doon matagi na practice ka ato nga nasimbahan na ito, no? Ay, amen. Tanan, welcome, makasasaga ka man, o bukon ka mo't makasaga. Ay, welcome.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Ay, yaman yan, iho, nakasugat di ka sa pag-anggiran nga, siyan bugaro ito nga, do you know nga, dayon ang gitawag niya mga sulugong kaginsigiran. Ang akon punsyon sa kasalanan na galing ang mga nagdahin takos karon kadto kamo sa mga dalan kag agdahan niyo sa punsyon ang tanan nga inyo makita gani ang mga sulugong nagkadto sa dalan kag gintipon nila ang tanan nga ila nakita malain kag maayo. So butang bagon makasaga kita o buong kita makasaga. Welcome sa ray nga punsyon butang bagon sa Santos nga misa.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Ay ito nga ni Ron ay bati ano natong sa pag-umpisa pang misa di ba ay ginapon kita, prepare kita ka itong mga kaparihan, ginaprepare kita at Santos ng Misa nga. Di ba may ato nga rin nga mas confession, tagroon nga rin nga agot-angay, abagay kita magbato man ako, misteryo ka itong mga Diyos, ay hinugsuan kita na yung manan atong yung mga saga, di ba?
3: Amen?
0: Amen. Di ba, kumpisar kita at, eh, sa'yo dyan ka mo karoon na. Nagkumpisar ako sa Diyos, yung mga gawang sa ngataran, kag
3: sa inyo mga
0: atuod kay nakasala ako nga tuod sa nauna sa pulong sa buhat kag sa pagpantubaya di ba sa akon sala tagrang kina uli ka pag naton daton yung tugan makano dapat pukun na naton. Amen.
3: Amen.
0: Ay di gara diya sa mga first few pages ay dahil nga nga misalit ginapukpuk ito ana di gawang natugan. Amen.
3: Amen.
0: Sa butang bago na ay para maipakita naton sa Ginoo papabatsyag naton sa aton yung kagulingon kung ginapukpuk naton atong dugan ay nagapaubos kita ag nagahinusog atong mga saga, samtang nagakumpisar kita ka atong mga saga. Sa una-una, makamunta ro, no? Paano makalibre ka ro? Eh, una-una pa lang, masiwa ni mo hiubra, eh. Sa buhat, sa, ano, ano,
3: pulong.
0: pagpulong at sa pagpatumbaya. Amen?
3: Amen.
0: So, ay maroon doon. Ngani ay maroon doon kahugan yung kinambang paanggiran ko ato niya Ginoo do aktual nga pagkangay na nakaton saray nga rin nga ginbasa ni Sir Karin nga kaina nga to sa unang Korinto. Pagi agun ba klaro sis kung ano rin ang buhay Ginoo sa Mateo 26 bagin abo ron ay Mateo 26 yung naman sa sunatan ng San Lucas pero hindi ka rin sa kuhan sa Mateo 26 versikulo 26 at 29 pero itong ginbasa mo ay St. Paul to ay ano ko rin to unsi, hindi ka sa Mateo 26 at 29, ano rohan buhay Ginoo. Una ron. Ay, atong gusto yun. Ay, una ron eh. Mateo 26, versikulo 26 at 29, ano rohan buhay ni Jesus?
3: Sang nagakaon sila, nagkuha si Jesus.
0: Alas supper na tabo ron, di ba? Amen. O, sige.
3: Nagkuha si Jesus sing tinapay. Nagpangamuyo sa pagpasalamat. Kag iya ginpamihak-pihak ini, kag ginhatag sa iya mga gintutunan. Nagsiling siya, kuha ka mo kag magkaon sini, ini amo ang akon lawas. Dayon, ginkuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Diyos, kag iya ini ginhatag sa ila. Nagsiling siya, tanan ka mo mag-insini,

0: gina-allowed mo ta eh. So, confirmed na ginabaw ni Saint Paul sa unang Korinto 11, sa ginabaw makaroon ni Jesus sa dayangarang Mateo 26, amen? Makita pa na yun natin sa Marcos 14, sa Lucas 22. Amen?
1: Amen.
0: Maroon dun. So, maroon na mong pagplastar, makaroon na akong pagplastar ganyo, kung dayangarang pag-anggiran nga, pero gusto nga bawang kara ko, kwato niya Ginoo, mga ganing nabay ko rin niya, buko niya at palanggiran, kundi propesiya kita. Ang nagkakatabo sa bilog ng kalibutan, mga ginabangin na ito nga, halin sa St. Peter Square, St. Paul's Basilica, hasta ron sa mga katedral, sa mga kabanwaunan, sa mga simbahan, sa mga kapilya, sa mga kabaranggayan. Amen?
1: Amen.
0: Kung atong pamangandungan, no, absorbahan mga nato nga, mga ganing ginabay ni St. Paul sa Hebreo 4:12 nga, ang pulong sang Diyos buhi kagamanan. Amen?
1: Amen.
0: Ay di karong gilang naton makita ro mabatian do po yung Diyos. Amen?
1: Amen.
0: Of course, sa mga prayer meetings, mabatian man naton, di ba? Amen?
1: Amen.
0: Ay harangan niyo, oo. Aman it ginatawan it igtagupangod do po yung Diyos. Amen?
1: Amen.
0: Ay araw sa Juan 6, nagratubay ang ano nga ni ro? Aman ni Jesus di karo sa verse 38 ito, Juan 6, oh. Kaya nagkari ako halin sa langit, hindi sa pagtuman sang akon kabubuton, kundi sang kabubuton sang nagpadala sa akon. Buta ba na yung God the Father ang nagsambaw, di ba? Amo ini ang kabubuton sang nagpadala sa akon, nga wala ako sing madula sang bisan isa sang iya mga gintugyan sa akon, kundi nga akon sila banhawon sa katapusan nga adlaw. Oh, yung daro katuyuan ko ato niya Ginoong Hesus Kristo ra nang pag-antos ngani anang kamatayon sa krus, di ba? Mm-hmm. Ipanginmatyan na kita. Mm-hmm. Ay sa pagtuman ka buto ni God the Father, di ba? Amen.
1: Amen.
0: O banhawon kita eh. Sa verse 40, kay amini ang kabubuton sang ako na may ang tanan nga makita sa anak kag magtuo sa iya makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan kag akon sila banhawon sa katapusan nga daw. So, ay sayon nga ni kunwa kita gasimba, hindi kita tambong sa pag-agda katon. Sa rin nga punsyon at kasal nga ginpaanggit niya sa Ebanghelyo. Amen. Ay hindi ka rin natin mabatian doon po ang Diyos.
1: Amen.
0: Na ginapamanduan ka atong mga diakono, ka atong mga kaparian, atong mga obispo, at eventually ka atong nga Santo Papagid sa Simbahan Romano Katoliko. Amen.
1: Amen.
0: Maroon doon eh. Ay di karon ga umpisaro ato nya pagtuo, di karon gid magatubo ato kundi kun nakaumpisa ko nagtubo, ay di karon gid galigon ato pagtuo sa Ginoo. Amen. Ang eventually maabot yung kita sa punto nga magahigugma ang kita kana. Amen. Kun masunsun yung ato pagpimatik ana mga po medyo nagatong mun bagar ato nya pagkatawo hastaon sa atong tagipuso na puno na atong tagipuso na atong mga huna-una hibot gina niino kitang ibaw ang kita gaduda nga tanan datong kinangayan para sa ngayon sa second reading ko doon nga abo ni St. Paul nga kanga kung Diyos makahatag sa inyo tanan ninyo nga mga kinanglan, di ba? Amen?
1: Amen.
0: Ay hindi man natin mabatian nun sa party-party din nga nga abo ni St. Paul nga pero gataw gali ko manami nga ni pamatian sa English doon ano rambo sa English ko, my God will fully supply what you need. Amen.
1: Amen.
0: Ay riba nga ni Gaton kung Domingo ay maroon nga ni Ron gatrabaho pa da ganigusyo gaparty-party agto sa beach tagay-tagay. Amen. Gabirthday-birthday. Amen. Ay wakasimba. Amen.
1: Amen.
0: Balikan tagaling rin doon ay sige panguyab ko si Brad Vindos ang Domingo tabi preparation ko first reading rin. Sige bro, go ahead.
2: So manong may niyagahon katuntanan brothers and sisters. Kung atong balikan, atong arang first reading ay kaparehasman sa atong Santos ng Ebanghelyo, ay di kara ay mag-aaman sang isa ka bangkete para sa tanan ng mga kapungsuran sang kalibutan. Raya, ginaman ka atong mga Ginoo sa Bukid Sanksyon, ang Ginoo sang mga ngaway mag-aaman sang isa ka bangkete para sa tanan ng mga kapungsuran sang kalibutan. Isa ka bangkete sang labing manamit nga mga pagkaon kag labing maayo nga bino. Brothers and sisters, kung atong pamandungan da, bilog nga kalibutan, kung adlaw nga Domingo, bisan

0: matandang Domingo. Tanan do mo bagasahon gro ebanghelyo pagariho ron. Agraya ay ginaselebrar naton kada Domingo raya nga bangkete nga ginahambay katong mahal nga Dios.
1: Amen.
0: Dire pagapanaso niya ang galom sang kasubo nga nagalikop sang tanan nga mga kapungsuran. Ang Ginoo magamhanan magadula sang kamatayon sa walay katapusan. Pagapahiran niya ang mga luha sa mga mata sang tagsa-tagsa kagkuha niya ang kahuluyan nga ginantos sang iya mga tawo sa bugos nga kalibutan. Ang Ginoo amo ang naghambal sini. Kon atong pamandungan dayaw. Pagapanason gid man dato nga mga kasubo kun ano na kun kita ngani ay di ba sa atong Santos nga misa hambal kina ni Brad Boggs. May una nga absolusyon niya confession bago mag-umpisa sa Santos nga misa. Ay kon kita haywa kita naga-surrender katong dugalingon ay kaparehas ra brothers and sisters sa atong isayang ka nag-attendit pension nga ginpadakop imaw ginkuta na imaw ko hari haman eto ay imaw ka iniporme way makasok-sok et ano nga gambong nga para sa raton nga kasag o bagete ay royon doon doon na sambit akara brothers and sisters nga gambong na nga ginasok-sok raan ang ginasok-sok nga kinaugali brothers and sisters.
1: Amen. Amen.
0: Nga dapat pakasugod kag makintra ka sa bangkete at ana nga ginpunsyon at atong mahal nga Diyos ay raton niya tagay posoon ay preparado sa pagbaton ko ang mga butang.
1: Amen.
0: Bukon at mahigko raton nga mga kwan mo niya ni maginatawag nga ambay kayo na karaya nga pagapanason lugay om sa atong nga kabuhi tanan-tanan mga kasubo nga nagalikop sa bilog nga kapungsuran nga mga
2: Maroon nga ni Bruno ginarequire kita. Una gi hamit lang una ton na naton do nay. Nga kun may mo ginarequire kita kaping kinay masamiot ang gasimba.
3: Oo.
2: Nga dapat magsimba kita ibukot physical ba. Kundi spiritually dapat ro atong ginagamit ay maski sa atong mga pangamuyo sa atong pagpasalamat ay tagipusoon ita na. Amen.
1: Amen.
2: Nga puno it pagtuo, pagtahod, pagpaubos. Paghinusog. Amen?
1: Amen.
2: Tagipusoon ay klaro nun nga sa unang Samuel 16:7 karo daw ginuway sa tagipusoon yung pamantaw. Amen?
1: Amen.
2: Pero na ikon puro at purma-purma kita nga sa angas kita gasimba kita kanugun yang rato nga oras sa pagsimba. Amen. Kaya naman tama rin bro diretso na kita to magsimba kita nga gamit atong tagipusoon nga matinuhon mapainubuson.
1: Amen?
2: Amen. Go ahead bro.
0: Doyon do ginambay nga doyon da atong ginasoksok sa atong kogalingon bukon ta panami nami kita tiambong pero ra atong kogalingon baga sa atong tagapusoon hay bukon ta it nang antop sa atong pagsimba ay mayon na tabi kita mga kaigmanguran nga nagasimba kita ron ay birthday ko man na makaroon ay masimba ako karon ay siyempre ginatawag ka atong mga kapanan ko namatay may bendisyon imong ginapangamuyo para sa mga nga celebrate it birthday hey ko namatay raton tagtagipuson ni kagayo tabagasa ana nga kwan it atong mga nga Dios hey di man naton maambit do yung arong mga butang agbasi mahimo kita nga rikato sa prasko sa pension niya to nga
2: pero aron bro so one size no tagrato ba nga nagpa nagwali si Ginoo Jesus nanungod sa pugong gawad pugong nagatawid kabuhing at katapusan ay kundi hindi kagubot na anak karang mga apostoles ay sa verse 65 bro pag nagsiling pagin siya aminay ang kamagdanan kung nga nagsiling ako sa inyo nga wala sing may makakari sa akon kung hindi siya pagtugutan sang amay tungod sini madamo ang mga gitutunan ni Jesus ang nagbiya sa iya. Amen.
1: Amen.
2: Bukod niya nga ni it huwag magagto iwan pa mo kag hindi na magupod sa iya, dayon nagsiling si Jesus sa 12 ka mga apostoles. Duyag man bala ka mo magbiya sa akon. Si Simon Pedro nagsabat sa iya, Ginoo, sa kay sino bala kami makadto? Yara sa imo ang mga pulo nga naghahatag sang kabuhi nga dayon. Everlasting Amen. Life. Naniraton nga ron niya pagtambong santos nga misa, nga pamati kita ko po ng Diyos. Masisara yung programa, Divine Mercy sa kabuhi. Kabuhi nga wat katapusan taraan na karang katumbas. Amen.
1: Amen.
2: Kung magtuo kita sa Diyos.

0: Tawagam sa nga tanan. Amen.
1: Amen.
0: Kagkaroon nagatuo kami kag nakahibalong nga ikaw amo ang balaan halin sa langit. Hambal na ni St. Peter, dapat makaroon siguro malipayon raton nga Ginoo kung tanan kita ay makamit lang kung akaraya ang ginhambal ni St. Peter.
2: Amen. Amen.
0: Nga kagkaroon gato kami kag nagakahibalo nga ikaw amo ang balaan halin sa Dios. Kung tanan kita makahambal karon wholeheartedly, din siguro raton nga tao wawang siguro at mas manami makaroon nga pamaging bilang pagpasalamat sa mga Diyos. Malipay karoon siguro raton nga Ginoo, di ba? Amen?
2: Amen.
0: Ara pagkita ng hambayo ni si Jesus nagsabat sa ila, hindi ba lang nga ako ang nagpili sa inyo nga 12, pero ang isa sa inyo yawa. Nagambal siya na siya nanungod sa kay Judas, anak ni Simon Iscariote, kay si Judas, bisan isa sang 12 ka mga apostoles, magaluib kay Jesus. Yan iroon ay, dumdum natin, tanan hinulugas yung bahay. O may una mong karong Judas. Amen.
1: Amen.
0: Yan ay, pares ko sa Ebanghelyo, taginimit lang ni mo bro, nga itong yung pagwa mo, huwag gapos pa mo.
1: Itakbong sa matalunod
0: lang. Ay, kabay nga, hindi matabok ka ito. Amen.
1: Amen.
0: Ay, hindi kita mangin Judas.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: O tanan kita pares kay St. Peter, kailangan nga imaro, imaro Diyos. Nga halin sa langit. Balaan halin sa langit. Amen?
1: Amen.
0: Tapos ano pa ba nato nimit lang ron nga, Lord, ikaw ro balaan nga Diyos halin sa langit nga kimo tanan do amo nga kinagano na kimo gidagalin tanan do yaka ko na halin kin kimo. Eh, ano mat kabugay ka ton ro. Ay, pahugasan kita mga nanamon da. Oh. Yo, duguag hugas may uha pamada nga nagmanggaranon gamit maura. Sini mo ron? Ay kun basahon mo ro 1:15, ano gani? Ang bani Jesus sa 1:15, tanda mo pa, Sir Garen? 1:15. Abi basahon, halipatan mo gali, tanda na mo doon, tanda ko ron. Oo. Oh. Tanda, paboritong versikulo ni Brad Paing ron, 1:15.
2: Ako amo ang puno sang ubas, kamo ang mga sanga. Ang bisan sino nga nagapabilin sa akon, kag ako sa iya, magapangmunga sing madamo. Kay kun wala ako, wala kamo sing may mahimo.
0: Nan, sinay mo, Senyor, Prof. Nan, wagi kita't mahimo kung wa si Jesus. Amen.
2: Amen.
0: Kaya natin si Brad Mayor, maubos na itong oras ka akong duray.
1: Kung manabo, Rabro, nga kita ay magbalik sa kabubuton it. Mahay nga Diyos, nga itong isuklob, isoksok, bilang ngambong, ro, mahigugmaon, ag mahinulsulon niya tigipusoon. Maambit na ito na yung mga grasya ang gitao ka ito na itong mahalaga Diyos.
2: Amen.
0: Pinagubaan ito, Sir Karin nga ito, maubos ba na itong oras ka raw?
1: Dali lang na bro. Ay, Erika Raya, ang sa best training nga na, di sa Ebanghelyo, may itagbong ito yung masa kadudolman, magabagrot, anang ipon, anang...
0: Ang tricycle, kitabi mo, pagtuyak, inag, masahay mo yung halin sa halisog.
1: Ayaw man sa ito niya, first reading raw, galing ay ginuto, do verse 10 ka raw sa ako, no? Ang Ginoo mag-aapin sang bukid sang Sion, pero ang mga tawo sang Moab, pagatasakon pareho sang pagtasak sang dag sang dagami sa ipot mabudlay ito ang mga panda di ba ga sa verse 11 eh sugpon ko lang bro ah sa verse ko lang baga ka magkakapay-kapay sila nga daw malangoy pero ang ila bugal magabutong sa ila paidalom sa tagsa nila kakumpas kakaway kabay kita kapay-tabang. Pero ratong bugay, imaw rin kabutong pedaong katon sa impyerno, brothers and sisters,
2: amen.
1: Kundi kita magbalik sa kabubuton nito itong mga nga Diyos.
2: Amen.
1: Siguro ay bukon pa man it oras nga, bukon pa man it ulihirong tanan.
0: Kung ano nga may anagin niya Santos Kamisa, nga may punsyon sa kasal, gito yung pabingan ginapanggit, ay ikarong gilang natin, ma, ikarong kita natin mag-uwas natin nga pagalingon sa impyerno. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Kung ikilaga ko natin, imaw.
1: Agon, mabit natin do kabuhi nga wait.
2: Katapusan,
1: brothers and sisters. Nga ni Ron, ay akong niya ginahambari ka na, anggit man si Banghelyo, nga magpangayo kita tabang, hindi yun kita baga makabangon o kung ano man. Pero may chance sa gihapon doon, hambay ka itong kabrader nga ito nagtaliwan, bisan sa bad list lang mana at sa confession, sa katapusan na ng biyahe, maambit man na nang, hindi mawag mo sa
0: Impierno.
1: Nga ni brothers and sisters, bukot doon yung sistema atong gaton. Balik kita, simba kita sa atong sa bangkite katong mahal nga Dios,

0: Ay, kung badulis na tao, na hindi ko tingka kumpisar abi karon. Amen.
1: Amen.
0: Enjoy ta nato do ka buhi nga una ta kita sa gahom sa graset atong mga Dios nga kay ban nato do Ginoo. Amen.
2: Amen.
0: Kun nga kaon ta tan manami bukod ta turing karon nga geting hak kala tinya abi igto ka magkilala sa Ginoo. Amen.
1: Amen.
0: Oh, kun ba ta pas ka kun kutawon bukod sang dagon, limang dagon na buong dagon. Enjoy ta nato. Amen.
2: Amen.
0: Kay ban do Ginoo. Ang di karon nato mapamatudan do yung ginhamba di karon sa first reading. Di karon nato mapamatudan nga raton nga mga saga nga to raton mga bukod madayo yung binuhatan nga makahuya
1: pagapanaso
0: ay mga panaso. Amen. Ay pero daya hapa ko nagbuot si Bogs, nagbuot si Binur, si ma si Brian Utamana nagbuot siya, nagbago ta si Sir Karen man o patapos at akima na yung mga unga o hindi ba yan? Amen.
1: Amen.
0: Alilipatan nyo takaroon doon mga ina doon mga binuhatan ko na nagbago ka eh.
1: Amen.
0: Iba ano Ginoo ayaw kita mag-attempt nga sa atong ikasara nga ibaguhon nato na atong kauligon. No way mo nga niya ba ni Jesus kay na 1:15 wala kay kamo sing mahimo kun wala ako isalig ta natong kanaron tanan. Amen.
1: Amen.
0: Ay abo nag umpisa mana jowa mana puday et paay kita mana kabi ra kun nga siyempre sobra sa inom di ba sumpa para sa asawa sumpa pa sa hindi ta man ako mag-inom. Amen. Ay, may kangay mo to, hakablit yung mga sit-sitan yung mga birthday pray, lagay pray. Well, amen, balik ko man. O, sa ato yung kasarang dit, na itong bago or itong gugulingon. Ag hindi kita makapagangit kung sa ato niya taan ang gugulingon yung kasarang Agusto.
3: Amen, amen.
0: Dapat kita sa Agusto at mahanga Diyos, sa ikasarang o sa gahom at mahanga Diyos. Amen.
2: Amen. Amen.
0: Doon na ron sa second reading. Dali lang sis, dali lang. Dali lang okay, maupos atong oras.
1: Dali naman na. Tapos. Dara ako lang reminders, brothers and sisters, no? Kabaabo nga pamaagir o pag-imbita ko atong mga Ginoo sa anang natawag na bagkete. May social media, may sarap programa, Divine Mercy sa Kabuhi. Kung nagpamati kita kita, ang nagatuman sa kabubuto ni Diyos at attend kita. Balik kita kada Domingo ko mag-ambit ko bangkiti ko atong mahal nga Ginoo.
2: Amen.
1: Agdi karaya ko bro, agabokin niya sa gamat.
0: Salamat bro. Eh, sinsya nga misis, sige muna, second reading kita. Manami na, second reading muna.
2: So, may dahil nga agahon sa uman mga brothers and sisters. Ag, balik ka natin daton nga second reading. Ag, daya hay suhat man gihapon ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Filipos. Ako natin nga matandaan ko siyang Domingo, heraya man doan nga kasugpon kara bro. Nga anang mensahe ko siyang Domingo ay ipasayod kuno naton sa atong mahal nga Dios ro aton yung mga pangamuyo ipabati naton kana ihamba naton kana agdi kara makaron ni adlaw nga Domingo mga brothers and sisters ay naghambay kato si San Pablo nga raya nga ra nga anang nga sugat ay ta ibahanda sa anang nga pagpasagamat sa mga taga Filipos agraya naghambay mo ikara nga ni sa verse 12 nga naibaluan ko ang pagpangabuhi nga pigado kag ang pagpagabuhi nga bugana. Natunan ko inis tanan agud nya bisan diin kag bisan ano nga kahimtangan, kontento ako bisan busog ako o kun gutom, bisan kabuganaan o kun kapigaduhan. Dahil nga nahambaran ni San Pablo nga mga brothers and sisters dahil sana nga pagpasalamat sa mga taga Filipos kasi sana nga tiempo nga padayon ka na nga nagabulig. Kasayad man kita sana nga sitwasyon ni San Pablo nga dahil sana nga pag pagbantala mayad nga balita na hanungod kay Ginoong Hesukristo hay imaw hay na priso agro mga tawo nga ra nga anang ginapasalamatan hay padayon nga nagapadaga ka na itbulig agraya nga nang hamba nga bisan ano nga kahimtangan hay said na sa pigado imaw kun sa buganay said na naro ro nga sitwasyon agud nga abersin imaw hay agto hay maka-adjust ro ana nga.
0: Amen.
2: Lawas. Agruin do ginapaabot kato ni San Pablo nga.
0: Bukod ni tagruin nga kun wat kwarta kita ay gayon atong butasan, kun may kwarta ay gayon man. Amen.
2: Amen, bro.
0: Kun may kwarta kabut buot, kun wat kwarta. Sige, kasay jud kamo karon.
2: Amen, bro.
0: Agraya
2: nga ra mga brothers and sisters ginahamba ni San Pablo nga makasarang imaw sa pag-atubang sa tanan nga nga kahimtangan. Dahil paagi sa gahong maginhatag ka na ni Ginoong Hesukristo. Dahil romisyon nga gin-uba ni San Pablo, rin gin-tao ka na nga misyon ni Ginoong Hesukristo, mga brothers and sisters, ag kasayid imaw nga kaibahan komisyon nga ron, inaan ang gahong ni Ginoong Hesukristo, inaro paggiya at pagtuytoy nga ni ginapatihan na ginatuuhan gid na naron nga mga brothers and sisters nga ni ro ahambay ni San Pablo nga ro mga taga Pilipos ro anda nga pagiging maayo kay San Pablo ro ana nga pagbulig kana nga ginbuligan gid nanda si San Pablo kung sa tanan na kinahanglan kay nagahambay si San Pablo sa verse 19 nga kagang akon Dios sa iya bugana nga manggad paagi kay Kristo Jesus magahatag sa inyo sang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. Daya ro bagos ni San Pablo mga brothers and sisters sa mga taga Pilipos nga nagbulig kana sa tanan nga nagbulig kana ana nga ni hambag iya bro sa way man nakakot sa atong readings nga iya sa verse 17 na nang hambag indi tungod kay luyag lang ako magbaton sa mga dulot kundi luyag ko nga madugangan ang inyo maayo nga mga hinimuan. Yari ang resibo sang tanan nga inyo ginhatag sa akon kag sobra na ini. Wala na ini sing kulang sa akon. So ginapaabot ni San Pablo sa mga taga Pilipos mga brothers and sisters nga sa piha ko ana nga habaton yung mga bulig hay makaron hay ginatauna na ro resibo oro ana ginabalik na naro ana nga pagpangamuyo sa atong mahal nga Dios para kanda nga ana nga ning hambay nga ro ana nga Dios hay sa ana nga bugana nga manggad paagi kay Kristo hay magatao itanan ninyo nga mga kinahanglanon ag ihatag naton sa Dios amay ro pagdayaw nga wait katubtuban. So mga brothers and sisters ay ro mensahe katon makaron nga para katon tanan nga ro atong mahay nga Dios ay kasayod imaw ka atong mga kinahanglan mga brothers and sisters. Kasayod imaw kusugod ko atong nga tagipusoon kundi ro ana makaton nga ginapaabot pero aton nga pagtuman ko ana nga tinutuyo pagtuman naton sa anang kabubuton doon na ginapaabot itong mahal nga Dios. Ag kita mga brothers and sisters, bisan sa anong sitwasyon kita, sa kapigaduhon man o sa kahamungayaan, pero atong mahal nga Diyos, mga brothers and sisters, nagapadala it mga tao nga magabulig katon, magapadala it mao it isang katawo nga uwa, mamat ni bro, tag-uwa na itong ginahuna-unaan nga tao, hay, imauro mag-aabot, wala itong ginasaligi, hay, imauro nag-aabot, nga magataw katon it bulig.
0: Amen.
2: Basta kita lang, mga brothers and sisters, hay, tawag sa atong mahal nga Diyos. Nagapagapit sa atong mahal nga Diyos. Kaparehas ko ana nga pag-imbita sa atong ebanghelyo. Tanan kita.
0: Makarinig kita ko sa ginamaw mo nga ron sis ay taging istorya ko yun ni Brad Paingkina of air. Ay tagaraya. Siya yung magamaw kung ano ang ginabaligya ko rin niya.
2: Amen bro.
0: Akong suki what ang maka pero tag na itong nagbakag ako niya ay nagbaligya kapon. What na akong ginagawa? May maroon doon ginoo. Amen.
2: Amen bro.
0: Amen,
2: bro. Amen.
0: Buot ani mo choke nga gabakag imong produkto ay mo taro nag-abot. Amen. Ay nagsabayin ko to may manar sa bilong nga to. Di ba? Amen.
2: Amen, bro. Amen.
0: Abaabo nga ba uyahon it mga itabo sa atong kabuhi nga matuod si mo ginahambal nga ron.
2: Amen, bro.
0: Ginoo, aboy mo sorpresa, aboy mo misteryo. Maroon gagamhanan to atong mga nga Diyos. Masibukot imoro gahatod katong gaatong mga kinanganon. May mga tao imaw. Maski
2: nga ginagamit. Amen, bro.
0: Para nga mga madumduman nato, batyagan nato nga, una imaw sa oras nga tanan para ka.
2: Amen, bro. Atong mahal nga Diyos, mga brothers and sisters, basta inaan kita nag-unong ka na, nag-atuman, nag-atinguha nga, matuman doon.
0: Aras yun sa, sangkiri lang itong oras to. Amen. Kundi rin hamba ni St. Paul di gawin sa Philippos 4:19, tag, my God shall supply all your needs. Diba? Amen. Amen. Kompleto ron ay halos broad doon ay pwedeng spiritual doon, pwedeng material.
2: Amen.
0: Pwedeng physical. Amen.
2: Amen, bro.
0: Oo. Ay, kung naman gambag ito, yung sinimba man, mayon ako naman tayo, naikantyawan ay, gaway pa nga nila mag-asawa, ay nagsimbangin man ay, ano yung inuli, may tugunan yung mana kita, may sugangan mana kita, di ba? Amen.
2: Amen, bro.
0: May gastoon mana kita sa, kung ano, pabi ng mga party-party, di ba? Amen.
2: Amen.
0: Ay, mga material doon ay, di ba, amen? So, klaro sa Santos nga Misa, unang doon spiritual nga mga kinangan nato, di ba? Needs nato, di ba, amen?
2: Amen, bro.
0: Ay, hama ni Jesus sa Ramadho, Mateo 6, sa material, o? Oh, simple, hararo, basic. Mateo 6, 28-33, sara, o? Nga, bala, magpalibog ka mo, nanungod sa inyo mga bayo. Amen. Pilipin nato na.
2: Amen, bro.
0: Hasta utara, sa mga bunyot, ginasuksok nato sa sudbagay, sa may okasyon ko di pati uniforme naton karon sa trabaho, pati uniforme ra sa aton mga estudyante, di ba? Amen.
2: Amen, bro.
0: Nga bala magpalibog mo na nung sa inyo mga bayo. Tan-awa bala kun daw ano ang pagtubo sa mga bulak sa Latagon, wala sila nagapangabudlay. Ako naghimo sang ila mga bayo. Pero nagasilingi ko sa inyo nga bisan pa si Salomon sa iya kamanggaran wala makasuksok sing bayo nga subong katawom sini nga mga bulak. Nga bugak taon na, gipaangin sa bugak mo na. Ang Diyos amo nagpabayo sa mga hilamon nga nagatubo karon kag buwas idapong lamang sa kalayo. Hindi bala siya magpabayo sa inyo? Bonyat hilamon nga ginapabugak at Ginoo, di ba? Amen. Kabaabo nga tanong nga ginapabugak at Ginoo, ginapabunga at Ginoo. Amen. Amen. Namapuslan itawo. Hindi bala siya magbabayo sa inyo ay kadyutay sang inyo pagtuo. Ngayon kung ka-problema kita permi ko rin kung ano rato nga pagginawi sa law-law ay hikayan kita at Ginoo karon. Ay kadyutay sa inyo pagtuo hampa ni Jesus. Gani sa verse 31, gani hindi ka magpalibog nga nagasiling din bala kita makuha sang aton kaunon ukon sang aton ilimnon ukon sang aton mga bayo. O, ayaw ko nung kamutambay karon, hindi ka magpalibog. Ay hampa ni verse sa verse 32, naka-enclose parenthesis para hamba ni Jesus, so, amo ini ang mga butang ginapaligpan permi sa mga hintil. May una pangani karon nga, may una pangani sa ibang Biblia nga, amo ini ang mga butang ginapaligpan permi sa mga pagano, di ba? Amen. May mga verses sa Biblia karon. So pagano, tagali. Rato ang halimbawa kung problema pakita karon. Istergaring karon halimbawa, sa kabaabot na Santo Rosario kara, tagan mo kami sing kanon namo sa kadlaw. Ay taga ibaw ay pinaugdukan kita mo nga ni Ed. Eh, din ako sa printing ka bagay. Apa? Di ba? Amen?
2: Amen, bro.
0: Interviewan niyo si Ter Karen. Sa Santo Rosario, Pilagiro, may namon ni kanon na. Atagan mo kami sing kanon namo sa kadlaw. Itawan mo at Ginoo. Sa ibaw, pangunta niyo sa ibaw. Mga kasimaryo na. Printing ka bagay, may co-op. Sa isda ang rukong niya kinyo says, no?
2: May manok to, bro.
0: May manok ko tamo karon o bako mo ron. What gutom? Arahan ba ni Jesus, o? Oh? Ang iyo amay sa langit na kay balo nga kinangalan niyo ini nga mga butang. May anang man niya hamba ni Jesus, o? Oh? Verse 33, sa paylo, sini, ubahan ninyo, unahan ninyo ang pagpangita sa ginharian sang Diyos.
2: Amen.
0: Kang iya katarungan kag hatagan ni ikaw mo sinitanan nga mga butang. Tayo ba ginakanta na ito, no?
2: Amen.
0: Simbahan sa Santo Sumisa. Seek ye first thy kingdom of God. And all this, and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Nakanta na ito, di ba?
2: Amen, bro.
0: Amen. Bukod niya ito, basta kanta. Nakakanta ron, nakasuyat. Amen.
2: Amen.
0: So, butamahal, kung ginakanta na itong Santos ng Misa, doon na nang ginharian. Amen.
2: Amen.
0: Why na kita kasimba karon basta nagsimba kita. Dahil obligation o whatever, o ano rason man. Amen. O, di ba?
2: Amen, bro.
0: Kundi, hey, nagapasakop kita, kasuhin kita sa ginharihan ni Tatong yung mahal nga Diyos. Amen?
2: Amen.
0: O, aron, klaro. Ano ba itong problema? Eh, tanan na ba ni St. Paul, ano? O, Philippians 4:19. Tanan na itong mga kinanganon ay ginatao at Ginoo.
2: Amen, bro.
0: Eh, kita yung rubugagon, huwag kita gapangayo ka na.
2: Amen.
0: Huwag kita gapangitloy ka na. Amen. Dahil naman huwag kita gapangayo ka na. Huwag kita tsalig ka na.
2: Amen, amen, bro. Amen.
0: Ano naman ni Jesus sa 1:15? Huwag yun ba na kamot mahimu kung wako. Ano sa kabugay natin, mga imakon natin kay Kristo, namun kay Kristo. Amen.
2: Amen.
0: Oo. Ako na patangkin yung nagbugay yun. Galing makaroon ay medyo iba ganoon. Yes.
2: Amen. Then mga brothers and sisters, nga ni ay, sa makaroon ni Domingo ro, ginasugin ni San Pablo ro, Gracia, itatong mahal nga Diyos, gintaot anana katon. Iyawot akaton, hataot anana. Ro, aton niya ang tinguhaon, hayo nga nabang nga, usuin natin doon ang ginharian. Usuin natin doon kung paano kita ka na makapagapit ag makaistorya natin imaw ag mga brothers and sisters ay roana nga mga ginharian yung ginaaman katon tanan kita ay ginawelcome tanan kita ay ginatawag nana tinguhaon niya natin ag ipaday natin yung pangamuyo nga matuman natin roana nga kabubuton asa lang ko rin karun brog med ay nga agahon
0: sa amen siya ba gitsis oo medyo okay man. Okay yun. Ay, okay yun kayo mo. Bawin yung pamasahe kayo na sa Garisigo. Yung sa Lesyo, pangkay sa Kalibo. Oo. Ay, maroon mga ibang hundang mo kay Kristo. Kung magtambong kita sa Santos ng Mesa, magsimba kita. Ay, ginapangin tato niya gino, punsyon sa kasal, ginaimbita, ginana kita.
2: Amen.
0: Amen.
2: Bro. Amen.
0: Oo. Ay, una, kumpleto na una, ama ni San Pablo. Una, aron tanan. Tanan doon sa Sacramento. Una, di nga ron, sa Santos ng Mesa. Amen.
2: Amen.
0: Rukugan ko lang karon ay ro aton nga pagigbayin mo nga ni matuod kita ro hambang nga ni Jesus sa verse ano ra tag tapusan nga bersikulo it ebanghelyo tag ray nga ranga kay madamo ang mga ginagda pero ni pila lamang ang mga ginpili. Ayaw kita yung kamatandong mga pili pinili kita. Importante tumugo kita.
2: Amen.
0: Amen. Nagigugma kita kay Jesus at nagigugma kita sa atong nga sigkatawo. Inanabi ko amat nga ni ay bukon masiyan atong kagulingon nga ni ay kuha natin ginahigugma haman. Amat mahamba kung kuha natin ginakon amat ginahigugma atong kagulingon. Huwag ka nagasimba. Amen.
2: Amen.
0: Ay kung ginahigugma natin atong kagulingon, tumanan natin ang ginahamba ni Jesus.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ay klaro, di ka, gibili na kayo santos ng misa. Amat huwag kita gasimba. Basi bukon nato, kuha natin ginahigugma atong kagulingon. Amen. Ay paano pa kita makihigugma sa atong isang katawag ko? Mismo ratong kagulingon ginapabayaan natin.
2: Amen.
0: Sagaw mit saga. Sagaw mit kamatayon. Amen.
2: Amen.
0: Ay, bato kita sa pamahal. Sa mga ubus atong oras. Ito, ubus tayo rin eh. Pangamuyo sa mga tumulo. Pangamuyo kita. Labing hirigugma ang mga utod sa atong namay sa langit. Pagi sa iyanak. Kag sa Espiritu Santo. Agad niya magtuon kita sa pagkilala. Paghigugma. Kag pagalagad sa atong isang katawo. Sa tagsaga pangamuyo ang atong sabat. Pamatii kami o Ginoo.
1: Pamatii kami o Ginoo.
3: Agod nga ang mga sumulunod ni Kristo mag-isa sa ila kabalaka para sa mga kinahanglanon sang ila isig katawo naga pangalaba kami.
1: Pamatii kami o Ginoo.
3: Agod nga ang tanan nga mga tawo magtuon sa pagtamod sa isa kag isa sing may kalulo. Pagtahod kag paghigugma naga pangalaba kami.
1: Pamati kami o Ginoo.
3: Agod niya ang tanan nga nagaalagad sa mga nagabalatian kag nagakalisod mangin takus sa pagbaton sang padya nga ginsaad ni Kristo para sa ila naga pangalaba
1: kami. Pamati kami o Ginoo.
3: Agod niya ang tanan nga ginahingabot tungod sang ila pagpaninguha nga mapaluntad ang katarungan mangin madinalagon sa ila kabudlay naga pangalaba kami.
1: Pamati kami o Ginoo.
3: Agud niyang tanan namon niya mga minatay magupod sa himaya sang pagkabanaw ni Kristo naga pangalaba kami.
1: Pamati kami o Ginoo.
0: Uamay ang Espiritu ni Kristo nagatulod sa amon sa pagpaninguha sa mga butang labaw sa amon masarangan. Buligi kami, agad masunod namon ining Espiritu, kag mabuksan namon ang amon mga kasing-kasing sa mga kinanglan sang amon mga utod. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Amen. Bawa, skip mo man natin atong karang healing and salvation prayer doon. Amen. Pero kabay nga tuuhan natin daya. Kabay nga binisyonan kita at atong mahigugmaon, matinalanggaon, matinatapon. Nagabugong ka ton sa oras ng tanan, kay bahan na ton sa oras ng tanan. To Diyos nga mga gam sa ng tanan ang Amay, kagang anak, kagang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Salamat ninyo, maigmahon naman kay Kristo, ag huwagin naman ginaotaro yung katapusan niya pagpasyamat sa Todo Teleradyo, sa anang bulig, bunyat kamon, kundi para sa rayong programa, kundi para sa aton nga mahal nga Diyos, nga may banta lagi doon, anang may dayat niya balita at kaguwasan para sa tanan.
1: Amen.
0: Amen. Salamat kid sa inyong pagpamati.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblasyon, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblasyon, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblasyon, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblasyon, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus. Iwasan ang mga sakit.

0: 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
0: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
0: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow!
0: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
3: all weekend long. 88.5 Ang radyo na kaibigan mo.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Anton Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Today's best music all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Magandang hapon, probinsya ng Aklan, Banwa at Kalibo, maidayad ag mainit nga hapon katong tanan. Salamat sa Ginoo, no? Nga gintawan kita ita grasya nga makaalagad, but una sa tanan nakabugtaw kita kay inang agahon mga inigugma ag gintawan kita ita pribilehiyo it uman it Ginoo naton nga makaibahan ninyo sa kahanginan, no? Pinaagi sa aton nga istasyon Radyo Todo 88.5 Aklan. Ngani mga inigugma, no? Inyo kami nga sundan sa aton nga programa sa sugod itsang oras. Umpisa alauna it hapon hasta alas dos it hapon adlaw it Domingo. Agraya rin inyong programa, The Voice of Hope, mga hinigugma. Sa ngayon ni datong nga host, Pastor Dan Paderes of Landmark Bible Baptist Church. Gapabot gid kami it mabaho agwa it untat nga pagpasagamat sa aton nga CEO ag President it aton nga Radyo Todo, si Sir Jonathan Cabrera, no? Sir Jonathan, kung nagapamantaw ikaw ag nagapamati, we are thankful gid and grateful nga makabahin sa inyong istasyon ag maihayag naton sa aton nga mga hinigugmang mga kaprobinsya, mga kasimanwa rong ebanghelyo ni Kristo nga suno sa sinulatan ni Apostol Pablo rong gahumit Dios sa tanan o sa kaguwasan sa tanan nga nagatuo pinaagi kay Kristo Jesus. Ano man ikaw nga rasa, whether you are Filipinos, whether you are Chinese, whether you are American, whether you are Europeans, no, we can only be saved by the same gospel of the Lord Jesus Christ, and that is His death, burial, and resurrection. Alright? No? So, ginatamyaw natin roaton nga mga kaigmanghuran na sa Landmark Bible Baptist Church, no? I believe, no, kakatapos siyang manitandang panimbahon, ginaabi-abi naton si Pastor Dan Paderes ag sa October 25, mga hinigugma, ga-celebrar sanda itandang church anniversary. No, nalipat niya ako kung ikapilagon, but I think it's their 34th or 35th church anniversary, no? So makaroon pa lang ginatamyaw naton ag gina-congratulate naton ro aton nga Mother Church na sa Landmark Bible Baptist Church sa pagpaguna it aton nga pinalangga nga pastor, Pastor Dan Paderes, no? Kaibahan it mga kauturan na ga pamati man ag nagasubaybay man si Ma'am Rose Paderes, also my mother-in-law, no? Maydayad nga hapon ag ginatamyaw naton ro mga regular naton nga mga tagpagamati, no, sa aton nga radio station. Una sa may Fulgencio Balete, una sa may Tangalan, I believe, no, sa nagakagain-gain pang parte at aton nga probinsya, bangod Radyo Todo is the number one radio station, no, iya sa probinsya it Aklan, no, and we praise the Lord for that. Ginapasagamatan man naton si Ma'am Sol Cabrera, no, aton nga station manager, agrutanan nga mga katapo it Radyo Todo 88.5 Aklan. Gabigun gid ro aton nga mga technical guys, no, nga naga bully gid katon, naga assister katon, no, para matigayon rayang programa, no. So standby nga mo mga hinigugma ag mag-aumpisa na kita sa pagpangamuyo, no, siguro Sister Casey, and after that, no, tawa naton it kahigayunan nga i-greet ro aton nga mga avid listeners or followers it aton nga rang programa.
2: Okay, let us pray. Lord, Heavenly Father, gracious and loving God, we thank you, Lord, sa dayang oportunidad uman, Lord, to speak here on air, Lord, to share the gospel, the voice of hope, Lord, that is in you, Lord Jesus Christ. We pray, Lord, nga ikaw gid rumanguna sa kada isa ka kamon, Lord, nga imo lamang, Lord, nga katotohanan dumamutawi, Lord, sa among mga labi, Lord. And help us, Lord, to answer the questions by the word, by your grace, O Lord. And we pray that those who will listen will be edified and hopefully they will be saved.
1: Amen.
2: Apart from you, Lord, we are nothing. We ask for guidance, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen.
3: Amen.
1: O sige, Sister Casey, give it away, no? Nga, ma-greet naton raton ng mga supporters.
2: Ginagreet nato na naro. Siyempre, do, De La Cruz family.
1: Mm-hmm.
2: Nasa, yeah, sa Pastrana. Pastrana, no?
1: Yeah, Lacerna. Lacerna.
2: And do aton mo ng mga neighbor sa Oreta Road.
1: Mm-hmm.
2: Kasi do aton mga niya church. And siyempre, do mga avid listeners naton nga sa Polencio Norte, kay Lola Reni, kay Lola Victor,
1: mm-hmm.
2: and kay Rica Babes, Rica, sa Tangalan. And sino po, Pastor?
1: Oh, si Manong Lu, no? Pamantagon ka ton sa atong Facebook Live, no? May dayad nga Udto Adlaw, no? Kay Manong Lu, aton man nga igmang huduna sa Tangalan, no? Thank you for watching. Ag sa mga kauturan naton or sa aton yung mga kasimanwa nga nag-standby sa andang mga radio monitors, no? Pero kung may pagkakataon ka mo, mga hinigugma nga, magpadagayt inyong mga pangutana, magpadagayt inyong mga greetings, no? Tawaan gid naton kahigayunan, ruyon nga mga butang. Of course, umanuman nato, no, nga rung Landmark Bible Baptist Church magahiwat itandang church anniversary this coming October 25, no? So raton yung mga kasimanwa na sa may Ibahay, no, kun luyag ninyo or basihandom ninyo nga mas makilaga pa si Jesus Christ, bukas gid rung pertahan it Landmark Bible Baptist Church para ihayag kinyo rong ebanghelyo ni Jesus Christ, pwede gid kamo maka-attend, no, sa andang church anniversary. And of course, we are also grateful sa Ginoo man na kaina, Brother Errol and Sister Casey, sa anaman nga bugana nga grasya sa aton nga panimbahon kaina. We thank the Lord for giving us again several visitors, no? Nakakita ko naton rubunga it aton nga pagpapagal, no? Sa aton nga street preaching, sa aton nga pag-imbita, sa aton nga soul winning, or sa aton nga gospel tract distribution. Nagduyin gidro amon nga handom mga inigugma. So sa aton nga mga kasimanwa ya sa Banwa it Kalibo, kung nagapangita ka mo it simbahan nga mas makilagan nyo si Jesus Christ nga ginawali halingid sa pulong it Ginoo, no, bukas gidro aton nga church na sa may Oreta Road Bible Baptist Church Kalibo, no, every Sundays, no, nag-aumpisa kita at 9:30 sa aton nga Sunday school, nagatapos kita at 11:50 or 12, no, sa aton nga panimbahon. Bukas man kita every Wednesdays sa aton nga midweek service, no, nag-aumpisa at alas 6 hasta at alas 8 at kagabihon. Alright, no, so
2: Pastor, still panaligan family.
1: Oh, hindi natin pagkalipatan rong panaligan na family. No, iya si Brother Aryan Jones sa panaligan. Basi, Brother Aryan, gusto mo i-greet rin imong family members, no? Iya mo, Auntie Ami, Uncle Arnil, gahuhibayag, no? Gina-greet kagit, no? Na gina-greet gid kamo ni Brother Aryan Jones, no? Na sa may Aliputos, numan siya Aklan. Si Auntie Ami panaligan, si Uncle Arnel, no, kibahan nyo na ro mga kapamilya, no, ag kaigmanghuran ni Brother Aryan, ni Brother Christian. Ag sabuabugid nga sagamat dahil usually gina welcome nyo gid kami, no, ag kahapon sagamat sa merienda, no. Hindi kun baga ikaw Auntie mag ag uncle mag ano mag tawag kara magkabagaka, no. But kalipay namon to ministers, minister to children una sa may inyong area. Alright, no? So hindi kita magdugay mga inigugma dahil madasig ro oras. Ag kunin nyo natagupangdan, no? Nag-start kita sa pila ka mga pangutana last week. Ginumpisa naton sa pangutana, no? Dahil nga ni nag-proaton nga rang discussion iya makaron mga inigugma ay nagugat raya sa isaga ka nangin viral man nga post sa social media account wherein a woman was seen preaching, no, inside the train station and he was or she was prohibited no to continue no or hindi na daw kailangan ulit no na ulitin no itong pagsasabi or pagpipreach or paghayag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So doon po tayo nagsimula ng atin pong katanungan, did Jesus and the apostle actually preach publicly, no? At nasagot po natin 'yan, and then sinagot din natin yung pangalawang tanong, kung ang Biblia ba, does the Bible command believers to preach the word, no, or the gospel, no, publicly? And then nasagot din natin yung tanong, did the apostles preach outside the church or the synagogue, wherein I think dyan po ang ugat ng ating usapin, dahil kailangan ba nating ipagsabi, kailangan ba nating i-preach or i-declare ang ebanghelyo ni Kristo publicly? Kasi po may mga kababayan tayo na sinasabi nila no na ang pagpipreach daw ng gospel ay kailangan no sa loob lamang ng iglesia or simbahan. Pero ano nga ba ang katotohanan, sapagkat we are Bible believers? Itutuloy po natin itong usapin, mga kaibigan, and if you have any follow-up question, no, you can post that in our Facebook live chat box, Radyo Todo 88.5 Aklan. So, Brother Errol, let us continue this discussion. Did the apostles preach outside the church synagogue, no? I think hindi natin natapos yung tanong na yan. No? And then we will proceed this afternoon. Does public preaching mean Christians can preach anywhere, anytime, regardless of rules?
3: Let's take a look at Acts 17. Actually, nakita kami itong mga versikulo. We almost answered the question, I think. Acts 17, verse 17.
2: Acts 17 verse 17. Therefore disputed he in the synagogue with the Jews and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him.
3: So you see,

0: Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo, J33 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Tutudo.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu ala man ittaba'a al-huda. Ang lahat ng papurit, pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang Panginoon ng lahat ng nilalang, at naway ang kanyang biyaya, pagpapala ay mapakay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, at ganoon din sa mga kanyang mga sahaba o kanyang mga kasamahan, at ganoon din sa kanyang mga pamilya na umalalay sa kanya, at sa bawat mananampalataya na tumahak sa tinahak nilang landas, kapayapaan sa sino mang tumatahak sa landas ng gabay. So alhamdulillah, at andito na naman ang programang Ang Busis ng Islam sa probinsya ng Aklan. Sa live tayo ngayon sa Radyo Todo 88.5, at inshallah ay magtatalakay na naman tayo ng mga ilan na patungkol sa relihiyong Islam. So bago natin simulan ang ating mga nakahandang mga tatalakayin at simulan ang pag-alam sa buhay ng ating kasama kung ba't siya nag-Muslim, inshallah, ay binabati muna natin ang ating mga tagapakinig. Una-una sa ating mga kababayan na mga hindi pa mga Muslim, binabati natin sila ng magandang hapon sa lahat, at nawa ay magkaroon pa tayo ng talakayan patungkol sa ganitong mga usapin, dahil kumbaga nandito tayo sa lugar na kung saan napakarami ng mga Muslim at marami na ring mga hindi Muslim. So ang gusto natin dito ay magkaroon ng kaalaman sa bawat isa. So andito kami at nagpapahiwatig at nag-aabot ng mensahe ng Islam para ipaintindi o ipaunawa, kasi ayun nga, palagi nating tinatalakay dito na napakaraming mga kumakalat sa social media, ganun din sa mga balita, at kahit nga sa ating mga kapaligiran, may mga nagsasabi na ganito daw ang Islam, ganito daw ang mga Muslim, ganito daw ang turo ng Islam, at yun pala ay mga haka-haka o hindi tunay na ganun ang relihiyong Islam. So andito kami sa abot ng aming makaya ay unti-unti naming lilinawin at bigyang linaw ang ilan sa mga maling pag-unawa at maling akala ng ating mga kababayan. So antabayanan nyo po kami sa oras na ito hanggang sa matapos ang oras natin. So yun ang gusto nating unang pambungad sa mga kababayan natin, na magandang hapon sa lahat. At syempre ay nais din nating batiin yung mga kapatid nating mga Muslim, na kung saan ay palaging nakaantabay sa atin at handang matuto at handang makinig patungkol sa mga kaalaman at mga pagkakaroon ng ideya sa mga pananampalatayang Islam. So saan man silang dako ng mundo ay binabati natin sila ng ating pagbati sa Islam ng Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan ay sumainyo lahat. So siyempre, una-una nating babatiin ay yung mga kapatiran natin dito sa Kalibo. Yung mga press natin diyan, si Abdul Wahab Simban, yung sila Angay, sila napakarami din mga kapatid diyan na pangkalahatan. Assalamu alaikum sa inyo diyan. Dito naman sa Nur Ala Village sa Kamansi, yan sila Sheikh Gabriel, sila Ustad Jamil, sila Pres Sulaiman Haji Unos. At yan din sa Boracay, sila Imam Sulaiman, tsaka si Pres Faisal. Binabati natin lahat yan dito sa Pinamukan, at siyempre sa buong mundo na mga kapatid natin na nakikinig sa atin ngayon. Assalamu alaikum at magandang hapon sa lahat. So inshallah, bago natin simulan ang ating mga tatalakayin, siyempre gusto ko ring magbigay din ng pagbati ang ating kasama ngayon, na magbigay din siya ng bago natin talakayin kung bakit siya nag-Muslim at sa napakarahaming relihiyon, Islam pa ang natagpuan niya. So bago natin talakayin yun, gusto muna natin siyang magbigay ng pangbungad na mga pagbati at pagpapakilala. So inshallah, Brother Jack, salamu alaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Binabati ko po at nagpapasalamat po ako sa binabati ko po ang ating mga
1: kapatid
2: na sa pananampalatayang Islam na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At binabati ko rin ang ating mga kapatid na mga non-Muslim at tumatangkilik sa programang ito, ang Busis ng Islam sa probinsya ng Aklan.
1: Mashallah.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Mashallah. So itong si Brother Jack, sa totoosin lang, ginamit siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating Panginoon, na sa kanya po nagsimula ang programang ginamit siya ni Allah bilang sa sabab o dahilan. Kasi siya po yung nag-asikaso nito at nag-request kay Boss Jonathan Cabrera. At alhamdulillah, sa taufik ni Allah, ay nagkaroon po tayo ng programang at nagkaroon ng slot dito sa Radyo Todo sa programang Ambusis ng Islam. At alhamdulillah, ay umabot na po tayo ng 3 taon.
2: 5 years.
1: 5 years na ba?
2: 5 years na ba?
1: 5 years na?
2: 2022 to eh.
1: Oh, mashallah, hindi ko napansin. Ang tagal na pala. At naway, kumbaga, maging mahaba pa at naway, marami pang magabayan sa pamagitan ng programang ito. Allahumma amin. So ngayon, Brother Jack, doon na tayo sa mga katanungan na kung saan alam natin nandito tayo sa lugar na napakaraming hindi Muslim at napakarami sa paligid natin na relihiyon na inaaniba ng mga tao at maraming nagsasabi na ang Diyos daw ay ganito, si ganito ang Diyos, si Allah, si God, si El Shaddai, si Yahweh, si Jehovah, napakarami. So ang gusto nating unang itanong, ba't sa napakaraming relihiyon, Islam pa ang napili mong pasukan? So inshallah.
2: Magandang katanungan yan, Ustad Jamal. Kung bakit kay dami-daming sikta o reliyon
1: nagsilipaglaganap o na nasaksihan mo.
2: Pero Islam yung napasukan yung reliyon. Kasi ganito yun.
1: Mm-hmm.
2: Nung nagre-repair ako ng cellphone.
1: Mm-hmm. Technician
2: kasi ako dati. Kasi nag-apply ako ng technician sa ating kapatid din na si Ustad Nestor Abdul Karim Bujibud.
1: Yung isa sa mga kasama natin dati. Ustad, masala. Sana'y makabalik ka rin dito sa lugar natin at makasama ka rin namin dito. Yung inuupuan natin dito, siya po yung talagang pinaka-anchorman namin. Anchorman.
2: Sa doon tayo nagsimula sa kanya.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nung hindi pa ako Muslim, wala talaga akong naintindihan at that time.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nung nagre-repair ako ng cellphone, may isang customer na lumapit na bumibili ng casing.
1: Accessories
2: sa kanya. Mm-hmm. Hindi naman pwede kasi itong si Ustad Abdul Karim, mm-hmm, palaging nagbibigay ng mensahe yun.
1: Mm-hmm.
2: So kahit sinong tao.
1: Kumbaga pinapalaganap niya talaga yung Islam.
2: Ngayon, nasabi ko sa kanya, bro, doon na lang kayo magkwentuhan kasi hindi ako
1: kumbaga naiingayan ka.
2: Hindi ako makakonsentrate sa ginagawa ko kasi ganun. Sabi ko, parang baka masira ko yung cellphone. Rin ako sa may-ari ng cellphone. Sabi ko sa may-ari ng cellphone, pwede ba, ma'am, balikan mo na lang after lunch?
1: Mm-hmm.
2: Kasi parang naiwagaan.

0: ilang days na nakikinig pa rin ako sa kanya. Parang may punto to. Sabi ko, eh, sige. Sabi ko sa kanya, bro, ako naman yung anuin mo. magbigay ka rin ng paliwanag sa akin na tayo lang dalawa.
1: Ibig sabihin, nung time na yon, technician ka niya, sa iba siya nagpapaliwanag, hindi pa siya nagpapaliwanag sa'yo.
0: Hindi pa. Mm. Ako lang kasi, self, ano lang man ako, nagpuporsige rin naman ako kasi kaligtasan yung inaano natin. Kahit sino man namang tao, kaligtasan naman yung inaano natin, inaangad. Wala namang iba, wala naman tayong inaangad, kundi kaligtasan na naman eh. Kahit ano dyan, lasinggiro dyan sa kanto. Kaligtasan din pa rin yung inaangad dyan. So doon nagsimula, sabi ko, sige, na naintindihan ko na ang Islam, pinaliwanag niya sa akin lahat na ito si Kristo, ganito, kumakain, natutulog, nagpapahinga. So hindi ka pala tunay siyang Diyos. So isipin mo, nung nag-ano ako, three days and three nights, hindi ako nakatulog. Bakit? Doon ka nakita, ang dati kong sinasamba ay hindi pala totoong Panginoon. Yun yung na ano ko sa
1: Islam.
0: Sa Islam talaga.
1: Kumbaga, siyempre, simula pagka panganak sa atin, tapos ilang taon na yun ang sinasamba natin, tapos biglang may dumating na isang tao, tapos sabihin mo, hindi pala tutunay ng Diyos. Tapos nagkaroon ka talaga ng hindi nakatulog.
0: Napaisip ako. Hindi ako na makatulog kasi palagi ako gumigising ng ating gabi. Kasi bago ko nung maligo, nagsa-sign of cross ako eh. So ngayon, kahit na nagsyada na ako, nagsa-sign of cross pa rin ako, pero siyempre, hindi pa mawala-wala. Hindi pa mawala-wala. So ngayon, doon ko naliwanagan na yakapin ko na talagang
1: reliyong Islam.
0: At sabi ko, sige Ustad, tumawag ako sa kanya, lasing pa ako noon. Papasok na ako sa Islam. Sabi ko. So ano ako ang mga kondisyon papasok sa Islam? Sumuot ako, naligo ako,
1: nagporma ako kumbaga.
0: Porma talaga ako. Parang may date ba? Ngayon, nung pumunta na ako sa shop na. Sige, Ustad, anong oras tayo magano? Sige, saksi ka lang. Saksi sa ano?
1: Masyaallah.
0: Di saksi ka na, walang ibang Panginoon na dapat sambahin maliban kay Allah. At sumaksi ka na si Propeta Muhammad ay alipin at kauli-uli ang sugo ng tagapaglika, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ko, ganun lang. Nagulat ako, ganun lang pala kasimple ang pumasok
1: sa Islam. Kasi may mga sekta o may mga relihiyon na kapag pumasok sa kanila, mayroong mga ritual na ginagawa. Alimbawa, mayroong mga nilulublob sa tubig at mayroon ding mga pagsamba na dapat kumplituhin mo yun bago ka pumasok. Sa Islam kasi napakasimple. Yun nga ang ginawa kay brother. Siguro akala mo noon, brother, bro Jack, yung dadalhin ka sa lugar ng sa masjid, dadalhin ka na mayroong ritual na. Kumbaga, sa oras na yon, kapag yakapin mo ang Islam, kung gustong-gusto mo mag-Muslim, pwede ka kaagad pumasok sa Islam. Ganun ang kasimple sa pagpasok sa Islam. Masha'Allah.
0: Doon ko na-realize, kahit sino mang tao, pwede mag-Muslim. Kasi kung saksi lang naman ang titingnan natin, lahat ng nilikha ng tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay magiging saksi sa iyo. Katulad ng mga puno, hangin, tubig na nilikha ng tagapaglikha na sumusunod sa kanya. Yun ay magsasaksi na sa iyo. Hindi yung tao. Kasi kung minsan, kung gusto mo talaga mag-Muslim, kasi nakakalungkot lang talaga pag tayo ay doon pa rin sa kinagisna natin at hindi pinaliwanag ang Islam. Eh wala talaga silang alam. Wala talagang ano-ano.
1: So, mashallah, napakagandang kwento na kung saan hindi mo akalain, nagre-refer ka lang, pero Allahu Akbar, ang gabay ni Allah ay hindi natin alam kung saan na niya ipadaan sa isang tao. So, inshallah, may mga natandaan ka pa doon, Brother Jack, na mga bukod sa na-prove mo na si Jesus Christ ay hindi tunay na Diyos. Ano pa yung kung nag-push sa iyo na yakapin ang Islam o mas nagbigay linaw sa iyo na ang Islam pala ang totoo at ang reliyon ko pala dati ay hindi tunay. Inshallah.
0: Dati naman kasi bago ako pumasok sa Islam. Kasi hindi pa ako noon na strong o either ano pa yun, naghanap ako, at least nagsyada na ako. Naghanap pa rin ako ng pwede pa akong

0: tutusin pag may naki, pag naka, pag na, may nakita akong mali, pwede pa akong umalis.
1: Eh. Oo, lumabas.
0: Pwede pa akong lumabas. Dahil ang sabi sa akin, pag pinasok mo ang Islam, hindi ka na makakalabas. Yun ang sabi sa akin. So, bakit hindi makakalabas? Sabi ko, yun palang ibig sabihin, pag pinasok mo ang Islam, dahil hindi ka na talaga makakalabas, ikaw mismo sa sarili mo, ang magdedesisyon kung lalabas ka o hindi. Kasi kung alam mo ang katuruan ng Islam sa loob niya, ikaw na mismo magdedesisyon sa sarili mo kung lalabas ka o hindi. At doon ko na, ano na, pinag-aralan ko muna ang Biblia, at saka iniambing ko yung Quran. Kasi ang dami ko noon, tutok kasi ako doon dati sa Dawa. So doon ko nakita na si Maria ay nakatalukbong sa Biblia mismo. At saka yung doon rin sa Biblia rin, bawal putulin ang dulo ng ating mga balbas.
1: Masyaallah.
0: Tapos sa Biblia rin, si Kristo ay pinadala lamang sa bayan ng Israel, hindi sa Pilipinas. Kung si Kristo ay pinadala sa bayan ng Israel, siyempre ang nakakilala sa kanya ay taga-Israel, hindi taga-Pilipinas. So masubra nga ang welcome ng taga-Pilipinas sa kanya. Ginawa nilang Diyos eh. Pero kung Diyos talaga si Kristo, ba't hindi siya sinamba ng nanay niya? Ay siyempre, yung nanay niya ang unang nakakaalam sa anak. At hindi pwede lumuhod ang nanay sa anak, kundi
1: hindi pwede bagos.
0: Ang dapat lumuhod ay yung anak sa nanay. Yun lamang po.
1: So masyala, kumbaga, doon sa pag-aaral mo rin sa Biblia. Kasi kahit ako rin noong una, nung ako'y bago pa lang sa Islam, alhamdulillah, naka ilang taon na rin ako ngayon sa Islam, doon din isa sa mga na-prove ko na Islam ang katotohanan. Kasi kahit sa pag-aaral sa Biblia, makikita mo yung mga way ng pagsamba, way ng mga paniniwala ay katuraan talaga ng Islam. Yan nga, sabi ni Brother Jack na yung si Jesus Christ, siya ay tinatawag na bawal yung naka kumbaga sa si Jesus Christ doon na ay siya ay sinugo lamang sa bayan ng Israel o sa lugar niya, hindi po siya isinugo sa ano, kasi ang mga propeta may mga kanya-kanyang lugar na isinugo sila ng Diyos. So kung si Jesus Christ lang ang babasihan natin na sa kanya yung kaligtasan ay napaka ano naman, kumbaga yung paano yung mga naunang mga propeta, sila Moises, si Abraham, si Noah, sila po yung mga lahat ay mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, kung ang point natin dito, doon sa pag-aaral sa Biblia, makikita na si Jesus Christ ay sugo lamang, ang pag-ahit ng balbas ay bawal, sa Islam bawal din po. Yung pagsusuot ni Maria ng kumbong, kung titignan natin, yung takip ay mga Muslim lang po ang sumusunod hanggang ngayon. At doon din sa Biblia, makikita natin, bawal din po yung baboy doon sa Leviticus 11:7. At ganoon din sa Biblia, yung mga way ng pagsamba, yung pag-aayuno ni Jesus Christ, yung kanyang pagpapatirapa, andyan po sa Biblia. Kaya kung talagang nag-aaral ka rin ng Biblia, talagang makikita mo rin yung katotohanan, inshallah, sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi doon din makikita na mayroon pa talagang mga katuruan sa Biblia na andun pa talaga sa original niya at makikita yun. Pero siyempre, hindi natin na lahat yun maano, kasi nabago na ang mga kasulatan na yan. At alam naman niya ng mga Bible scholar. So, ang Quran, ito na po yung pinakahuling revelasyon na kung saan malinaw na ito na yung guide natin sa tamang paniniwala natin. So, inshallah, bago natin yun ipagpatuloy, medyo napakagandang pagtalakay sa buhay ng pagbabalik Islam ni Brother Jack. Bago natin yun ipagpatuloy, nais muna nating batiin yung mga tagapakinig natin. Binabati natin si Abdurrahim, ang kanyang sinabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Jamal Isidro and Bro Abdullah Briones. Sabi niya, Masya Allah, Brother Jack, watching from Barangay Katabana, Madalag, Aklan, Islam is perfect, Alhamdulillah. Shout out Ustaz Mr. Abdul Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kay Brother Abdurrahim. Masya Allah, isa sa mga masigasig din itong brother na panay tanong talaga ito sa akin, mashallah. Kumbaga, andyan talaga sa kanya yung willing na matuto about sa Islam. Nawa ay padaliin at dagdagan pa ni Allah ang iyong kaalaman. At ganoon din, nais nating batiin yung mga takapaginig natin dyan, ang aking asawa at mga anak dyan na nakikinig sa atin, si ni Ann Villanueva, at ganoon din sa aking anak na si Mujahid at si Aisha. So inshallah, bago natin Jack ipagpatuloy yung mga natalakay natin, paalala sa bawat isa sa atin, sa mga kapatirang mga Muslim, na kung saan tuloy-tuloy dapat yung pag-aaral natin. Kasi alimbawa nga, kay example kay Brother Jack, diba, sa pagyakap sa Islam, andyan pa yung pagdududa natin kung Islam ba ang tama, ano ba ang totoo. So kapag nasundan mo na ng pag-aaral, ikaw nang magdedesisyon sa sarili mo kung lalabas ka hindi. At hindi ako maniniwala, kapag nag-aral ka ng Islam at naunawaan mo ang pananampalatayang Islam, wallahi, sumpa man kay Allah, walang matinong Muslim na nag-aral ng Islam na lalabas pa sa Islam. Kasi nandun na yung napakalinaw ng gabay, napakalinaw ng pananampalatayang Islam. Perfecto talaga. Kaya nga sabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, na yung Islam na iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinuro sa atin na nakaabot sa atin, yung liwanag niya ay para din, yung gabi ay parang umaga, sa sobrang liwanag ng Islam. Ganun po ang pananampalatayang Islam. Kaya yung mga tao na naghahanap ng katotohanan at nagsaliksik na hindi bias, kumbaga ang hangad niya talaga ay makita ang katotohanan, hindi ako maniniwala na hindi niya makita ang Islam ang katotohanan kung tunay talaga siyang naghahanap ng katotohanan. So inshallah ngayon, Brother Jack, yun nga sa pagyakap mo sa Islam. So ano naman yung pinagkaiba nung dating hindi ka pa Muslim at nung ikaw ay Muslim na, inshallah?
0: Halos Ustad, ang layo eh. Ang layo ng pagkakaiba eh. Ang pinagkaiba ko dati noon sa nung hindi pa ako Islam, mga Muslim. Kahit nag-Muslim man tayo ngayon, hindi tayo perfecto eh. Nandiyan kasi talaga yung tentasyon na hindi natin mawawala kasi kinagis na natin ganun. Pero may ano yung buhay natin. May direksyon.
1: May guide.
0: May direksyon niya. Tsaka, kaya mo nang kontrolin yung sarili mo. At saka, may kinakatakutan ka eh. Doon tayo eh. Eh dati nung hindi ako Muslim, wala akong kinakatakutan na Panginoon eh. Dahil, hindi ako nagsisimba. Dati rin ako, pag may charismatic, pag hindi ako niyayaya, hindi rin ako pupunta.
1: Wala
0: rin. No. Wala. Nung nag-Muslim ako, palagi akong excited. Every Friday.
1: Mashallah.
0: Palagi akong excited. Nag-prepare talaga ako. Wala akong inaano ko muna yung mga gawain na yan. Pagkatapos ng simba, ng Jumaa, doon ko na ginagawa kung mamasada ako.
1: Maghanap buhay.
0: Doon ko ginagawa. Kasi, binibigyan natin ng importansya yung ano natin, yung Panginoon na naglikha sa atin. Sa atin na nga, yung anim na araw, isang araw lang nga sa kanya eh. Hindi pa natin may bigay. Kaya yun yung kinaiba nung hindi ako Muslim.
1: At ngayon na Muslim.
0: Na sa Islam ako ngayon. Palagi lang ako excited. Ngayon, sabi ko, sarili ko, palagi kong dinadasal sa tagapaglika na naway yakapin ng magulang ko yung
1: Islam,
0: pananampalatayang Islam. At alhamdulillah, niyakap niya yung Islam, pati pa yung father ko.
1: Mashallah.
0: Ngayon, ano na sila sa Islam? Ngayon, nagre-research na sila sa Islam.
1: Mashallah.
0: Sabi ko, kung may mali ka ko ang Islam, sabi ko, kahit katiting na mali lang dyan sa Quran, ipakita mo sa akin at aalis ako. Sabay tayong alis. Kung may makita ka, sabi ko, alis tayo. Wala naman makapagpigil sa atin kung alis tayo. Dahil gusto natin ang katotohanan at kaligtasan sa kabilang buhay. Eh ngayon, sabi ko, kung wala man lang tayo nakita, pagpatuloy natin. Kasi, di ba, ang sabi nga ng ang ating mga ulama, mag-aral kayo mula duyan hanggang libingan para makamit natin ang kaligtasan sa kabilang buhay. Yun lang yung ang mensahe ko sa mga hindi Muslim. Ano na natin? Lubus-lubusin natin at saka huwag na natin i-accept natin to sayang. Dahil abutan tayo ng kamatayan na hindi tayo mga Muslim. Oh, hindi nga ako perfectong tao, pero sinasabi ko talaga kung ano ang na ano ko sa mga ulama natin. Mm-hmm. Yung mga na rinig natin, mm-hmm, at yung mga na, nagpayo sa atin. Mm-hmm. Kasi pag hindi daw, kasi hindi naman tayo agad na paraiso eh.
1: Mm-hmm.
0: Lahat dadaan pa tayo sa impyerno eh.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yun nga, sabi ko sa daddy ko, mm-hmm, alhamdulillah, niyakap ninyo ang Islam. Kayo na po kako, hindi na po kako ako makaano dyan.
1: Mm-hmm.
0: Isipin mo, Ustad Jamal, mm-hmm, sila na rin ngayon yung nagpupursige sa akin na, mm-hmm, magsimba tayo, ano tayo. Kaya, pinapanalangin ko pa yung mga kapatid ko na mag-Muslim. Hindi lang mga kapatid ko, hindi lang kapamilya ko, kundi buong sangkatauhan, buong mundo na mag-Muslim yun lang.
1: Mashallah. So, kumbaga, yung mga nangyari sa buhay ni Brother Jack, kumbaga, andyan yung mga pagsubok. Bilang tao, tayo naman lahat nagkakasala eh. Wala namang perfecto sa atin. At hindi natin pwedeng sabihin, halimbawa, kapag magkamali yung isang brother natin, sabihin na natin na impyerno na siya. Walang pwedeng magsabi ng ganun. Kasi hanggat buhay pa yung tao, may pag-asa pa sa gabay at awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi natin alam na baka yung sinasabihan natin na ganyan at darating sa sitwasyon na magbabaliktad. At ikaw ngayon yung nasa sitwasyon niya at siya ngayon ang nasa malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't walang pwedeng magsabi sa atin na impyerno na yung tao. Lahat tayo bilang mga Muslim, paalala sa bawat isa sa atin, hanggat hindi pa tayo nakakapasok sa paraiso, hindi pa tayo pwedeng maging kampante. At yun nga, sinasabi natin na ang Islam ay relihiyon na katotohanan. At yung mga tao ay hindi po perfecto. Lahat tayo wala pong perfecto. At lahat tayo ay palaging nagkakasala. At ang sabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, kullu ibnu Adam khata wa khairul qata'in at tawwabun. Ang lahat ng anak ni Adan, si Propeta Adam, ay palagi ang nagkakasala. Ito yung likas sa atin. Walang perfecto sa atin. Ito na nabanggit na nga eh, na lahat tayo yung nagkakasala. Subalit, ang pinakamainam sa mga nagkakasala na iyon, yung palagi ang nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. O palagi silang nagtatawba o umihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito ang kainaman ng Islam. Tayo bilang mga tao ay palaging nagkakamali, pero andyan din si Allah na palaging nagpapatawad. So, mashallah, alhamdulillah. At ang isa pa sa napakaganda dito na ang kainaman natin sa Islam, kahit makagawa man tayo ng kasalanan, basta hindi shirk, hindi pagtatambal kay Allah. Pero hindi natin sinasabi na gumawa kayo ng kasalanan. Ang gusto natin ditong iparating, na kapag halimbawa lang nakagawa ng isang Muslim ng kasalanan, pero hindi siya nagtambal kay Allah, darating sa punto na paparusahan siya ni Allah din sa kasalanan na ginawa niya, subalit darating sa oras na siya ay hahanguin sa parusa na yun o sa impyerno papunta sa paraiso. Unlike sa iba na napakabuti naman nila, subalit sila ay nagtambal kay Allah. Kahit gaano pa sila kabuti, dahil hindi sila sumamba kay Allah habang buhay sila sa impyerno. At yun ang kainaman ng Islam. Bilang mga tao, tayo yung nagkakasala, nagkakamali. Pero ang importante, tama yung sinasamba natin, tama yung relihiyon natin. So, yun po ang kainaman ng Islam. At ito po ang gusto namin ipaanyaya at ipaabot sa mga kababayan natin. So, inshallah, bago natin ipagpatuloy yung pagtanong kay Brother Jack, ay gusto nating batiin ulit yung mga tagapanood natin. Mashallah. Binabati natin. Shout out kay Abdul Malik Ismail Dilpiral dyan sa Laguna. Assalamualaikum dyan, brother. At ganoon din kay Sister Annalisa Espino, isa sa mga kapatid din natin na dating Kristiyano na siya ay nagbalik Islam din na taga dito sa istansya na siya po ay nasa abroad ngayon, mashallah. So sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I like this episode. Napapa-English tayo nito. This serves as an inspiration to all, especially for non-Muslims. Inshallah, it will continue para maging gabay sa iba. We can call this my journey to Islam, mashallah. So, inshallah, si sister ay, inshallah, kung may mga oras man na makauwi ka dito, inshallah, magtulungan tayo na ipalaganap natin ang ating reliyon. Nawa'y pangalagaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala dyan. So, ito nga ipaalala sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga hindi Muslim, na ba't ang dami ng balik Islam? Mga, ba't ang dami ng mga Kristiyano na nag-Muslim ngayon? So, isa na ito sa mga, kung sila ay na magtataka, ano nga bang Islam? Ba't maraming nagbabalik Islam? So, pag-aralan nyo po ang reliyong Islam. So, inshallah, ganun din, nais natin batiin ang ating kapatid dyan sa barangay Pinamokan, Orok City, ang ating makisig na kapatid. Salam, Ustad. Mabuti kasama mo si Bro Jack. Galing kay Aladdin. Di vlog, di lantawi. So, inshallah. Brother Jojo, Aladdin, di lantawi. At dyan kay Sister Nina. Inshallah, may oras din na makabisita tayo dyan. Makabisita kami dyan. Inshallah, kasi ngayon ay medyo busy pa tayo. Mayroon pa tayong medyo dapat tapusin at unahin. Pero inshallah, pinag-uusapan na namin yan ni Brother Jack na inshallah dyan kami makapagsala ng Jum'a at dyan tayo mag-salo-salo inshallah. Okay. So, inshallah, bilang siguro panghuling katanungan na ito, Brother Jack, dahil sa tayo ay, kumbaga, nandun na sa episode na na-prove na natin na Islam ang katotohanan. So, bilang mga tayo, niya sabi mo na hindi lang sa pamilya yung dapat i-share ang kaligtasan. Bagkos, hindi bilang mga Muslim na tayo nasa katotohanan, hindi tayo pwedeng maging selfish o tinatawag na sarili lang natin yung iniisip natin. At gusto natin na lahat ng tao ay magabayan. Ganon din ang mga propeta, di ba? Ang gusto ng mga propeta, yung mga tao lahat ay magabayan. So, tayo ngayon, sa yung kalagayan na na-prove mo sa sarili mo na Islam ang katotohanan, ano yung masasabi mo at maipapayo mo dun sa mga tagapakinig at mga tagapanood natin ng mga kababayan patungkol sa reliyong Islam? Inshallah.
0: Ayun niya, Ustad Jamal, no?
1: Oo.
0: Magandang ano yun. Sana gabayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Bigyan tayo ng tawfik.
1: Mm-hmm.
0: At bigyan tayo ng habag at awa ng tagapaglikha at nayakapin natin ang agama Islam. Kasi wala nang, ang sabi kasi nila, walang relihiyon na makakaligtas.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa akin, mayroon. May relihiyon na makakaligtas. Kasi normal naman sigurong walang makakaligtas na relihiyon kung ang kasulatan ay may mali.
1: Mm-mm.
0: Dahil bakit?
1: Mm-mm.
0: Ang tagapaglikha hindi nagsasabi ng kamalian eh.
1: Mm-mm, tama yun.
0: At ang tagapaglikha hindi nagsasabi ng putol-putol.
1: Mm-mm.
0: At ang tagapaglikha hindi nagsasabi ng kasinungalingan.
1: Tama.
0: Kung ang tinuturo mo talaga sa kapwa mo, sa brother, isang ka-brother, may mali na kasulatan.
1: Mm-mm.
0: Totoong ang isang reliyon na hindi ka talaga makakaligtas.
1: Tama yun.
0: Pero kung ang isang reliyon ay nagtuturo na walang pag-alinlangan, walang kasinungalingan, walang mali, walang yun ay totoo.
1: Masyadal.
0: Totoong reliyon. At yun ang gabay natin sa kaligtasan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil lang, ang religion is gabay.
1: Mm-hmm.
0: Gabay sa pagbalik loob, sa nag-iisang Panginoon na dapat at karapat-dapat sambahin.
1: Mm-hmm.
0: Yun, hindi nila kasi hindi nila
1: kasi, naunawaan.
0: Oh, hindi kasi nila tinuturo to eh.
1: At hindi na naunawa kung ano ibig sabihin ng reliyon.
0: Mm. Ang reliyon ay ibig sabihin ng reliyon is gabay sa pagbalik loob sa nag-iisang Panginoon na dapat at karapat-dapat sambahin. Gabay nga eh. Gabay sa kaligtasan. Kaya, sa mensahe ko lang sa non-Muslim, huwag na nating, kung gusto lang naman natin ang kaligtasan, walang problema, dyan yung mga kapatid nating mga Maranao, may mga pisto dyan, magtanong tayo, malapit yung masjid dito, may masjid sa Pinamukaan, may masjid sa Kawayan, may masjid sa Kalibo, may masjid sa Kamansinorte, sa Numansya, may masjid sa Naba, sa Boracay, o dito rin sa malapit sa atin sa Kulasi. Doon kung gusto natin ang katotohanan, na gusto natin ang kaligtasan, puntahan natin sila. Kasi, kaya pinapaabot niya namin itong radio station para kahit saan mang dako ng Pilipinas o saan dako ng mundo, it mapabot namin ang mensahe. Na about Islam.
1: Mm-mm.
0: Yun lamang po.
1: Masyala. So, napakagandang pagtalakay natin sa buhay ni Brother Jack. At isang napaka malasakit na pagpapayo sa ating mga kababayan kung saan itong reliyong Islam ay katotohanan at nawa ay kapag alam na natin na itong katotohanan ay yakapin natin. At yun nga, sabi ni Brother Jack, napakarami ng, napakadali na na pwede nating lapitan. Halimbawa, mga, sa mga lugar natin, hindi mawala na mayroong mga Muslim. Lalo pa sa Kalibo at may mga, sa ibang lugar, yun nga, may mga masjid na dyan. Ay, inshallah, pwede po kayong lumapit sa kanila o di kaya sa mga masjid. Mayroon po tayong mga imam dyan o mga ustad na pwede nyong pagtanong. Kung dito lang din naman po kayo sa Kalibo, inshallah, pwede nyo po kaming kontakin sa page namin na Busis ng Islam sa probinsya ng Aklan o di kaya sa mismong account ko, yung Jerwin Isidro. O di kaya, puntahan nyo po ako dyan sa Kalibo Masjid. Hanapin nyo na lang po ako dyan sa mga kapatid natin. O di kaya, pwede nyo po akong puntahan dyan sa pisto natin sa malapit sa Nobo, sa likod ng Ramboy, sa harap ng Pricey Gas, inshallah. At sa mga gusto pong humingi ng mga babasahin na aklat patungkol sa Islam, pumunta na lang po kayo sa shop o kontakin nyo po ako para kung malapit lang ay pwede natin yan ma-deliver. At libre po yun, walang bayad. At ganun din na nais ko rin ipaabot sa mga kapatid natin na mga Muslim na gustong humingi ng mga Islamic books at mga pamphlets ay napakarami po tayo galing sa Saudi Arabia na pinadala sa atin ng mga kapatid natin doon. Inshallah, pumunta lang po kayo doon sa shop natin. Mayroon po tayo doon na mga kumbaga maikli lang na mga pamphlet na pwede natin yun ibigay sa mga kamag-anak natin, sa mga malalapit sa atin, katrabaho o mga classmate natin, na kung ganun ay inshallah ay maipabot natin sa kanila yung pananampalatayang Islam. Sa kahit sa ganung kaliit na kasimple na mga gawain ay hindi natin alam na maaring doon ipadaan ni Allah yung gabay at sa pamagitan mo ay may taong natagpuan ng katotohanan.
0: At huwag mahiya, Ustad Jamal, huwag mahiya kasi ang pinag-usapan natin dito is kaligtasan. Dahil dito sa mundo, ang sabi nila, ito is kulungan ng mga mananampalataya. Ang tunay talaga na pamumuhay natin, yung inaangad natin na paraiso sa kabilang buhay, yun talaga ang tunay na habang buhay tayo doon.
1: Mashallah.
0: Huwag lang mahiya na magtanong, huwag mahiya na magano. Kasi mahiya tayo sa tagapaglika. Dahil bakit? Kumpletong binigay niya sa atin. Lahat binigay niya sa atin. Wala siyang pangangailangan. Tayo ang nangangailangan sa kanya. Ang Islam, inuulit ko lang po, hindi tayo kailangan ng Islam, kundi tayo mismo ang nangangailangan sa Islam.
1: Allahu Akbar. Taba yan, mashallah. So, inshallah, bago natin tapusin ang programa, mayroon pa tayo ilang minutes. Batiin muna natin yung ibang mga tagapakinig natin. Si Sheikh Abdurrahman, si Sheikh Manikan, o si Abdurrahman Manikan, na monitoring siya ngayon, mashallah, nakikinig. Isa sa mga, inshallah, Sheikh, naway makasama ka namin ulit dito sa programa, inshallah. At ganoon din yung ating brother na palagi ding sumusuporta sa mga ganitong mga sitwasyon o ganitong mga, kumbaga hindi nagpapahuli na kahit siya ay mula sa tribu ng mga Maraw, pero pagdating sa mga da'wa, napakasipag niya rin. Walang iba kundi si brother, si Alex Alaw, mashallah. Salamu alaikum mga ustad, sabi ni, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. At ganoon din sabi ni brother Jojo, salamu alaikum. Aladdin di vlog, assalamualaikum Ustad, maganda at katuwang mo si Commander Jack. Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Siyempre, nice din nating batiin ang ating butihing Sheikh na si Sheikh Abdurrahman Baiz na nakasama natin ito nakaraan. Inshallah, naway pangalagaan siya palagi ni Allah at naway makasama pa natin siya ulit sa pagbalik niya dito. Siyempre, nice ko rin batiin ang ating kapatid na si Yusuf Ilig. Inshallah, malapit-lapit na siyang umuwi dito at makasama natin ulit dito sa programa at makasama natin sa mga proyekto na kung saan mga programa patungkol sa mga ganitong pagpapalaganap ng relihiyong Islam. So, alhamdulillah. Siguro, Jack, bilang panghuling mensahe na lang, anong masasabi mo sa mga ano natin? Kumbaga, may mga abangan ba sila? Anong ang mga, bilang mensahe mo sa mga kapatid natin at ganun din sa, siguro unahin mo muna sa mga non-Muslim at isunod mo na rin siguro din yung mga kapatid nating Muslim, inshallah.
0: Sa mga non-Muslim, ang payo ko lang is wag na nating patagalin na abutan tayo ng kamatayan. Kasi ito na talaga ang kaligtasan natin sa kabilang buhay. At makakamtan natin ang... May ano naman talaga yung Allah. May kumbaga may inihanda naman talaga sa atin. Depende lang naman sa mga gawa natin. Pero pag sumikapan natin na naway yakapin ninyo ang pananampalatayang Islam. Yun lamang po kasi. At sa mga kapatid ko, mga Muslim, magulang at kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ang pagtatagumpay natin dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay, ay may isagawa natin ang kautusan ng tagapaglika ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam mo po. Tsaka, shout out sa nanay ko. Sa nanay ko kay Miriam Nimia Briones. Salamu alaikum. At sa daddy ko kay... nakalimutan ko kasi yung ano nito eh. Yung pangalan niya. Assalamu alaikum. At sa mga kapatid ko dyan, Habid, maihapon kitin doon na manok atong suwa.
1: Masyaallah. Oh, katayin nyo na. So, alhamdulillah, may ilang minute pa tayo. Siguro, bilang paalala na lang ito sa mga kababayan natin at ganoon din sa mga kapatiran. So, bago natin yun, tapusin no, sa pagbibigay ng payo, gusto ko munang batiin yung ating butihing ustad dyan sa Boracay. Sabi niya si Ustad Munib Aziz Ali. Sabi niya, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan watching from Tambisaan, Boracay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustad, naway pangalagaan kayo palagi ni Allah subhanahu wa ta'ala at pahabain ni Allah ang inyong mga buhay na punong-puno ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, kita-kits po tayo ulit pag makapasyal kami dyan sa Boracay, inshallah, at kung may oras tayo na makabigay din tayo ng ulit ng khutba o sermon dyan sa Tambisaan, sa masjid dyan, inshallah. So siguro bilang panghuli, nais kong ibigay na payo dun sa mga kababayan natin ay kumbaga andito na ang relihiyong Islam na kumakalat sa social media. Napakarami ng mga nagsasalita ng mga duat o mga speaker patungkol sa pananampalatayang Islam. So sana pakinggan natin. Inshallah, magkaroon tayo ng tinatawag na mag-isip-isip tayo sa sarili natin na paano na kayo yung buhay natin pagkatapos ng kamatayan. Kasi masyado na tayong naging abala sa mga trabaho natin, sa mga business natin, sa mga anumang makamundong ginagawa natin. At minsan, nakalimutan natin kung tatanungin natin sila anong gusto natin sa buhay. Yung iba, makamit yung pangarap nila, makapagtapos yung anak nila, makapunta sa mga ibang mga bansa. So, balit, kung titignan natin, yung purpose ng buhay nila, hindi na dun sa pinakadapat na maging purpose. Although, okay naman yan, walang problema na tayo bilang, kahit sa amin bilang mga Muslim, naghahanap buhay kami para sa pamilya. Kami ay, kumbaga, may mga pangarap din sa buhay. So, balit, yun ba yung dapat nating maging layunin sa pamumuhay natin sa mundo? But, kumbaga, doon na lang umiikot yung buhay natin. So, mayroon tayong nakalimutan. Yun po ay ang nabuhay tayo dito sa mundo para sambahin ang ating tagapaglikha. Sambahin natin yung tagapaglikha. At yun po yung pinaka-purpose natin sa mundo. Ano ba yung purpose natin dito sa mundo? Ba't ba tayo nilikha? Ba't ba tayo nabuhay? So, ang purpose po natin dito sa mundo ay para sambahin ang tagapaglikha. At yun po ang gusto kong ipaunawa sa bawat isa sa atin. Kung sino po yung tagapaglikha na yun. Kung sino po yung dapat nating sambahin. Maari po kasing yung sinasamba mo ngayon ay hindi pala yan ang tunay na Diyos na dapat natin sambahin. At meron pong katangian at meron pong tinatawag na para masabing totoo yung sinasamba mo, dapat pumasok sa mga kondisyon na ito. Ano yung una na yon? Dapat ang Diyos natin ay nag-iisa lamang. Yung tinatawag na Diyos na absolute one o tanging nag-iisa lang. Hindi yung isa na naging tatlo o tatlo na naging isa. Talagang literal na nag-iisa. Pag ang Diyos natin hindi isa, nagkaroon pa ng dalawa o tatlo, Hindi na po yung Diyos natin. Kasi kung titignan natin, kung magkaroon tayo ng Diyos na higit sa isa, malilito tayo ngayon kung sino yung sasambahin natin. Eh, isa pa lang na kapitan sa barangay natin. Nag-aagulo na tayo. Eh, paano pa magkaroon ng dalawa o tatlo, di ba? So, napakalaking epekto nun. So, halimbawa, kung magkaroon tayo ng Diyos na dalawa, ang gusto ng Diyos na isa, magkaroon ng tag-ulan. Yung isa naman, tag-init. Ngayon, kumukombine yung weather. So, hindi pwede. Talagang isa lang ang nagkocontrol ng lahat. At yun dapat ang sasambay natin. Dapat sinasamba natin ay tanging isa lamang. Okay? Hindi si isa na naging tatlo, tatlo na naging isa. Literal lang na nag-iisa. Okay. Kung ang Diyos mo yung nag-iisa, tama. Pangalawa, dapat pumasok din sa kanya yung katangian na ito. Yung Diyos dapat natin na sinasamba, dapat po ay wala siyang pangangailangan. Pag ang Diyos natin ay nangangailangan, hindi na po dapat natin sambahin yan. Bakit? Kung ang sarili niya ay nangangailangan siya o meron siya mga pangailangan, paano pa niya tayo maliligtas? Eh, sa sarili niya nga, hindi niya matustusan ang sarili niya. So, kapag yung sinasamba natin nangangailangan, eh, malaking problema po. Halimbawa, kung ang Diyos natin ay nagugutom, nauuhaw, natutulog, malaking problema yon. Kasi hindi po yung katangian ng tunay na Diyos. Dapat yung Diyos natin ay wala po siyang pangailangan at hindi po siya dinadalaw ng antok. Kasi kung ang Diyos natin inaantok at makatulog siya, sino magkukontrol ngayon ng kalangitan at kalupaan? Bakang yung mga kalangitan ay babagsak sa kalupaan. So napakalaking problema yon. So dapat yung Diyos natin ay wala po siyang pangangailangan. Pangatlo naman, ay yung Diyos dapat natin na sinasamba ay hindi po siya nagkaanak. Hindi po siya hindi siya ipinanganak at hindi rin siya nagkaanak. So ibig sabihin dito, kung yung Diyos natin ay pinanganak, ibig sabihin meron siyang magulang. At kung yung magulang na yon, kung ang Diyos na yon ay may magulang, ibig sabihin Diyos din yung magulang. At siyempre kung mga anak din ang Diyos na yon, marami ngayon yung Diyos natin, may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos sa tuhod, may Diyos sa dapa-dapa, mayroon sa kuko. Marami na, marami at malilito tayo ngayon. So, kung titignan natin, hindi ito angkop sa ating na sambahin natin na magkaroon tayo ng maraming Diyos. At ganoon din, eh, hindi rin pwedeng yung Diyos natin mag-anak. Bakit? Kung Diyos natin mag-anak, manghihina yung Diyos natin pag manganak siya. Yeah. At ang problema nito, ang Diyos natin ay sinasabi nila na tinatawag nilang Ama. Oh, kung mayroon bang lalaki na nanganganak? So, malaking problema din yan. At ang panganak ay malaking panghihina sa panghihina. At ang panghihina, hindi po yung katangian ng dapat nating sambahin Diyos. At panghuli naman yung ang Diyos ay wala po siyang katulad. Pag sinabi natin walang katulad, wala pang kailanmang nakakita sa Kanya. So, ang ibig sabihin natin dito, ang Diyos ay wala po siyang katulad. Hindi po siya rebulto, hindi po siya kahoy, hindi po siya hangin, hindi po siya apoy. Wala pang nakakakita sa tagapaglikha. So, yun po ang katangian na dapat nating sambahin. At alam nyo ba na yung mga katangian na nabanggit natin, ayun po ang nabanggit sa Quran na katangian ni Allah na hindi po nabanggit sa ibang pananampalataya. Na si Allah, siya po ay nag-iisa, siya po ay walang pangailangan, na siya po ay hindi nagkaanak at hindi rin pinanganak, at siya po ay walang katulad. At yun po ang gusto naming ipaunawa sa inyo na dapat nating sambahin. So, mayroon pa tayong tatlong minuto bilang panghuli na lang siguro ay paalala sa mga kababayan natin, sa mga kapatid natin. Kasi ang paalala ko sa mga kababayan natin na sa napakaraming Diyos, hanapin natin ang totoo. Kasi yun lang po ang kailanman na hindi mapapatawad ng Diyos na sumamba pa tayo sa iba. Kasi bilang mga tao, nilikha tayo ng Diyos, tinustusan tayo ng Diyos, siya lang dapat po ang sambahin natin. Kasi halimbawa, kung meron tayong magulang, at tinustusan tayo ng magulang natin, at iba yung tinuring natin na magulang, ano maramdaman ng mga magulang natin? Sila po ay masasaktan. Sila po ay magkakaroon ng hinanakit. So, ganun din po ang Diyos. Sobra pa kaya nga merong impyerno sa mga taong magtambal sa Kanya. So, sambahin po natin yung sino po yung tagapaglikha natin na walang iba, yun po si Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon nga, magbibigay tayo ng panghuling mensahe doon sa mga kapatid natin na Muslim. So, inshallah, ang payo ko siguro, gawain na ito, ito po ay da'wa, yung tinatawag sa Islam na pagpapalaganap o pagpapaabot ng mensahe ng Islam tungo sa mga tao, balik kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito pong gawain na ito, ito po ang gawain ng mga propeta. Lahat ng mga propeta, ito po ang gawain nila. At sinasabi natin sa ating mga sarili na tayo ay sumusunod sa mga propeta, so dapat buhuwag natin iiwanan ang ginawa ng mga propeta, ang pagpapaabot ng mensahe ng katotohanan ng Islam. So inshallah po, tayo po ay magtulong-tulong bilang mga Muslim, mga kapatid ng mga Muslim, na kung alam natin ang katotohanan, magtumulong tayo kahit sa anumang uri ng pagtulong. Ito man ay physical, ito man ay financial, ito man ay panalangin, wala pong problema. Ito po ay walang ibang makikinabang sa da'wa, kundi ang ating mga sarili. At itong da'wa, hanggat meron tayong buhay, meron tayong hininga, dapat isumpa natin yan sa ating mga sarili kay Allah na hindi natin ito iiwanan kahit anuman ang mangyari, kahit ikaw na lang mag-isa. Dahil ito lamang ang magagabay sa atin patungo sa kaligtasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po ang gusto kong ipaintindi sa bawat. Inshallah, magtulong-tulong tayo alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naway pagsamahin tayo ni Allah dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay sa kanyang paraiso. So hanggang dito na lang, inshallah. Ako po ang inyong kapatid at kababayan na Jamal Isidro.
0: At ito rin si kapatid Jack Rolin Abdullah Briones.
1: At ito po ang programang Ang Boses ng Islam. Magandang hapon po sa lahat.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic

0: nagpabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag itang bilog lang akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako more power coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga kada gahon na akong nga ginainom. Wow, na ako nag-ano, it take it, ibang vitamins, kaya more power coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
4: Ah, yes po. Papa ko po.
3: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
4: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
3: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
4: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na. Nag-take ng...
3: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
4: Cramps, good yung paa niya, sir.
3: Oo, tapos?
4: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
3: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
4: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
3: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
4: Nakikinig kasi sila sa radyo.
3: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
4: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
3: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
4: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Uy, Mare, kagwapag yung luki ka makaroon na. Ihotin mo man abir yung sikreto ka kon.
6: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
7: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
6: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Kalibo, Aklan.
8: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
9: Samson Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo,
11: isa ka-teacher.
10: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music,
4: weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

gabi. Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: This is going out.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Praise God! Isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli po ay samahan niyo kami sa programa ni Yahweh El Shaddai. Tayo po ay mapapakinggan at mapapanood tuwing araw ng Linggo sa ganap na ika-4 hanggang ika-5 ng hapon. At tayo po ay nagpapasalamat, nagbibigay pugay sa pamunuan, sa management and staff at pamunuan ng Radio Tulo 88.5 FM na kung saan ang radyo ng kaibigan mo. At nagpapasalamat po tayo sa kanilang CEO na si Jonathan P. Cabrera at ganoon din po sa pakikipagtulungan po ng ating butihing sangguniang panglalawigan member, Brother Jupiter Gallinero.
1: Amen. At isang pinagpalang hapon po sa lahat ng mga taga-subaybay at nakikinig sa programang ito ng ating dakilang El Shaddai dito po sa Himpilang Pinagpapala, ang 88.5 Radyo Todo ng Aklan.
0: Magandang at siyempre pa po, makakasama natin ang at sa technical side ang ating kaibigan si Dingdong Rubiso. At ngayon po ay bago tayo lumako sa ating pambungad na panalangin, makakasama po natin ang ating masisipag, magigiting na mga lingkod ng ating Panginoon, ang masipag na ama, ulirang ama, at isa rin pong ulirang ama ulit. Ang magpakilala po muna tayo, mga kapatid.
2: Opo, si Brother Richard Chatel, sabay na makakasama niyo po sa loob ng isang oras sa pagpapahinga

0: Muna po ay kung meron kayong announcement na mga mahalagang announcement sa inyong mga area or ano yung mga activities, go ahead.
1: Praise the Lord at maraming maraming salamat sa Panginoon sa katatapos lang po ng youth gathering sa opisina ng Yahweh El Shaddai sa Linabuan. At successful po, maraming salamat sa mga nagsuporta, mga bata, sumama ng mga parents na nagsuporta sa mga kabataan. At inaanyayahan ko po ang lahat na kung saan dalhin natin ang ating mga kabataan sa gawain ni Yahweh El Shaddai upang sila ay makakilala sa Panginoon, upang sila ay sasambahin ang ating Panginoong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay na kung saan kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya binabati ko po ang lahat ng mga bumubuo at lahat ng pumunta at nagsuporta sa araw na ito ng youth gathering. Ganun din naman ay binabati ko ang aking sister wife na dyan nakikinig, kung saan ay si Sister Ana Lisa Ignacio. At lahat ng nasa Nabas ay bahay, ang nakakilala sa akin ay binabati ko po kayo dyan lahat.
0: Brother Randy, batiin mo na rin yung area natin, yung lahat ng area. Brother Randy, go ahead.
2: Amen. Lahat po ng mga nasa Area 5, composing Ibahay, Pragante, Nabas, Tabon, Boracay, Borwanga, at lahat po ng mga manggagawa ay welcome po ngayon sa pakikinig sa programa ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Of course, mula Area 1, 2, 3, 4 ay tayo po ay magsama-sama sa gawain ng ating Panginoon. At yung sponsor po pala ng Diocese next month, November 7, ay ang Area 3.
0: Yes, na kung saan ang monitoring council at saka monitoring preacher dyan ay sino nga, Brother Richard?
1: Si Brother Ray Ruiz at saka si Sister Elsie.
0: At yan po ay sa darating na buwan ng?
2: November 7 sa Apsta Center po ang venue mula umaga hanggang hapon. At loobin ni Lord, tentative schedule, advance announcement po ito, this coming December 13. Depende pa po sa mapag-uusapan. Ang tentative venue ay Auckland Catholic College at yun po ay diocesan. Gaganapin ng second Sunday of the month together with our Bishop Cyril.
0: Okay. Magandang balita po yan sa ating lahat. Ano po? At siyempre pa po, inaanyayahan namin kayo sa tuwing araw ng Martes po. Meron Amen. Tayong banal na misa dito sa Calibo Cathedral. Nagsisimula po yan ng alas 5:30 hanggang 6:30 po ng hapon. To be followed po yan ang gawain ni Yahweh El Shaddai. Family appointment po, 6:30 to 7:30 ng gabi. Tuesday, every Tuesday po yan, mga kapatid. At siyempre pa po, yan po ay sa pangungunan ng ating kapatid, ang kanilang coordinator, si Sister Susan Falco. At kasamahan niya po, si Sister Ini Reyes, si ang kanila po nga Secretary Treasurer, si Sister G. Marintelio. Amen. Sa service naman po, ang kanyang brother husband, si Judy Rintelio. Siyempre kasama nila dyan, sina Sister Colleen Ariba, Sis Merly Cahilig, Sis Monina Pabroa, Sis Udong.
2: Sister Monina
0: Pabroa?
2: Hindi po. Ariba.
0: Ariba ba? Si Sister, I'm sorry, I stand corrected. At least binabati na rin po natin si Sister Monina Pabroa. Monina Bacalso po pala. At sa si Sister Udong. Si Sister siyempre pa po si Sister Miling Rintelio, si Nainani Andrade, at saka yung mag-asawa na si Sister Ching at saka si ang kanyang brother husband si Brother Jeep Alibuga. At siyempre pa po yung masugid nating attender at saka ito po ay titers natin si Sister Maria Almalbes. Andiyan din po si Sister Sabakaw po si Sister Erlyn Cipriano. At Brother Randy, kung meron pa?
2: Siguro po ay dadako na po tayo sa ating
0: okay, at tayo po ay dadako na sa ating paunang panalangin. Brother Richard?
1: Praise the Lord, oh hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dakilain ang iyong pangalang banal. Diyos naming amang makapangyarihan sa lahat. Talibika ng langit, ng lupa. Diyos na mabuti at walang hanggang kabutihan. Panginoon, narito muli kami sa paghihimpawid ng inyong mabuting balita. Dalangin ko pong samahan kami

0: at bigyan ng karunungan upang aming maibahagi ng malinaw at hag Panginoon ang iyong mensahe upang ito'y mag-absorb sa bawat puso at isipan. Pagpalain din po, Panginoon, ang mga nakikinig sa mandako ng lugar ng mundo sa mga sandaling ito, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, ang inyong mga salita sa bawat nakikinig ngayon at nakatunghay lang sa Radyo Tudo sa lugar ng Pilipinas ay inyong pong abutin anuman ang kanilang kalagayan, sitwasyon sa buhay, lalo na po ang may mga suliranin at may mga karamdaman at may mga kaguluhan sa kanilang buhay. Hayaan mo, O Diyos, na mangusap kayo sa bawat isa sa kanila sa pamamagitan ng inyong mensahe ngayon na aming pagsalusaluhan. At inaangkin namin ang isang oras na ito ng talakayan, ng pagbabahagi ng iyong mga salita na marami kayong aabutin at maraming makakakilala kayo sa inyo upang kayo'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman, Panginoon, inaangkin namin, Panginoon, sandaang tagumpay ng pagbabahagi ng inyong mga salita ngayong oras na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang papuri, pasasalamat, parangal, pagdakila ay aming binabalik sa inyo. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
1: Amen. At, okay, at siyempre pa po, dadako na tayo sa pagbasa ng ang Ebanghelyo sa oras na ito, Brother Randy, kasi inahabol na tayo ng oras. Go ahead.
2: At ang mabuting balita po ngayong araw na siyang ating pagninilayan ay hango po ayon kay San Mateo, ang kabanata ay 22, talata 1 hanggang 14. Ito pa'y patungkol sa talinhaga ng kasalan. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda ng mga pagkain, napatay ng aking mga baka at mga pinatabang guya at handa ng lahat. Halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ng lahat na makita ninyo. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ng mga lingkod at isinama nilang lahat ng kanilang natagpuan. Masasama at mabubuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at magangalit ang kanyang ngipin. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
0: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
1: Okay, ang talinhaga po ay patungkol sa kasalan ng anak ng hari na kung saan po ay sinasabing the parable of the wedding banquet. Dito po nagsasaad na tayo po ay inaanyayahan ng Panginoon sa isang pagtitipon na kung saan ang ikakasal ay ang anak, ang kanyang anak, na sinugo na para tayo po ay anyayahan na kung na para pumunta sa isa kanyang selebrasyon. Patungkol dito, Brother Randy, ano sa pananaw mo, bakit tayo inimbitahan ng Panginoon sa kanyang piging?
2: Talinghaga pong ito, Brother Gene, Brother Richard, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, ito po ay isang kwento ng pagkalinga at pag-iimbita ng Diyos sa lahat ng tao. Kasi pag sinabi pong parable is a story na mayroong mahalagang aral na nais pong ituro sa kanyang mga audience noong unang panahon. At ang hari po dito ay nagsisimbolo mismo sa ating Diyos, at ang mga invited guests, yung mga inanyayahan, ay nagsisimbolo po sa bayang Israel. At yung mga lingkod o servants na kanyang laging sinusugo pero nire-reject nila at pinapatay, ito yung nagsisimbolo sa mga propeta, mga alagad nung unang panahon, at yung mga pinatay na kordero at mga guya ay nagsisimbolo po ito sa mga taong nag-alay ng kanilang buhay pero nireject pa rin po ng bayang Israel. At hanggang ngayon ay ang paghahari ng Diyos, marami pa rin po sa mga Israelite ang rejected po ang ating Panginoon. Pero ang message po dito, dahil kung ating mababalikan, mayroong una na partial invitation, at nung actual na naihanda na po ang lahat, the second invitation, at doon nagalit ang hari dahil hindi pumunta ang lahat ng inanyayahan bagkus sila ay nagdahilan. And then nagkaroon ng third invitation na sabi ng hari, hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan, kaya pumunta kayo sa mga mataong lugar at kahit sinong inyong makita, anyayahan nyo sila. Kaya napuno ng ang bulwagang pangkasalan ng mga tao, mabubuti at masasama, at ito ay nagsisimbolo sa mga taong tumutugon sa panawagan po
1: at
2: ng
1: dito,
2: Diyos.
1: At dito, Brother Randy, nakikita ko dito sa talinhagang ito na ang Panginoon ay pinabalik muli ang kanyang mga alagad upang dumalo ang ibang hindi pumunta, kasi nga sinabi dito ng Panginoon na pinapunta niya sa mga lansangan. Ang ibig sabihin, yung mga taong tambay, makasalanan, o kahit na sino man doon, ay pinapadala niya sa kanyang piging o sa kanyang handaan, na para sanang sa ganun ay magkaroon ng mapuno yung ang kanyang binyo. Ano ba ang ibig sabihin ng Panginoon dito na kahit na, ano ba ang tinutukoy niya rito patungkol sa talinhagang ito, Brother Randy?
2: Ang Brother tinutukoy Richard po dito, Brother Gene, Brother Richard, ay pinakikita dito yung grabing habag at pagmamahal ng Diyos para sa lahat. God is calling everyone na lumapit po sa Kanya. Ano man ang kalagayan at estado ng buhay, kahit yung mga masasama at mga mabubuti, ito ay nagsisimbolo sa ating lahat. May mga taong katulad natin, hindi naman tayo ganap na mabuti. May mga pagkukulang naman po tayo. May mga kasalanang nagagawa. Pero ang kagandahang loob ng Diyos ay para po sa lahat. Yamang ngayong araw na ito, ang ating simbahan ay nagdiriwang po ng Indigenous Sunday. Kumbaga ay concern ng ating simbahan yung mga walang pag-asa, yung mga may sakit, yung mga maliliit, mga vulnerable sector sa atin pong lipunan, kung ayaw ng mga invited guests na pumunta. Yamang ang invitation ng unang panahon, to refuse an invitation ng isang hari ay isang malaking insulto.
1: Amen.
2: At kawalang respeto. At kung yun man ang ginagawa ng maraming tao, hindi tumitigil ang Diyos. Kahit tayo ay may mga kasalanan at pagkukulang, welcome tayong pumunta, dahil kasama din tayo sa invitation tayo mga hintil o dating makasalanan, mga indigenous people of God. Ay welcome sa kanyang kaharian.
1: Okay. Amen. At saka nakita rin po natin dito, no. Tinutukoy din po dito ng ating Panginoon ang lalaking walang damit na nakita ng hari, ang isang panauhin na walang suot na damit pangkasalan. Hindi siya nakasagot ng tanungin kung bakit. Inuutos ng hari sa mga lingkod na gapusin siya at itapon sa kadiliman sa labas kung saan ay may pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Ano ang ibig sabihin nito, Brother Richard? Anong ibig ipahiwatig ng Panginoon sa atin?
0: Yung talinghaga po ngayon ay yung, kung literal niyo po yung kasal o anumang handaan, ay una yung mga may-ari ng kasal ay nagpe-prepare yan ng invitation card.
1: Mm-hmm.
0: At yung unang inimbitahan doon ay binigyan ng invitation card. At yung inimbitahan ng mga may-ari ng kasalan o ng hari ay mga importante doon sa kasalan. May part sila doon. At nung binigyan sila ng, ginagawa pa lang ang card, invitation card, hindi ka agad sila nagsabi na hindi kami makapunta dyan. Kung kailan na araw at oras na ng kasal, nung inanyayahan na sila, tumanggi sila. At hindi pa rin nawala ng pag-asa yung may-ari ng kasalan o yung hari, pinabalikan at sinabi doon ng hari sa mga alipin pinagbilina na nakahanda na ang lahat, napatay na ang baka, patay na rin ang pinatabang guya, nahanda na lahat, halina kayo. Sabi nga, pangalawang invitation, hindi sila pa rin pumunta. Marami silang dahilan. Pagkatapos, nagdahilan sila ay yung nag-anyaya, yung alipin, ay hindi sila nasiyahan na kung saan ay pagkatapos magdahilan, ang sabi doon ng isa ay pupunta sa bukid, ang isa naman sa kanyang negosyo, at pinatay naman ang ibang inimbitahan. Mm-hmm. At sabi kanina ng Brother Randy, ang hindi pagsunod sa imbitasyon ng hari o sa kalooban ng Diyos ay isang suwail, isang rebellious act sa Panginoon. Kaya nung pinatay nila, nagalit yung hari. Mm-hmm. Nagalit yung hari. Mm-hmm. Sabi niya doon ay pinapunta niya at pinapuksa ang kanilang tirahan at sinunog. Sabi doon, kung ililiteral natin, ikaw yung may-ari ng kasal tapos inimbitahan mo yung mga importante sa buhay mo na mag-act. Halimbawa, tagasindi ng kandila. Halimbawa, o kaya abay, o kaya ninong. At tapos, kung kailan oras na ng kasalan, saka sila nagdahilan, maraming dahilan. Kung sa palagay nyo, kung ikaw halimbawa may-ari ng kasalan, at tapos hindi dumating, walang tagasindi ngayon ng kandila. Kung halimbawa, yun yung pagka-invite sa kanila, ang pinagpahalagay sa kanila. Siyempre, natural, ikaw na may-ari ng kasal, magagalit ka. Ganun din ang ginawa ng hari. Nagalit siya, kaya pinapuksa niya
1: at dito,
0: ang...
1: At dito, Brother Richard, Brother Randy, no? Sinasabi dito, no? Ang damit pang kasalan ay hindi ito basta damit, kundi sumasagisag sa tunay na pagbabago ng puso, pagsisisi, pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagkatapos mong tumugon sa tawa, sa kanyang panawagan. Hindi sapat na dumalo ka lang o mangkin lang ng reliyon o kailangan ding maranasan ang tunay na pagbabago. Hindi po kaya ito ang sinasabi na tayo ay hubad na pumunta doon, kasi nga po ang ating mga saluubin ay hindi pa tayo nabibihisan ng pagnanais ng Panginoon na tayo ay maging tuwid, maging totoo tayo sa ating sarili, ang puso natin ay bukas para sa Kanya. Hindi kaya po ito ang ibig sabihin na tinutukoy ng ating Panginoon, Brother Randy, Brother Richard?
2: Actually, ang message po nitong gospel ay napakalawak. Mm-hmm. Nagsimula ito sa yung invitation, paanyaya, and then kung paano nagre-response o tumutugon ang mga taong invited. At yung patungkol naman po sa wedding garments.
1: Wedding garments.
2: Yung sabi kasi sa Isaiah chapter 61 verse 10, ang wedding garments ay nagsisimbolo po ito sa kaligtasan at katuwiran na dapat taglayin ng mga tao. At bilang mga tinawag, bilang mga iniligtas ng Panginoon, kailangan nating isuot yung wedding garments.
1: Wedding garment.
2: Hindi man literal na kasuotan, pero ito ay nagsisimbolo ng bagong buhay. Ito ay nagsisimbolo ng paghahari ni Kristo sa buhay ng bawat tumutugon sa panawagan ng Diyos. In other words, ay nasa atin yung kumbaga sa kasalan, mahalaga yung motif. Yung di kadalasan,
1: mm-hmm, kung
2: diba,
1: ano yung
2: ano yung motif sa isang okasyon. Halimbawa, ngayon kasi nauso na sa iba-ibang kulay. Pero nung unang panahon, kadalasan ang motif sa kasalan ay puti. At yun din sinasabi ng Revelation chapter 19 verse 7 and 8 na pagdating ng kasal o piging ng kordero, nakahanda na ang kasintahang babae at nakasuot ng puting-puting lino, nang ibig sabihin nun ay mabubuting gawa ng mga tao.
1: Brother Randy, sa sa literal kasi na party or sa mga pagdaraos ng ganito, tayo po kasi na tao ay inihanda natin ang ating mga sarili sa pamamagitan sa pamaraan o pamamagitan ng pagsuot ng magagarang damit o nag-iisip tayo ng magandang regalo para sa ikatuwa, ikasiya ng ating mariregaluhan. Ganon din kaya po ang intensyon ng Panginoon ng Panginoon natin na pumarap tayo sa kanya, maganda yung ating kasuotan. Sa tingin niyo anong magandang regalo ang ibibigay natin sa Panginoon para siya ay matuwa o magkaroon siya ng kasiyahan sa kanyang mga bisita na kung saan tayo ay inaanyayahan sa kanyang piging.
0: Praise the Lord. Ang ibig sabihin kasi doon, kung ating sisimulan doon ay, di ba sabi niya, hindi karapat-dapat ang mga unang naimbitahan. Mm-hmm. At sabi niya, nakahanda na ang lahat ng piging.
1: Ang piging.
0: Ngunit hindi karapat-dapat ang unang naimbitahan. Kaya sinugo niya ang kanyang mga alipin na pumunta doon sa mga lansangan at mataong lugar at lahat na makita nila kanilang imbitahin, mabuti man at masama. Nakalagay doon. And then, di inimbitahan. Kung ating babalikan yung background ng pag-imbita ng kasalan doon sa Israel, ang nagpo-provide po ng damit niyan bago ka pumasok sa binyo ng kasalan, at yung binyo ng kasalan, ibig sabihin, pag sinabing kasalan, may kainan, enjoy.
1: Nandiyan na po yung...
0: nandiyan na lahat, pag sinabing kasalan. So, meaning, yung binyo kasi dyan ay tinutukoy ng Panginoon dahil talinhaga, yan ay simbahan.
1: Simbahan.
0: Yan ay prayer meeting. Mm-hmm. Yan ay lugar kung saan ang Diyos ay sinasamba. Ngayon, mabuti't masama ang nakita dun sa lansangan, sa plaza, in-invite, sabi ng hari, idalhin nyo dito at napuno ang bulwagan. Balikan natin na kung saan yung damit doon ay hari o ang kinakasal ang nagpo-provide. Bago ka palang pumasok sa pintuan, tatanungin ka, anong size mo? Medium o ito suotin mo. Ikaw, anong size mo? Extra large. Extra suotin large. Mo. Okay, welcome. Pasok ka doon. Tapos, sinuri ng hari ang bulwagan at ano nangyari? May nakita siyang hindi nakadapit pang kasalan. Sabi niya, sinita niya, sabi niya, kaibigan, bakit ka pumasok na hindi nakadamit pang kasalan? Meaning, yung taong hindi nakadamit pang kasalan, di ba, in-invite yan sila sa bulwagan, sa mga plaza, sa mataong lugar. So, meaning, nakapasok siya. Ibig sabihin, nung nakapasok siya, saan kaya siya dumaan? Sa pader siguro, kasi hindi siya pumasok doon sa pintuan. O kung pumasok man siya sa pintuan, ibig sabihin, ayaw niyang magsuot ng damit, nagrason siya. Bakit susuot yan? Pangit yan. Mas maganda tong damit ko. Signature. Kaya sumuot, pumasok siya, suot-suot yung damit niya na talagang kanyang suot. Ano ibig sabihin sa talinghaga, sa literal at spiritual, yung taong pumasok na nakita ng hari, Suwail, si Raulo, at saka yung ano na yun ay ayaw sumunod sa patakaran ng kasalan, ayaw sumunod sa simbahan, sa kalooban ng Diyos. Pumasok siya doon. Kaya ano nang ginawa ng hari? Nakita niya, gapusin yung kanyang paa, lagay mo sila sa impyerno, sa kadiliman. Ibig sabihin, yung ibang na-invite, nakita doon sa plaza, na mabuti mat masama, may masama din doon na pumasok, pero nagbago, nagsuot siya ng damit, at nagbago ang kanyang buhay. Yung damit na tinutukoy doon, na sinusuot nila, ay damit ng kagandahang loob ng Diyos, damit ng pagsunod sa kalooban ng Diyos.
1: Amen.
0: Damit ng kabutihan, damit ng pagpapala ng Diyos, o damit ng pagbabago na kung saan yung ating puso ay magulo, marumi, ang ating isipan ay pagbihis. Yung pagbihis nila doon ay bago. Kaya yung mga sama doon na pumasok, na nagbihis, nagbago, nagsuot ng damit. At tapos yung iba din mabuti, nakapasok din, sumuot ng damit. At doon ay kumain sila. Ano ba kinakain sa handaan? Yung kinakain, di ba, kung literal na handaan, may litsyon, may pagkain, masasarap. Pag sinabi sa binyo na yon, yun ay prayer meeting. Yun ay simbahan. Ano ba kinakain sa simbahan? Lawas ni Kristo. Ano pa ba kinakain sa simbahan? Yung salita ng Diyos, sabi nga doon sa pagtukso sa Panginoon, hindi lamang nabubuhay ang tao sa salita ng hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay kundi sa salita man ng Diyos na mutawi sa kanilang labi. So pag sumisimba ka at ikay nakikinig, pinapakain mo ng salita ng Diyos ang inyong espiritu.
1: Mm-hmm.
0: Pag iyong pinapakain, ito ay tumatatag, lumalakas. Kung iyong katawan pinapakain ng masasarap na pagkain, lumalakas, tumatatag din. So, balance na kung saan pakainin mo rin ang iyong katawan ng masarap na pagkain para makapaglakad ka maayos, ang iyong espiritu din pakainin mo para lumakas. Pag dumating yung problema, malakas ka, nakaharap na nagtatagumpay. So, yung isang tao doon na nakapasok, ibig sabihin, suwail siya kasi ayaw niyang sumunod sa patakaran ng simbahan. May requirement kung paano ka susunod. Bawal na kasando, bawal na kaano. Ayaw sumunod. Kaya nakapasok siya doon, nung sinita siya, ang nakalagay doon, hindi siya umimik.
1: At dito, Brother Richard, kung titingnan natin sa talata 14, dito sinasabi dito ng Panginoon, dito sinasabi ng talinhaga, ang nakatanggap nito ng ebanghelyong ito ay tunay na maliligtas. Subalit, sinasabi dito na marami ang tinawag, subalit kakaunti ang napili. Ano bang ibig sabihin nito, Brother Richard o Brother Randy?
2: Balikan po muna natin yung ating pinag-uusapan patungkol sa damit pangkasalan upang okay? Maunawaan po natin yung kasunod at na ibig sabihin ng gospel na ito, Brother Richard, Brother Jenny. Mm-hmm. Tunay nga po yun, nung unang panahon, ang hari ang nagpo-provide ng lahat ng pangailangan sa kasalan. Pati yung mga invited guests, ang hari pa rin ang
1: bali sila ng provided
2: ng lahat. Isusuot okay? lang yung wedding garments. Mm-hmm. Kaya yung hindi pagsuot ng damit pangkasal ay nagsisimbolo ng rebellion, paggawa ng sariling gusto at kawalan ng respeto mm-hmm. po sa hari at sa kanyang anak. So sa buhay natin, lagi nating alalahanin na kahit si Jesus, nung siya'y nagkatawang tao, yung prayer po na hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Ama, ang mangyari.
1: Amen.
2: Kapag ang tao isusunod sa ating own way, mapapahamak po tayo.
0: Amen.
2: Pero kung God's way ang ating gagawin, yun ang pagsusuot ng wedding garments. Kaya kung God's way, ay hindi na po mahirap unawain yung last verse na yun na marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang.
1: Mm-hmm.
2: Maraming nakaranas ng kabutihan ng Diyos, pero iinlan lang ang nagkaroon ng commitment na maglilingkod sa Diyos habang panahon, habang nabubuhay. Ito lang yung mga may suot na damit pangkasal.
1: Amen. Na kung saan ay ito yung pinapayagan at tinatanggap na bilang isang kautusan ng ating Panginoon, Brother Richard.
0: Amen. Ayun po yung kagaya ng sinabi ni Brother Randy, na kung saan ay marami talaga ang tinawag, ngunit kukunti lang ang nakakatupad sa kalooban ng Diyos. At yung isa doon na tinawag doon sa plaza at hindi nakadamit pang kasalan, meaning ay marahil doon siya duman sa bakod kaya siya nakapasok, or either pumasok siya doon sa pintuan, binibigyan siya ng damit pero ayaw niyang isuot, meaning kalooban niya ang gusto niyang masunod.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw niyang magpasakop, meaning rebellious, sabi ka ng Brother Randy, ay rebellious siya na tao. Kaya naman, sa bawat buhay natin, kapag sinasalubong natin o sinasalungat natin ang kalooban ng Diyos, tayo ay nahihirapan at tayo ay napapahamak. Kagaya ng isang taong nakita nung sinuri ng hari ang bulwagan, nakita niya hindi nakasuot ng damit pangkasalan, kaya nagalit siya. At anong sinabi niya? Gapusin ang kanyang kamay at paa. Ibig sabihin, hindi kasi siya sumunod sa patakaran na dapat sumuot siya ng damit kasalan. Ibig sabihin, ng damit ng kasalan ay pagbabagong buhay. Dahil pagpasok mo doon sa kasalan o sa binyo, kaisa mo na si Kristo, ang kinakasal ng anak ng hari na kinakasal. Pagkaisa mo na si Kristo, sabi, pakibasa nga Brother Randy sa 2 Corinthians 5 verse 17.
2: Ang sabi po doon ay, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala ng dating buhay, siya ay bago.
0: Yun. Yun yung pumasok doon, nakipag-isa, sumuot siya ng damit. ng mabuting asal at nagbago ang kanilang buhay. Ngunit yung isa doon na hindi nakasuot ng damit, ibig sabihin na hindi siya nakaisa doon sa anak ng hari na ikakasal. Doon sa binyo na yon. Ibig sabihin, matigas ang kanyang ulo. Gusto niya ang kanyang masunod. Yung damit niya, siguro yung pinagmamayabang niya yung kanyang damit.
1: At dito nga, Brother Richard, Brother Randy, ano, kung babalikan natin yung nakaraan nating Ebanghelyo sa Mateo verse 20 up to 16, ay nagsasabing, kaya nga ang mga huli ay mauuna at ang mga nauna ay mahuhuli. Kasi nga po sinasabi dito na ang tao ay hindi tinitingnan ang tagal ng paglilingkod sa Panginoon, kundi ang tinitingnan ng Panginoon kung ano ang kanyang nagawa at ang laman ng kanyang puso.
0: Amen.
1: Brother Randy.
2: Amen. At ang sabi pa nga po ni San Pablo, Efeso chapter 4 verse 22 up to 24, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, kubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So nagkakaroon po ng linaw yung damit pangkasalan.
1: At dito nga po no, sa ating pinagninilayan ng Ebanghelyo, paano natin makakamit yung sinasabi na tayo po ay karapat-dapat? Anong yung mga kriteria na gawin ng isang mananampalataya para tayo ay maging karapat-dapat na dumalo sa isang piging na paanyaya sa atin ng Panginoon, Brother Randy, Brother Richard?
2: Pag sinabi po kasi na piging, ay nagsisimbolo po yun sa presensya ng Diyos, Brother Jenny.
1: Or kaharian ng langit?
2: Kaharian ng Diyos. At diba, every time na pinagdiriwang ang banal na misa, itinuturing din po yun na piging. So, ang bawat tao na nananalangin, sumasamba, naglilingkod sa Diyos, yun ang paraan para kung anong meron ang Diyos, ay meron din po tayo. So, ibig sabihin ay meron tayong ugnayan, relationship, at commitment sa ating Panginoon.
1: At dito po makikita sa ating mga sarili kung paano tayo magkikipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng pakikisalamuha natin sa kapwa natin na dumalo doon sa piging na sinasabi doon sa talinaga. Ano po, na kung paano tayo maging kaaya-aya, maging kaayos-ayos doon sa sinasabi na ni Brother Richard na walang damit, na matigas ang ulo, na kung hindi niya alam kung saan pumasok, kung saan lumaan. Kaya nga po siguro siya ang nakita ng Panginoon, at siya po ay ang ibang mga propeta ay nautusan na kung saan ay ilabas siya at dalhin doon sa kadiliman, Brother Richard.
0: Amen. At yun po nga, kung saan ay pwede nating tanungin ang ating sarili na kung saan ay sa pagsusuri ng Diyos sa ating puso, sa ating isipan, sa ating pagkatao, o sa pagsilip ng hari doon sa bulwagan, ay makikita ba sa atin ang damit na ating sinusuot ng kabayanan?
1: Yan ang tanong sa atin, na kung tayo ba ay karapat-dapat na dumalo sa isang piging. Amen. Na kung titingnan natin kahit ano ang ganda ng ating kasuotan, subalit hubad naman tayo sa tingin ng Panginoon dahil nga po sa ating mga pagkakamali. Siyempre, tao tayo nagkakamali, na kung minsan hindi natin naunawaan, akala natin tama, yun pala sa tingin ng iba ay mali. Then, yun ang isang dapat nating paghandaan, pagsisihan. Kung mali, gawin natin tama. Kasi nga po, kasabihan na ang katotohanan po ay masakit talaga. Subalit kung ang katotohanan yan, ay yan ang magpapalaya sa iyo para ikaw ay maging masaya, bakit hindi natin gawin, Brother Richard? Ano po, Brother Randy?
2: Amen. At para maging malinaw po sa atin yung mensahe ng gospel na ito, dahil ito ay piging. O isang paanyaya ng Diyos.
1: Amen.
2: Para sa isang matuwid at iniligtas na buhay ng ating Panginoon. Ang damit pangkasalan upang mapanatili ito na nakikita ng Diyos sa atin, dahil yun ang lagi niyang titingnan. Hindi ito literal na damit. Na yari sa kamay ng tao o sa high technology, kundi ito po ay mismong galing sa Diyos. Diba sabi doon, provided. Amen. Na ng hari ang isusuot na damit pangkasal, At kung dadalhin natin sa espiritual, sabi ng Efeso chapter 4 verse 30, huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. The mark of your salvation, ang katibayan, the proof na isang araw pagdating ng panahon ay tutubusin kayo niya. At aalisin na natin daw po ang lahat ng sama ng loob, puot at galit, at huwag na tayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo.
0: Amen.
1: Alam mo po, napakasarap na pag-usapan pag nilayan yung mga salita ng Panginoon. Ano po? Kasi ito ang nagbibigay daan sa ating buhay.
2: Amen.
1: Ito ang nagbibigay ng inspirasyon, kalakasan kung bakit tayo kasi po ang mga sample ng Panginoon na tinawag sa kanyang piging. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi pareho-pareho po tayong dumanas ng pagsubok. Ang pamamaraan kasi po ng Panginoon na pagtawag sa atin, magkaiba eh. Susubukin kanya para ikaw muling lumapit sa kanya at dumalo sa kanyang paanyaya sa kanyang kaharian na para ikaw ay makwalify na pumasok doon na sa inihanda ng Panginoon para sa atin. So, kumbaga po, tayo mismo sa ating mga sarili ang makapaghanda para tayo ay humarap o magiging kwalipikado po tayo sa pagpunta doon sa piging na inihanda sa atin ng ating Panginoon. Brother Richard, marami pa sana tayong dapat na pagnilayan sa Ebanghelyo ito at napakaganda po ng ating Ebanghelyo. Subalit tayo po ay kinakapos na ng oras. So kung meron tayong idadagdag pa, Brother Richard, Brother Randy?
2: To conclude sa kabuuan ng ating napag-usapan, itong piging na ating pinagnilayan ay nagre-remind sa atin, mahalaga ang pagtugon sa paanyaya ng Panginoon.
0: Amen.
2: At huwag nating kalimutang isuot ang ipinasusuot na buhay sa atin.
1: Amen.
2: Ang buhay na ginagabayan ng Espiritong Banal.
0: Yes.
2: At kapag yun ay ating gagawin, nasa atin yung commitment na anumang mangyari, patuloy tayong maglilingkod.
1: At sa karagdagan, Brother Richard?
0: Yung piging ay lagi nating
1: paghandaan.
0: Kagaya ng paghahanda natin sa pagharap ng banal na ostya ng Panginoon o lawas ni Kristo, bago tayo tumanggap, kailangan natin ay magsisi. Maghingi ng kapatawaran. Ayon ang paghahanda, paglinis ng ating puso, ng ating isipan, bago natin tanggapin ang piging o ang katawan ni Kristo.
1: At sa tingin ko po, sa literal na, o sa, maging sa spiritual man po, na kumbaga sa imbitasyon para makapasok tayo sa panyaya ng Panginoon, ay ang pagbabago ng ating sarili. Brother Randy, siguro panahon na para tayo ay inahabol tayo ng oras, pero kung may karagdagan ka pa, go ahead.
2: So far, sa susunod naman po, we are running out of time at may kasunod pa po sa atin. Tayo po ay manalangin at sama-sama tayong dumulog sa presensya ng ating Panginoon.
1: Amen.
2: Ama naming banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, muli po ay maraming salamat at kami tinuruan mo ng iyong salita. Muli kayong nangusap sa aming lahat. Bagamat kami ay may mga pagkukulang,
0: amen,
2: lagi kayong naghihintay sa aming pagtugon sa iyong panawagan.
0: Yes, Lord.
2: At isinusuko namin sa iyo ang lahat, Lord. Kayo na po ang magbihis sa amin ng kasuotang nais mo na aming isuot sa araw-araw na buhay.
1: Amen.
2: Through the guidance and power of the Holy Spirit. At naniniwala kami, Panginoon, na anumang aming hilingin, pagka ang aming puso at relasyon ay ayon sa iyong kalooban, iniisip pa lang namin ay ibinibigay niyo na ang aming kailangan. At sino man po ang may matinding mga pinagdadaanan ngayon sa buhay, ito man ay suliranin, problema, sakit o karamdaman, Lord, katagpuin niyo po sila at bigay ang kanilang mga hinihingi at mithiin ayon sa iyong mga pangako. And Lord, ang lahat na may sakit, pagalingin sa ngalan ng Panginoon
0: Jesus.
2: Amen. Lahat ng may mga problema na napakabigat, bigyan niyo po ng solusyon.
0: Amen. Yes.
2: Ito ay gumaan.
0: Amen, Lord.
2: At ang may mga pinagdadaan ng pagsubok sa buhay ay pagpalain niyo po sila.
0: Lord. Amen.
2: Lord, ang mga taong nasa likod ng programang ito ay pagpalain niyo rin po, maging ang management and staff ng Radyo Todo at ang mga taong ginagamit mong kasangkapan Di man namin mabanggit isa-isa, kung kilala niyo po sila, Panginoon. I-bless ang kabuuan ng council sa PFCC 15 at pagpalain niyo rin po ang aming darating na disciple head ng Aklan, Brother Ruggie Saludo, at ganun din ang lahat ng mga mangangaral, mga awit, manunugtog, mga mananayaw at ang mga kabataan na gagamitin mo sa kapanahunan upang makita sa amin, Lord, ang iyong mga pangako at ang liwanag ng iyong salita. Thank you so much, Lord. I-bless ang aming simbahang laganap sa buong mundo, sa panguna ng aming Santo Papa, ng mga obispo at kaparian, ng mga laiko at mga madre, at lahat po ng bumubuo ng iyong simbahan. Mga religious organization ay pagpalain din. Kasama, Lord, ang aming bayan. Patuloy yes. naming dinudulog sa inyo Lord. Ang bansang Amen. Pilipinas, Amen. Luzon, Visayas yes. at Mindanao ay para lamang sa iyo, O Diyos, Amen. Na makapangyarihan. Sa ngala ng Panginoong Jesus, kaisa ng Espiritong Banal at ng panalangin ng aming Inang Berheng Maria, ito po ang aming samo at dalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
1: Okay, at tayo pansamantala magpapaalam na, Brother Richard, Brother Randy.
0: Ako po si Brother Richard Santillan Sabay, nakasama niyo sa loob ng isang oras na nagsasabing God bless us all.
2: Amen. Ako naman po, Brother Randy Igmasin Solano, nagsasabing patuloy tayong manatili sa presensya ng Diyos.
1: At siyempre pa po, kasama sa partner technical, ating kaibigan, Ding Ding Rubiso. Ako naman po, si Brother Ginny Falco, nag-iiwan sa inyo ng isang ligtas, payapa, at masaganang hapon sa ating lahat po. God bless us all.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras na mga katodo, alas 5:14. Balbal.

0: Hoy, may hapon na yung oras sa aton ka ng mga viewers, nagapamati sa radio, nagapamati sa Facebook, nagamonitor, no? Aga simpre sa aton man karang nga Kalibo Cable, Aklan Cable, YouTube channel, at Radio Todo. No, sa gayapon, sa kinangdan, ako inyo abyan, inyo kakomposo, katodo, Lovell, itin man sa gayapon, maging partner technical, katodong dingdong, Robert. So, sa gayapon, nag-asawa nga magbulig katon sa aton nga pag-arat. Sada, every Sunday. Simpre na tayo matapit nga hapon atong na CEO at Radio Todo, Aklan. Katodong idol Jonathan Cabrera. Siyempre sana nga tunay man nga binalaga tunay ng pag-ibig kay Ma'am Lenly, siyempre kay Toto Simon. Ag siyempre sa atong magkarang BM kay Ma'am Sol Cabrera, sa atong karang OM kay Ma'am Lilia de la Cruz, sa admin kay Ma'am Janet, no? Kay sa atong mga katodo pa, no? Ng mga anchorman kag mga reporter naton na madayad nga hapon na. Siyempre, ginatamayon na madayad nga hapon naton kag mga suki na sa may Kalibo Public Market. Sa atong magkarang mga driver, mga good lovers nga nagbiyahe sa Bugos nga probinsya at Aklan. At siyempre sa bilog nga kalibutan, basta may cellphone ka, sabi ni katodong dyan, may load ka, pwede ka kapamantaw sa Radio Todo, sa tanan ng mga public affairs program at Radio Todo Aklan. Sige! Alright, imbukada ng balon, matod pabatingan si Tatay Domingo ng taga Briones. Sana kampiyon nga komposo harana para kayo tanahan na ginatiguluhan.
1: The wonder of you.
0: Ah, yes. Sige, balbal. Hanot, hanotin mo.

0: mga kapamate ay natamyo ako kalira tagbayi nga to akong kasakay nga to nga sa tricycle ay nang ambunan na ay kapamate ikit bang kunong kakon ay thank you lang ron. Tapos ay good evening ang nakay ano kay Manang Ligaya ang Bilenoy ba kay LC ang kay Manong Boy ina sa talimpapa good evening lang nakanda ag agla akong inabilin sa mga tricycle driver galing nga na ay magdagaan sanday puro disgrasyado gali sa mga hospital do mga motor hindi sanda magsingit kung gutok ro mga sakyan ah. Ikaw oit ako sanda kung mga disgrasya may kumbuhi ah. Ay patay kita dayon
1: ayaw man
0: ay thank you lang ha
1: pagpatya eh.
0: Wow, nakot na tamyaw.
1: Eh, renovyo tayo, renovyo. Hoy, halipatan mo.
0: Ay, yung galing, si Tano Mangaling, Aladay, yung Mangaling, si Anang Sumarites nga, Anang Mangon, nga bago oh. Nga nag-abot nga rin sa abroad. Good evening, Lina Kana. Ay, ina sa mga taga-andaga, o taga-talipapa. Gabi-abig yan sa amon nga radyo todo, ha? Ay, bago ba ako yan naka-intraguman kanda.
1: Thank you. Nagkagawas ka, Timo. Timo halin nga, bidyokihan. Oy, shout out mo, John Paul. Amigo ta, John Paul Andrada. Sa amigo ta nga guwapuhon nga driver ni Jose Restituleng. Was out idol sa lugar ni Guwapong Loyal, mga nga driver at series trucking. Ay kay Jose Restituleng, ag kay Madam Nini Retolen sa SDP Self-Service Car Wash, SDP RTW. Ina sa may bayan kara ita. City Mall. Amin dahil nga magpamati sa ito ng mga driver ng mga good lovers. It's Series Tracking. Tanan ng mga driver ni boss. Amin dahil nga hapon na boss Series. Kay Jin na Trapa. Shout out kay Baby Taga Mabilo Kalibo. Birahe Idol Marimar. Halin kay Ma'am Elisa. Inaman kay Jin Trapa. Happy birthday kay Biloy Mabilo Kalibo. Happy birthday, ha? Biloy!
2: Happy birthday!
1: Kay John Paul Andrada, Santiago Andrada, pa-was out iya sa Morales Andrada family nga mga gwapong loyal at Morales. Aranda na. Mga gwapo. Basta taga Morales, mga gwapo. Diba? Amigo John Paul, sanda mo nga way, kita mga gwapo ya. Sige, ha? Thank you, Anay, no? Sa uman, no? Sa series tracking. Unan managed by Boss Series Titulin. May for hire nga 6-wheeler, 10-wheeler, ang flame over, makitaan sa may 7-7 istansya, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-hire, no? Gusto nyo magpahakot at mga pati bagay nyo ikarga kung kailangan. 6-wheeler, 10-wheeler, ang flame over. Pwede ka mo ka-text sa numero 0918-451-5869. Unlocks for Boss Series Titulin. Acting ka man no, sa D&J Bakery, no? Kay Nong Darwin at Marlin Dimo, inamas na, sa may sitio baybay ang Dagaw. Sa manami nga tinapay every Sunday. Sa mga unga na, sa mga baker na, may dahil nga hapon. At sa tanan na sa Dagaw nga nagpamati. Acting ka man no, kay Nong Dodoy Mansayon, Nagintay Mansayon, ay na kay Nong Pilo Di Vicente, sa itong mga grupo na sa Magtang, Makato, Tanky Boys. Kay Junior Dorot Custodio, kay Junior Maning Tabuena, kay Malo Guapo, Guapo, kay Nung Ernie Toto Mansayon, kay Bulkit Guapo, nga nagkapamati man, may dahil nga hapon. Agi naman sa Bamis Bikini, tingin sa Masgid, no? Kay Nang Lini Nung Cesar Figueroa, sa wagitsawa kapag suporta man sa Todo Composo every Sunday. Nang Lina, na, may dahil nga pagpamati, kay Migo Onard, Piniano, kay Nang Elsa, no? Kay Nang Lina Galiego, Nang Rose, Nung Nuno Binungguhan, may dahil nga pagpamati man, ha? Acting kaman no, sa Jake's Video Kirintal namtang sa Kabatanga Makato onan man is by Engineer Jake Taladro kay Lord Styron Taladro mag-amang guwapo gusto niya magrinta no ay video king pang birthday kasal o bunyag may andaman karang alamin sa ubang ko nga available kung kuhang ka mo sa gamit pwede ka mong ka-text andangan numero 0920-89-13748. Akong gusto man magpagwapo, magpagwapa, antuan ka muna sa Katkat at Lawrence Barbershop sa Makato Public Market. At din ka man, no, kay Mingo Garel Manado at ang barbiro ng Agwapos, may doting Ray Street. At kay Nung Utong, at kay Nang Bayi na sa Tigayon, may dahil nga pagpamati. Sige, nasunta na ang Agwapohon nga Haran Istata, halin pa sa malayo nga lugar. Sa Washington DC tama Washington Aklan ano masaya saya by magulang ta pare.
2: Sa LA man doon, liba ka.
1: LA, oh, LA man, liba ka. Oh, sige, ratsada mo, ano'y kantahon mo, pare?
2: Sa tanan mga Bisaya.
1: Bisaya di ay.
2: Ang guba.
1: Bulano, guba ang doghan mo. Ay, repira, ipawilding.
2: Ang snacks, di ko kalimutan.
1: Sige, hanot, pre Noel.
2: Good morning, good evening, Philippines. Good evening, bilog na Balay Island. Sa Iloilo, Kapis, Aklan, at Antigue. Araw mo, para maratsada.

0: sa mo ka na ako ngay gala ang atong alat kinin yung tanan sa tikong kalibutan, mga Bisaya, mga Bisdak.
1: Ay, sa kalipatan ko, gari, ang akong bonghan, ano, ringlugang, ito ka.
0: Ay, sige, madaya ng gabi lang sa mga anak ko, napautaw ito sa baroto, ay, lipat ako, baka doon halipatan ko mga mga ngara. Mula sa aking mga anay, si Kirk-Strick-Rick, basta dyan sa Israel Nak, siyempre kay Alan, kay Nohales, kay Rit, pagkay Dube, at siyempre sa akong ngawangang dagag, ay babae gali, guwapa una sa Matulban. Dahil yung gabi kayo, ayaw na galisa na sa Kenneth Macaron, nagbisita man sa among bagay nga to. Kay John, Libiga, nasawa, at siyempre si Joy, ang akong nga, at si Yumi, akong panganay nga po, at si Kali. Ang siyempre si Tararing. Madaling gabi iman una sa Antipolo sa akong nga si Nobe Pinoy. Ang saan ang asawang guwapa man, siyempre guwapa ron. Si Isil Pinoso, ang siyempre kay Sibiel nga nga. Ang siyempre man ito sa... Iya sa kawayan yung sector na clan sa akong nga magad kay Angie Bonifacio Enohalis. Ang siyempre kay anang pangalay nga si Ying Yang. Ag si Great Britain. Ag sa ako ng mga kumpare dyan, yan ka inom-inom di karoon it, mangkok pero sa kulgali ay tanday. Ay, hindi pala eh. Tataga nilang ako na. Ang siyempre kay Maring Juliet, pamapanginan, muli pa siyo kay Paring Junior, kapitan ko sa ako ng baroto. Ag kay Longhair, ag kay Lister. Lister no, sa kawayan. Okay, hindi na ganun muli pa pala eh.
2: Sige.
0: Magpan-os roon. Ang magigabigin ng tanan, ag samat yun ito po.
2: Daghang salamat sa
0: aton. My friend, may guwapo kong amigo.
2: Daghang salamat no kay Pare Carding aton nga guwapohon nga haranista, of course no, ang aton man nga kampion nga vlogger no. It kuntang otsando. Ay tibo vlogs, good evening ha, kay Bubit. Happy Sunday. Shoutout man no, happy listening, aga happy watching kay Ma'am Lilia de la Cruz, ma'am, may dahid nga hapon ma'am. Kay Balong Gerald Arribalo, so watching man sa kayapon. Aga siyempre, ina man kay John Paul Andrada, shout out kay Iber Ikayan, Rata Gotheya. Good evening sa adot man. Do Ikayan, aga inamak Implika, Irabon, ag Rata Gotheya family, yes, San Roque Malinaw, Aklan. Halin, great halin kay Iber. Aha, San Roque Malinaw. Ang request lang idol, it kamusta ka, aking mahal, ikaw ang dahilan. Request by Iber. Pero Noel ha, ara na yung mga request. Ay, basi hilipat ka. Mamilisa, shout out sa man. Ag hanot gid ko no, idol Carding. Jan Polandrada, pawas out gali. Yes, sa mga mahilig gid sa, ano ra, tindira, it kapihan. Sanday Lee Bunda, Ray ano na, Iris, Iris, ag Ribanyo, ag siyempre kay Jun Silog, J. Navarra, sa mga loyal ko no, sanda, basta hindi madakpan, ay ba, perte, gali? Loyal-loyal ka pa dyan po, ha? Madayahin ka pa't iba na? Ay, mabas gitar ako, iya, sa bagay, kamugang gitara. Matamiyaw si Uncle Monoy Sereso. Good evening, Uncle Monoy! Shout out na, tagay-tagay. Good evening, shout out lang, ha? Sir Lobel Todo Composo. God bless, Len kay Ma'am Rosie. Isog ang mga maisog ng mga taga Andagaw. Inang Mildred, isog! At sino pa? Sa Mr. Na, no? Inasa may ito bang issue, no? Sa isog store. Mga maisog pero mabuot, di ba? Good evening! Kinyo na. Sige. Shout out sa tanan nga nagpamati na sa Barangay Andagaw. Sige. Okay na, Isabel. Sa imong ratsada, ano yung kantahon mo?
3: Isang nagalupad ka, Pispis.
2: Abay, galupad. Ay, basikon ba? Taga ka. Sobrang taas yung pa, nagmataga ka ba? Patamiya man kay Uncle Monoy, gapamantaw kitkinyo ako. Sige, Uncle Monoy! Quarter, no? Tama? Ay, Monoy, madayin nga hapon. Balbala, Naisabit, hanutin mo na, abang mainit pa. Sige.
3: Isang nagalupad.
2: Ara na, balbal.

0: All right.
1: Salamat gid nga po. Sige. May dahil lang galing gabi ikatong iyatanan, no? Gabi gid kay Sir Jonathan Cabrera. Sir, good evening gid. Sa bilog na imong pamilya. Mauman kay Ma'am Lilia. Ma'am, good evening gid. Sa tanan-tanan nga, top it. Good radio. Iyagali ka sa aton nga technician kay Dodo Dindong. Sir, good evening gid. Agiyaman sa atong mga gitarista, good evening gid. Ginatamya ko gali na si Clarita Reyes, ag si Joel, ag si Nini Balondo, good evening gid. Agina man gali kan dai Toto Radje, ag kay Nini Lidya, ag kay Maribek, kay Mawi Palma, kay Nungdo Adolfo Bilarde, ag ina kan dai kay kanday nung kanday ag inagali kanday Nini Ima ag kanday ano kanday Elmer Iledan, good evening kit kinyo ni ag ina kanday Nini Maria sa Manila kay nang imbik Cebuano kay Nini Babit Etora Quaterno, good evening gid. Kay Ma'am Elisa Gali sa Germany, Ma'am, good evening gid. Ag ina sa Morales, kay John, kay Gilmore, ag iya sa naman siya, kay Nono Rinaldo, Quarry Family, ag kay Manang Pisay Andrada, ag sa bilong nga pamilya, ag sa Toto Romaldo nga mga pamilya. Romaldos Junior, and family, Quarry and Family, ag ina man sa kay nung pabling na Sarita sa may bye-bye, agay Toto Jenny, agay Ma'am Analisa Mendoza, good evening. Agay tanan-tanan nga nagapagamati. Salamat nga po.
0: Oh, madamang salamat kay Nanay Sabit sa anaman nga bis-bis nga darna nga nag-upad. Ay, DJ Jam, Santiago, shout out man, watching from Milan, Italy. Wow, thank you so much sa mga taga-Italy. Nga nagtrabaho, no, ato ng mga OFW o nagtrabaho na professional man or siin ka mga lugar nga nagtrabaho, may dahil nga hapon, ina hapon niya ka mo, nambot ina kinyo kung gabi yun aghagong ka mo permis, sa inyo nga trabaho. Sir Cloyd Beltran, ina sa USA, may dahil nga hapon ag sa imong asawa, kay Ma'am Lily Beltran, tanan yung mga taga ubray na sa USA. Diyan po sa Tiago Andrade, was out ko no, kanday, ano ra, kandadol, mga burwang, ano, buranggol, it agugan, Morales, sanday, unsoy, si Ian, si Aldin, si Bial, mga bata-bata ni Wapong Loyal, aba, perte, pay mo, tagaling mga tawuhan, pare, mga bata-bata ka, delikado ka, may kumboy, gati sa dagan, gali ka ra. Listaran, good evening, shout out to the Composo, Idol of Ilag sa mga Olid families, Agbalogo Madalag. Greetings from Blestaran, Itlibaka, Waklan. Thank you, Birahi, Idol Bet. Alin kay Ma'am Betman, Ma'am Elisa. O sige ni si Arroyo, good evening, shout out. Watching Idol, iya sa Sitio Agugan. Morales Baliti, thank you, kid, sa mga balitin on. Tristan Yat. Gulay, good afternoon boss, boys. Good afternoon man. Was out gali Tatay Lugoy, mga guwapohon nga gitarista, it radio todo, walang kopas kagwapohon ni Tatay Lugoy. Sigurado ka pare, bagoy mong bugo. Si naipisay nga mga namat. Waray buhok kita mo ha. Kita ni mo kat mesot nga makararamata ha. Ay naipisay nga unga. Aba, ay. Mga turong tayo mo. Was out ko no, DJ Jam Santiago, thank you Lord. Shout out na mga taga Malinaw. Good ako. Aga ala dosi, alas dosi yun. Alas dosi yung galina. Ba, o gani, alas 5:49 pang iho. Shout out iya sa Ilaya Nara. Idol, laya guta kami sa Makato. Iya, ay, nauta kami sa Makato. Gali. sa inyo nara sitio Yambung Makato gabigid kay Angkol Munoy agkanday tatay agkay Losel. Thank you. Ah, bigot na si Tay Munoy sa ano, Balite. Sige ah, balbala tayo logoy, ano ratsada mo?
2: Ah, pangharana kita.
0: Pangharana, haranahi si Sino, si Nanay Sabit. Ah, sige, balbala harana. Sige, hanot.

0: iya umpan mematai sekali suat sekali. Dogma malang ron, dogma gani tungau.
1: Ano kaya galing kami na sa bagay? Kay Lloyd, kay Dumalen. Ano kay Paremilo, kay Mare Jerome, kay Celine, kay Jomar, kay... Ibong una kay Adang, kay... kay Almer, kay Ima, kay... Jampol Andrada sa Morales.
0: Oo, Ron.
1: Inaroon sa mga Andrada na sa... Kay, nang pisay ng mga panina. Nunoy. Say, June ina, Warea. Say, panina, say... si Romilo. Romilo. Nga may lunar sa uyahan na sa kwan na. Agsagay. Kumatin na kinyo. Iyakay. Kwan na sa andagaw ha.
0: Kaguay ko na rin ugo ho. Ay basi ko maglak-gilak masilaw.
1: Fred, kay Anali. Kay panon
0: ha. Kaguay ganit ko no. Binugo pa ikago mo.
1: Wala na. Si...
0: Sino pa?
1: Agsagay pala.
0: Ang Marlin.
1: Ang bulat kay Marlin. Sige. Ang kanday ining kay Ading na sa Pilbagay. Lennon.
0: Sige. Doon naman do iba?
1: Si nang nung Radji kali.
0: Nung Radji.
1: Nung Lidya.
0: Nanay Lidya. Ang kapama.
1: Sa
0: Lidya.
1: Ang Dagaw. Kanday. Kana. Nung Jolie Bilarde na sa kana kay Tunit. Anong ka bulig ko na. Pagpamati ah.
0: Sige,
1: isa okay na. Isang mga driver na gali sa Clan Valley ay pumatid. Pumatid. Naman tao sa naroon.
0: Okay, ano nga ito kay Ina?
1: Wapuhon mga driver ah.
0: Patamiyaw nga ito ng mga amigo. Sige, huwag ka na. Huwag na...
1: Ay, doon naman diba?
0: Sige, doon naman diba. O, isa ito no, kay Rufer Di Matillo, no? Ito nga amigo nga gwapo. Kay Dangdang, no? Driver mga gwapo. Kay Peter Flaviano, no? May dahil nga po lang mga amigo. Sa mga pusog diretso, ina sa yutro, pwede nga hapon. Siyempre naman kay DJ Jam Santiago, namin kita kumpas mo lods. O gani, ito makara ko sa ilong kayo para manami roan ng pagkikiay. Birahe tayo logoy, yahoo! Galin kay pare Jan Paul alias Kips. Hanot, idol logoy, mamileza, yaho ko no, lamingit kayo tayo logoy, ginatag-ihi ako, singkanta, abawa. Gawad, Michael Bilani Basalina, mawanon nga gabi, amuwan tayo na gawad sa Alagimban mo West, naman siya, good evening sa Team Todo Composo. Thank you so much, ha, kagawad, ha, pwede nga po na. Ag thank you man, no, sa nagpamati man kato, no, sa radio, sa TV, ag sa Facebook. Again, kay Daddy Bert Tabasa sa Tigayon. May dahil nga po kay Ma'am Jean Adwa, kay Nanay Flor Delisa Sioko, kay Ma'am Michelle, at kay Tariuto Timtima no, sa Badyo. Again naman kay Paring Puto Taharan sa Kabatanga, kay Madam Madeline Taharan, kay Eugenio Malandak, kay Joel Roselo na sa Guba, at kay Gerald Recampo sa Tigayon. May dahil nga hapon man sa ton nga mga lods nga nagpamatigid sa ton nga pagkaradsada sa tinig yung busy haranalip sa radyo. May dahil nga hapon man sa family din na to kayo na. Dali, nag-message sa ton mga viewers. Nagpamatigid ko no sanda. Kay Erlinda Taladro. Nagbatas ko ni Lods Tyron Taladro na. Good evening na ha. Edel Lubel. Great mo kami sa San Dimas, Malinaw, Sanday, Ann Aiding, Ebonias, Julius, Tugba, sa akong asawa nga si MG, nagagubog-gubog habang gapamati ito radio. Thank you, Gida, sa mga listener na tanong na nga nagapamati. Pwede ka makatext sa atong numero 0970-349-5093. At sa atong karang, sa bilog pagid, 0919-4272. 560. May dahil nga po may na kay ano kay nung lari na sa may Mantigib kay nang Ate Mel. May dahil nga po na Ate Mel bawa sa nakausot ma pauwan-uwan siguro ro timpo no or sako gid. Ang gina kanay nanay sa Rio na kanday U4 kay Sheila kay Clifford na kay Jackie no kay Nini no princess sa nang uniko iho agi na kay Ruel no ang tanan nga taga Mantigib kay Mamlin Mamlin Ibanez no police lieutenant Mamlin Ibanez ina sa may bayan kara ita Boracay ginaman kay uncle no sa Pasig yata no si uncle Lodong Gilmore Quarry si police captain Gilmore Quarry medid nga hapon na imo uncle ang hagong permisa duty ang sa ato man karang uncle ina sa may dungon kay uncle Nono Quarry no Bill maulan iya sa tangke oho wa kami ano no wa kami big no ano big waited diyan yung loading ara and then nga po na sa mga tangke boys nato na nga nagapamati get wa signal siguro to sa mga atong amigo nga mga tangke boys ina kay Junior Dorot Studio kay Junior Maning Tabuena kay Malo Guapo-Guapo kay Ernie Tuto Mansayon ang inaman kay Bulkit Guapo nga nagapamati git na sa Magtang Makato Tangke Boys pwede nga po na ang sa grupo ni nung Dudoy ng Inday Mansayon daog siguro ra plano mo't uli. Hello po good evening po kay Mars ano ra Marcy Tamayo Timaho wow galing ng mga komposo mo ba tingka kita madami sa dot lang lahat mga tagabanga manggan sige Roncel Mamatian hi hello ay doon mabuhay bu ano ra mabuhay buhay gid nga uwa kapamati ag kapamantaw dahil sa atong linyada masako gid salamat gid idol nasa B-Boys Litson ina sa may Makato nakamuhapit it Litson ni amigo Roncel sa B-Boys Litsonan karon sa may not banwa yata no before magbanwa nakamuhapit mga Limpo Litson ano man klase nga yung nila ano na Limpo man nga baboy ag Litson manok mo noon bara lasa karo ano Roncel nga lang Litson talipat na ka. What's up, idol? Sa akong nga mga boss, bosseres dito rin. Kay Abner Rabanis, at kay Boss Nico. Mga guwapohon nga mga, ano ra, kapi lovers. Sige. Ako lang mahapit pirmi kay nung lari. Tawa, masa, yan matimaw ga, motor-motor kung ano, no, kung sandi nga motor matimaw. Sana nga, Suzuki service. Kada mo lang masako siguro ito mo sa ice ko. Panit kami itong bilan. Sige ah, tirahan ta nung dudoy mga nangana. Kantahan na ira tong mga ranistang ibaw. Haray anay say Pare Noel. Pare Noel badat. Ano yung kantahan mo para partner? Ha? Gay pindot ano no?
2: Ang akon nga papel bilang ginikan.
0: Ah, papel mo.
2: Aton nga papel bilang.
0: Sige, amo na papel naton. Pag-eskwela magpa taot bagon. Sige, hanot.

0: na sa kuang kompleto no, may Mateo na kanay tatay Rosin ito no, na Eileen, kay Tobit, kay Ros, sa mga ano, kay Roslyn, Rinilyn, Ari kami, kay Tonilo, no, Marlene, Mama Rose, nasa plenary family na no, kapilabdo ng Totong, kay Sirlin, Junil, Janice, Wilby, Hanna, kadi Tomas Palino, kabi na po ni Libit, Noli, Linit, na ni Coach Justin Badok, kay Darlene, sabi ni Pamili, no, kay Linik, Alex, sa Okindo family, Marsosa, kay Paring Emilito, kay Joshua, no, kay Kian, sa Tumbukon family, kay Sumitigoy, sa Sunyo family, no, kay Paring Pilmore, kay Gaga, no, at kay Nanay Mridjen, anin ni niya, sa Mendoza family, no, nagrulakan na sa libas, mag Matias Madalag, kay Dito Sing, Bongbong, Junil, at sa, kay, Primonoy Paterno, at sa mga Toriano family, no, ina sa Mantigay, Prim, Larry, Milgabiag, kay Ma'am Milros, Toriano, kay Mars, Jessica, kay Pri Clifford, kay Jacob, ni Princess, kay Uto Timtiman, at kay Ibiding Salvador, Ibiding Redbar, kay Di Pedro, kay Pri Ibong Gregorio, no, Prim, kay Pri Ibong Gregorio, at sa Tapico family, no, na kay Erol, Catherine, Ernie, Olin, Junjun, Diamutya, kay Lija, at kay Nerbar family, no, kay Toto Kenday, sa Francisco family, kay Pri Nen Irwina, Pri Joplin, ni Mira, sa Cebuano family, no, kay Paring Romel, Ima, Cyril, kay Pari Giovanni, Ibano Prim, lang gabi na una, sa bayan pamilya ko, Sir Ed, tutot na una, no, sa manhanip, no, kay Norani Raspi, at kay Ronel Uding, ano, kay Baby Dico, nasa Magwaba, Libakaw, at kay Edna Busito, kay Ami Tambong, Gamlanga, at kay Jose Alfredo Gamlanga, at kay Florimi Gamlanga, at kay Rami Nalaunan, ina sa Bakanbanga, at kay Joshua Pintor, at kay Charlie Sabaliero, kay Ma'am Elizabeth, no, na sa Germany, kay Budoy Uyutorong, kay Rhea Bulano, kay Jonathan Sonyo, at sa Tinigaw, no, kay Jury Sausa, na sa Naluok, kay Giovanni Buano Magapoto. Thank you, naman, diba?
1: Thank you so much. Okay, opera yung mga mikropono. Good evening, no, sa Totman kay Rochelle Vitora Calasara. Good afternoon, Idol watching. Pasadot lang kami ni Andoy Flores sa Nya Buswang. Good evening na, Doy, ha. Pamayad lang sa imo nga kamot nga na, no, napilas. Bless Taran. Good evening, Sadot Man. Tataran family sa Kabatanga, Makato. Aga kay Iyo Zindon. It Hanlod, Libakaw. Thanks. Good evening na, ha. And na kay Roper, no, di Matiyos Uman. Kay Dangdang, no, amigot ang gwapo. Mga Patricio family, kay ay na Joby na kan declare, no, nasa tanan sa baryo, no, kay Peter Flaviano, no, kay G Carl indelibly metayad nga hapon man tong mga vlogger, mga driver, mga god lover ang naga ano man, no, vlog sa anda karang do adlaw nga pagbiyahe. Good evening, Balbala Idol Novel, haling kay Ma'am Elisa. Rodel Parahino, good evening, watching from Dumalag, Capiz. Good evening sa mga taga Dumalag ta, mga taga Capiz nun, nga nagapamati man sa aton, nga pagaratsada dari sa Kalibo, sa Todo Composo, Kagharana, sa Radyo Parahino. Good evening, shoutout lang, pasuyo po, great lang akong nga parents, una sa Polinsio Sur, kay Emilita Agromio Abayon, present, gid, permi, kada tawag nako, volume, git permi andang radio gapamati it komposo. Wow, tingga gid kay no ni mare pangagan mo ini check manabe imo nga pangagan nga ra. Good evening, halipatan ako ni Paring Noel. Itamyaw ha si Bobet ko no Paring Noel, lipatan mo. Si pare mo kay pindot man iboboy. Oh, tama yun. Tama ni.
0: Kay Pariboboy sa Baliro. Oh,
1: sige ko nuran ang ginitara to.
0: Aba. Pre, malang gabi una kay mo.
1: Gabi-bis ko ni mo to.
0: Oy, may gitara. Sabay sa Baliro ko, pre.
1: Sabi, masako man namin permit ang Migo.
0: Ano, masako si Pari sa Pamanday. At
1: sa... Namin kung takon yay mo magbaho-baho, ay... Masyara mo
0: kami. Atong gitarista nung the best, si Pariboboy sa Baliro. Sa imong pamilya, launa, pre. Malang gabi.
1: Tatay mo Nelson, ag nanay Bernica.
0: Tatay Nelson, ag nanay...
1: Sige, tabi pinamanday na pero Noel, it's sandoko.
0: Ano, oh, sandoko.
1: Ka-order ka kanan, po, talibong ay.
0: Mga ka-order, mga sandoko, talibong, basta na ano, wasay. Ano.
1: Grabe, all around atong may kong around. Isang tricycle, gina-repair na. Kapamanday
0: bagay, mga tricycle.
1: Oo, kasi si Kimo, building on ako utod. Sige, sige, sige, ha, paki, ano lang. Sige, dasunta na si Babes, no, sa naman kampiyon nga kompuso. Harana, para kinyo tanan. Aha, shout out. Tari na ang Muse of the Night, Muse of Composo. Si Katodong Babes, 18 for short. Sige, Banat, hanotin mo, ano'y katahon mo?
2: Nga, ikaw pa.
1: Nga, ako, nga, ipangutaan na mo pa. Tanungin mo pa ba yan? Oh. Sige, Banat, ah. Hanot.

0: Salamat. Good evening sa tanan ni Kapumate, no? Iya sa Radyo Todo. Ito kay ng Milros, no? Akin nung Larry una sa Mantigib. Good evening. Nakinini, no? Nini Princess. Sa Kapumate una tanan sa Mantigib. Kay Nanay Saryo. Good evening, Nay. Kay nung Dudoy man sayo, no? Good evening. Sa imo na nga mga tawuhan, no? Na, mga taga Tanky Boys. Good evening kinyo tanan. Kay Tatay Ambo, kay Nanay Bibi una sa Enroldan. Kay Ma'am Beth sa Germany. Kay Tatay ay Daddy Bird na basa una sa Tigayon. Good evening git. Ito galing na kay Ate Mercy sa Altabas, Bill. Ito ko na sa mga ano una ho, sa mga gabiyahe ba't habal-habal una sa Terence Altabas.
1: Oh, good evening.
0: May mga gabiyahe ko noon na it, mga habal-habal ba. Hangawa ko no sanda it.
1: Habal-habal boys.
0: Hamanit ginatinamiyaw si Ate Mercy una sa Altabas. Ano? Ay, gapatamiyaw git ko no sanda ito sa tanan una ang mga habal-habal nga nagabiyahe no na sa Terence di karon na sa Manop Altabas.
1: Manami ang na pagbiyahe karay, kanami ang ginaubra di karon.
0: Ay, oo. Manami ang highway di karon.
1: Karate ay gina-shake-shake ako ba? Shake-shake.
0: Oh, ano, no. Si, andagit ko no karang leader, hindi karon ay si Larry.
1: Larry!
0: Huwa ko na pangutanaan ng
1: pangagal man yun ng Larry
0: galing. Apilyedo kung ano ro, do ano pa. Basta si Larry nga, oh, sa Terence, no, sa habal-habal.
1: Habal-habal boys. No, Tagaltabas.
0: Good evening. Bilog ang mga Tagaltabas una. Good evening kinyo tan, mga Pintor family una. Sana nga po gamate, ha?
1: Nakaibays, ha? Dahil nga po.
0: Kay Vice Mayor o na Jinton Flores.
1: Flores.
0: Siyempre kay Mayor, Mayor man, no? Mm. Pinalangga ka Mayor o na sa Altabas.
1: Pinalangga Altabas. Repol.
0: Pinalangga
1: na Mayor Repol.
0: Banwang Altabas. Mm. Yes, sa Banite, no? Mga Eaton family, Cebuano family. Good evening kay Nung Giovanni. Good evening. Kay Clarissa, kay Juby, kay Auntie Erlyn, te. Thank you so much, git, no, sa rambutan, yaging padaga mo.
1: Auntie Erlyn, thank you, ha?
0: Sa ano, no, sa masakit sa kwan.
1: Kasi may bilin pa na. May bilin pa na.
0: Pulong no, sa ano, to, sa hibat. Marag, sa ano, no, na kay Uncle Junior, ha? Good evening. Ano, sa tanaga po, mati, ano, sa Balite. Kay Uncle Jun, ano, good evening. Okay, Uncle Nuno, gali, ano, sa kwan. Sa naman siya.
1: No,
0: good evening, Rinaldo.
1: Santiago Puari.
0: Santiago Puari. Good evening, kita na kay Mokol. Always kita raga pamati si Uncle Nera.
1: Ganyan sa aton nga barangay captain.
0: Sa Antagaw, na kay Kapitan Juliet Mel Garijo. Guwapa, mahugod.
1: May bugapit na itong pagpanindahan ka rin.
0: Dali lang huma na talipapa o na sa malapit kita pa man sa amon.
1: At may tinda pa.
0: Oo, na amon niya the best nga kapitan ni Tandagaw.
1: Bugapit na usoy at mga pakwan to.
0: O na ako manindahan. Madayan-dayan niya ako na karan ay baktas-baktas.
1: Nakainali no kay Fred na kay pamati.
0: O na, pamati ba sa tanan ng mga taga-Andagaw noon? Good evening kinyo tanan. Mga lapit bagay namon o na di kung pagsambilagun dahil maugan na hindi ka mukabati.
1: Sige, ako na.
0: Pagpagdugan.
1: Era pa si Kapitan ano to? Kapitan mo muna.
0: Si kay Nagyole kay Kapramil Pilayo. Good evening din.
1: Hindi na Nanay Saryo, ano muna?
0: Tapos na pati pag may madumduman pa.
1: Sige. Kasama no? Kay Babes, Matsama, Matangis si Idol Lubel. Kuwari king kon kanta Babes, Pintor Matsa natag ihi imaw ho. Gani at maihi-ihi ako iyo. Wonderful evening, manami kita mga kumpuso bisan na gadagugdog aga pangilat. Ingat kayo mga palangga. Ay Ma'am Jocelyna Sarabia ba? Ano gali? Kapangilat gali sa gawa? Ay di abibation di ako. Ito kami sulit. Ano oras? Studio. Aha, sa aton karang mga viewers, no? Thank you gina sa nagpadagat mensahe. Pakishare nyo man mga loads. Share man aton nga no nga program ha, sa mga naila mag-share siyempre sa nagapamantaw sa guwa no mga FW tamin dahil nga hapon kanya tanan. Sige ha. Para sa request man itpanit kami ito kayo nung Dudoy ang sa tanan nga mga maituman una ha, para kanya tanan ang maitom hanotin mo na para Noel.

shoutout sa mga taga Morales Baliti. Alin sa aton nga vlogger na sa Boracay, kay Ampod, Toto, Julius, Quarry. Paki-support nyo lang ang page sa mga loads. Paki-follow nyo man. Mira Higit, Idol of Bill, Mami Lisa, thank you so much.

kayo ng Dodoy Mansayan sa mga grupo na sa Dongon, Escaguas. Aha, what's up sa akong amigong hugot nga vlogger at Boracay. Toto Quarry Mix Vlog, palike, share, follow mga idol. Halin kay John Paul Santiago Andrada, ang gwapong loyal nga vlogger man it aton karang nga Morales Balite. Palakpakan mga vlogger. Sige, nasan ta si Tatay Doming, high idol, paki-great man kay Elwin Tokol sa Hatchery. Bye-bye, makato, halin kay Ray Martilino, ropag panamyaw. Sige, hanutin mo.

0: Thank you.
1: Maray rin gabi. No, ako nga, kumpare na sa mga nalook, si Pare Joseph, si Marimindang Grande, sa ganang kabilog ng mga pamilya. Maray rin gabi kinyo. Kamara nga na sa Puis, New Washington, si pamilya ni

0: Happy Sunday everyone. Good evening, Myra Idorod. Kay Christine Eligaspi, hi po. Myra Idorod, shout out lang sa mga taga Nalook. Ay Roxy Sayon, Beniba, shout out lang sa MDR mo, Batan. Ag taga Nalook, may Mirna. May Mirna Idorod. Richard Dagutod, Richard Dagutod na taga-Rabi, binabati ko pala. Anali Panado Narcy, good evening, shoutout lang. Salamat sa pagtamyo, good evening sa tanan. Muna sa todo ka po sa una kay Nong Lugoy ng BB at sa guwapahon nga si Pips Pintor. Bit na bit, git na rupanit ko nga may tong. Good evening man sa ato ni mga mahugot nga kapitan, sa ato ni mahugot nga kapitana. Si Cap Juliet Onit Melgario sa barangay, ang mga barangay employees at nagaunon, God bless. Piraidol Dominga, Nando Yol Shapi Ante. Hello, good evening sa doon ang katotong guwapong kumangon, level 18. Mirna Idorot, Sadia Gamamatin sa Komposo. Nagakiyay ki ay si Lulang ang guwapa. Nara, ki ay les si Lulang guwapa. Bye-bye, kakain kami. Sige, mabilis ha. Kaya-kaya'y si Lola Guapa Ho Abawa Sonia Merender, good evening, shoutout lang katodo. Lumi shoutout lang sa Merender family sa tundok at happy birthday kay Aisha Stella Inaga, salamat git. Aha, sige, happy birthday Inaga.
1: Happy birthday
0: Agami Sael Taiko, good evening, shoutout lang una sa Taiko family. Sa mga to request ng teacher nga Matahong ag sadat lang kay sa Taiko po family una sa Makato hataw ko no. Sige, okay na tay pare Karding.
2: Oks na oks pare.
0: Ano yung imong kantahon pare?
2: Nakanata natin ro multo ay wabar niya si paring lare.
0: Ay ikaw na yung makantan mo to. Iba si Kunhi huliran ka na na yun na.
2: Okay lang multo.
0: Ha?
2: Kawat makot multo.
0: Kapin iwa katimot kahulit nga rai mga bulay. Ano? Kausay
2: nga naman tayo kahulit eh. Wata.
0: Bulay mga daywang muto ag hibira ka ng daywa. Unat ka baga.
2: Basta din ang magbulik at rapata, di ako mahadlok.
0: Ha?
2: Di na magbulik at mata, di ako mahadlok multo nga rin.
0: Sige ah, hanutin mo na ang siralan na. Inoales, atot na. Nagkapotaw-taw sa sin ka man nga planeta eh. Nga lugar ha
2: London, sa, makano,
0: sa London. Sige, good evening na ha. Kay Kap Chipmate Alan Inohales. Sige, banat tay Karding, pare Karding.
2: Banatan natin, baka banatan
0: natin pare Nobel.

hanggang sa makarating sa sementeryo. Hinga lang ko pala. Hinga. Mabuti na lang hindi ko inabot. Lagi inabot. Ibinta ko na lang kaya itong bahay na ito. Punong-puno ng daming multo.

0: ang sabgarding sa sementeryo. Singal talaga pala, hekal talaga ng dalawa. Bitin ko talaga talaga itong bahay na ito.
1: Washington, sa Washington.
0: Aking ngayon, aking bungalo binenta ko. Matulog ko.
1: Aray ko. What the bagay?
0: Aha. Paring Larry, inungan po anay mo ng kanta, wag ka man ayaga, inungan. Paring Larry.
1: Soriano.
0: Soriano.
1: Sige.
0: Nagsisimpe sa ating amigong si Rinaldo Bulanos. Wag na magkikita.
1: Bulanos, de Bulanos.
0: Nagsimpe sa Banga, sa may sinayawan, at sinayaw. Si Noel, si Ributar, ako amigo na. Ang saan ang asawa nga si Rina. Kagampang. At siyempre sana mga kumpare niya karoon ng katagay-tagay at tan duway duway duway at Reroscal kay Red Sonio at siyempre kay Arturo Sonio at kay Jumari Lirano at siyempre kay Pedro Nilo di
1: Bulanola
0: at siyempre kay Carmen Sasan Ramon ang aking amigo na si ang aking anak si Linita at si GC Alcara. Ang sa tanan mga Algarra Pamineo na sa Otsan, sa Alasan Ramon Malinao. Siyempre sa kalitin sa aking anak ko na Antonio Barile. Ang sinuman.

Presel Esther. Ako mga kapitan mula sa Lago, si Junior at si Long Hair na kabayan, Jere. Sa pati na si Presel Sane at si

0: ni Angie ko di pasyo inohale sa anak ang kulon. Masayang na ito naman ka at kumat re.
1: Oo, oh, kasi sa mas.
0: Apulog kami ng buhan ka rato. Wow, kapagod.
1: Sige, thank you so much. Kay...
0: Talk to you, my friend.
1: Thank you so much. Balik ang day. Jackie Parahino. Toto, good evening sa atat lang. Kami sa barangay Kamansi, Batan. Kaya ang kolonoy, mangit ag... Pidong iya sa Ilaya, Kamansi, Batan. Ang sa atat man, halin kay Zanar.
0: Oh, pre, pasingit. Mag... Pasingit ako, pre.
1: Kamera pa.
0: Hey, Rhodes Palms, kay akong amigo Roje. Hmm? Pamatian, Guillermo. Watching now, parang pabahay. O chan, doon yung wasing doon.
1: Wow.
0: Pre, maraming salamat, pre.
1: Padahal nga gabi na. Kaya Zanar Matguban, shout out. Kay Jun na Silog, John Paul Santiago Andrada, ka... bilang inaana ko doon si Berting, apa? Berting. Sinong Berting? Ray Iris Rebanyo, abaw, kaubra mo John Paul Santiago Andrada, Mark Magno Tibulan, good evening, sir, idol, pasadot lang sa Pido Ibabaw from Rizal, New Washington, Poblacion. Mark Renanti, request lang idol, Ethan Taloy. Sige, no na. Ha? Noel Rebuta, request lang cards. Ako si Kumpul. Sige. Ha? Atong ratsada yun na rin kundi kaya ni Parikarding. Lincho Santiago Danoy. Good evening, sir. Pag-greet man sa Yesel Nabuan, Sonyo Family. Kay Migo Mong Jolie. Ag sa Daiwa Kukaunga. Kay John Carlo. Ag Evie May Sonyo, ag sa Morales Kanday Uncle Boy Ilmo, ag Auntie Anit Perez, ag pwede ko no katodong Nobel pa request it, tibok ng puso. Thank you, God bless. Sige, dasanta na si Nana Isabel. Balbala na, okay na. Aha. Good evening sa mga amigota no, nga nagapamati man ina sa may nyo Buswang no, kay Tatay Carling Quintes, aton karang ng mga driver, mga good lover, kay Japox no, kay Mako, kay Vincent Rebanyo, kay kay friends Dorado, sa mga Dorado family, lagi naman kay Sir Jojo Tobalinal, ag sa anda karang ng mga player sa basketball, tanan-tanan, may dahit nga gabi inyo, ag sa ay naman kay Bipat nga gwapo, kay kay Migong Sonyo no, kay Vani Sonyo, agi naman kanday Kano no, alias Kano anang Armelio alias Kano anang Igbanghod, agi naman kanday sa mga mataas no agmanaba, madayad nga gabi kanyo tanan, madayad nga gabi mga kato no. Sige, ito sonta si Nana Isabel, kinong alin no, Rimaldo Ramadan nga po man, ang gabi. Kay Eric, kay amigo tang Ramel, told you, happy birthday lang ha.

0: Ura!
1: Salamat kit nga po sa atong mga bangkilan ng mga gitarista.
0: Bangkilan? Amin ko mga bangkilan.
1: Ang ginatami ako gali na si Nene at si Erwin Sousa sa sinigaw ni Good Evening Gid at ginakay Nene Belisa kay Mario Tan sa kaano kay Amelia at kay Martin Navarra to sa Manila ni Good Evening Gid at belated happy birthday Gid si
0: Inga. Belated.
2: Happy birthday!

so much kay Nanay Sabit, Mark Rinanti Alonso, good evening sa doon. Kay Rio Berti, kapamatingin sa Igbarawan Antiki. Noel Bermijo, good evening sa doon lang sa Komposo. Kami kapinamatingin ka sa Bacau Norte. Berlijo ag Montano Family, thanks idol. Ilamang kay Roderick Di Juan, good evening. Good evening, kantado. Idol, kantahan, maninyoro.

Good evening sa ato ng Katunod Papatiman sa mga solidong family. Ina sa barangay Silakat, Nonok, Leso, Aklan. Ang kapamatigid, ha? Ang sa barangay Libang, Makato, Aklan, Napapantaw, si Don Solido from Mindanao. Thank you, Katunod Lupel. Eliasar Nahil, good evening sa ato ng Pamili Nahil sa Napdot, Manalag. Ang kay Griselda po,

0: ingit kami ka pamati. Katanaw sa imo nga life. Thank you, kita. Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Kay Jacon. Janaline Morales, sarap lang sa Morales family sa Tugas, Makato. Kay Gina Barra, Jan Wilson.

0: Tawagin natin Ilocoy. Panatina Olivia, request mo ni Bobet to. Hanot.
1: Microphone.
0: Wapak ko nung ka-plastar na lima.

0: dyan ng request.
1: Ah, okay. Parang reject. Sige.
0: Ang nagali sa andagaw kay Ibong galag kay Adang. Halipat yung tabikinay. Sinsya lang anay ay, oo.
1: Sige.
0: Utod.
1: Utod. Sige. Thank you again. Tatay Logs.
0: Una sa anday kong gali.
1: Sino pa?
0: Anday. Una sa andagaw ay. Bakit? Mungay ang ginaga. Wah. Una akong malang. Anday. Kanaw na. Yung si Gaga at si ano nga magulang si Joel at si Milot at si Joseph at una sa Manugbuo kay wana si Rix
1: aha sige
0: Manugbuo
1: Manugbuo at Andaga
0: Manugbuo mo to kayo nung pagling una sa panbaybay kay Adonis
1: sige okay na. Okay, pagkayan ng microphone. Arimar Tonyo, Jonalyn Morales, from Jonalyn, request po nga manok na pula para iya kami gatanaw sa imong live po, sir. Sige, Mike, Mariel Ventura Rimon, shout out sa Ventura Rimon, family from Aluminos, Madalag. Happy birthday lang kay Jassy, belated happy birthday sa unga nga si Michael. Happy birthday, belated.
2: Happy birthday!
1: Mark Linante Alonso, request lang ako tayo na si Tio Kadong na taga, ano ra? Idol, request lang ako Tio na si Tio Kadong na taga Barawan. Panit kong maitom. Katakon kay na, late tuning ka, madam. Ah, pare. Ari Martsonyo, Nerol Biol, good evening, shout out lang watching from
3: Ay,
1: panawagan, I am.
3: Oh,
1: sige. Panawagan na nakita mo, ma'am. Kato ka, ma'am, sa mic. Ali kato ikaw, oo. May panawagan, may okay, apit sa mic, ma'am. Para apit ay mong baba sa mic para ano mo sini mo nakita ro ayo. Paki ano?
3: Uli malangras ang asawa sa mong bagay ay nagsakay nga ni sa anang tricycle.
1: Ah, nagsakay sa anang tricycle. Si naghalin, ma'am, do.
3: Sa may El Barrios ko, no?
1: El Barrios.
3: Sa Abiday ang ayam ay kaguoy man.
1: Oy ay.
3: Sa anang tricycle. Nagsakay nagadayon.
1: Ay oy, haraw no. Kita na niyo ro ayam nga ra ha. Sino na duga nit ayam ina sa El Barrios? Oh, si man nga party is kalibo basi nagpilinanaw mo ra no. Ay, ma'am. Ay. All various nga area. Ha? So, ipaklaim nga lagi iya, ha? Dagon, hindi ma'am Lilia ra. Sa General Luna, ha? Na pugot dayang ayam. It driver nga, asawa ni mo, ma'am, no? Oo. Poblasyo nga driver.
3: Aning ano? Aning color?
1: Color. Oh, sige, okay lang. At least, ay, yero ayam makaragi na kurog-kurog nda. Kulay puti nga may brown-brown do ana nga oh baka na miton nga ayam mo oh. Sinadugat ayam na sa General Luna paki-claim iya sa Sitsu no sa Radyo Todo ha bayi oh. Oh sige iya makaron do ayam ipalin do ma'am ugaton mo iya tagi ugaton mo anay basi kun ma-claim paki anyo na paki ano lang mga lords ayan idol sinadugat ayam na sa General Luna bipamatiyo na. Sa kamera iyaro ayam mo, oh, kita iyaro kagwapa-gwapang ayam mo, oh, gagwapa man do gabuyot. Oh, so tot kay sino ni ma'am pangan ma'am? Imo pangan Maria Bernadette, no? Thank you kid ma'am, si imong asawa nga driver nga nagano man sa pupoy taya nga ayam. Paki-claim nyo lang iya sa Radyo Todo. Iya na imo hugat-hugat na. Kung ano, pwede man kaw kaanot number ma'am, pagabilin lang iya no. Awat na butang ano. Kung ano, hey, doon niya ni, watu-watu na lang siguro, kung ano, pwede man na sa andaron, yun, no? Kung patulungan.
3: Pwede sa sarod na
1: magbagay. Hindi pwede. O, sige. Paano ba yan? Paano ba yan, o, ayam nga ra? Dulong ding-dong, may kulungan ka na? So, yan ay, no? Sino na doon at ayam na? Daga. Bakit kulungan to pang sa amon? O, iyan, o, ayam, anay. Pwede man ibilin kay Bibs anay una, no? Kung ano. Hindi, iyang anay kay mo, ay simple si ma'am basi kung may napanawan. ay daw tani sa bagay atong ani nga ano ron i pangayam tat hayo no abo tong hayo to sa barrio oh ra yung ayam mo sa duwat ayam mas nalo na ho oh, ay basa basa nagamig gutara usta na kay imong habo to. Oh sige no, thank you gida sa nagdaga iya kay mama sa rayang ayam no. Pagkiklaim nyo kaya makara, iya para ayam nga ray, dahon ko na sa bagay rakon, hindi ka mo kara magbuwi. Oh sige ah, kanamiton nga ayam no, sinunduat ayam na, ito na yung riya. Paki ano yung mga lods ha, paki share-share nyo na, share-share nyo na. Paki Pablinton lang sa natungdan na, ang sinunduat ayam na sa may dinaralo na banda, iya makaroon pagkiklaim nyo lang. I don't request lang ati sa basa tong kay na Raymart Sonior Nerbiol sa lang what's in from Hagunoy Tagig City sa lang sa pamilya Sonior Nerbiol sa Baliti thank you gid maayong gabi ilang salamat gid sa pagkanta idol thank you so much man be bubit BJ Placido gid binay sa lang ako una sa Galicia family na Elga una sa Maria Cristina Minoro Pamilyan Minoro, Placido Islaw. Ang magsipok kay Auntie Nining nga always kid ga pinamati sa komposo. Thank you gina, Auntie Nining. Auntie Nining, Eden Tagli Tagalan, good evening sa dot lang. Iya sa Bagto Liso kanday Sammy Placido ag kay nong Lando Teodosio. Nga always kid ga tagay it doay habang aga pinamati it inyong todo komposo request lang Sammy Idol it kahoy nga lawaan thank you gid. Dasan diretso si Sino Dasos para Noel. Ah, pero Noel dahil na. Good evening, shoutout lang sa Mantigib, sa Sityo Pawa, sa Pamilya Tagala. Dali ang inagsihi para atong gitarista. Mabasa na gitar minsahe ho. Remarts on your nerve, y'all. Request lang idol, pag-ibig pa ba? Thank you, Gida. May tayo nga gabi eh. Kinyo Tanan. Kay Maria Alisa Gonzalez Gregorio. Shoutout sa akon. Kay, shoutout ako kay Arnel Gregorio, Alex Gonzalez. Aga din ato Emily Malandian Siandalin Malandian Mylin Gregorio aga kay ano babo Gregorio Brando Irader Berhel Irader aga din ato Irader Irader Nir Riniel Launya Christopher Niliosa Luis Tedeso Ricky Tedeso Rowena Gonzalez Remark Sarain Alexander Gonzalez, kay Akol Budoy, kay Henry Gregorio, Warren Flores, Amy Gonzalez, Aluna Gonzalez, Perla Irader, Rina Bantiki, masarot lang ako sa taga Dagamo. Oh, sige, kaya Dagamo. Masarot lang sa family Losada po, ali kay Trixie Losada. Kay Binji Sonyo, good evening. Gamonitor kita ako habang gadjote, masusoke auto. Kalibo, good evening sa atat lang ha. Bill, manami kita music mo. Thank you kita kay Migo Binji Sonyo, kay Bani Sonyo. Guwapohon nga mga Sonyo family. Good evening ito, tamyo lang si Uncle Reggie. Si Rezo Idol. Kagid na na Uncle Reggie. May may native ka na. sa Sunday, ara na ako Idol ha. Naayos ko pa ako nga wireless. Aba, ayos na aron ha. Manami na ako nga si Paribuboy nga ka eh. Iyon ang dagat talibong ay masikin. Banat, Pre Noel, ano request kayo na? May abuong request, kaya mo ho. May manok pa gani. Awas nung lari, absin. Aha, sige. Ano yung ratsada mo? Ato kayo na request, ano ito? Amusta, paglaban ko, kawang dahilan, baw tatlo kita na. Irumba mong tanan. Kinutangin mo nga, ano, toki-toki. Aha, areo, pinduta na eh. Sige, ano gani?
2: Amusta lang.
1: Amusta, para kay Iber, ikaya, irata kotiya. Para sa imo request ha. Banat?

0: Thank you. Nasa pamilya no, sa masangya pamilya no, na kay nung dilong, ng boy, na sa giban pamilya, kay parinanoy, Carmen, Joy, ag sa kay Mas Amalia Sintono, kay paring Nunoy, Milina, ag kay Jimmy Guillermo sa Bunod ng Kapis, ag sa kay Toto Artbera, paring Harley de Tomas, kay nang Inday no, kay paring Elena Barra, kay Nunoy Ambito, kay Ruel, kay Ellen Patron, kay paring Boboy sa Baliro, magyapon na sa paano, kay nung Romy Apolinario, kay Pericarding Inohalis, ngayon mga mga, kay nung Johnny Fernandez, na finalisto, kay Ray Lucero, kay Richard Apolinario, na sa Mubo, kay Arthur Imok Fernandez, na kay Bunis, gayon sa Johnny Bertunio, gayon kay Pre Ibong Gregorio, magyapan sa Gimoro Family, kay Joey Blinda, kay Pre Jomi Rescotantino, ag kay Pre Elmar Nabara, ag kay Pre Giovanni Balbino, Rapi Subiaga, Pre Edwin Avillanoiba, Ma'am Maria Sibano, kay Lando De Felix, kay Junalin, no, sa mga De Felix Paminon, as Banay-Banay, kanda Jilly De Felix, sa Ayeng Marlene, ag kay Pritoning no kino na kinong boy na sa panmanag
1: pa bunghan bunghan
0: natong bunghan no ag kay nanay Mili Belinsa kay tatay Gonzalo De Cruz kay Pringomer Belinsa kay sa Paul Evans Stephanie kay Bibi Kali ag karuan ay mahalin kay Joan Belinsa kay paring Robin De Assis ag tanang ang gamahan no ag kay okay, kay Lods Tyrone Teladro, no? Malilok Mateo na sa katabang makato, no? Kay Wilfredo Narcy, kay paring Richard Nira, no?
1: Sige.
0: Nasa Klandisaya man, kay Klaisa Kulas, at sa anang sama kay Richard Nira po. Thank you!
1: Oh, thank you so much, kay paring Noel.
0: Aginalang kali, no, sa nayang madalag, mali, nasa Lakawon.
1: Lakawon.
0: Barangay Medina or Maria Cristina. Mayroon na pamatim na una, kanya akong listor, kanya nining, ag... Ito Bernal, ito Terseng, at kanday nung Daniel na, no? At kanday Basyo, no? At kanday Edgar, at kanday Rosa, so, nga ng pamilya. Sa tanan na, ni Mosambit, no? Malang gabi na sa Lakawon, Barangay Sitio, City.
1: Okay, thank you. Pindot lang. Kay Rupert Di Matillo, kay Dangdang Agwapo, kay Peter Flaviano, no? Good evening man, nagpamatigid. Agin na sa mga taga makahilig family, no? Si Pak Malinaw, di Doming, kay Joanne, kay Nanay Angging, Silito, at kay Nang Nining, gapinamati kita kada Domingo. Haling kay ining lapag panamiyaw. Agi naman no kay ABSS ng mga security no kay Mini Medina, kay Jocelyn Salazar, kay Rina Jean Octavio. Ag sa naduwa at ayam, paki-claim nyo lang iyaro ayam ho ginakurog-kurog gunda. Ay hindi inyo pag-claim mo na daw ko sa bagay ray. paayam ko to sa mga kuring ra. sa mga gapuho no nga mga loyal gid mag-ubra at bitana kay nakanday De La Cruz family no kay Unel kay Minard De La Cruz nagpamatigid at sa kay Nida kay Flor gatagay ko no Tlapad Tanduay Lights ang sa maabit na talyo Tabios family agi naman kay Rami Garcia shout out sa Terence man of Altabas kundi sa mga taga Terence mga driver, mga god lover, kay Jurek Castro, shout out ka sa Paco, Manila, iya sa Barracks, gabi na matay kita, tulong ko po. Lynn Gina, idol, request lang, Iloilong, Banwa ko sa Taguig City, Manila. Family Gardosi, Florencio, Florentino, Tohamindan. Sheila Mi, Nemes, Placido, good evening, shout out lang, kay Papa Jimmy, Mama, Orna, gabi na matay kita. Ag si Tatay sa Barangay Lugohon, ag si Tatay Francis, ag si Nanay Dina, at Barangay Galicia, salamat po. Ag kay Dong Hilario, good evening, sa tagpina matikid kami sa kada Domingo. Idol, kaibahan si Boss Jimmy Obaldo, ag si Inok Julian, ag Tadong Di Pedro, ag kay Mino Julian, ag labi na gid sa tanan sa Hilario family, salamat gid. Agi naman kay Rosita Taglay, good evening, shout out lang. Sir Canhel Baliti, Taglay, Villanueva family, salamat po. Jason Igat, good evening, shout out lang. Kay Maria, sa Maria Cristina, Katodo Lobel. Kay Jari, aga James, nga gatanaw git live ninyo. Kay Lourdes Inosanto, shout out lang kami sa Makaron, sa Andagaw. Kay Lindina, request lang, ang asawa, ang si Hagunoy, sa Hagunoy Taguig City, nga nagatagay. Ngayon, Karen Mayor, good evening, shout out lang sa inyo, Sir Lebel. Thank you man ha, Iboy Sonyo. Kadimlay shoutout lang patamyo kami diyan sa Barangay Alfonso 12. Edna Inventado, shoutout lang Idol Lovel De La Cruz, Johnny. Shoutout lang dito sa Tondo Manila, Gapamatic at Live. Sige banat na babes, ubos na ang tamyaw. Kanta naman. Hanutin mo anong ano?
2: It's hard to forget.
1: It's hard to forget, Pre Noel, para sa mga hindi magid makalimot. Sanda nga nagaliligan, aba, nagaliligan.

0: Thank you.
1: All right, thank you so much kay Babes, no, sa anaman niya kampyon nga komposo, It's Hard to Forget. Aha, ag sa tanan, no, nga mga viewers. Mhm. Nagapamati sa aton, Tori Noel. Sige. Good evening, shoutout man sa kay Enra, okay na, babo galing. De La Cruz, kay Ronic Rion, Rionic Angelica, Arlis Soko Galion, kay Nilia Di Jose, Repedro, good evening sa tanan. Salamat, Idol Noel sa pagtamyaw. Kay Lynn, sa request lang, asawa kong nagatagay si Remart Nerviol. Kay Jayski Parahino, Toto, shoutout sa Kamansibatan, gatagay-tagay, tandoy, Uncle Nunoy, Mangit. Uncle Johnny at kay Pidjong, iya sa Ilayan.

Tama na ba mamayad? Ano ba partner? Ano? Oh, ano nga pinaka, no? Di minor? Ah, sige ah.

Kadang kayak Joel itu ah. Senang kali mau request. Ya awal bertat nusa kurus ba tadi ko kasulod. Lenjina agay dinoto kay ina na shout out kay kay Josilo Gonzales Mendoza shout out. Akon nga akon lang boss ano Jiri Dilabiga. Itag iya man mana ayam nga ra. Huwag kaya po siguro na-claim. Maka-claim nyo na iya ho. Gagami, gunda. Aircon, mga daan niya ho. Sadat Aylo, ikaw lang dahilan ng tagay lang, ano, tagay kang asawa, Remart Nerviol. Sadat lang, ah, sa... Aha, kay sadat lang sa taga-barangay Tabong-Tabong, si Dalom, ano ra? Si Balo Matiki, thank you po. Hanot, Idol Lobel, Mamilisalin, Gina, request Idol, Lilong Banwako, kay Rimar Darbyon, Idi Delioso, sarot lang para Matiki, the best composer ninyo, request, Robin Jaljal. Pwede ka natin oras mga partner, next Sunday lang siguro, meron pa rin, abig kami ho. Di na si Babes, ha, banat na ang ano. Na? Sige, banat, Tatay Doming. Balbal na. Diyan na si Babes. Balik karneng, last

0: sige, may dugidug lang ito, babe, ah, para request matato ng mga ano, tanky boys. Sa tot galik kay Julius Anara, Yugo Rependor, at kay Pare Jerome, no? Alin kay Marbs Resti Bongganay, kay paring Atong na kay nung binji, no? Shout out na kay Cap Iloy, at kay ano na, kanday Berhel, no? Tanan ng mga taga Pinamukan, ha? Agi naman kay Jima Rimano, shout out lang kay Fridolin Bilinario, yes, Agbalugo, ag si Ma'am, ano ra? Mama Kana, Jima Akon, palang, ano ra? Palang idol, Permi, Gapinamati, Harana Live sa Radyo, Todo. Kay Lani Bonifacio, ba, shout out lang, Magdulia Street, ang nagawin na kay Lindo, no? Kay Lani, kasa niyo yung ubra, eh, ano ha? At inyong manghod ni ano nga to ay ano, sige, masubo-subo, pero siyempre ganyan talagang buhay, ha, mga idol na Lani at Lindon. Sige, okay na, pre, Garding.
1: Ay, ano, ox na, ox, pre.
0: Ano yung gantahon mo?
1: Baliling, walang bayad.
0: Baliling, pre Noel, halin, hanuta.
2: Hanuta, man.
0: Sige, baliling.
2: Sige, hali, pato na ako,
1: o, para sa Tanang Bisaya. Mga Bisaya, mga Bisdak sa Tibo Kalibutan.

0: dali dali ko na lang ako bungan.
1: Sige, kasi bunghan ngaron.
0: Bunghan na to nang dati gabi ko na kay paring Pridirek Puentes di karon sa Butuan na kayo kali atong abot ko ra.
1: Sige.
0: Butuan nyo ta. Ang sempre sa outside naman sa akong amigo diyan akong ako mga warrior diyan kay Roske Villaruel. Nagsim kay Ronaldin, kay Robelin, kay paring Remy, kay paring Joelin. Villaruel. Kay Hubensio Asiro diyan karas Bohol ba? Awat at Bohol ba? Okay, Nene Rosalia Lamdagan, kay Boy Inohales, kay nung Pis Inohales, nagligtas dyan sa Pulumulog, South Cotabato. Wow! Kabon kita at Mindanao Gun. Okay. Madeleine Martisano, nung karos na out sanda, madayat nga gabigit yung tanan. Kay Ramon Inohales, sa Bohol man, wow, galing. Antonio Buscagano naman sa Crucip, papatawa-utaw man na. Akong amigo, akong kampon. Si Perpikaw, Aguha, siyempre, Roabo Kara. Sino Kara? Abo ko na, bukot sang kire. Ah. Okay, say, ay, sa akong nga rin gagumangkon, si Igne, si Corporal, Police Corporal Igne, Inohales Gadarido, di kan sa Tagbilaran, Bohol, Philippines. Okay.
1: Thank you so much, Perigarding.
0: Thank you, Ben. Ikaw
1: na yung nasa restracking by Boss Riz Tito Lane. Thank you, kid, sa pag-suporta every Sunday, no? May 6 million, 10 million, ang prime over, kitaan sa may sitip tong istansya. Thank you, man, no? Sa, pwede ka makatext, no? Sir, naman, 8451-5869. Thank you, man, sa Dian J.B. Kiri, kanong Darwin na Marlin Dimo, sa mga sawang wasawa, agad ng pag-suporta sa Todo Composo. E naman, kay nung Dodoy Mansayo, nung Inday Mansayo, nung Pilong de Vicente, sa Magtang Boys, no? Kay Junior Dorot Custodio, Junior Manning Tabuena, Malo Guapo, Guapo, Ernie Toto Mansayon, kay Bulkit Guapo. Thank you, man, sa Bamis Pikili ng Line ng Cesar Figueroa, nasa may Nyo Buswang, kay ng Elsa Nabor, Bilyante, ng Lerna Onard, Piniano, ng Lina Galiago, ng Rose, kay ng Nono, Bindonggo. Thank you, man, no, sa Jix Bijoke Rental, kamo mag-rentay champion ng Bijoke, ato kamo sa Jix Bijoke Rental na hamtang sa Kabatanga Makatoon, managed by Engineer Jake Taladro, kay Lodge Tyron Taladro. May labi sa Ubangko, basta na available, pwede mong ka-text sa 09289-13748. Ang gusto mo ng pagwapo mo, pagwapa, ito ka mo Scott Kat Lawrence Barbershop sa Makato Public Market. At kami ko Garel Barado, thank you so much. Itong amigo, amigo na ito, nga barbero, nga gwapo sa may tuting Arayas Street. Sige. Hanot, okay na, Rombanay. Di na si, ano? Ha? Sige na, Taylor Goy. Anotin mo. Pasok na, Ricarding. Ay, ikaw na ang madasun after ni Taylor Goy. Ang barko mo. Sige. Okay, Banat. Tura, Choy. Hanotin mo.
2: Mako tayo, pag-iukma.
1: Sige, Banat. Oh, hanotin mo. Pag-iukma.
2: Pag-iukma.
1: Ah, pag-iukma ko na, Prenuel. Ah. Pag-palangga. Pag-iukma kayo. Oh, hanotin mo. Bal-bal.
3: Ako pag-iugma
1: aray ba?

angoy na wa na kunoy espiransa kay ang barko na busot na kinahangtan dayong biyaan kong sa buti umalpin na ala buti maring lubin iyalian na kay malulun na kita doon tsaka mitan ang gago

0: Ayan, alam, maling rebel, maling laro, maling angol, nalang kita ka na.
1: Life jacket. Sangsan na, Maruel, anotin mo. Balbala na, pintuta, pintuta ang pula.

0: Ego na dai.
1: Masin aku.

0: Masumpit-sumpitan kung sa inuman walang naatrasan. At kung siya chinks pagkindat-kindat
1: lang
0: kindat lang lang
1: Pilarol, pinakabata, bagya para na, plastar. Ang mikropono, dakpa sa liog, okay.

0: lanjut angka.
1: Mas utai ya, lu na, lu gane. Madana, madan. Terus mga ano, waina. Waina katas, maloy ka. Tanta loy, loy, loy. Tanta loy, loy, loy. Tanta loy, loy, loy. Tanta loy, ikaw.
0: Ako naman si Bibi. Gataga Altabas. Kung tatawagin pa Pips Bistang. Kung sa ino man. Bisa na no na naarin. Sana
1: lang ay, guru na keren, keren.
2: Ako gapanlah katon sa tumasang darano. Ako may nasukan na babae malaong-laon. Nagsiling ba siya? Ganun yung tiyagon. Ako

0: todo un paso campal. Radiator.
1: Son estome.
0: Pagdating
1: kami, harap ay
2: puso pa.
1: Ay, nagsama sa mga higala, nagsama sa mga nagsiyar. Nagpunat mensahe, habol-habol pa. Masahon talang dahil nga rin habilin, ho. Aha, kay Dansoy Sanillo. Siska, Sarat Idol, sa Bilaw, sa PN, Capiz. Kay Nikki Atakas, Taborda. Sarat Idol, good evening, watching from Cavite, Sarat Dyan, sa anak ko, kay Sheila Velo, Taborda. Sa libang mga kato, Aklan, salamat po. At simple na kay Jima Rimano. Sarat man sa pamilya Tabinilya, sa Makato. Tuwing aglalabi, agsamon nga kapitan sa Agbalogo, mayat nga gabi ikana. Ang radi nini, sarat lang sa Tabon, dyan kay Toto Herman. Birthday to ulit, sarat lang idol. Kay Rosalie Quadrante Sonio, sarat lang katodo, sarat lang sa istansya. Giyapa matigil sa Kamposo Sonio family, aga sa Pico family. AJ Nama Jr., Katono Lubel, sarot man kami iya sa Uyang. Lano na kay Elvin Nama, gagaha, itbisaya nga manok, aba, sumsuman great lang sa Nama family. Agi naman kay Jennifer Bangyang Castillo, sarot lang dito sa Mumuong, lalo na sa sawa ko, no, kay Darwin Castillo. Agi naman kay Rex Kim Pilayo. Sarot lang kay Rins Gomez, kay Jubel Santiago, Katono Lubis, sarot lang, Talisay, Batangas, Kataga Ganson, Hamidan, Capiz, Analin, Iguelio. Ito sa mas, Jennifer Bangyang, Castillo, kay Nancy, Paolo, Malakad, good evening po, sa Katiklan Public Market. Huwag at oras sa itong pagkaratsada. Thank you again sa Stress Tracking. Thank you so much kay Bingo, amigo kay Boss Series, Rito Len. Salamat man sa Dian, JBK, nung darabin ng Marlin Dimo. Thank you man kay Nung Dodoy Masayon, ng Inday Masayon, sa Dongon S. Sa Bambis Bikiri, thank you so much. Kanang linin ng Cesar. At thank you so much man, ina kay Engineer Jake Taladro, kay Lodge Tyron Taladro, sa Jake's Bijoke Rental. Agin naman kay Migo Gare Alvarado, atong barbirong agwapo. Ina kanang linin ng Cesar Figueroa, thank you so much. Sa Bambis Bikiri, uwang datura sa itong pagratsada. Next Sunday yung magkita, magkililita. Jose Jerry Rodrigo, Hongay, watching from Parola, Tondo, Manila. Ako naman, Katunong Lobel Itin, maging partner, technical Katunong Dingdong, Robeso. Iyan mga batian ng Todo Composo every Sunday sa Radyo Todo kay Lynn Gina. Enjoy ko no talaga. Parehas nga, guwapo, mayad mag Composo. Next Sunday, gaman kita sa Todo Composo ang iyan mga batian sa Radyo Todo, ang kaibigan mo.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutik mo man abiro imo sikreto ka kon.
2: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face imawgi hapon.
3: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake po niya yan?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
5: Uh-huh.
6: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: TDX 500!
9: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malu,
11: isa ka-teacher.
10: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
12: lalakas,
9: at gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: More music, more fun. 88.5 Radyo Todo,
3: ang radyo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautosan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdering white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.07 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

Ay, abaw! Grabit ah! Sobrang yamig! Yung mga kabayan niyan silo na bahag. Kung hindi nyo mabatyagan, ay nasa sugod kamo ita kwarto. Nagapabukot ithabol. Nagabalikotot, nagapiyong-piyong samtang bugtaw rong piniino. Iya sa guwa baga testing eh. Grabit aro kayamig yang. Halin sa aton nga hawla, bagtoriya sa broadcast center, samtang nagasikad kita ko aton nga bisiklita, sos Maria kagusip, nagapagangapos na, nagapaganutsot, rong kayamig, gapos sa panit, sa kaunod-unuran, sa kaugat-ugatan, agpati man sa aton nga katulanan, sos Maria kagusip. Matsagina ukay man makon ang tinai ba? Nagakurog-kurog ro aton nga atay. Or dahil nga ni sa grabe nga kayamig. Nagtoy timprano kita't os-os. Aman. Ay nagangugob guman do kalibutan. Agsayod man ninyo nga kun magngugob ay rosugod rayon itatong piniino ay basi kun umusdak guman do kasarangan it basko nga ugan. Tanawa kahapon. Mga alas tres pa yung nag-aumpisa ko ni Mau. Tanawon mo iya sa may tugago ag sa may habagat bat at itom yung maitom pa sa buli itakure. Pero hambay ko nagpamatakan man imaw ay base makon uwat ugan. Amang may imbitasyon pa man kunta kita kahapon. Dito sa teritoryo ni SB member Jojo Malunusan ag ni Kapitana Miriam ay tag nagapahaom mo na ko hay tapos nga maghahat ihapon ay timprano pa ako nag kusinar aba kusinar at sa may ginagaha man ko no may ginagaha gid man ako kahapon nagapahaom mo na ko nagbuo na ko t-shirt to sa ibabaw ag yabi ko akong bisikleta ay harun yo ta imaw pumusdak ko ta kat ga pa alas 8 gon nag message katon si kapitana hay saan na kayo pero akon nga sabat hindi kami makalabas maulan ah kasarangan itbas ko grugan hasta nga naabot at alas 9 ag dinuyog si Idol. Uwa ta makapanaw, uwa ta makagawa itahawla si Idol. Gani pasensya gid ha. Ay basi mahambay baga si SB Jojo. Ag si Kapitan na Miriam naging isnab na mo ni Kagawad Inday. Uwa ah. Amang nagabagrong abiro ugan nga ron. Harang bago ang kitang mayad sa linahay nga ra. Bago ang kitang mayad sa ubo ag si on. Pagbasi baga makon kung sumuway kitag hidugangan nyo man. Ay pagkatapos ko mga mag-walking kahapon hay ang nag-uho intra riya sa Sumba nga libre kita grupong HTG ay kada Domingo una sa GT Port may libreng Sumba ay ko din nag-uho intra man ako nag-ikin-ikin man ako no ag pagkatapos karon umuli ag naligo sa baybay aba makon ay nagapati utang nabugong siguro makon sa linahay o kon ubo aro tubig agat ayo na bawas-bawasan taro aton niya pag ubo-ubo mga katuto. Ganit makon hambay ko sang sarili pag may time ay masugbog man kita tuman. Ah, maligos kita sa tubig dagat. Siguro mga tatlong dagon ang uwat ang makapaligos. Ah, sa dagat. Kung tatuwa't paligos iya sa takas, dingdong. Siguro mga kuwang-kuwang tatlong dagon uwat ang makasugbo sa dagat. Ag kahapon niyang natabo. Nami man galit makon do dagat o mainit-init nga magamig-gamig. Pero wag ita nagatabang no. Maagat agi hapon do tubig dagat no. Katatlong dagon makon kitang uwa makapaligo say. Maagat agali gihapon makon do gawon. Ay rohilig abi naton nga paligsan suba.
suba or river sa English. Kalog ba? Kalog. Ay manami maghapa-hapa at magligid-ligid sa mga dayagko ng mga bato sa suba. Kapin kon igtot ana sa antike. O ako pa matistingi rin na sa libakaw ho Nagpaabot kita itapag panamyaw pagpakamusta. Siguro man makon kuugan nga to, kaya wa kita hitawagig imbitahan ay maugan man. Manamyaw lang kita ron ay basi kon may habilin pa ritong inasay nga plah-plag, inasay nga pantat. Belated happy birthday kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga nga nagsilibra rita ng kaadlawan kahapon. Kita pamakon kami ni Madam nga ra kahapon. Ay nagpatayon kita ita gasolina una sa MGMC gas station. Ay barato ro gasolina. Tinawag panana ro malunggay pandisal. O, birthday na tagali mako, nagawa ta kita makatamyaw. Ay makaron don bisan belated ay sayod ko nga base may tinagdok pa rito si Nung Mole. Ana pa ritong binunit nga wa pamatangtang. So belated happy birthday kay Nang Amalia de la Cruz Subiaga. God bless. May pa nga may habilin nga pantat. Ay kahapon abi nagtesting ako ko among plantasyon ni Dingdong. Plantasyon ana ita balinghoy ha. Tumisting ako dewang puno ay. Aba mako na isang kagaan man ha. O galing ayang-ayang pa bata paro anang unod. Bukon pat magabo, magagadlad, pakilaya nga bata pa. Ay makon mga Enero, Pebrero lang nakon gabuton do ibang ra. Amang tama ron may bagunon kita sa ati-atihan, hindi kita pagutomon. Inaga nga balinghoy. Inistingan ko ha, ay kulay puti. Anang patdan nga to, itanom ko man to, itagdo ko man to. Tagdo ka malang. Huwag ka man nag-aarado. May bara kayang karon at kutkutan mo ipang dasok ay. Tanawon ta kung hindi mabuhi kuugan nga ra. Tanawon ta kung hindi maumunod kung mga daywang dagon manimo gabuton. So, sige ah. Sa aton karang mga kaigmang huran, sa aton nga mga pinalangga nga mga suki nga nagakapi-kapi yon sa rayang pangurason ha. Especially sa mga nanay, sa mga tatay. Katimprano pa nagbangon ag maghikotar. Una sa anda nga mga dagapugan, sa anda kara nga mga kusina. Ay siyempre pahaom itabayon ag pamahaw ni Toto ag ni Nini ha. Ay may klase ag may opisina. Ay uwa makaroon itrigla ho eh. Oktobre 12. Ikaywang Lunes sa bugan it Oktobre. Dagong 2026. Sa mga senior citizen naton ha. Nga naga-monitor man makaroon aga naga-pamati sa aton karang programa. Sa mga tuda ha, nga naga-amat-amat yun biyahe, agro iba ay naga-pahaom pa lang. Ay harang magamig mag-binordahe sa karsada. Naga-kurog-kurog nga ni ako basta mag-abot iya sa broadcast center. Sanda pa kaya? Sa aton niya mga tindero-tindera. Aga kama naman una sa aton nga may temporary public market ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga gahon. Sigurado kamong madayon kamo sa Oktubre 30. Kon sa bagay, pwede mang magamit doon sa November 1, obrahon lang natong horror house. Hindi ah, buksan yun gidman kung noro bagong tindahan. Sa Oktubre 30. Kasi ro anak karon nga blessing and opening ay igasabay sa Kalibo Day ay Nobyembre 3 dong selebrasyon itabanwang Kalibo. Ang
congratulations ha sa mga kalibunhon. So sa uman ha, sa aton yung mga taga temporary public market, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Kamusta ro mga tinuganon? Kamusta ro presyot bugas? Kamusta ro presyot isda? Karne? Ah, mga panakot? Presyot itlog? Presyot mantika?

tika-tika on taron hindo na sa kabilugan ni taton karaga pagpangalaga. Good morning man sa mga taga Kalibo Shopping Center, sa mga early birds naton ha, sa aton gali nga mga garbage collector ha, at sa aton nga mga street cleaner, street sweeper ha, kinatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Sa aton nga mga kapulisan niya sa Banwat Kalibo, good morning. Aga sempre good morning man sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo. Ay ginapatamyaw gid permi, ginabilin gid ni Kagawad Inday nga tamyaw man aro akong pinalangga nga mga constituent. Maghalin man sa sityo bye-bye. Ay alas 4 po yan, ah nagabiti ut aro mga barutong di motor ah nagapagabot. Nagalinagubo ta. So good morning ha sa aton niya mga mangingisda. Kabay pa nga may grasya at yawod kamuhindo na nga iuli. Good morning man sa mga taga Pudlon. Ina kay nung nono ag kay nang pini ha. Nga uwagin nagaungkat sa pagpinamati. Bisan ano kasako. Ha, naging sunata yung taro aton niya boses. Agro iba, naging alarm clock ta mga katudo. Good morning man kay nung daning sablaon. Agkama naman sa pamilya de la Cruz, pamilya Magno Andrade ni Pomosino Morado Fernandez. Inatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Ina sa Amalia Store ha, good morning kay nung muli. Agina sa Rilo Store. Kay nang Julian aga kay nung Merlin. Kay nung Dulpo Morado nga nagahiyom-hiyom mo. Ay ako naman naro anang isunod ka ra. Sa Pamilya Torres. Kay Ampod Glinin agkay nung Lini. Agkay Mr. Hel Regalado and Company. Good morning man kay Karin Amara. Agkay Toto Roger Losiro Nagales ha. Maayad-ayad gid niya agahon. Kay Andro Junior Swalog. Ah, maayad-ayad gid niya agahon kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Good morning. Agkama naman kay Mami Jo, kay Jo White. Kay Jo Malapad ina sa Puok. Agkama naman kay Roy Buntugon. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Tita Emma Vega ha, o kon Maxima Vega nga nag-monitor man. Kay Ampod Ronald Quintana ha, sa Mabilo, New Washington. Ibigay ang kanyang buong buhay kahit ang isa niya na bahay. Ginaman sa Barangay Mabilo, New Washington ha, sa Pamilya Ferrer. Kay paring Michael nga nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagat. Kay Nanay Cap at kay Tatay Cap ha, sa Pamilya Reyes. Kay Kapitana Nini Lourdes Reyes. Aga kama naman kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes ina sa Tinigaw. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Kay Daddy Bert Tabasa ha, ina sa Tigayon. Ag kay Tatay Jesus ina sa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply. Nga nag-monitor man katon sa aton karaga pagpangalagad. Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karaga pagpangalagad. Standby ka mo ha sa report ita pag-asa sa hindi magbuhay. Ay i-check naton. Pinaagi sa aton nga mga weather specialist. Kung ano yun dudayagan ita panyempo ha. Ay may bagyo nga to nga naispatan pero magayo sa Pilipinas. Aga hindi yun man imaw magtama o hindi yun imaw magakang sa Pilipinas. Ag may posibilidad nga matunaw manyagi. May LPA. Kamusta ro epekto ita intertropical converging zone? Ay rayang na i-experiensyahan naton nga pag-ugay-om, pag-ugan-ugan banwa ay epekto ra ita ITC

At kama naman Easter Les ha. Wa paro amihan. So kamusta hontaro rainfall advisory? Agroaton kara nga si kondisyon. Naga gilinuwa yung mga fake news nga ra, no? Fake news! EI! Pag-abot sa barangay, agsangguni ang kabataan election. Excited agihapon ka mo. Di ba nga ginahambay nga mga 2 to 3 weeks? Antes naton masayran do desisyon ita Supreme Court. Ay ruta ga pangapin ita Office of the President, Senate, Congress, and COMELEC. Ayrong Office of the Solicitor General. Ang kamanamando Executive Secretary, imauraro naga-depensa sa layi nga bag-ugid lang nga pasar. Ang nagpa-postpone, ang nagtagana it panibag-o nga petsa, ang term of office, it mga barangay official maghalin sa SK, paagto sa mga barangay official mga katodo sa 5 years. Ag December ag dayaron nga 2028 ang mga katuto pagahiwaton do eleksyon ha, sa makaron ha kondulaye nga bagong aproba ag bagong perma yamang ni President Ferdinand Bongbong Marcos duaton kara nga pagabasihan. Pero agaw eksena eh, bukod yung excited ako sa barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon, ayro akon ta makaron nga ging tutukan. Grabe ta. Sikat nga sikat do Pilipinas. Tamakon mo ha. Tuli-tuli na dagot ha. Bukon yut at kilo-kilo. Bukon yut at gramo nga siyabo. Kundi tuli-tuli na da mga katudo. Ro na kumpiskar nga siyabo. Ayaw galing, igtumata na kumpiskar to sa ibang nasyon. Kayang gingkarga pilat ang kamaleta to sa sangka private jet, no? From Laos to Philippines kuno, ro destination Metro Manila. Nagaabot sa 521 kilos. Iha makon mo ron. Kuno wa mo ma-intercept it the Laos authority. Sa airport pa lang. Ay pilat aro sa maron. Pagmanot yapad katoro sirkulasyon ita 521 kilos nga sabo. Siguro abot niya ron sa kalibo, abot niya ron sa aklan. Sinundan pagidrayon sa Gulf of Thailand. Ro 1,170 kilos. Grabe ha. 1.1 tons. Ah, kasi ro amakon mo ha. 1,000 kilos isang tulinada. Amakon mo ha. Grabe ang siyabuyang. Kargara sa barko nga S Harbor 1. Dumduman ko lang anay kat nagapinasipgat kita sa pelikula nga mga katodo nga istorya at mga drug lord. Nagsikat nga Colombian drug lord nga si Pablo Escobar. Kilala nyo si Pablo Escobar? Or dayang si Griselda Blanco, sikat nga mga drug personality sumikat sandara sa Colombia. Grabe ta, matsaging legal taro siya bo sa Colombia na eh. Dahil sa trabaho nga ra ni Pablo Escobar. Kat untouchable nga drug lord mga katodo. Drug personality. Kaya sa aton, sino ba nga ruutok? Sino ba nga ro mastermind? May Pablo Escobar man ba iya sa Pilipinas? Ag may Griselda Blanco? So kung may una, sino? Pero grabing batiko sa mga mainstream media, no? Dahil kuno nga na-news blackout. Na-news blackout, no? Raya nga nga balita, mga katodo.

0: mga katudo. Grabe taro Pilipinas, ha? Kinaistoryahan ang makaroon do Pilipinas.
1: Usapan ay
0: nga. Por dahil nga ni sa tulinada nga shipment ay kung aton paga sumasumahon, nag-aabot sa 1.7 tons. 1.7 tons. Sang tulinada ag 700 kilos. Inaalin mga Rosyabong ato iya sa Pilipinas ay. Bisan ligiran mo to eh. Ay, grabe dong no. 1.7 tons ang Asyabo nga Konoro destination iya sa Metro Manila or sa Pilipinas. Grabe ang mga katudugang. Pero Ropolis ay nagadistansya gyapon, nagadepensa nga uwa pa mana ita ebidensya nga rong ruta kurayang private plane ag kurayang ra nga barko nga gingkargahan itulinada nga Asyabo ay paagtot Pilipinas. Ay sa nadakpan nga to nga trisik ka mga sakay it aeroplano ay sambilog katuro Pinoy. Agro iba ibang lahi uta. O hala sige ay bantayan ta ha. Ag kilagahon ta kung sino si Don Pablo Escobar. Ha iya sa Pilipinas. Good morning anay kay Mami Pearly Puentes de la Rosa. Rong Reyna it mga tinugan on ha, dati sa tindahan makaroon una sa Juliana's Market yun. So good morning ha kay Mami Pearly Puentes de la Rosa. Rong Reyna at mga tinuga sa tindahan. Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karagapagpangalagad. Standby ka mo sa report ni katodong Rolly Boy Herrera, mga balitang pulis. Direkta sa may Banwat numan siya ag iba pa nga mga munisipalidad nga sakop it segundo distrito kuaton nga probinsya Taklan. Aga standby man sa dugang pagid niya mga balita nga igabasyada man ni katodong Rinald Banjola alin iya sa may Kalibo PNP ag iba pa nga mga pulis station ha. Mga katodo, so standby ka mo ha sa mga balitang pulis. At siyempre sa aton nga report direkta sa may provincial hospital mga biktima at insidente-aksidente nga mga gingpagsaka sa aton karanga bagay pabungan sa nakataliwan nga 24 oras. At siyempre ro aton nga todo bantay presyo, todo bantay supply igabasyada ron ni katodo nga John Cabisilla. May up-at ka mga vehicular accident nga naghuntad agro mga biktima ay ging pangdaga sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. May detalye karon sa hindi magbuhay si katodong John Cabisilla. Araw ro mainit-init nga balita sa Numancia ay ko Sabado ay interview gid man naton sa wakas
1: sa kanya mga balita
0: ro Numancia Public Market Administrator nga si Mr. Agustos Toste Yeban. Mga katudo, si Mr. Tutsi Yeban ha, ay interview gid man naton daya ay may kaangtanan sa ging padaya katon nga reklamo about sa cleanliness it Numancia Public Market ha, halin sa mga vendors. Ay hambang ani ni Mr. Tutsi Yeban maging assign man na ako di kara sa vegetable section, sa fish section, sa meat section, ang iya pa sa pihak, nga assign nga mga manog panilhig. Inano man abi mana, iruray ang mga may tinugang arahay. Ruanda ba yung ginakotol? Nga mga reject, kay ba si konsinyat na nanda ginakalhit? At duray ang arang may mga thermo cheese, nga nagagamit it ice, ay bukod niya mang ita puro crush ice gali no kundi may una mang ice nagraya ba yung ging poto sa cellophane nga raaga pabilugon ay kung anda tama ng ugaon dun hay pati tama na ro cellophane dun nagakalhit kung amat mana nagakos pa ita pagbara sa drainage ay pati mana ro drainage nga ron uwa man at Domingo nga hindi ron malipiwa naman ni Mr. Tutsi Yeban. Regarding mana sa Casillas ay ginabantayan man ugaling hay sa nagagamit na siguro manaron ay

0: kung haras-haras siya giag burara, no? Burara pasanda, intrahan pat pagkaburara dahil pag-abot niya sa Kasilya City ba? O nasa naman siya public market, haywa, taman at mahimo ron. Bisan alinon, taman at bantay rilaw na hindi man mana mabantayan nga naga-un-un sanda ron. Pag-guwa mana ron, doyon siguro, pwede mong silipon. Pero sa nga ganabi nga ikaw nagagamit, ay responsable ka nga buhusan, limpyuhan mo. Agod sa paggamit, itibay malipay man ron nga malimpyo tagali mana ro, palikuran iya sa tindahan. Kung mauron nga higkuan mo, ita... Istorya kamo to sa ibang lugar. Nga ro CR man at numansya sa plaza sarado ay samad ginamalitan. Agro iya sa tindahan mahigko. Abo man ang sago o pataw. Paging hambang ni Mr. Yeban nga uwa anamana ako nagapabaya. Sa akon nga trabaho bilang market administrator. Ro mga tasking, monitoring, agro mga obligasyon ko akon man nga mga tawo. Ay ro ana nga tagaling tawo una sa numansya. Sa public market, limang bilog ka mga Gio. Ikumpara iya sa kalibong kabuabong Gio, siguro ro aton nga kalibo public market, no? Ay Mr. Tutsi Yeba niya ta, lima. Lima gataruan ang sagaligan. So may sabat imawa, di karon sa isyo nga ron itatindahan. Sa cleanliness, agkama naman sa public comfort room. Numan siya public market. Ing pangutan na pangani nato ni Mao kung kamusta ro andang collection. Ay okay man, pagaling man naapektado. Kuray ang presensya at mga talipapa. Ay pero man na ginabagay mana namon makaron nga taposon ro market code ita numan siya. Antes ko man na ipatuman do pagbawal sa mga talipapa within 1,000 kilometers. Ro distansya iya sa numan siya public market. So kung may mga 1,000 meters, kilometer, abot yun ato sa may Antique ron ay 1,000 meters within 1,000 meters bawal magbutang italipapa para nga magbaligya. Ay kung may una nga magbutang kung ipatuman yon do rayang arang provision ang maayos yon una sa market code ay ginaamendahan gina-refine gina-pinechon mga katodo gina-pinechon ay ipatuman dayon mananamon do pagbawal it mga talipapa magapit basta sa distansya nga 1,000 meters mga katodo ay apiktado at abimana ro amon nga koleksyon or dahil mana sa presensya at mga talipapa nga rang kabo-abo. Imaw man siguro iya sa ato niya banwat kalibo. Pero baliskad aro iya sa Andagaw, siyempre may tindahan yon. Ay roray ang mga illegal nga mga talipapa ay ging papadimulis ron. Ay kung nagtaliwan nga Domingo, may una uman nga ging pawasak mga katodo sa nabuo naton nga information. Ay kung namat, nag-aagi-abi kita sa Andagaw, no? Ay aron malimpyo eh. Para sang kalugar yung roagtunan ha, ro market ita Andagaw do yun ta. Ay por dahil may political wealth aro kapitan, wanta na hadlok, ay bahala, tama na sana kung butuhon mananda ako hindi. Ay siguro nagsaga ta sandaron ay gingbuto ninyo garon ana kun andoro saga saga kita kun andoro dapat ipatuman para sa kamagayran it kadagayan iga patuman kita ni Kapitana Juliet Melgarioron mga katodo wa ta kamot mahimo imo taro punong barangay ag para man dun sa tanan ukon man dun it sa kagainan mga katodo parehas ko pagpangimos ko mga illegal structure nga sa binit karsada una sa pathway nga una un gingbutang ro mga talipa papa. Ang siyempre, gaanggos pa ron kung may mga nag-aage. Iging paubos kita nana. Para sang kalugar lang man. Barato malang man una sang kapwesto sa Andagaw Public Market. Ay kung nagtaliwan nga to nga Domingo, may hamonitor kita nga may mga ging pang demolish kuman nga mga talipapa. Wa paro aton niya pag-asa dong. Agot amat-amatan ta ita hawan do report it aton niya mga katodo patrol reporters. Good morning anay ha kay Edna Lucero Nagales. Edna Lucero, Edna Almadiar Pador. kayaan basta na. Ayan, sumaka abis Toto Roger eh. Kay Maricel Tolentino, agka man naman kay Arsing Bulos, agka man naman, happy, happy, happy birthday, Macaron ha, kay anak Cindy May Tolentino. Ayan, so happy happy birthday kay Cindy May Tolentino. Alin kay Maricel Tolentino Ropag Panamyaw. At sa tanan niya mga naga-birthday today, hararo inyo ha. Samtang sa pihak gabahin, madumduman pa ninyo ro nag-viral. Ging gabhan, ging paligsan, ging tamnan. Nagdaya ba yung porsyon seksyon Itdumga National Road? Gawa mapadayon por dahil nga ni pagupoko flood control scandal. Agkupagupok it mga diskaya. Ay di ba nga, ay diskaya ron niya project. Imaw na kabuo karon. Ang mga katudo. Ay di ba nga na suspend ron. Hambay ni DPWH District Engineer Randolfo Melo Santos. Na dapat man haumpisahan nyo taron o basi man na patapos na. Ay ugaling man na, ay uwa tamadayon. Ay doon nakabuog pagparibid karon ay rong solid. A solid construction. Inano man ay namatay tama na rutag anay doon doon. Napornada, uwa tama na madayon ay iparibid lang man ito man. Agkong may una uman nga bidder, ang mga katudo, ay ipatapos ko noon antes man matapos durayang dagon nga 2026. Ay mayad ang balita ra, roon na buong naton. Pagkita namo ni DPWH District Engineer Randolfo Melo Santos. Kakan o patakunta man na natapos on, kunwa tama na nadisgrasya. Tutag-ana man na ita solid construction. Ay namatay it abimana, no? Ay doyon doon. Ay paribid yung man mana natutuman. At kung sino man mana ro winning bidder karon or padayonon matay ita solid, ay ipatapos. Antes matapos durayang dagon nga 2026. Para uwagot problema ay ginahimo tabing bugar at pagay. Bugar at lingkad. Ginahimo pang parkingan inaron. Adlaw agabi eh. So manami nga balita ha, doaton nga habuol kay District Engineer Randolfo Melo Santos. Agrokotob sa tanan niya mga Diskaya project hay ipadayon ag ipatapos ha, iparibid aron sa ibang mga kontraktor. Kasi hindi utaron pwede kay Diskaya, ging bawi utaron kay Diskaya mga katuto. Para man ha, wala nang Diskaya project nga nakatiwangwang. Asuro kay Melo Santos. Aro aton nga district engineer mga katuto. Manami nga balita. No, para sa mga aklanon. Daliyang i-check ane naton si Katodong Alcesar de Aurelio direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City ha. Ay naka-standby yon. Aragon do mga mainit-init nga balita halin sa dayagan itapanimpo mula sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Radyo Todo Live Report. Report. O Katodong Alcesar, ano ang balita? Magandang umaga po.
1: Magandang umaga, narito ang weather update. Si Bagyong Koguma ay tuloy na pong lumabas ng ating tropical cyclone domain. Samantalang itong
0: lumabas
1: tropical
0: na
1: depression ay nanatiling nasa loob ng ating TC domain. Kasalukuyan, nasa layong more than 3,000 kilometers silangan ng Central Luzon. Itong tropical depression ay malabo itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at walang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Ang nakapapektoon sa ating bansa itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Easterlies ay nakapapekto pa rin sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantalang itong Northeasterly Wind Flow ay nakapapekto pa rin sa Extreme Northern Luzon. Sa susunod na tatlong araw itong ITCZ at Easterlies ay makapapekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, itong Northeasterly Wind Flow ay inaasahang makaapekto pa rin sa malaking bahagi ng Northern Luzon. At sa lagay na panahon ngayong araw, dito sa Luzon, makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm dito sa Metro Manila, malaking bahagi ng Central Luzon, ganoon din sa Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, kasama na rin ang lalawigan ng Benguet, ganoon din sa Pangasinan, Isabela at Aurora. Maulap din na kalangitan na may mga mahinang pag-ulan sa Batanes at sa Babuyan Islands. Samantala, sa lalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan maliban sa mga isolated na pag-ulan dahil sa localized thunderstorm. Dako tayo sa Visayas at Mindanao, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa malaking bahagi ng Visayas, ganun din sa Northern Mindanao, Sangguanga Peninsula at Caraga. Samantala, sa lalabing pong bahagi ng Mindanao at sa lalabing bahagi ng Visayas ay makaranas ng fair weather kung saan ay makaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan maliban sa mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Ngayong araw, wala tayong inaasang matataas na alon. Kaya sa mga kababayan po natin na nais o nagpaplanong pumalaot ngayong araw, safe naman po sa buong kapuluan. Ang araw sisikat sa ganap na 5:47 ng umaga, sunset maya pong 5:39 ng hapon. Yan ang update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar D. Aurelio.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Uwagon tagbagyo nga ito nga naispatan, pero may una pa ha? Pero uwa pa mat direkta nga epekto agamat sa waman ita posibilidad nga magsugod sa bisinidad ita Pilipinas, no? Ang mga katudo. Aga kon sa gale warning sa sea condition ay pabor sa mga maintok agdiagko nga mga sakayang pangdagat, no? Sa aton yung makikmanguran nga nagagamit ita baruto, no? Kung ano man nga mga klase ita mga sakayang pangdagat ay uwa kamot dapat nga kahawagan ay pabor nga pabor kinyo. Maguwas karon wamat may nakita nga iba nga mga weather disturbances, no? Kaparehas ita LPA, ayan. ITCC, Sherline, no? Ag iba pa, no? Uwa it may nakita, no? Maguwas yamang sa natong bagyo nga wagon gumayas yon agsarayang sambilog nga ra, no, nga wa man kunuray ina man lang mao nakita man sa guwa it bisinidad it Pilipinas. Good morning anay kay Idol Kapitan Vic Mandal ha, it Barangay Kaano nga nagamonitor man kay Toto Gerald Jordan, no, ag kay batchmate Jacinto Turate, kay Wilmer Ruiz, no, una sa Paranaque pero tagadaha Sorbangat ana imaura. So good morning ha sa pamilya Ruiz.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: O hawan-hawan ang tanero report ha ni katodong John Cabicilla ay harangani ro mga kuweba nga rayungib, no, mga cave sa Banwa Itamadalag, no, matsaan om o pito ro temporary anay nga ging sarado sa publiko nga hindi pwede pag-agtunan, no, ay ginapaidagom para sa assessment ag evaluation ko opisina it DNR para kuno sa welfare ag safety ita publiko. Tama tanawon anay ron hadagan katisibot sabot sinuhot-suhot dito dong ag higugusan ka kundi linubong katbuhi. Mayan mataram kung i-examine itaga DNR nga white problema, eh, pwede ta kita makawarang-warang ag makatukad-tukad rito, no? Makapupamasyar. Ay ginapromotar da ita madalag nga mga tourist attraction.
2: May punto ang bawat
0: so,
2: komentaryo.
0: So, mga yan eh, intervention ita DNR, higing pasarado anay temporaryo sa publiko nga hindi anay pwede bisitahan ag sudlan ro mga kuweba o kon mga cave ina sa may Banwat Madalag, no? Especially haraho ha, ay ato na nang basahon. Dali ang katodong yun ha, ako na nang basahon para sa information itatanan, no, kung ano nga mga cave or ano nga mga kuweba, no, ro hindi pwede anay nga ma bisitahan. Ayan. Ano? Ro Tagaptan Cave sa Barangay Maria Cristina, no? Tagaptan Anghit Cave sa Barangay Maria Cristina man. Tabis-Tabis Cave sa Barangay Maria Cristina. Lingganay Cave sa Barangay Mercedes, no? Carabao Cave sa Barangay Paningayan. Ang iba pa nga mga cave within the municipality of Madalag, this is a precautionary measure to protect our natural heritage and ensure public safety while formally coordinate with the DNR to proper assessment, classification, and evaluation in accordance with the Republic Act No. 9072, National Cave and Cave Resources Management and Protection Act. Ayan. Ag siyempre, tanawon man doon, rugi na tawag nga safety, welfare, it mga tao, no, nga nag-aagtuuna, no? Ay ruraya nga nga lugar, gina-explore da, gina-amat-amatan, makaroon it-explore, no? Bilang tourism, recreational activity site, no? Ina sa may Banwa kara it Madalag. Ay ginahambag ra, nga one of the treasure it Madalag nun, natural wonders, nga klase ita treasure nga mga na-discovery, abo tagaling nga kuweba sa Madalag.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Pero ato niya ngayon, bukid tigayon.
2: Todo, Berrada.
0: Gawas ka rundong, uwagon, may kuweba ka pa dong, ha, Sairan? Ha? Asa cruising, iba't ang kuweba rin mo karon. Malinghot karon, naginahapo katay mo karon. Ah, tuduyon nga ron niya kuweba. Okay, i-check na natin si Katudong John Camisilla, direkta sa Ana Caraga Area of Responsibility.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
0: Oh, direkta sa may provincial hospital, up at ka mga vehicular accident sa mga detalye. Katudong John, patrol, please come in.
3: Tatlo ka mga binata, katarong adyo din doon, na aksidente sa motorsiklo agaging pangdalaya o mga biktima. Sa ato nga may provincial hospital, nag-abot niya katulong adyo din, mga alas 8 or 4 gabi Rumanga biktima rat vehicular accident niya kanday Jespera Narciso, 19 anyo sa pangidaron kara, no? Jomari Inan, 19 man do pangidaron kara. Samuel Berdandino, 20 anyo sa pangidaron kara. Sa nang tatlo rahe taga-barangay Kabayugan sa Banwa ita Malinaw nga kunsin. Nag-abot niya sa ato provincial hospital katulong adyo din, mga biktima rat accident, no? Wala aton masayri ra dahil tanan niya lagbok riya sa aton nga record, itaton niya lagbok. Ay wa tabit area kung sinsa na aksidente ra katabing mo dyan, no? Basi ito man sa na aksidente ra sa andaman mismo nga lugar, ina sa may Banwa, ita Malinaw nga kunsin. Yung pangdala ra yung mga biktima, iya sa aton nga may provincial hospital dahil sa lang tatlo ra si Jesper, si Jumari, ang si Samuel. Ay nakaagom katulong nga dyan it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanangawas nga kunsin. Sa nang tatlo rahiya makaroon sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Alas 3:40 po sa tapo, nag-abot rin sa bilog pagkid nga biktima at vehicular accident. Nga daya nga biktima nga si Limwell Malandak, 20 anyos sa pangidaron karon ng Imoro taga-barangay poblasyon sa Banwa, ita Makatunga Kunsin. Sakay mo sa anang motorsiklo, Imoro na aksidente katulong nga dyan, ang Imoro, ging buligan niya, ging dalaya sa aton nga may provincial hospital dahil rin nga biktima nga si Limwell Malandak ay nakaagom katulong adyo din mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanangawas nga kusin. Dahil nga nang biktima haiya man makaroon sa aton nga may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital. Alas 6:50 pangroson it gabi nag-abot magidriyaro tatlo karang nga mga pamilya nga na-aksidente man katulong din, no? Dahil nga nang magbiktima kanday Marisa Ortiga, 52 anyos sa pangidaron kara, no? Si Cyrus Jake Asuelo, 23 anyos sa pangidaron kara. Agrosambilog kara nga tatlong tagon nga Asuelo mo na apelido kara. Nga kunsin, ima sandara taga-barangay Kahilo sa Banwa, ita Makato. Nga kunsin, sandara katulong adyo dili, na-aksidente man. Ag sandara ging kabuligan niya, gipangdaya sa aton nga may provincial hospital. Rung mga biktima nga ita aksidente. Nga kanday Marisa, Cyrus Ag, dahil nga tatlong dagpon nga unga katulong nga dyan, dahil sa datanan nga tatlo ra, ay nakaaguman it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanangawas nga kusin. Sa dang tatlo ra, hiyaman makaroon sa ato nga may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital. Alas 8 pang gabi, nag-abot man sa Arusang Bilog pagid nga biktima at vehicular accident. Daya nga nga biktima nga si Jan Vincent Iturralde, 26 anyos sa pangidaron ka nung imaw taga barangay sa Banwa Ita Malinaw nga kunsin. Sakay man imaw sana nga motorsiklo. Ray nga nga biktima, imaw rahin na aksidente man. Aging kabuliganan man imaw ra katrunga judil nga gindala iya sa aton nga may provincial hospital dahil dahil nga nga biktima nga si Jan Vincent Iturralde ay nakaagom katrunga judil at mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka nang awas nga kusin. Dahil nga nga biktima iya man makarong sa aton nga may Dr. Files Tumbukon Memorial Hospital. Nga ni ahiya apat ka mga vehicular accident katrunga judil nagkanabo sa nagtaliwa naton nga mga ilinuras katrunga judil o inadlaw no. Ay medyo abo-abo ra nga ratig tatlo-tatlo tabi lagi ro sakay nga ra gani magdandahan gid kita no ba kamantanan gid ra nga malisog-lisog gid tatlo talagi sandarya nakatumpay sa provincial hospital dahil nga ra nga daywa ka particular accident nga kunsin tatlo ka mga persona gid taro mga biktima nga ni dahil sa daywa ka motor nga aksidente anom ta ka mga biktima ruging pangdalaya sa aton nga may provincial hospital. Agmadto lang kita sa mga nakakumpay makronya sa aton provincial hospital katrong adunil do. Sa aton nga surgical ward may 60 ka mga nakakumpay, sa aton nga PD wards 63 ka mga nakakumpay, sa aton nga OB ward may 124 ka nanay agmay 40 ka mga ungaro nakakumpay, sa aton nga female ward dito sa second floor may 56 ka nanay agmay 3 ka mga ungaro nakakumpay, sa aton nga medical ward siyang unsiin nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine may 130 ka mga naka-confine. So matotal do sa kabilugan katrunga judul do kay Banro ICU ward agro isolation ward may sa kabilugan nga 477 ka legal age ug may 43 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaron iya sa aton nga may Dr. Pilis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katrunga judul no nagdiretso kita riya sa aton nga masako-sako na ito nga temporaryo na ito nga may kalibo public market. Sa makaroon nga palunis nga adlaw no, sa naguhotuwat yun kung ano mga isda nga nag-aabutan riya, ang kumpilaro presyo it isda nga nag-aabutan riya sa sunit ato nga merkado publiko. Hararo mga isda no, may bisugo riya. Chinese bisugo na katong nga judil no, 160 rukilo. May matan kita riya, alin it 150 at 160 rukilo, may sulig gitara ro abo-abo yang sulig ra abo-abong isda ra makaron imaro yan abo ro yang nagabutan sulig nga isda no 180 stat 200 rukilo ro bantalaan aton riya haya kay brother Rimon 340 ya sa atong amigo 360 rukilo dipindi ro unod dat bantalaan ra anatang unod ra may Blue Marlin man yara atong amigo 380 rukilo masunod gurayan abo-abo man ro gurayan aton makaron iya no. Rubilog nga gurayan 160 kilo pero pag ginakiwa ginalasa tanan dangara ruan ang unod kara hay 220 kilo may mamsa Maria katong adyo no 340 kilo tangigi 400 kilo may tilapia kitaya 140 kilo may pusitria 160 kilo may tangban kitaya 800 kilo maya-maya tagrang maya-maya ginahimbisan tara ginakiwa ra nang unod kara 200 rupiyo. Ang bagong abot lang sa trugil, bagong ilang diskarga ro lamugan niya ra, buwag ko ang aloy ra, ay 200 rupiyo. Dahil ro nag-abutan ng mga isdarya sa sunit atong merkado publiko, ang pag-abutan sa bangus, abunda matagyapon kita at bangus, katulong atil, no? Wata kita at problema sa bangus, abot ang adikara sa atong bagsakan area ra, yung nagabaligyat mga isda, dahil adlaw nag-abot ng isda, ay puro bangus, randa karangriya nga ginabaligya, katulong atil, no? Magaling kay Kapitan Rio Fernandez, Lucky Porpis Dale, kay Ma'am Nining Tolentino, kay Bro Jopel, ba sana makibanro na si Bro Jopel, nag-live ita bang live ita pag bunlis it bangos no, sana ang likod grad Rodilin bunlis bangos no, nag-live sinat bunlis no, at mga first class ng mga bangos no, inar makita ni mo, dipindi siya ko at bangos ha, adayaw tanga ginakiwa nga ra, ginapakas nga ra, halin ita 120 hashtag 160 kilo, tag-video ta natin sa bawan, 180, 200, 220, hasta 240 kilo abo ratong bangos makaronya pili at kamo sizes it mga bangos iba't ibang presyo no pagabot mata sa aton nga Pasayan abo man atong Pasayan riyad rumag ko nga Pasayan 300 350 400 kilo pero may mentok kang Pasayan pwede tumpok-tumpok ay makabakal ka timot 20 piso per kilo. Pero atong tahong riya, 80-100 piso kilo, aga ratong riya nga mga manok ro, aton nga karne, yas aton nga mitsiksyon, abunda matakita pagabot ita aton nga mga karne ka todo nga dilon, ratong nga dress chicken, agro atong nga backyard, ay 200 matagi hapon ro kilo. Aga ramay abot ro pa si karit manok, mabakal niya sa iba't ibang presyo. Ora, sa akong amigo, kahit katulong Victor Dimo, ita araw ni mo, ara nakakuan kita tanang chicken pit, no? Manamik, kaya ko, ara nga chicken pit, no? Aray mo, gabaligay mo, ita manok katulong nga dyan, no? 200 mo tagyapon ng kilo. Na 200 mo tagyapon ng kilo. Wa, matanagtaas.
0: Manami man doon, kung ano, no? Sigangon. Ag manami man doon ni mo obrahon nga Bicol Express.
3: Ah, tama ka din katong din. Mangila kita karang magkaon eh, dahil makulkid all karang oh, mga imo nga adubuhon.
0: Depende sa imo nga paggaha.
3: Kung ano rin mong gaha karay. Huwag ita problema ho.
0: Basta pwede rin sigangon, agibikol
3: express. Eh, Victor nga di mo. Magko, rana nga chicken pit no. Nakabakal kita tiyang kilo katulong nga dyan no. Pag-abot sa karni natot baboy, haya rukasim, purchap aglimpo, hay mo matagyapon, 300 hasta 300 20 matagi hapon ro kilo no itato nya karnit baboy pero kababot ro parts si karnit baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili at akamo kung anong yaon nyo ro ato yung nag kunit mga restaurant kaya paring ili na baro ro presidente dato meet Bindong Sriya agahon pataga panindahan ro nagapili sa mga amiton nga mga klasik mga isda mga karne no kaya dating kagawa da buisok ro ya sana nakikita naton sa darya agahon patasandar ro nagapanindahan katrungad din no karni nato no kasing porchat paglimpo 320 matagyapon no kilo raton nga mga pangsisig naton pangsuitam pangdinuguan pangnilaga ina ibat ibang presyo ron kama naman do karni nato baka anuang ra nang unod kara 420 ro kilo pero kabo tro pas ni karnit baka anuang nga mabakal niyo sa ibat ibang presyo pili ata kamo kuno gusto nga aon pagataho nato no gaon pangdinuguan ay ibat ibang presyo ron nga ni pili ata kamo kuno ano yung gusto nga aon sa party tato nga mga karneya. Sa sud itaton nga meat section iya sa aton nga may temporary nga may kalibo public market kadto nga jul pagabot itaton nga gulay what problema datong gulay na sa bagsakan area iya di karo makita ninyo mga binugkos-bugkos nga mga nakasari-sari nga mga gulay no ag di kara sa akon nga ginapistuhan di kara sa kilid mismo itaton nga section di kara do ginatantad ag mga ginasinsin nga mga gulay ang sa kilid man itaton nga meat section magpaliko ka ina di karon do kay Sir Jopel ang kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store kompletos ricados di karon doon wala ka ng tanan nga gustong panakot ginbakal mong aswa adto lang na kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store kompleto ron di karon wala ka ng hanapin ina tanan ro gusto ni mo nga pagabakon ag dikras katunganan kay paring mong sabalirong ng drive section ang si pinakadulo ina ro ato nagakuskus ag nagapuga ita payok katulungan yun ro bilig maggaha ag maghahat pinayukan. Ang hindi ka mamagtaang karon sa likod itatong meat section inasana nakahilira di karon pero nagakuskos ang nagapuga ita payo katrong jul ang sikara sa ato nga pinaka main building grocery section naton una inaron nakasari-sari man doon Swalog sari-sari store no so to Andro Swalog Junior Roy Margabanich runa ang sarang tabo karon do mga nakahilira mga restaurant Roy Bontogon restaurant pang masa ro presyo walang problema kababong putahe kamo nga mapilian kanami tundulasa kamo mismo magpamahaw kamo runa gud masara ninyo sa Roy Bontogon restaurant ag imo man kay Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan katrong jeril ag kay Ma'am Ria Runa Mendoza pang nga grocery inaron ina sa aton nga grocery section ag
0: yon
3: kay pantut kira tutirod
0: yon owa it update or development sa presyo at bugas
3: wa kita ka pag-agi na to nabikin na to nag-umpisa pa lang sanda ita pagbukas no kandang nga do yung bugasan wa pa natin ma-update katong dyan kung ano pila rupesyo magbugas din. Kapag agin natin kung nagtaliwa ka nga adlaw, ay imo matagyapon katong dyan, wa matakon nung nagtaas or bugas, no? Agyan, galing natin ito man, kung pila gino presyo makarit bugas, kung nagpataas na dyan, ita presyo ito nga bugas katong dyan din, no? Aga, pagkabot ni mo di kara sa may atong bagsakan area, ina di karo nakasari-sari ng mga kakanin ang mga frozen products, makita ni mo di karo doon. Ang pagpapos ni mo ito, tayo nga klatsokirod, ina di karon do mga naga na to no kamupi saging balingka ag mga nakasari-sari man nga mga gulay ag di kara sa aton nga katungwanan itataw nga San Lorenzo Road bao kabuabor na nakahilira man nga mga drive P section mga bao sa Urita drive P section ang kuinong bani drive P section ag imamando purtasan ni Papa Dance ba nagahilira sa di karon nagasigabong kita di karon no sa grupo ita prutasan ni papadad sa kasari-sari nga mga prutas ang nakasari-sari man nga mga sizes at mga itlog ruanda-runa nga ginabaligya ngani mas manami magtultimprano ka mo no agod ka mo ay makabakal ka mo ag makabakal ka mo it mga nag-iabutan riya nga mga priska pang mga isda iya sa ato niya sud itapon nga merkado publiko katuro nga dili ag bago kita mag-extro no ginagir kita happy at bilis din no ba ginagir kita parang Victor ang mga ibaudruna gana mga grupo no inasamay Barangay Morales sa Banwa Ita Baliti ang kay Norling Dimo no kay Pintot Dimo kay Piso Tambong kay Carabao Tambong ba grabe tang pangalan na si Carabao mabaspog tara ag kay Noy Kinong Salvador ba haya ginagreet ikamot happy happy listening kuno kinyo na tanan pinamati ko na sa narakatulong jidil haling yun pag tamyaw kinyo wat iba kundi si paring Victor Dimo iya sa ato nga may public market no yan happy listening ginapanawagan gina ako no dahil ako nga yung kampo dabira preskasin na asawa ka akong preskasin no ginapanawagan gid sa mga kakilala igbata amigo amiga nga si Marlon Bulido ay nagtaliwan yon sa pihak nga kinabuhi no roa na nga patay nga wa sa ina nahamyang sa anda nga residensya no sa may Kamansi Norte no agra nang ubong karan nakataga na sa October 17 no sa dayang nga nga 17 ito October agrumisa kara haya paghiwaton sa St. John the Worker Parish Church no alas 3 upong rason it hapon no gani haya sa pamilya namo no ako na may first cousin ra haya siya cousin na Marlon na Bulido nagtaliwan yun sa pihak nga kinabuhi gani sa 17 pero karara ng lubong alas 3 upong rason it hapon rumisa sa may numan siya Parish Church agay mo ra yatod sa anang uling kapuhayan sa numan siya Municipal Cemetery ag happy honeybee happy happy anniversary gid no sa rigor BSM 13 ba BSM 13 ba ka grupo nita Kitot BSM 13 happy happy anniversary gid no si Toto Ryan na De La Cruz gid ro naga kukwagit kinyo at inyong anniversary. Sa iga ko niya ro, atong mga grupo riya, sa sulit atong merkado publiko, ay puro sanda tanan membro ra, ita BCM 13, no? Sanda tanan ra, abo sanda riya ra, tanan nagaha. Dahil makaroon, kahilira nga natin yan, tanan puro grupo ra, grupo ni Toto Ryan De La Cruz ra, no? Happy, happy anniversary kinyo tanan-tanan. Aga, happy listening man, kay paring junior, kay paring rapi, alkanas ina sa may barangay Tigayon, ro, Colonel Jiang Siap, ina sa may Diversion Road Barangay Tigayon kay Toto Freddy Cornel ng Imorga Manage kara ag kay Uncle Rolin Latsika nagapinamati mo makaroon na sa may barangay Tigayon. Dahil ko itong Judel, rumiya ito dato nga balita no, magaling niya sa itong may area o ba responsibility no. Magaling ito sa may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital, paadto riya sa ito nga masakusako na ito nga temporaryo na ito nga may kalibo public market. Sige po, para sa Tudo Birada, ako man si Katulungan Jun, kabisila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya salamat ha kay Katodong John Cabicilia. Direkta nga nag-report halin kay ina sa may provincial hospital no paagto iya sa aton nga temporary public market ha. Sa aton nga todo bantay presyo, todo bantay supply. Aron, manami ko no maghaha ita chicken pit or siki it manok no. Una sa atong amigo. Agto ninyo lang, agdo diskartihe, ay basi kung makaayo-ayo ka, ag may paaman pa, no? Manami, abikor, may naghambay ka kung adobo, ako, no? Maguwa sa adobo, ag adobo sa tuyo, no? Ag adobo sa gata, pwede man kunong sigangon, pwede man kunong Bicol Express, no? Pero yun do, hambay ka ako, eh. Pag gusto mo ba yung may pahainan ka, iba-ibang putahe, no? Gaha ita sikit manok ay matsabog barato yata ro sikit manok aray.
2: Todo berada. Berada.
0: So kon may inyo nga mga budget ay agtun kamo sa aton nga temporary public market. Good morning anay kay Chudura Ibadlet no nga always gid nga nagapamati. Ginapatamyaw naman si Dory Ibadlet ita poblasyon na Numansia no. Pati ro aton nga mga taga Numansia PNP ginapatamyaw man ni Chudura Ibadlet it poblasyon Numansia. Kay Kim Beverly Reyes, kay Lisa Bernardo, wow, grabe ko no. may bag-o man nga sumigabong ito ug may bag-o man nga pinasabog binumbahan nga airport sa Daman, ah? Damam or Damam, Saudi Arabia. Baw, ah. Makahagadlok ang mana idol. Hay ingat yang ha. Roaton niya mga kapwa Pinoy, mga Pilipino aklanon kalibunon abroad especially sa Saudi Arabia ay suno gani kay Lisa Bernardo. Kaina lang ay may ging pasabog yun man nga airport dyan sa Damam, kaya hadlok kita idol. Ingat lang roaton niya mga aklanon kalibunhon, mga Pinoy abroad. Good morning kay Jambo Ripasio, kay Kapitan Bernabe Boy Aquino ha, ag kay Nong Johnny Boy Saminyo, no? Ag saanang guwapa nga misis kay Lia Mangaw Saminyo nga naga-monitor man kay Toto John Briones nga nagagihit yon ko anang sangdusinang kanding.
2: Berwada, berwada.
0: Kay RMG Girl Rods Mateong, no? Ita one ganap guardian. Ag happy happy birthday kay Lialin Mateong, no? Nga naga-birthday today.
2: Radyo Todo Live.
0: Na ano man ay birthday ta mga...
4: Happy birthday!
0: Oh, aron. Ah.
4: Happy birthday!
0: So happy, happy, happy birthday sa tanan niya mga naga-birthday today.
4: Happy birthday!
0: Standby ka mo ha, sa report ni Katodong Rinald Bandiola ag ni Katodong Rolly Boy Herrera. Pero dali yang. Ay may panawagan niya rin naging padayakaton si Kagawad na Junior Tori ita Barangay Mobo. Ginapanawagan sa mga igbata, amigo-amiga ag sa mga kakilaga, kaparyentihanan, nga si Antonio Puentes Regalado ay nagtaliwan yon sa pihak nga kinabuhi ha ko October 3 itdayang dagon agruan na nga patay nga gawas ay una nakaya sa Sitio Ilaya Mobo Kalibo Aklan agruan ng gubong ay gingtagana sa October 15 yon nga ra ha may misa it alas 3 itapon una sa Kalibo Katedral ag pagkatapos ko Santos nga misa imaurayon dahil pagkadayon sa anang ulihi nga paghuwayan. Ro nagapanawagan ay ruan ang asawa nga si Mrs. Los Miminda na Kuray Regalado, no? Aga standby ha, sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera ay may isang ka-fireman, retired ha, nga fireman, retirado nga fireman, binayo, ha? Binayo ta kuno mga katodo ita hilong wrong suspect na aresto sa may Banwat Buruan Garo kaso at pagkanakawan, padayon pa nga gina-investigahan.
2: Rencillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Aga may pituman ka mga naaresto nga ra, ha, nga mga nagahampang itberyar sa may Enroldan, ha, Poblacion Street, ha? O, i-kwantra, eh. Manami rin nga agtunan dito, buat reaksyon, no, bilyaran, kasi kwanta ko nura, eh. Pahampang taray, no? Aging raid yata, no? Ag masyado't ako nung makahuya, ro natabo nga ra mga katudo, no? May isang kasaysinte uno anyos nga gagaki, no? Ginampusan ita plywood matapos nga anaman nga gabon rong pertahan itbagay itsang kasaysinta idos anyos man nga tagreklamo sa Barangay Briones Kalibo. Aton da nga tawa tugada sa aton nga pagbalik ha. Agroray nga balita ginahatod katon pagkatapos sumabak relax Gold Eagle Beer. Alas 6:14 aton nga oras. Balikan ko ra pagkatapos si Jama kara.
2: Rencillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berwada, berwada.
5: Kapoy.
6: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Pila, pila.

0: Gcash sa San Miguel Pier Products. Intra na! San Miguel Pier Lining Promo. Magkatsyasa na magdaog sang Gcash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sa San Miguel Pier. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
2: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pagang bilog ko ng pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
6: para sa Seth Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash alin na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR Permit Number 0648 Series of 2026. Drink responsibly.
8: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
9: Southron Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Southron Gold Coffee Mix.
9: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southron Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian kong Southron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
9: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Tumayo na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasiglan ako. Hindi ko lang ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. So ngayon po, okay na po.
12: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw. Pero happy birthday, anay, ha, kay Asea, Israel, Sugilon, Mangilaya. Ha, nga nagasilibrar makaroon itana karang birthday. Kay Ninita Melioroso, kay Bingay Almanon, at kay Ampod Benito Rintillo sa Quezon City. No? Kamusta inapod sa Quezon City?
1: Todo Ferrada.
15: Ferrada. Oh, si katodong Rinald Bandiola, ha? Rayang ging suod nga ra nga bilyaran, i-check na to no kompleto nga detalye, ano ro violation?
1: Radyo Todo, live report, report.
15: Sa bagay, abogin mataabing bilyaran nga ra nga bukon yat anat pang sports ay pangpustaan ta. Okay, i-check na ton. Direct na sa may Kalibo PNP, katodong Rinald, please go ahead.
6: Katodong Vital, nakataga na, nakaiga inquest, makarag karaga agakon sa aton na Provincial Prosecutor's Office, ruray karaga na puho, no, kabaga suspect, nga gin-aresto, no, sa ginpatigayon, nga anti-gambling operation kahapon, ita aton nga Provincial Intelligence Unit, no, ko Aklan Police Provincial Office, di kada sa may area, ita Enrolled Street, no, poblasyon Kalibo, Katodong Judel, ruray karaga magin pang-aresto, no, Katodong Judel, ko aton karaga mga kapulisan, sa rek na nga ginpatigay karaga operation, no, hay pito sa daraga bilog, no, ruray karaga sang ka 28 anyos, no, nga Imoratubong Pasig City, pero presente daw no? Nag-star di kada sa Uyutorong Kalibo Imora room player kabadaman sang bilog pagi karaga player nga nagapagidaro kada ita 36 anyos nga Imora taga Montfort North ta Dumangas sa Iloilo ro pangatlo gagin aresto ro like lang sang 40 anyos na no? Nga lalaki no aga resident kay barangay Mubo sang kanra umpire referee ro sang bilog pagid no ro like lang referee man sa Gyapon nga taga barangay Dabitas sa Banwa Karatanuman siya room panglima gagin aresto hay ro like lang manugtaya no nga sang ka 52 anyos aga imamanda taga barangay MacArthur alapas ay Iloilo katodel aga rodaya pagidya sang bilog no gabarog pusta man nga sangka driver aga tubo magyapon no ita Iloilo City katodel agrongga katapusan rum pampito ro ray kraga barog taya nga taga Uyutorong man no agkatodong dodel nga nagapagidaron kada ita 22 anyos no sanding kada sa police report ita aton nga mga otoridad gin patigayon Ruray karaga operation ita aton nga Provincial Intelligence Unit no sa pagpaguna ni Police Lieutenant Colonel Dennis Lawrence no rong bag-o magkaron nga nagaakto no nga OIC ikita Provincial Intelligence Unit katodo Jodel matapos nga ni no nga may pila karaga information no gra kaabot sa dakro nga tagatapan no katodo nga Jodel nga may una karon no nga ginapatigayon nga paghampang kra ita billiard nga may una kra nga pusta no nga imbolbado abi no sa rode karaga pag hampang no so after nga nga ginaresto roray karaga mga persona gin na-recover no itatoy karaga mga otoridad roday karaga sang ka table no ita billiard no may markings
15: pati ro table ita bilyaran ging kumpiskar ging daga
6: ay ginakumpiskar gina katodong judel no
15: ay kabugat ging hakwat itat polis no
6: ay ginadurod ginapresenta na pero talang kondisyon na lagay karaga pero
15: yasang pati dito manandaro table nga ron sa piskalya.
6: Awa man dong ginabit-bit ito pero ay siyempre kumpiskado imaw katodong sa del no ita aton karaga baga otoridad na puho karang bilog no itry karaga billiard ball kusiin
15: may tako may tako pa
6: no? O tako tanan ubos uo katodong sa del no
15: pilaro haresto bali
6: pito katodong okay. Sa del
15: ano rin pangagan it bilyaran niya ron
6: wa kita bi naka-indicate no, sa aton nga police report no
15: katong si Riabi katodong Rinald no aga usisaon kun durayang bilyaran ay lisensyado no ag maguwas nga may lisensya no ay tama ba nga rayang pag-raid it otoridad ay bangod nga ni ko grabing pustaan ko no.
6: Oh, may ko na may na-recover nga mark money katodong Jodel no sa rekraga.
15: Agmat sa mga puro pangayaw rugaban nga nadakop no may tagiloilo.
6: May oh, iya nakabuta mata wear coat in the act without the requisite license or permit from the concerned government agency.
15: So, so wala siyang permit, wala siyang oh, business permit.
6: Wagi tayo nakakaigo, no?
15: Eh, maton, tugupura lang, libutan nyo tanan niya mga bilyaran iya sa Kalibo.
6: Ay, doon yung gidramatabo, katodong hotel, no?
15: Tanan-tanan, ha? Huwag lang isingle out ito. Kung magmaura gali, daya na pound out, nga huwag pahit permitra, ag bangod nagapinahampang, ag nagapustaan pa, no? May nagkakatabo pa una nga ilig.

0: iba ano sa na-recover do dayta nga nagin patagayon no nga mark money nga dayon bilog karang 100 peso bill no katodong tudel ag na-recover karon do kabilugan nga kwarta nga nagabot-abot no sa 3,800 pesos no ag katodong tudel dayon na-recover itaton karang mark kapulisan sa nagkagagin patagayon karang operation no katodong tudel no sa area kara ita enrolledan ya karon sa banwa kara ita kalibo katodong sa dahil gagi patigayon no ita aton nga provincial intelligence unit no kama naman joint kara no aton kanya kalibo PNP aga aton talaga taga mobile force company no gaga himo ita rin talaga operation so based sa confirmation naton iya kay iginapahaom no rupila karaga dokumento para nga inquest
1: ina makaroon ng mga naresto sa kalibo PNP.
0: Iya nakakulong no galing naka-double lock abirato niya kwan.
1: Hindi na pwede naton maka-istorya no.
0: Ay naka-double lock hindi ka pwede makakwan unlike da dati abi nga may mag-run ng karasel nga serbi at karaga nga karasel ay rupi nakapertahan ita transfer so makaroon abi magwas karon na may ina patanga mayor karaga lang or katodog dadel ag simple kun what jailer ag hindi man basta-basta gagi no nga maka suod no sa lakap cell kwan karaga kalibo municipal police station no so yes na magkaroon da temporaryo na kahunong daw sa lakam siya ita kalibo PNP aga makaroon karang agahon iga inquest no sa ato niya provincial prosecutor's office daw sa hindi karan no sa ato niya information nga nabuo no iya sa ato karaga kalibo municipal police station at katodong Janel samtang sa piyak kabahin may komosyon man no nga nagaguntad din respondihan no ita ato karan niya kalibo PNP no di karan sa may area ita pabahay no sa barangay Briones sa banwa karan ita kalibo katodong Janel gin report na mga takna alas 7:45 no ita agahon katodong tudel no di karon sa may area ita pabahay sa barangay Briones no sa banwa kara ita kalibo pagrespondi abi no itaton karon niya kalibo PNP aga nagapangusisa kung sin Rodrick Craig Daywa no kabaga senior citizen sa bilog kara sa 61 anyos nga presidente ta barangay Bakausur no sa kalibo nga basi sa pagpangusisa itaton kan nga makapulisan na obserbaran nga uda kara sa impawensya kung makahililo karaga ilim noon imora nag-adto sa bagay no itray karaga sang ka 62 anyos man nga persona di karon sa may area no ita pabahay sa barangay Briones no sa banwa kara ita kalibo katodong Jodel no kung sa sin pag-adto na di karon sa area nga ita bagay ginaaligar no nga anak karaga binunag o binabo no ita makatong beses lorek karaga pinakapertahan no di karo sa may terrace no itray karaga bagay rason nga angkon karaga ita damage katodong gatodel di kato no may tagtuhaw no or nagpatunga nga pinitan karaga diskusyon between sa karaga daywa kabaga involbado ang ginaligar nga siyempre parang depensa no itray karaga tagbagay katodel anak karaga binunagan man no itray karaga firewood no no sambit karang persona no so para sa dano nga may nakangkon itare karaga kasikitan daw sa karaga party kawas nga pares mas naging daga sa bahing kada kong Dr. Paris Tumbukon ni Moral Hospital for Medical pero kolihi no rin karaga problema katodan dyan dahil hay ginrefer no sa barangay justice system ita barangay Briones no sa nasambit karaga area para no gaito sanda maga istorya ka todong nga Jodel. So far, no matutaway ro aton niya panwag at kalibo, wag ibang katpa-reported, no? Ng mga madrugoon ng insidente nga naguntad, no? Sa kabilugan talaga panwag ka ita kalibo. Imuman, no? Sa atong kapagsikyar sa pila na ton kabaga municipal police station sa 1st District, no? Itatong talaga probinsya katakan, wag katpa-reported ng mga untoward incident. Mga inisal talaga balita direkta sa kalibo PNP sa Gapon, para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banchola ng Radyo Todo,
2: Rancho Todo live report.
1: Abogid nga salamat ha kay katodong Reynald Banchola. Direkta nga naga-report ha, sa anak karaga area of responsibility alin sa may kalibo PNP ag sa iba pa nga mga PNP station no. So kung magmauron ay dapat libuton itaton nga otoridad or even barangay rotanan niya mga bilyaran ag i-check kon may mga permit no ag i-check kon do operation ay para sa pasugagan ay bawagon or dakpon pero kon para lamang sa gina

0: tawag nga sports ag entertainment, no? Kalingaw-lingawan, hay, huwa matait problema kung nag-a-operate matay mo nga may mga permit, no? Kasi may na-intercept ako nga post, no, kabi, hay, passing malataman yan ka ako, na ginaduyogon man ako, eh, no? Mga past 9 yun siguro man, eh, no? Ayaw niya ni ako mag-desisyon man nga magpanyo Washington ay maulan ang mga katudo, no? Nga pagarihason lang man, ha? No? Bukon niyang it kami. Ay abo man nga mga bilyaran kuno pa, ha? Iya sa kalibo, ha? Nga nag-a-operate. Ay taokon si Indon. Ay bahala, roaton nga barangay ron mag-check. Roaton nga one-stop shop, no? Ay roaton nga PNP, roaton nga otoridad, no? Nga mag-check ag mag-monitor, no? Kung mga mauron, tagaliro nagkakinatabo, ay masadya, tagaliro pustaan ko, no, ha? So, pagarihasan nyo lang para white may hambagon.
1: Ang bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Bisan may permit ka pa kung doon mong estilo it operation, hay gambling, hay bawal taro, no? Aron nga ni ro mga naga bahig-bahig yang nga to sa andang bagay ay gina dakopat pulis. Mat sa enroll dan man yati yata ro saklaan niya to sa namat yan, ha? Kundi ako magsaga, tao kung enroll dan to, no? Mat sa inaman to sa ubos, eh. Naging strike kan man it intelligence unit, no? Mat sa di ka to yata narilib si Major Prince Andrade pag to sa Antique, no? Ag sa makaroon, ay iya mo sa may ibahay, ha? Ag saan nga statement nga ni nga sa milogro ibahay saan nga ginamonitor ay ro ibahay ay naging source man ag bagsakan kun itdroga ba napakaseryoso ta no ibahay ay sa milog sa mga ginahalinan ag ginabagsakan itdroga
1: komentaristang walang
0: sa droga ray rayang Pilipinas tayo, no? Bidang-bidat na makaroon sa bilog nga kalibutan.
1: May punto ang bawat ano komentaryo.
0: Tuli-tulinadat at syabo, ha? Mapa-aeroplano, mapa-barko. O, Ronadakpan, kung imong itotal, nag-aabot pa't sobrang 1.7 tons sang tulinada ag 700 kilos plus.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: So, panawagan, ha? It grupot mga manog bilyar, ha? Tuwupura kunutanan. O, sugiran man ninyo sa ato niyo otoridad para patas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Happy, happy birthday kay Rapi Takod, ha? Nga nag-birthday today. Long life ko, no? Ambal ko imong ampon nga si Nipres Tambong.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: O, i-check na nato si Katodong Rolly Boy Herrera.
1: Radyo Todo Live. Report. Report.
0: Direkta sa may banwat naman siya, sin ororayang retirado nga fireman, Binayot Hilong, Rohilong, Nakulong. Katodong Rolly Boy, sa mga detalye, please go ahead.
2: Ah, yes, Katodong Gidel, sa aton nga police report, ay sa aton nga banwa, it naman siya, no? Sangka retired fireman, no? Ang rong reklamo iya sa aton nga naman siya pulis, no? Nagpa-record alas 11:24 kung nagkataliwan nga lao natuhoy sa natabo ka na naging bayo kuno imaw isang kahilong. Base sa report ng isambit nga fireman nagkapagidarin si 56 anyos ag sagka retired fireman residente barangay Dongon West na banwat naman siya nga kusin sa anakarang report ay mauhay alin sa bahin ityo Washington at pag-utakuli iya sa nagpanimagay sa bahin it Dongon West pag-abot na na, nasabutan na na rin nasambit nga suspect ngayon na sila influensya at makayilong nga ilim noon aga wakman ko rin mga provokasyon no? Samtang imaw kapasunod sa nagpanimagay binayo kuno imaw itasambit nga suspect aga patapos ka bumayo umatras pag-atras diretso iya sa ato nga naman siya pulis agin reklamo sa report kaya nasabit niya retired fireman ang sige naman nga ginrespondihan na kwato niya naman siya pulis ag di ka to na aresto rin nasabit nga suspect nga konsen ay ginkilakay a certain Ninyo Trentino or alias Janjan 44 anyos ang panigon ang tagan Dongon West Bank naman ganing nga kagapit at bagay katotong Judel nga konsen ay ginlokot anay sa aton nga lakap siya kung aton nga naman siya pulis, no? At pagkahapon o pagkadomingo, kahapon nga daw haiga plaster yung kunta rong kaso nga kaso nga slight physical injuries kunta sa nasabit na suspect at Diyos ay pag-abot ina sa piskalya, nag-take out na. Pagkatapos na matikot, parang nga formal nga iga-file kung nasambit nga kaso nga slight physical injuries, adios rong komplainant. Ay, wat a mag-proceed nga mag-firma sa nasambit nga kaso, dahilan nga wat a mag-proceed kung nasambit nga pag-file kaso nga slight physical injury, dahilan nga gin-release kung nasambit man nga suspechado kung aton nga mga kapulisan por dahil nawa mapursige rong pag-file it kaso o umatras o nag-withdraw rong complainant nga sang ka-retired fireman katodong Juder. Sa pihak na bahin sa Banua at Buruanga, no, natabo riyang nasambit man nga insidente riyang natabo it sa Bado it gabi kin report yung kagaaga it alas 9 media o alas 9 rong oras it agahon Domingo na gusin sa pahayag ni Staff Sergeant sa ngalan na kin isang kabaraka rung din sugod isang kawa makilaya ng mga suspect o konsusitsado sa bahin El Progreso sa Banua at Buruanga. Sa makaroon, ina-establish panandarong mga nagkagadwa sa nasambit ng baraka katodong Judel at the same time, rong pagkakilanhan ita sambit ng suspect ng responsable nagsugod sa nasambit ng baraka, no, isang kataga reklamo inasabahin El Progreso sa Banua at Buruanga ginasugid abiria katon at ginahinyo ngayon di anay anato pagmintunar while ongoing rong anda kara nga ginapatigayon nga investigation sa identity at nasambit nga suspect katodong Judel. So doon lang anay siguro ato mahatod ng mga information ag-report based on police files and inside story nga nakarecord official sa Blatter NP itaywa ka mga municipal police station iya sa segundo distrito sa pila ka mga police station wamat mga reported and toward incident na girespondihan rong aton nga mga kapulisan matawhay as far as peace and order situation is concerned sa aton karangang segundo distrito. Rong aton nga mga police report ay kinatod ka ton it more power flow by you take it in one Coffee Mix Live nga nag-report is naman naman naman siya para sa Tudo Berrada. Ako naman si Katudong Rolly Boy Herrera Radio Tudo kaibigan mo
1: Radio Tudo Live Report Report.
0: Abugid nga salamat ha kay katodong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report no sa anak nga area of responsibility alin sa naman sa PNP ag sa iba pa nga mga PNP station nga sakop it segundo distrito.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning anay kay Ampod Mila Taiko ina sa New Buswang kay brother Jaymar Carpi Julian no ita plaque of the divine mercy no. Ina sa New Washington kay Ampod Nonoy Rosilo Relator Ambrosio no it Ambrosio Lapidamaker and tricycle sticker sa Puok no along National Highway ita Jaime Cardinal Sin Abinyo no sa Printed Bayas Party Mate no imauraro eksperto sa lapida sa patay ag lapida sa buhi ayan aga sempre nagapanami pa ko inyong tricycle ag mga sayakyan ay eksperto sanda nga manog obra manog takod it sticker no bata basta tatak Ambrosio di kalidad ag sigurado
1: matalinong talakayan masarap pakinggan
0: ayos noy di ba noy tamang tama gid
1: Todo Berrada Berrada
0: okay aga harat arumasadya ging check ko ro mga nag-attend no sarayang grand opening it Caban Hotel and Casino sa Isla Ita Boracay. Ha? Ruanda nga schedule October 11 kahapon na dayon gid. Despite nga may una un nga pending nga petisyon sa sangguni ang bayan, ha? Aga kama naman, i-check na kung daya ay may resolution of endorsement. Kasi igtugid si Mayor Prome, no? Ha? Nag-atinder. Duwa na kung mapanuhi kung sino ro representante. ita provincial government, no? I think wala na haman. For delicadeza, di ba, ampod the board member Apple Kiyope nga may inyong pending resolution nga nag-oppose sa kung anuman nga mga casino operation sa Islat Boracay. Oh. Tapos mapasaga-saga parituro aton nga representante ita provincial government or si Governor Joanne Miraflores, matsinampay ka mo ron nga may inyong pending resolusyon, tapos ito pa gabidabidaro probinsya nga naga-endorsar, eh, nagbukas yung casino, ay kayaw ay taron.
1: May punto ang bawat
0: di bali taro malay ay andat anging withdraw eh. Ah, binawi ut at banuang malay ro andang moratorium nga to nga 15 years. Ah, mga katudo nga uwagid it may makasugod. Nga kung ano pa nga mga klase it gambling or casino operation sa Islat Boracay. Oh. Anda tanga ging bawe 2017 no. Oh. Uya puya pa ba ga? 2017 ag 2026 makaron may 15 years wala.
1: Matalinong talakayan. Masarap
0: parang binadyek parang ging dali-dali. Ah, mga katudo ay por dahil nga ni nga kabuhay utay. Mga 3 years ago pa ay sobra no nga ginaistoryahan. Pero pagsugod ag pag-operate, ha? Ay kuraya pa nga ginatapan nga ni mga forest land, mga protected area, wala na eh. Wao ta ginarespetuha iturulayi kung mga kwartahan doon nagasugod sa Islat Boracay. Kaparehas ka raho ay si Mr. Wu, aro President CEO, no? Itarayang kaban, hotel and casino sa Islat Boracay, anaray. Ay mauro President CEO eh. Ag igto imaw no sa presente. Kung nasambit ka rin nga opening. Oh. Ay no simbahan nato na nindugan. Pero tao, ay mahambay-hambay it iba, huli na ang lahat. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ha? Ang hindi marunong magmahal ng sariling wika. Ayan, provincial government. Agrosimbahan. Ah, ang hindi marunong magmahal ng sariling wika ay patay na ang kabayo.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ay alinon pa, ay harun nyo, naka-operate yun. Gingtawan nyo siguro permit that LGO. Oh, may endorsement pa ro, sangguni ang bayan, posible ka ra. Although, given nga may permit na sandara sa pagkor, ay matsaro general manager, no? Operations manager ita pagkor, igtuman. Kahapon, ah, nag-attender. Ay si Miss Sanchez Ictorocuan eh. Bumidas ta kami eh, no? May parapol pa sanda tong sports car eh.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ah, may ipanao pang sports car do kaban. Ah, kasino tao ko sino mapagad nga nagdaog at nakabuo ko na tong sports car nga to, nga ging parapol, papremyo ko no. Ah, it kaban ay una-unsa na sa Isla Karat Boracay.
1: Berrada, berrada.
0: Although problema nga ra sa casino, kabuhay ko ta. May una nga, wagang kamu kasayod, wag kita kasay pero nag-a-operate. Madumduman nyo tag may nakuryente nga to, ha? Nga electrician. Ay di ka to nasairan, yung may una galing casino. Asa sang ka hotel, kung siya na kuryente rora yung electrician.
1: Todo berrada, berrada.
0: Lately, lumpok, hindi ako magpating ruaton nga provincial government, uwa makasayod. Ruatong provincial governor, uwa makasayod. Ha? Ruatong congressman, uwa makasayod, especially sa 2nd district. Ha? Kurayang construction po yung it-hotel casino. Oh. Pag-operate nga it casino, mga katuto. Ha? Ay kuuna nga itong soft opening, ito ro aton nga provincial administrator si Attorney Selwyn Ibarreta nag-attender. Ang awa akot daya matsawaut at nagpahagilaw kasi magaway nga ni haman. Ay insulto sa sangguniang palalawigan. Nga ro atong sangguniang palalawigan may pending resolution nga nagakontra sa casino. Tapos do aton nga provincial government. Oh, alimbawa ro atong gobernur kung sino rito ipadayan na mag-attender pa kaya.
1: Todo berrada, berrada.
0: So ay nga hindi tamakon makasayod. Ayun na si board member Jupiter Galinero, taga Boracay Imaw, nga may ga-operate nga kasino, isugid na kunta sa anang mga kaibahan. O, oh, ayan man, nag-ipo si Specially. Runa sa Committed Game and Amusement, mga katudo. Itaw kung may mahimo, pasanda ka ra. So, aton nga sangguniang palalawigan, may mahimo, paro aton karang simbahan, may mahimo, paro aton karang petitioner, may mahimo pa kamo. Nga haro nag-operate yun si kasino?
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Mabilib tangkin nyo ka ra. Kung mapapundo nyo ra.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ha? Mabilib ko kinyo kung mapapundo nyo ra. Mabilib ako kinyo ka ra kung halimbawa, ruwato niya sangguniang palalawigan ay mag-crear ita inquiry or legislative investigation kung paano nga nagtuhaw ruraya ka ra nga kasino sa Boracay. Ha? Ipokrito ta siguro mga klanon kung hindi magpiniino at hindi magduda sa aton niya mga public official.
1: Berada.
0: Anong mahimot simbahan? Oh. Anong mahimot provincial government? Mga petitioner ka na? Ano paro inyong mahimot harun yun? Establisado yun. Ang nag-operate yun. Naka-soft opening, naka-grand opening yung katugagi nga gina. Bati-bati pa yung wagagi ninyo anay pagsita harun.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Alas 6:53 o aton karang oras at sa aton karang pagbalik mga katodo, ipabati ko kinyo haro aton niya mapigod niya nga pakikipag-angot kay Mr. Agustos Totse Yeban, wrong market administrator, no? It Numancia Public Market. According ka na, uwa na ginapabay ag uwa mo nagapabaya sa anang trabaho. Balikan tara ha? Ay roray ka oras at roray nga balita. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer. Balikan ta pagkatapos kita magkara.
1: Komentaristang walang sinasanto. Berwada.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati wa ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best
1: trying
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nga rin nag-okay ka sa akin. Tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw sa makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahi.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: Sura Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash shali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
13: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servicio sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
14: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
3: Bio.
15: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Si Ma'am Annabel, nagnueva isi ha.
17: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko yun po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
16: Thank you very
17: every
16: much.
17: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
16: Tama, ganyan. Tama.
17: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Okay. Balik kita banuha sa aton karang pag-ililimaw. Ag sa gihapon pa dayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Ambang ani ni Ani Yero Villanueva, ang hindi marunong magmahal sa sariling bansa ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Pero ako niya ni ginabaliskad ko eh. Ha? aanhin pa ang damo kon malansang isda. Ang hindi marunong magmahal ng sariling wika ay patay na ang kabayo. Doon adong roakon eh. Pero iba mat akay Aniero Villanueva nga ra eh. Mahigit pa ang amoy sa mabahong isda. Kaya humgan nga ni Ero, tuli-tuli na dang siyabong ato. Ha? Doon magaroon do. Sikat. Ah, sikat do Pilipinas sa bilog ng kalibutan. Pero dali yang, ay balikan taan na Ero. Banwa itanuman siya ro ato niya pakikipag-angot. No? Para matawaan yun baga nato at konklusyon ng tuldok. Ro issue una sa Numancia public market mga katodo. Although, ro Numancia public market ay bukon pagidmandot masyadong tapos. No? May mga part pa nga dapat tapuson, obrahon, ag dapat nga punduhan. Ay ugaling, ay. Sa yun man ninyo ro nagkakinatabo sa Banwa itanumansya, ay. Doon lang gananay ron. Doon lang. Tanawon ta lang sa 2028 nga to kung nanuguman. Kung madayon ay ro aton nga postponement queen ay nagahambay guman nga noel guman sa 2028 ko no. Ha. Kung magmauro na ta ay so dalit na magmarsyalo ro Pilipinas. Bagabagan ag kitiran. Ro obligasyon itawo ang kinamatarong itawo no nga makapartisipar sa ginatawag nga pagbag-o ayan no nga ma-exercise nandaro ang kinamatarong nga magpili ag magbuto
3: may punto ang bawat komentaryo.
18: Okay, hambay ni Mr. Tutsi Yeban wat imo nagapabaya asaan ang trabaho no ro numan sa public market sa kabahaw man hay lima gataruan ang ginamintin nga DO mga katudo, no? Ag may mga assignment dun adlaw-adlaw sa pagpanglimpyo, no? Ag pati ro paglimpyo it mga drainage canal una sa sugod itatindahan. Ay alinon matuod dun kung limpyuhan mo ag pagtalikod mo hikuan man dayon ay ang pagsilinon dun mo tayo matsagin ang insulto kagina intrimis ka ko mga haras-haras ro na ron bukong matana, no? Nga mga vendors na to.
3: Berrada.
18: Ano ang ato pakikipag-angot ha, sa issue it kalimpyo agro issue sa comfort room it Numancia public market. Pero ato niya pakikipag-angot no? Eksklusibo.
3: Radyo todo, radyo todo.
18: Kay Mr. Agustos Tutsi Yeban. Ipabati ko kinyo ang mga kasimanwa. Dong, roaton dong nga.
9: Ito okay. Makaroon, no? Si Mr. Agustos Tutsi Yeban, rong market supervisor, no? Or administrator, kita naman siya public market, no? Nagpasalamat kita, una bes, ay ging akomodar na na, roaton niya nga concern, naging paabot man, ito naman siya hano, no? Sir Yeban, no? Imo anay nga pagtamyaw sa aton niya mga kaigmang huran, especially sa mga naman siya hanon?
19: Mayong agahan ng tana, no? Sa atong gabingit sa naman siya market vendors, ag sa mga naman siya ano nagapamati.
9: Okay. Maging paabot abi kamon nga concern about sa cleanliness it naman siya public market, no? Kung amat man abi ko no, hay, miserable man do ibang vendors nagkakilinalhit malang ag ginabasog dayon do aton yung mga sweeper nga amat uwa ko no nagapanglimpyo it mayad. Pati man do cleanliness itaton nga market comfort room, no? Nga ro ibang nagagamit wa man nabuhos it mayad. Ano ro imong reaction kara?
19: Katodong dito lang doon na na sa comfort room ay permi lahat ang nandangin na permi nga may concern ka na may kukuno may unang away ay simpre na public market doon so sanda mismo ka ng mga gagamit ay kung amato manandarag baga na buo siga kung ano igamit na daro CR kung amato na kasi naga at mo eh hugas pinggan ang babo agwa mananda na wa mananda na wala nga hindi magbara ito napabayan ba nanda nga ni ro yung mga concerner na sambilog man karon na dahilan ay sandaman kung parte sa GO namon na kan apat bilog ang GO na nga naka-assign una bali lima gid lang gali
9: ando ang mga trabaho sir
19: may una karon sa market sa meat vendors sa meat section at sa resection daywa karon sa libot daywa sa bilog ako sa basura ay sa printe tindahan or sa perimeter ron na kasilig El Permiro yan galing makaroon ron ay may anang day off dati yun ay okay tawa sa nat day off doon
20: straight
19: straight sanda makaroon ay may day off sanda ay pero kung amat doon ginapasood kung sanda sa day off nanda i-offset lang sa time nga andang 8 hours ba sa adlaw na pa-offset ko ginagat ko man bawas-bawasan pwede 6 hours uli yung kapot last stress i-tampuwa niya sa inyong day off para hindi ba hindi ba makantiro pag limpyo sa bilog nga kwan ko na gusto abit kwan ay agahon ay masudod ni Gio na ay hindi ko gin mapilit yung mag-Gio magsudod man na ito na
20: dapat abi ko no agaagang maya na pagbugtot kalibutan ko no limpyo
19: may una matakaroon nga available na magkwan ay loyo ay Gio abi karoon na magayo what service may Gio nga may estudyante nga ni Nugat Pala City nga makasudin mo iyatod na isidyante so in priority ko ro daywa nga pwede kasugod ito naging butang sa meat section ag sa vegetable section
20: ano ang naging naobra ka nito sir?
19: Panilig ron
20: ginalipyuhan ang daro meat ag fish ag vegetable section
19: ag pro drainage mataw na schedule sa daro mga sa hapon
20: pinalong na drainage ginalipyuhan
19: lipyuhan
20: okay
19: dahil
20: so nga sa iyo yung tagali ko mga GO nga randang routine
19: Sa, may assignment sa doon may ito sa likod may gahakot it basura magmamang basura binakaon
20: ngani sa iyo mo tagagi halimbawa mag-report ka kada agahon kung sino ruwa nagtrabaho pag una ro basura problema ko ratong in charge sa manukakot kuwa malimpyo sa meat or fish or vegetable side mo kung sino ruwa nagumbra
19: sa iyo nai-consenal plus abe kan hindi kita may iwasan na what absent ay ginag sa daywas ang daon sa meat access sa fish section ay ginatampuwaan ang daon ginagpanana na kwanro obligasyon na maobra kung absent sa bilog
20: hindi malikawan kung amat masakit nga rin kung mga kinanganon gid
19: kung amat ay may problema mga personal man doon
20: pero amat nagatuhaw gihapon no problema nga rin may nabibilin pat ako no
19: ay rin ay di na base kung
20: halin sa vendors man
19: sa vendors ta. Pag may vendors man abing ipabaya man may vendors pa tanga
20: mahugot
19: ka panilog ka panilig mato sa siligan na kapit si Stan sa na mismo ka silig karon it mga imbis pero hindi kita malikawan do rin na may bibilin tag rin na sa iladahan na dahit mga isda ag sa iladat baboy karnihan ay mag ilada sa day may mga ice nga nga plastic
20: rice wrapper
19: o ginaitsang na pabanada na mo sa do yun do
20: may pagkabura na man galiro iba
19: do yun da bibilin pabanada na ligpita lang nga binuan it ice yarn plastic plastic ice yarn na doon
20: nga ni matsa nagagawang iginasalig lahat agit ng datanan eh porke abe may manog panilihig kita may manog limpyo
19: do yun na sa bilog nga babatean ko na gabayad man man nakamit garbage fee ay anik man ay may janitor man kita isang daman maglimpyo
20: ay matsasalikwa out man yaro imong kalhit kalhiton mo lang ay may tugmanog panilig
19: di ka magbulik may nagamba bukong matanan bindos ka ba may bindos kang nagamba nga do yun ay ano man po sa among pagbayad it garbage fee kung hindi man maglimpyo itong mga janitor ng CEO do yun doon
20: okay pero wakamatik nakikita nga may gapabaya no sa mga CEO nga ra
19: na kung may una nga gabot ka mo kuan ay gina patawag
20: sa tawag mo
19: meeting may in charge ako sa GO nga GO man mo imawar in charge sa monitoring it day mga bagong GO na
20: okay unahon naton sir sa mga vendors no may imong apelasyon sa mga vendors nga kung pwede andang tipunon malanda good pag abot it manog limpyo nato na isang himusan lang hindi nga pagtapos talikod ay kalhitan yung malanda
19: o pwede sa mga atong mga vendors no rayang problema ay atong buliganda bukod na hindi natin i-exalig sa GO ay GO ra na paglimpyo agahon tradlaw ay sa rin na kapag sa operation nun ay inyong manghiko ay inyo lang man nga tupukon agad sa pag collect ra yun it mga
20: GO magbulig man ba yung arat panglimpyo ay di karoon yun matsada nagkakabuhi
19: doon doon doon
20: okay. Sa atong comfort room nga rana, no, base makapaimposar ka karat striktong palisiya kung magmauron malang ginapabayaan ang dako nagagamit?
19: ay
20: basi pasara mo lang raw para wat sangagan.
19: Sa bilog karon na tagsa CRT ake ginsarat na naman to doon, ginsarat na naman. Dahil kay kuya, kwanta hindi mo tamakuan, may permit na may go.
20: Inahikuan gila ta?
19: Aman it, permit may go. Dahil doon, yung meat vendors ay una sa nagalimpit ang nga kasudlan.
20: Sa CR?
19: Sa CR.
20: Sus Maria.
19: Ay may una bing lababo.
20: Ah, may lababo gin mata?
19: Oo, may lababo. May kuan ay, may dani bin, ro, one sa nagbutang, sa balde nga, sa usawa na dat, ang nga, mga kasudlan. Nag-aiwanan na dayon. Nga ni remove mo nga doon nagabara.
20: So, hindi natin pwede rin bawagon do paghugas sa CR, agro paghugas manit mga mumu nga ron, mga kinanaan. Pagpilak ko andang mga bako nga nuna.
19: Pero may manaman na remind siya doon, may posting pa kami karon. Ay,
20: siguro pagtalikod?
19: Hindi kita, makuan. Nga tanan nga oras ay bantayan sanda. Ikikita mo doon kung una barado. Pilang two times siya na ako na pa ano na pa suyupan pa
20: sa ipuning
19: do tangke ni si Art Bayag si Art Yaki.
20: So imo gilang man gali pabalik-balik do problema nga ra.
19: Oo. Ay pag sa ipuning namon kita si Art Bayag puro niyo na nga panty liner
20: napkin
19: ona buo kita tanan don ay silangan malabit do bagay na namon kar mag permila pa sa ipuning gabi. So sambilo kong kung ano, disiplina lang.
20: So manawagan lang ikaw sir, disiplina sa mga numansyahanon o umuagiman nga nagagamit it atong tindahan ang nagagamit kong portrom nga ron.
19: Sa mga vendors nato no, ay sa man-uman ginawa, pabot kinyo nga magbuligan kita para maglimpyo man atong tindahan. Ay kung aton man nga pabayan doon ay kita man do ma-perwisyo. Kita man do mabalikan it baso nga amat kay kuin ko ato nga ato nga mga CR o una sa libot itindahan.
20: Agro ato manugbantay sa imong monitoring wa taga pabaya.
19: May una man ko namat man ay ginambagan man sanda.
20: Okay. Ikaw mismo wa kating kapabaya sa imong trabaho.
19: O wa taran.
20: Okay. So kamusta ba karon sir? Estado itindahan naton? Sa kuyang pang development at siyempre sa collection man doon sa bilog ra sa mga bread and butter it LGU in terms of collection revenues.
19: Aray nga din ay sa collection naman ay medyo naghihina it's concrete dahil ro sa bilog rason ka ay ro mga talipapa ara. Kaya yung takato nga tagdati nga tindahan nga pag mga market hour na mga last December punuan taon makaroon ay security ay ribaw na biwan ka pa na iyan sa libot it may yun sa National Highway iyan sa Bulwang may yaman sa Poblasyon na Talipapa dahil doon na ro concern it mga vendor sa sigo di tindahan.
20: Abi ko kato i-address mo ra with the help itatong sangguni ang bayan no sa ordinansa nga within 1 kilometer bawalon do Talipapa no sa bisinidad itindahan.
19: Makaron ay ginakuan namon it among treasury ra gina kuan gid do pro drafting ito market code. Base by next week ma finalize namon. Dahil do dati abi ito may mga correction kami. May ginkwan.
20: Maabot gidi karon.
19: Maabot gidi ro.
20: Ng mga talipapa nga sir, ginasukot man da?
19: Ro, ticket yung muna sukot. Pero wa sarat business permit.
20: Wapat business permit. Kasi di man sana matawaan.
19: Hindi na paisyan sana.
20: Ay, wa sa tamang lugar, wa masarat suning, no? So, sa collection lang kamo sa ticket.
19: Ticket lang.
20: Okay. Sige sir, lastly lang, no? Ay, total klaro kung gid man, imo lang pinaka-final nga mensahe sa ato niya mga naman siya anon.
19: Sa atong mga market vendors, no? Ay iya man nga ni ako ga matsa ano itawag na rin nga nabat-bat tiyagan ko man nga makaroon ay kainaon ko din yung pamaligyaon una ay nakakuan ko lang basi media na itong mabalik o narotawas tindahan agad-agad namin itong koleksyon. So hindi ka mo magambang kapabaya ako nga pabayan ng mga talipapa aron sa ato lang may ngabot ka na iro kung maproba na ito nga 1 kilometer ron ay kabuhay ko doon gina porsige ko ta nga mapatupad do yun agudro mga pamakag ay makabalik ko na sa sugod.
20: Okay, salamat gid sir.
0: Wala ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo. Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
18: Okay, ato haro aton niya pakikipag-angot no sa market administrator or market supervisor, no? Itanuman siya public market. Roan ang mga tao ay hindi man matod perfecto pero nagatrabaho man. Do problema abi ko namat sa pila ka mga vendors, mga katuto. So dapat man abi sa aton yung mga vendors nga ra, nga ro inyong tungod sakop limpyuhan nyo. Mag-maintain kamot basurahan or plastic. Ha? Ro inyo nga mga linimpyo na rokotob sa mahambay ninyo nga basura, tipunon, hindi nga iwaslik. Waslik ito, waslik iya, no? Ay, alinon itsunodron ko inyo ron ang tagalimpyo? O, alinon itsunodron ko mga G.O.? Ay, paghinambay nga pag-abot alas 5, abimana, mang limpyo gonsanda, wala size, tapos yun, eh. Doon yun taron. Dapat obligasyon yun, taninyo, mahuya man kamo, no? Nga limpyuhan, ay king limpyuhan yun, it mga G.O., oo, matuod, nagabayad ka mo it garbage pay, pero hindi botilingon. Ngaruin nyo nga ron yung mga upak it ice nga mga cellophane, mga lunot nga mga dahon, mga patay nga mga dahon, himbis, no? O kung ano pa una, ay inyo man nga panghimuson. Ha? Pero mayad-ayad yun man yan eh. Dayang mga nagtaliwan niya mga inadlaw, no? Agmakaroon, no? Nami-nami yun. Ay siguro nahuya man do ibang mga vendors. Ay harad yun man nakita ho. Aga una kung karun dumatakin yun ni Mr. Yeban. Monitorun yun kamo karun. Ha? At ako kung ron nagapilak ang nagakalhit at basura nga raina sa tindahan, no? Kung may ordinansa man doon naman. Sawa ko hipangutana eh. Nga pwede sa nang tikitan. Ah? Kadali gilang, no? Manugilak bahuro inyo nga rong pwesto una. Halimbawa, abimana sa gulayan. May mga gulay kamuuna nga mga nag-brown yun nga, gagunot yung daon, pang buon mata ninyo, nagipabilin do bukon, no? Ibaligya, pwede pa sa nga mabakal. Tipunon, hindi nga ipilak, nga ipilak, nga iwaslik, tipunon nyo sa silupin, or may balde kamuuna, o may laton kamuuna nga obrahon yung basurahan, no? Agod kung umagiro na romanog limpyo, nga mga G.O. ay arato ay uyayon na lang abirang ibutang ina sa imong plastiko. Di ba ayos? Nga tapat mo, linis mo, no? Kung may ginahimbisan man doon na rung mga nasa isdaan naton, doon ang himbis, himoson, hindi pag iwaslik bang hugugon niya nga halimpyuhan yun. O, oh. Buot niyo hambagon, bantayan lang gid kamuuna it mga manog panilhig nga ra. Inalaturan ng oras, magbili nantay kinyo. Oo, matoon, nagabayad ka mo it garbage, pero puro bukod it mauron. Nga sige lang waslik nyo, no? Maging responsable man ka mo, ay para man kinyo ron eh. Ro kalinisan, nagkaayusan itindahan, sumasalamin sa mga nagapanindahan, nga mayad ro aton iya nga pamalakad, mayad ro aton niya pagsinagayo. Ay sa cleanliness mismo, ganahan. Ro mga nagapamakal, no? Nga maglibot-libot, magtiyog. Ay siyempre malimpyo eh. Wakat magapakang himbis, wakat mahugom nga mabaho, wakat mahugom nga magangsa. Ha? Imaw man sa karnihan. Raya mga hindi yun mabaligya nga rano. Inyo mang panghimuson. No? Itaon nyo rin na sa kuan. Halimbawa, ginagaha na ginataon na saan ang mga alaga ng mga ayam. O, kuan nyo ang bago nyo, no? Itaon nyo, no? Raya yung mga hindi yun magamit. Ha? So, kuan na. Buuligan. Hugugan it abaga nga ginatawag.
0: Todo berrata, berrata.
18: Nga hindi kamo magsalig at hindi ninyo pag-isalig sa raya nga lima. Hama ko mo sa kagapad nga ron ha. Limagang. Oh. Limagang ka mga Dios doon nag-maintain. Kabahuman ko inyong tindahan nga ron eh. No? Kung maayos yun man doon, manami man. Di ba? So kabay pa ha, nga pinagi ka rin, saraduhan tayong doon isyo nga ra, mga katudo, agod ma-realize ninyo nga ro inyong obligasyon sa pihak nga nagabayad kamo it garbage fee ay buot bukon it buot hambagon nga magkriminalhit kamo agpabayan ninyo sa mga manog silhig, ha? saga nga mentalidad ro.
2: Matalinong talakayan.
18: Masarap pakinggan. Nyo, tapat nyo, linis nyo. Manami matanga kung doon imong tungod malimpyo. Ha? Mga katodo, no? Ay, inyong higkoron eh. Inyong tipunon, ibutibutang nyo sa plastic or sa trash can, no? Kung mayon nyo, inyong ginamintin yung mga balde nga ron, no? Mga planggana nga ron. Pag-agi nga ni Makon, itaray manog kolekta, manog basura, ay, anda lang hapiton puh-puhon. Imaw nga imaw tipunan nyo, no? Ay back up lang man doon mga nagapanilig nga mga nagapanglimpyo. Dagnasan nyo man doon yung mga hinimbisan yun. Dagnasan nyo man doon yung mga dugo nga nagabaho ron.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
18: Okay. Sige. Ha? Good morning, Anay, ha? Kay Nang Hilda de Leon Igos at kay Nung Buying nga nagapamati man katon sa Tigayon. Si Ampod Anili Makabante nagapamati ag si Tatay Andos, no? Nagatabungaw kita kuno sa anaking radyo ag nakatutok kita, seryoso kitang nagapinamati sa aton karaga programa. So good morning ha, ina sa istansya ag ina sa Barangay Mobo.
2: Todo berrada, berrada.
18: Kinyo malang man dun eh, no? Raya pang ginamonitor nga ni naton niya nga issue sa New Washington kung ano yun. Do recommendation ita committee. Ha? Naka-public hearing yun eh. Wa magkasugot eh. Aging kasugtan ito man, no? Nga i-refer ito man sa committee ag ayuson. Do rayang Lagatic River Conservation. Ha, mga katudo, no? So, ginamonitor tara, ha? Agro raya nga rang ariba naman siya. Ha, ginamonitor man naton kung ano yun do disposition ita committee matapos nga magpatawag ita public hearing ay harong may pending complaint pa si Mrs. Bautista, may mga kapitanis pangarang uwa naga pabor, no? Ag may mga youth sector pagid. Ah, gusto man yan ni maghambag riyas ang programa pero hambag ko hindi yun tama yun, no? Ay total habatian yung tanan man ro mga saluubin. Ah, pwede nga magpaguwa lang kamot manifestation nyo, manifesto, no? Ag ipaabot sa sangguniang bayan, no? Kung ano rin yung pwede nga mai-contribute, no? Di karon sa isyo nga ron it ariba naman siya.
2: Rencillo, komentaristang walang sinasanto.
18: Ay ginamonitor natin da kung halimbawa, obrahan yun Abimanat Report. Tapos yun eh, nag-agi yun eh. Kung tao ko mapapublic hearing pa saan tara. Ha? Kasi, I think, mabay ko mga isang beses malang eh, nasa committee, public hearing. Obrahan yun that committee it committee report. Findings and recommendation. I-submitter yun doon sa plenary for agenda, for adoption, no? Kung may kinahangan pang dibatihan, dibatihan, no? Maagtoy mo sa second to third and final reading ang mga katudo, no? Duraya nga ng resolusyon para nga ni nga obrahon nga official slogan aro pag aro singgit nga ariba numan siya or do tawag nga ariba ariba numan siya.
2: Berwada, berwada.
18: So, ginabubantayan ko eh ha? Ang mga katudo kung maisubmit yon sa plenaryo kasi makaroon no may sisyon no. Mangutana abi kita to sa aton nga kwan, sa aton nga tagabong kasi may akong tong tagabong eh. Mabaskog man duan ang radar eh. Mangutana ako kon naano ro mga naka-agenda. Kung naka-agenda baga, duraya nga rang ariba numan siya no para sa adoption for the second, third at third yuta siguro eh, third and final reading ang mga katudo no para sa pag-aproba. Itaya nga rang slogan nga ariba numan siya.
2: May punto ang bawat komentaryo.
18: May session makaroon ha, ro numan siya. Pero ang bago nga ni, ako niya ni nga linglingon sa sangguniang bayan kung naka agenda raya nga isyong ginamonitor na to.

Good morning, Anay, ha? Kay Ampo Jinjin Mary Cipriano. Ina sa istansya nga nagapamati gid sa aton kara nga programa. So, bilyaran niyo to, pamasyaran ta to, hindo na. Aga mangusisa kita.

Aga sa aton galing aging lonsar nga to nga uplan buguligan uplan tabang ha sa patay. Ay manawag ito man do stop ni Congressman Joang no. Ay harilisan nyo tagali ra ko una. So September pa. Pero ginaideyahan gihapon tro sa negotiation ito opisina ni Congressman Ang. Pagto sa DSWD kung pwede pa nga marilisan ito man do ratong gingubong atong patay. Agdura tong nag-aabot pa it mga 600,000 doon ang bill sa St. Gabriel Hospital. Salamat gid sa mga nagbugulig ha. Ay wa pa sana makabalik iya. Wa pa natong haboro listahan kung sino kung nagagagto ito sa hospital. Basta iya may naghatod kuno nga daywa o tatlo nga ging buong manyagi ko pamilya no. Itrayang na hospital. Iya sa may St. Gabriel Hospital tagrayang nanawagan ko adlaw karang Sabado. Salamat gid ha sa inyong kumpiyansa pagsalig at sa pagbulig sa aton yung mga pinalangga ng mga kalibonon at klanon nga nagkakinahanggan. Standby sa masunod nga programa, susunod na to dokumentaryo with Katunog Jujet at Jet Reyes, naging katuwang kapartner technical, ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Kaya manu inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Tandaan mo ito. Magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi. Mayabang. Mapagmataas. Mapanginsulto. Masawayin sa magulang. Walang utang na loob at hindi makadiyos. Nagkakatabo nga nila. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa. Mapanira sa kapwa. Walang pagpipigil sa sarili. At galit sa lumang mabuti. Hindi lang yan. Mga taksil sila.

0: Pagkatapos itbabas ko nga buboy tuwan kami eh. Rason nga mga sa, ruwaton nga mga karsanahon. Nagaganap-ganap ruwaton nga suba. Timprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Mainit mahida ito nagmahilwayon nga gahon bilog nga aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak, Balabag, Manok-Manok, tatlong barangay sa may kasinong Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat, Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman ag natawat pribilyo nga makita rong karamit kalimutan. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos nga mga nakabugtaw pa. Ay ro iba waon kabugtaw. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw na naman kitang Lunes, pizza 12 na kita sa buwanit Oktubre. Hagos ka katunga na kita banwa sa buwanit Oktubre. Pilang adlaw na lang ang Pasko na, 74 días Pasko na. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga. Nag-aasupang ang mga balita sa Guwag, Sugunit, Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas na mo niya rin niya 268-4456. Nagabaton kung may suwestiyon kamo, komentaryo, pananawan, opinyon. As usual, kung wakamot landline, wakamot pantel ko. Wakamot pang patakulit pantel ko. Or una ka mo sa mga punta't bukid, di ba butit pantel ko. Basta importante, Engineer Bernard Moises, may cellphone signal load ka. Ang side ko, permi kagid niya may load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado po sa gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan, ipadagagang inyong mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa mga bisal website sa www.radiotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo, Radyo Todo.
0: Punong-puno kita makarong adlaw nga Lunes. Pero unahong talipanyin po, ay na sige rong bubuit uwan. Update tani sa pag-asa, asoba 4 a.m. kaina. Magkasubgang magamig ang mainit nga hangin or intertropical convergence zone nag-apekto sa southern part Itloson, Visayas, Mindanao. Samtang mainit nga hangin nag-apekto sa eastern part it northern ag central Luzon. Magamig nga hangin nag-apekto mata sa extreme northern Luzon. Samtang update sa bagyo sa Gua it Pilipinas as of 4 a.m. man kaina. Rayang mahinang bagyo, tropical depression, taga-mabasuga bagyo, wala na. Pero may mahinang bagyo sa distansyang 3,030 kilometros, este at central Luzon, ag dahil nga magayo pa, nagatipon at patpuwersa ra. Bit-bit ko rayang tropical depression ng hangin na 55 kilometros kada oras, magapit sa sentro ag bugso nga nagabot, 70 kilometros kada oras. Nga nagahugag north-northwestward, mahinay, almost stationary. Rong panyimpo sa Bilog Bicol Region, Mimaropa Region, Western Visayas. O, kaibahan kita kara. Negros Island Region, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, kay Bahandong Provincia at Leyte, Agsado and Leyte, Mauganon Panyempo, Epekto Intertropical Convergence Zone. Sa Batanes, Matag, Baboyan, Group of Islands, doon nag-apekto Northeasterly Wind Flow. May mga pag-ugan-ugan man. Sa Metro Manila, Calabar Zone, Central Luzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, at Pangasinan, doon nag-apekto Easterlies. Mainit ka hangin, halin sa Dagat Pasipiko, may kukalit-kalit ka ugan man, may pagdugdugdug. Sa Nabilin nga Bisaya sa Mindanao, doon nag-apekto man Intertropical Convergence Zone. O, may mga kaagaka nga ugan, pag sa Nabilin nga Luzon, may mga kaagaka man nga ugan, epekto man that localized thunderstorm. So, nag-apekto ka to niya, apat ka mga weather system, ITCC, Northeasterly Wind Flow, Easterlies, ag localized thunderstorm. Rohangin nagbaybayon mata sa Northern Luzon, Central Luzon, Western part at Southern Luzon, kasarangan sa labiling nga part at pungsod, mahina sa kasarangan, temperatura, kasarangan at init. Sa Metro Manila, gaabot sa 29.1 degrees Celsius. Samtang yakaton sa Aklan sa Kabisirang Banwa at Kalibo, mas mainit ay arwaton nga maximum nga temperatura gaabot sa 31 degrees Celsius. Rong nga pinakamanaba ang temperatura, hindi na gabi, 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.45 ato nga temperatura, 26 degrees Celsius. Masilak. Ruhagi na gayop, south-southwest, 5 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot, 12 kilometros kada oras air quality. Okay pa man. Fair na ato nga air quality.
1: Todo, komentaryo.
0: Alas 8, alas 9, manami tiyempo, masilak, pag alas 10, alas 11, hasta alas 12, may mga pagpangilat, magugagom na kayangitan, hashtagid italauna, alas 2, alas 3, may mga pagpangilat man, ag posibleng may pagbubo it uwan.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo.
0: Ngayon, kung kapakalibok ka mo, magpahaong magpayong agkaputi. Ay anytime basi kun magtug parugan bisan man nami paro tiempo makaron nga mga pang orason. Now panaog kita banwa sa nagapangunang balita lokal. Ay hopefully mabot nato ninya ni Engineer Valentin Balchudosio ita EMB Aklan ay matsa imauro nga natugyanan. Kwaton nga Akenro, Aklan Environment and Natural Resources Officer, Engineer John Kenneth Almalbes, nga magtambong sa ginpadigay nga public hearing kung nagtaliwan banuang Biyernes sa Barangay Mubo. Daya, bangod ko na yung application for renewal at quarry permit ni Pilante. Agin istorya kon kinyo. Ah, kung ano nung istorya ni Onamor, kung ang quarry operation una sa Mubo. Ngaro ato nga Kenro, according kay Mr. E.B. Yap, may verbal order na kay Kapitan ko nung Pundo Anay, dong quarry operation ay may problema pa. Ang pangutana, ano doon at tabo sa public hearing?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Alaw bagarong sharing system. Sang ka permit, daywa nagagamit, pwede ba? Engineer John Kenneth Almalbes ag Engineer Balchudosio.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Ginaalaw bara, Governor Choen Mera Flores.
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resba na. Radyo, Radyo, Todo.
0: Galing Lunes makaron. O, ito na pababot atong gobernador. Sa edman kita. Ay, ito taro pamilya kar sa Pasig. Kinangan umuli rat Webes pagang pa Pasig. Ag bumalik mat Lunes at hapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Balikan taron mga kasimanwa sa pihak nga parte. Hopefully matawan kita ita chance waton nga OIC Municipal Engineer Engineer Dave Ignacio. Ah, hatawan gid man kita na chance oh. Ay pwede ko no. Ha? Ah, pwede. Waton nga topic estado ita rang 11 or almost 11 million nga kalibo Pastrada Park development project. Kona hinono matapos kung kayang tapuson it November. Ay sa akong nakita abi una sanda nga billboard hayrong date of completion is January 30, 2027 pata. O piling salbo November 2 matsamalabo nga matapos. Ay dong date of completion hay January 30, 2027. Sigon sa akon nga nakita sa anda nga billboard, nga ginbutang una sa kalibo Pastrana Park.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Okay, sige. Ay hindi ko no kasabat si OIC Municipal Engineer Dave Ignacio pag-abot sa tindahan. Raton nga balikan mga nangan pag-abot sa tindahan si Attorney Aaron Molina. Ay mo ko norong spokesman, imorong asay nga spokesman ni Mayor Joris pag-abot sa isyo it kalibo public market. Dayang meeting nga natabo ko nagtaliwan nga adlaw. Nga kuno ay may matabo nga partial turnover. Partial turnover ha? Alaw bagarong partial turnover or a partial occupancy sa sangka proyekto nga ginpunduhan it local government unit kapin inutang banwa dong pundo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay suno sa Republic Act 9184. Tag sa ito nga pagpangusisa abi, dong partial turnover or partial acceptance. Ha? It LGU. It's ang ka-infrastructure project. We get a turnover, it contractor. Partially. Sa local government unit, is generally not allowed. Hindi pwede. Generally ha, not allowed. Under standard government procurement rules. Unless nga, may laye nga nag-exempt banwa sa partial turnover or partial acceptance.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agpakikorek ako, Congressman Jess Marquez. Nagpamati siguro makarunda eh. Konsaga ako ha. Sa general legal principle, sa single and in divisible contract. Sa Edawit Republic Act 9184, dong Government Procurement Reform Act, agroan ang revise implementing rules and regulation, IRR. Rung infrastructure project contracts typically awarded as whole for a specific nga gindefine nga scope itrabaho. Standard government construction contracts contemplate project completion followed by defects liability period. May defects liability period. Eksakto ako, Engineer Titoy, Captain Joine, 1 year. One year doon. Bago wrong final acceptance. 1 year ha, before yung final acceptance. Take note ha, 1 year. Before dong final acceptance. Ay base may depekto eh. So may 1 year warranty.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Hambag ita Republic Act 9184. taking over a portion of an unfinished or ongoing contract can complicate liability, warranty, securities, and commission on audit, auditing rules. So may violation. Artificially dividing a project or its deliverables into partial turns or segment to circumvent proper completion, delivery schedule, or competitive bidding can be viewed as an irregular transaction. Irregular transaction. Hindi irregular eh. Irregular transaction or improper contract modification. I am right. Engineer is member Emerson Lachica, Rex Bautista, sir, presidente ita Hard to Get Group.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero may ginatawag kitang exception. Siyempre, in every rule ko, there is always an exception. So may unang ginatawag nga exception. Unless allowed by law, ginambay nga unless allowed by law. So, ano dong exception? Hambay sa laye, partial turnover or acceptance of completed segment is only allowed under specific agency regulated operational framework. Ag ano ron sanda? Halimbawa, farm to market road. Long-term farm-to-market road. Tindahan na itong naobrang ra. Bukundat farm-to-market road.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May number ba tigatan ni Attorney Molina, no? Abogado yung maw, eh. Agod nga, paintindi na nakaton. Maidukar kita ni Attorney Molina. Kung saga, roton nga pag-intindi. Dong exception malang. Halimbawa, long-term farm to market road or multi-segmented infrastructure project under specialized foreign assisted or national local programs, provided that the contract documents, bidding terms, or formal supplemental agreement explicitly authorize segment or phase completion. Ikunwa, nakabutang di karusin yung kontrata, hindi man pwede.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Base kung makangawa ka mo, wow man kami sa radyo, ha? Gulpi ko man na misok ng sumayat kuryente. Namuslok ko man amon niya transmitter. Namuslok it gulpi kuryente. Nag-fluctuate na naman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero nakabalik ba taro power ya gidong? Or blackout gid? Blackout gid ito. Wagin it power. Or base kung transmitter na tondo nga nag-fluctuate yang. Namisok ba lang eh? Namisok ba lang yung mawe? Wamay ganit. Wamay ganit sang segundo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Siyempre, basta mga digital, ang mga transmitter, pag nag-fluctuate kuryente, automatic shutdown do transmitter. So, gahugat ka uman, mag-automatic on, modernong teknolohiya, pag nag-fluctuate, automatic shutdown. Pero, nagabalik mataimaw. Ngayon, yung kinangani mong i-on pa. Nag-automatic on mataimaw. Pero, gahugat kapat pilang minutos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Sa ano rambag, ha? Sa kontrata, dapat, nakasaad una. Kada segment ko, no, klaro, ha? Nga naka-define. Independent entry, ang exit point, separate item quantities, ang individual monitoring capability. So, klaro ha? O, karon ipa mas pagid natong maintindihan da, kung makamanumano ta si Attorney Aaron Molina, imaw spokesman, abogado imaw eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero what about violation at approved program of works, contract duration limit, or retention money, or warranty provision under Republic Act 9184? So, dolay eh, nagahambal, it is generally not allowed the partial turnover or partial acceptance it infrastructure project by a contractor to a local government unit. Is generally not allowed under Republic Act 9184.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan tarong banwa, samtang balikan tarong missing nga ng mga gindibulis ng materials, ang gina-dispose sa kunot contractor, nga wat na tinalong-ong raton nga local government unit, wata ka muna ka monitor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tawagin ni si Engineer, unahan nga na siguro si Engineer Dave Ignacio. May number matagita ni Engineer Dave Ignacio, di ba? Kading dong, pakikontakt lang si Engineer Dave Ignacio.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pati kung ang audio sa TV naglabo ay pasinjagin ma'am, maramong audio abin nakaatad sa kwan sa radyo. So dahil nga naputol doon nga amon nga signal sa radyo, pati among signal sa cable, naduga man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Yan eh, mag-ibbe ka na. May gani, may ibbe pa kita nga ra. Ay, paano kung wati kita at ibbe? Ay, di, pahuway man kita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kapin kong aklan cable ka, be. Wa magkita at video, di ba? Audio man lang kita? Sa aklan cable, may video ba kita? Sa aman, sa amon dong, wata dong, audio kata. Toda, sa amon, audio kata, wata at video. Kaya pag nag-shutdown, dong power, shutdown, gid. Ha? Off, ginimaw. Depende ba sa TV? Smart TV ako, ne. High-tech, ganyan, eh. Tapos, what video? Audio kata?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa messenger dong, sa messenger yung mawa kontak ka. Nag-response si mawa, okay ko no eh. Basta ro among topic gang about plaza gang. Ini ang kunong tindahan ay rong assign niya spokesman pag about sa issue tindahan si Inger, si Attorney Aaron Molina. Legal department kuwaton nga local government unit itman mga kalibo. Imo ko nur mag-explicar pag-abot sa tindahan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero mga